0: period of time nga wala sila sang nakita, no? Nga, so you mentioned probable cause kag nagakaigo abi, no? Nga present nga ebidensya batok man niya sa ginareklamo kaki 5 Ray kaki subungya sa bahin, no, sa ining mga tawag na, no, kumbaga makita na to, no, with the relationship sang ining punong barangay kag ining mga SK officials, do wala gabahutay kaki 5 Ray ay hindi mayo
1: May
0: kumbaga
1: mga barangay barangay dabi nga duway gabaot ang SK kag kapitan, eh. May programa si SK. Wala na inform si kapitan, si kap pa why gina-include si SK sa mga meetings. Duma nga muna black ka K5 ba Kim nga later. Actually, on naghahatag gap, no, between sa SK kag barangay. So that is why nga hindi manami ang kung hindi manami relasyon nila, hindi man manami kisa ang mga programa kag activities das barangay kag K5 Karen, kag K5 Kim.
0: Amogid ni K5 Ray mo. Kaya actually, isa man ni isa mga na-disclose last time, no, ni Benedicto. Nga isang una, mayra ako nung sa ila, isang inapabayad balang aircon ka K5 Ray. Nga ti, wala man ko na yan natakod sa ilang opisina. At ginasukot sila yan ni sa mga barangay officials dara ka K5 Ray sa ilang yung barangay.
1: Kuryente,
0: no,
1: kuryente.
0: Sa kuryente. No, ti, mambala sila nga, ti, wala man di sa amon opisina. Nga kami ang mabayad, ya. O kung nga amon niya responsibilidad, kumbaga, ka K5 Ray. No, kag ti, amon na, damo pag yun nagtipon, o kung nagpile up, dara mga hindi pag-intindihan, ay, no, kung conflict between the punong barangay o kung ni Kapitan Villanueva kag ni Benedicto kag K5 Ray. So lain-lain man sila ya sa mga allegation batok sa isa kag isa kag K5 Ray, no, kag tiyamo na, no, kina wala pa nila dugang kung for example actually wala pa nila mahibaluan kung sa nomatic effect gid nga adlaw ka K5 Ray, no, ang ining suspension orders ang ombudsman, which is 3 months kag tikon for example, no, may mga series of hearings kag kun anong mangin final decision gid, no, sa ining complaint batok sa ila ka K5 Ray.
1: Okay, when we say that be suspension pertaining to the illegal, no, alleged illegal disbursement sang kwarta gamit ang kwarta sang sangguni ang kabataan, matuon na biini siya sa administrative, no, and criminal liability. Administrative in a sense nga ti, as a public officials, no, pwede ka ma-sanctions to suspension. Criminal liability, ipapamatud-an nga ang kwarta nga ginggamit mo ya pabor sa imo, no, ka K5 Kim, no, nang ngurap ka dira, nangawat ka kwarta, hindi mo ma-explain, no, sa aton sini nga mga ka K5. So ang signatories nila Davi to formally nga ma-release ang kwarta is ang treasurer kag ang SK chairwoman or ang SK chairman. That is why nga direct nga liability ara gid sila nga duha ka K5 Kim. Amo man na the same thing with the cases sang barangay kapitan kag sa barangay treasurer. No, that's why nga kung kaysa ang barangay treasurer ni kag barangay kapitan, BFF ni dapat sila ka K5 Kim. BFF ni dapat sila kung mag-obra sila
0: mo
1: katuntuhan.
0: Kaya mo na ang plasada, K5 Ray, kung halin baka mo sa lain ba lang ang mga partido, kaysa doon tira ng conflict mo, K5 Ray. Kasi kung, for example, lain mga duag, no? Kung kaysa hindi mo na malikawan nga, despite malawing na malang natapos ang eleksyon, at may lain na isang buot. Pero on the side yan, ni Cap Villanueva, iya to yagin pahayag, ngati madamo, no, accordingly sa mga discrepancies kag hindi man kunya maglabot sa punto nga mag-file siya sang reklamo kun wala siya sang nakit-an, no, nga ti hindi man niya maduktan kumbaga ka K5 Ray ang ining mga respondents, so kun niya reklamo ka K5 Ray nga ining SK chairwoman kag SK treasurer.
1: Mao maisog man ang mga kapitan magreklamo pana, especially kung may balaan nila, may mga backup sila bala, may mga legal advices sila halin sa kataas-taasan sa K5 Kim Kaluyo.
0: Kaya mo na gani ang balman nila nga ti hindi malabas na basta nga si Cap lang yung mahulag kaki Fabri mo. Need man isang nagakaigo man yung mga
1: may mga legal ano,
0: nagakonsult
1: expert, sa legal
0: experts, no, nga nag-advise sa iya kay Fabri.
1: Correct, oo. Ti, siyempre mamangkot na sanay. Ti, amo ni ho, madam, o amo ni siya, o ti, kubalaan nyo naman ni, permi lang kunin niya ginaaway ni sa barangay. Ti, balaan nyo naman ni kung sinuning iya ginasuportahan. ti nano ni may ano ni muning reklamo ko siya din ano ti dita ni Pailan to sa ombudsman anong ubraho namon ti pidi man na sila ka consult may anyways kami kinamatarong man nila ka kay Pai Bakim pero ti ang malain na diri kag masakit if kung nagapanindugan si SK chairwoman Nicole Raiden Benedicto nga insakto ang paggagamit nila sa kwarta nila sa may sangguniang kabataan sa pundo sa ila sininga sangguniang kabataan dira sa Barangay Boulevard Molo no kag pagpatiya nga may lamod pamulitika ini amula nang malaway no eti sa aton sininga mga ka K5 hindi gid magasinso ang barangay nyo kung nagakontranay ang kapitan kag SK ket ang SK ang ila sini primary kag K5 ba kim nga team ginaserbisyuhan ang mga youth sector sa ila barangay mo no ang mga youth activities and programs nga makabulig sila sini nga mga kabataan da ti kumabaldada ang SK sa aton sini nga mga ka K5 no ti ma freeze man somehow ang mga activities and programs para sa mga kabataan nga dapat ani makabenepisyo ang mga taga barangay Boulevard Molo sa aton sini nga mga ka K5 ti amuna ang resulta kung hindi man nami ang relasyon sa kapitan kag SK no kay ang nagka-compromise kay nagka-sakripisyo dire ang nagka-apektuhan among mga pumuluyo sa ila sini nga barangay kag K5 Kim
0: Tama na kaki 5 rain no bala naton nga confirm sa pula mo nga kinatabo may mga suspension ang maapektuhan diri no mga pumuluyo gyud kay syempre ma kumbaga mahamper man no mga activities kag program sa barangay after all ang maperde gid ni no ang mga pumuluyo kaki 5 ray that is why nga mayo gid no nga ti confirm sa pula may mga tawag na political colors kumbaga dapat i-set aside ini anay kag arab lang mangin maayo man mala no ang flow kag ang harmony no sa barangay between barangay officials and SK officials ka K5 Ray kag ti a reminder man ni no sa mga barangay and SK officials nga kun may mga doc may mga programa sila kag proyekto may mga ginapang bakal sila no para sa ilang mga projects or programs dapat supported na siya sa mga resibo ginatago gid hindi nga kun san tawag na pangayuan nga nag pile up na bala nga damo na problema adara na yawa ka panglaghap kundi na itong mga resibo. That is why nga ti syempre government money ni kumbaga or government funds dapat
1: actually,
0: nga ti misang piso counted.
1: People's fund ka K5 Kim eh. Kaya ti tali na sa tax ang tao eh. So dapat hindi kini paggastoson sa illegal nga mga buluhaton kag hindi kini pagkawaton ka K5 Kim.
0: Amogad ka K5 Ray, no? Bisan dapat piso na declare na dra mga waki-waki, no? So hindi na dapat yung kumbaga mawasi ka K5 Ray. But then, amuning nakita na ito yung problema, hindi lang diri sa syudad, no? Even sa probinsya sang Iloilo, kag nagkalain-lain pagid, no? Ng mga kabarangayan diri sa Western Visayas. Nga, actually, may mga problema sa mga liquidations, kag ti wala bala na secure, no? Nagakaigo ng mga resibo, kada may mga mabakal sila, no? Kag ti, siyempre, kung may mga dagkuan, yung mga kontrata, amo man na kakipabre, no? Nga dapat magsunod sa bidding kag procurement process para hindi mag-abot sa punto, nga i-suspend, kag hindi mag-abot sa punto, nga may pasakaay isang kaso, pareho sini kakipabre. Considering, natin mo na, no, subo, no? Hot issue ang may kang tanan, no? Sa barangay and sangguniang kabataan elections, adami ni, no? Sa considering ang mga ka K5 no sa mga botante dapat mangin mainalamon man bala kag mangin isa sa mga i-require sa mga kumbaga standard sa mga nagapadalagan ka K5 Ray no ipiliyon niya bilang isa ka public official ang may tawag na no may ihibalo o kun may knowledge no sa paghimo sa mga resolusyon sa paghimo sa mga ordinances sa ang mga gina-appoint nga SK treasurer dapat may ideya man sa mga liquidation kasi bala na ton damo ni sila sa mga lakbay aral o kadto sila sa
1: benchmarking sa buong tawag ka K5 Kim
0: benchmarking kagte amo na no gakadto sila sa Boracay last time kadto sila to sa may Luzon area.
1: Okay man na magkadto sa Boracay mga venue mo Boracay okay gid na no nga as long as ang imoging kadto dito is magtambong ikaw sang seminar mag-attend ikaw sang conferences tapuson mo gid anay ang conference ang seminar nga may matun-an ka man kag may magsulod man sa imo sini nga paminsaron. Hindi nga ga opening program pa lang ato kanay moya ga sakay sa yate kag naga Barhaping kakipay ba Kim?
0: Amogit nga rab lang nag-attend ka for the sake na may matunan ka. Pero yung mo to yalagaw pang chicks. Pang chicks to iba niya mga barangay officials. Kanti supposedly didako ng mga gasto nila damo kung kaysa mga 20 mil, 30 mil, 40 mil para lang maka-attendera. Tapos pagkabalik mo wala ka man galiblayas ang output nga pwede madala sa barangay niyo. Kahit since nag-benchmarking ka mo to para makitaan ko na itong mga effective sa iba niya mga lugar para tanino i-apply sa ilang barangay, but at the end of the day wala man sa gihapon sang tupa. So we hope nga ti masulbar man nila kag ti confer sample no may mga conflicts o kon may mapamatud-an gid man no kun sino gid ang may kapaltahan mahatagan no sa nagakaigo nga mga penalties kag kay Pabre ang baganin nila no or sa mga pumuluyo naton nga people deserve better no kag ang mga pumuluyo sila dapat niyang ginaservisyuhan kakipay bray isang maayo with transparency and accountability.
1: Sakto get, no? Alas 8:13 sa aga. So, itinguan na ito kung makuwalabot man aton si Kap Jing kakipay ba Kim eh. May kang tanan sa iya sining complaint sa kay SK Nicole Raiden Benedicto kag kay SK Treasurer Chris Ford Fernandez ng Barangay Boulevard Molo kaki 5 game kung nga naglabot sa punto nga tinag-file gyud sa kaso sa ombudsman kag kamusta eh ano ang relasyon nila da sa iya sining SK, ano ang mga reklamo ya sa iya sining SK kaki 5 game kung hindi maka hatag statement si SK Nicole Raiden Benedicto basi may interview tay kapitan.
0: I-check na dagay kay Fabrino kay Kap Jing Villanueva kung makahatag siya na sa statement may kang tanan da rin no, para at least man masanagan kasi atagan man sila bilas ang chance no, to present themselves or to defend themselves kay Fabrice.
1: Kaya ti ano matabo ni karon kaya ti nasuspend tatlok bulan ang SK, ano matabo sa mga youth programs kag activities ang barangay sa loonis ang barangay officials ta kaki 5K mamunablao nga ti dapat kinanglan patag niya sa mga opisyalis naton para at least ang mga pumuluyo sa Barangay Boulevard Molo hindi man do tando-tando nga manumdom kung paano matabo sa mga activities sa mga kabataan da kakipipe game.
0: Amogid no kay actually during month of October, November, December usually may mga sports fest pa na mga sa Christmas celebration.
1: Correct.
0: May iban pa ganyan mga activities.
1: Fiesta.
0: Importante fiesta. Importante no para sa barangay kakipipe ray nga ti amo na problema kung may mga problems no? Or may mga legal issues between SK officials kaki Fabre.
1: Pero sa mga SK bala, actually idagasaludo gyud ko sa mga SK nga they didn't limit themselves lang alone sa pag-create sang mga barangay activities nga masami na gina-celebrate kada tuig just like paliga, piyesta, dan showdown ako ya nagaka-impress ako sa mga SK chairman nga may inisiatibo nga mag-create sa mga programs and activities nga maka-instill dugang knowledge and at the same time makatagsang makapa-enhance ang dugang skills in terms of sa ila sining mga possible nga pangabuyan iya sa ila pag-eskwela no kaki 5 ba Kim education entrepreneurship livelihood programs nga ti makabuli gid bala sa mga kabataan no kaysa sa puros lang way makita gano okay maning mga liga mga sporting events pero what I'm trying to say is that nga inisya nga mga activities ano na ni expected events na ni kada tuig kaki 5 Kim no mas manami kung may mga program pag ng mga SK nga lain nga wala ya sa ginakalendar nga activity kada tuig ka K-5 game.
0: Actually nakita na to no may mga viral programs last time iban to gani bilang part sang wellness or health program may era sang isa ka SK or may mga sanggunian ang kabataan sa Luzon area nga do nag-set up la sila or nagbakal sila sa mga gym equipment kaki 5 ray para at least ma-encourage no ang mga kabataan or pamatanon nga mangin i kumbaga i-prioritize man ang ilang health.
1: Correct.
0: So mayo man nga mga programs pero man ya sang nagpahamtang no sa mga library kag may mga libre nga printing para sa mga estudyante, may libre dira nga mga wifi no kon area kon din pwede katuon ng mga kabataan focusing no sa program sa literacy and education ka K-5 kasi syempre may ara man yabi sa mga tao or kabataan nga hindi man bala mahilig sa sports kumbaga ka K-5 at hindi amo nang ilang inclination so dapat may ara man sa mga programs aside sa sports sa mga paliga na ti maka-join o kon maka-participate kumbaga kag makabenepisyo ang majority sa mga youth sa ilatag sa kabarangayan ka K-5.
1: Correct. No, sa to sini nga mga ka K-5 amo gid dapat nga yung SK Chera woman ikaw si SK officials kaw dapat innovative ka man no ka K5 Kim sa kung anong pwede mo mabulig sa inyo sini nga barangay. Nevertheless, tingwaan ta nga makuaan statement si Kap kay ti number one, may mga nagagwa dan nga mga sugilanon nga basi possibly ma suspend ang election. So kung magamuni, dugay pang opdanay nila ni SK Chairwoman na Nicole Ridnell Benedicto ka K5 Kim.
0: Kaya mo gid kiti syempre ang barangay hall ka K5 isa lang man mo la kagati syempre pero may man magkita ay darang ilang mga banas kumbaga ka K5 for the sake sa mga programs and activities nila no so ay try nato no nga malabot ang ining mga both parties man agud nga matagan sang kahigayunan no nga to speak out regarding sa ila man ring reklamo kag issue ka K5. Dari sa may Halandoni Estate, kay actually isa ni sa may barangay no nga mayra sa mga unliquidated wala no malawig
1: ka K5.
0: Ginatawag na no kinahulat-ulat pa naton si Kapitan or si punong barangay ka K5. Check naton karon no kung mangin available na si CAP ka K5.
1: Okay, sige balikan ta ka karon na ka K5 Kim sa dugang update especially sa kay CAP Tomas dira sa Halandoni Estate Lapus no. Anyway, kang tanan mga ka-K5, gati ang ilang barangay, isa sa apat ka mga barangay nga gina-declare siyang DILG nga may mga unliquidated documents no sa aton sini nga mga ka-K5 sa gintalikdan nga adlaw. So we just wanted to get their side and to explain kung ano nga natabo nga may nga mga unliquidated sila because people deserves to know, especially ang ila sini constituents. No nga may mga unliquidated ang aton sini nga mga barangay. Again, I just want to remind everyone, especially our barangay officials, that all public documents, no, all documents from your barangay is considered as public documents, no? So dapat na yagi na inform na sa inyo sini nga mga pumuluyo, especially ka K5 Kim every year, may ara sang first quarter kag second quarter nga barangay assembly. Kag sa barangay assembly, gina-discuss nira ang pundo sang barangay, diin nagakadto ang pundo sang barangay, ano ang ginggamitan sang pundo sang barangay. And mandato ina sa tanan ng mga barangay officials nga dapat mag-iwat sila sang barangay assembly every year. No? Ka K5 Kim, twice a year. First quarter kag second quarter, may financial report dapat sila. So that is why nga ang ina ng mga documents was considered as a public documents. Kag dapat ipabalugin sa pumuluyo nga may mga unliquidated expenses ang barangay diin ina nagkadto ano ang ginggastusan ka K5 Kim kay siyempre imo na iyang responsibilidad sa imo pumuluyo ka K5 Kim nga i-inform sila ipabalo sila nga may mga unliquidated kamo dira so ulat-ulaton naton si Cap Tomas dira sa barangay Halandoni Estate and kung nagapamati man sa subong mas bayo gid ka makapa-interview sa ka K5 Kim.
0: Actually, isa man daan sa requirements no para makakuha kabala sa ining bawat barangay makikinabang program. $200,000 ka K5 is ang ilang financial report mo. Makaluluoy man yung mga selected beneficiaries kung hindi pa nila makuha kahit isinsang problema ara sa mga kabarangayan natin ka K5 diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Alright, tabalikan ta karon sa dugang mga update ka K5 Kim Kaluyo.
0: Upod sa patrol si K5 Makoy SP Umalay, ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Alas 8:21 oras sa Tosini Barwa nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos Program.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Sir Geoffrey Pagsugiron sa nga KSS Miagaw chapter kay Kuya EJ nagapamati gid sila dira sa Miagaw. Madamo gid nga salamat sa kay Ma'am Rimia Panes Leo Bars. Good morning Sir Ray. Diri kami sa Gelt Ethery sang Mabolo Delgado. Nagapamati gid kami sa imo pod si Leonito Barita sa K5 News FM Iloilo. Idol. Salamat gid Sir Leo Bars. Alas 8:22. Buya kita gamay nga commercial break sa pagbalik naton kaunta nay update to kag report sa may K5 News FM Palawan kay may 5 to nga napatay, 42 ang nakatingwa nga ma-survive sang magdaba-daba kag masunog ang isa ka bangka didto mga ka K5 nga ginasakyan sang mga pasahero. Hibaloon ta na karon sa report ni ka K5 Gilbert Basyo sang K5 News FM Palawan sa pagbalik sang K5 News FM Foro de los Pueblos program.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nakutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
2: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masaligan! DTX 500!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Wala sang OT pay sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
10: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang.
12: Pero,
13: sa Star ka na.

0: sustansya ha. With proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Gadaragsa nga pungkot.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
8: JR, bilisan mo. Manguli tayo ng mga ibon. Ayun, no. Dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
9: Saglit. Akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
10: Hep, hep. Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
9: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
10: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
11: Isang paalala mula sa NGC.
12: Nestor! Ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplanta na!
14: Ganito ako!
15: Tigasing!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang extend.
14: Supplement for men.
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: ikaw pala
14: ang may diabetes.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: yan ang kapanupo
15: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500
17: oras sa K5 News FM Iloilo alas 8:30. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
18: D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio!
20: Ang D3 Bio!
18: Yung may Vizio!
20: Ang Vizio!
18: Yung may D3!
20: Mabakas, mga buti ka.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
23: Oras sa K5 News FM, oras sa Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Sa aton sining mga ka-K5, welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Sa gihapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay.
24: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
23: Makaupod na ito ng aton counterpart sa K5 News FM Palawan with ka-K5 Gilbert Basio. May kang tanan sa update, no? Isa ni kanako nga balita dito sa K5 News FM Palawan. Sang hinali nga masunog ang isa ka passenger vessel, mga ka K5, no, samtang nagadulong sa mga pasahero. Maswerte lang nga may 42 tanan ka mga pasahero ang nasalbar, pero sa masubo nga bahin mga ka K5, limagid ang napatay. Ano ang natabo mga ka K5? Paano nga nagdaba-daba ang kalayo sa ginasakyan nga passenger vessel sa mga pasahero padulong sa Coron, Palawan? May report si K5 Gilbert Basio. K5 Gilbert, sa pinakalatest na update dyan sa K5 News FM Palawan, paano nangyari itong pagkasunog ng passenger vessel. Kakay-5 with Kakay-5 Gilbert sa report, please come in.
0: Kakay-5 Ray, isang mainit na umaga sa lahat ng ating mga kaibadyo sa Taliulo. At ngayon, ay kasabay ng mainit sa matikap ng araw ay talagang gabi pa. Patuloy yung monitoring ng nag-gusting ng COVID-19 at ng iba natin mga kababayan dito sa lalawitan ng Palawan. At ang similar na, yung mayroong mga kukuna na kasama doon sa mga pasahero ng iba ay patuloy pa rin pinagaman at pakatulitulan na Kakay-5 Ray. At sa inisyal na impormasyon na nakihari natin ng news team ay nananatili pa rin sa lima yung binawian ng buhay at 42 yung na-rescue kagabi kay Pada Ray hanggang sa ngayon.
23: Kay-5 Gilbert?
0: Yes, sir. Kay-5 Ray.
23: Okay. Kay-5 Gilbert, pwede bang ano? Pwede bang...
0: Mula sa kamay bulakan, itong barco, papunta sa bayan ng Coron. Particular na nangyari yung sulog.
23: Balik. Pwede ba nating... Okay, balikantas ka Kay-5 Gilbert. Palihog si Ambal nga kung pwede plastar sabi sa mayo. Kaya doon ka ni Pis ang iya sining ano, nga tingog sa sulod yan, no? Sa iya sining audio. Hindi natin maklaruhan ang ginahambal ya sini. Balikantas ka Kay-5 Gilbert Basyo. Ang ining natabo mga ka Kay-5 nga pagkasunog no sa aton sini mga ka Kay-5 MV June Aster ini siya nga passenger vessel. Kung sa diin masobra sa 50 ka mga pasahero ang sakay sini diri mga ka Kay-5. So na mayo lang kinaka-respondi gila yon ang katapo sang Philippine Coast Guard kag natinguan nga masalbar ang ining 42 tanan. Kumakita nyo sa video naton, grabing daba-daba sang kalayo. Ah, dulamunon niya tanan ang ining MV June Aster nga passenger vessel, no? Sa aton sini nga mga Kay-5. Kay-5 Gilbert, pakiulit lang yung mga partikular na impormasyon na binabahagi mo sa amin kasi kanina napakanipis ng audio na pumapasok dito sa amin. Pakilakasan lang at pakiklarohin lang. Ano oras nangyari ito? Paano nangyari ito? Itong pagkasunog ng MV June Aster dyan sa baybayin ng Coron, Palawan.
0: Yan, Kay-5 Ray. Yun, ito, kamusta yung signal natin sa mga oras ito? Kay-5 Ray, sa initial ay... kagabi, mga alas 6:45 kagabi kay 5 Ray nang pumunta yung ating Philippine Coast Guard para rumesponde at tulungan yung ating mga kababayan dahil doon nga sa nasunog na barko kay 5 Ray. Sinasabi, base sa initial na impormasyon ng ating mga otoridad maging sa Philippine Coast Guard, ang barko ay galing sa Kamaybilaan patungo sa bayan ng Coron kay 5 Ray. At base sa record dito ay nasa 1.2 nautical miles northeast ng Barangay Marcela sa bayan ng Coron nangyari ang pagkasunog ng barko kay Pabe. At lumalabas hanggang sa kasalukuyan, nananatili sa 42 o 42 yung na-rescue at 5 yung kumpirmadong binawian ng buhay kay Pabe. Matapos nga mangyari yung pagkasunog ng barko na ito, Kay-5 Ray.
23: Kay-5 yes, Gilbert. Klaruhin na natin na kasi yung unang impormasyon na ano nakapasok sa amin itong barko na ito ay parang sabi nila parang bangka or fiber boats na tinatawag dito sa amin sa pag sumasakay ka na papuntang Boracay. Ito iba. Ito talaga ay isang passenger vessel na malaking barko itong MV June Aster Kay-5 Gilbert. Ano ba ito? Parang ro-ro vessel Kay-5 Gilbert.
0: Malaki-laki ito kay Padre eh. Hindi ako
23: parang roro ito or parang passenger lang talaga yung barko nila.
0: Tama ka din kay Padre kasi dito sa mga island municipality kasi mas malapit itong bayan ng Coron sa Metro Manila kay Padre kumpara din sa Puerto Princesa.
23: Okay. Paano nangyari itong sunog ka K5 Gilbert? Ano yung pinagmula ng sunog at ano yung ginawa ng mga pasahero nung lumaki na yung apoy tumalo na ba lahat doon kaagad at lahat ba sila ay nakakuha ng life jacket gamit na ba ng mga life jacket itong mga tumalon sa dagat nung ito'y lumaki na yung apoy kay K5 Gilbert Basho?
0: Kay Padre, ito yung talagang sobrang taranta yung ibang mga pasahero. Talagang nagsikaluna na lang kay Padre doon sa dagat dahil nga sa makikita mo grabe yung lakas ng apoy at bilis. At gabi pa nangyari yung sunog na ito ng barko na ito kay Padre. Kaya talagang mga hangapa ka sa dilim kay Padre doon mismo sa laot, sa dagat. Kaya naging pahirapan din para sa ating mga Philippine Coast Guard yung pag-rescue at maging ilang pang mga residente na may mga bangka doon kay Pebre ay tumulong na rin para mahanap pa yung nawawala. Kasi kung pagbabasa natin yung record ay nasa 87 pa kay Pebre kasi 117 na pasahero at 17 na tripulante yung sakay nitong barko nito kay Pebre.
23: Okay, kay Gilbert, nakita natin dito kasi sinerch namin yung muka ng MV June Aster nung hindi pa nasusunog. Ito pala isang ro-ro vessel, no? Malaki pala itong barko kung saan tumatanggap sila ng pasahero and at the same time ay pwede ding magbiyahe yung mga may sasakyan, no? Dito sa loob ng MV June Aster, KK5 Gilbert. So mula Manila, papunta sila ng Coron, Palawan. So yung mostly ng mga pasahero ay mga taga Coron, KK5 Gilbert.
0: Yes, sir. Kay Pab Ray, yung iba mula sa bayan ng Coron, yung iba naman mula rin sa mga kalapit na mga munisipyo kasi halos yung bayan ng Coron at may mga katabi pa mga island municipalities din yan, mga ka-K-5. At yung iba ay mga turista dahil yung bayan ng Coron ay isa rin sa ipinagmamalaki na tourist destination dito sa lalawigan ng Palawan, kay Pab Ray.
23: Yes, tama ka dyan kasi may kapatid ako dyan sa Coron at maganda yung mga baybayin dyan, no? Yung mga islands at mga white sand beaches dyan sa Coron, Palawan. So, ilan lahat based on the record, ka-K-5 Gilbert, yung mga nalistang mga pasahero kasama na yung mga crew ng barko ng MV June Aster. Ilan lahat na mga individual ang nasa loob ng MV June Aster at ilan lahat as of this time yung survivor na nakasurvive at nahanap ng ating Philippine Coast Guard. Ka-K-5 Gilbert, maliban doon sa limang kumpirmadong namataya, ito ba yung ito bang MV June Aster ay na-penetrate na at naapula na yung sunog, ka-K-5 Gilbert? Anong oras na apula yung sunog?
0: Ang base sa binigay na report kay Pab Ray, naapula na pero hindi pa naglalabas din ng iba pang detalye kung alala na kung anong dahilan ng sunog dito sa atong barko na ito kay Pab Ray. Pero base sa inisyal na binigay sa atin at hanggang sa kasalukuyan na inilabas na official na report ng Philippine Coast Guard, maging doon sa barangay, nakikipag-ugnayan din tayo sa barangay kung saan nandoon yung ilang mga na-rescue kay Pab Ray. 117 plus 17 na tripulante, lumalabas na 134 na pasahero o yung sakay mismo ng barko na ito kay Pab Ray. At as the moment ay 42 yung nakalagay din na listahan ng pangalan ng na-rescue ng Philippine Coast Guard at maging ng ilan pa mga residente doon sa lugar kay Pab Ray.
23: Kay Pab Gilbert, karuhin na natin, 134 recorded individual sa loob ng MV June Aster, tama?
0: Yes, kay Pab Ray, yun yung base na rin sa record na nakuha nating informasyon kay Pab Ray na ibinigay din sa atin nung barangay at maging nitong Philippine Coast Guard kay Pab Ray.
23: Okay, pero as of this time, 42 survivors only ang recorded.
0: Tama, kay Pab Ray, yun palang ang nakalagay dito at mga pangalan na ibinigay din ng barangay kasi nandito sa kanila yung listahan ay ibinigay na rin sa atin at lumalabas nga na 42 lang o 42 pa lang yung na-recover o yung na-rescue at malungkot na balita, 5 yung kumpirmadong binawian ng buhay kay Pab Ray.
23: So 42 plus 5, that is only 47. So marami-rami pa yung mga individual na possibly nandoon sa loob at tinahanap pa possibly ng ating mga otoridad kasi pag nasunog, no, masakit na balita ito. Pag nasunog kasi, hindi mo masyado ma-identify yung katawan eh. Ka-K5 Gilbert Basho. At knowingly na ito ay passenger vessel, no, marami talagang pasahero yung nakasakay, no? Kasi itong biyahe ba ng MV June Aster papunta ng Coron, this is a ano pa to? Araw-araw ba ito? Scheduled yung kanilang paglalayag nito ka K5 Gilbert?
0: Ang alam natin K5 Ray, ito by schedule yung mga biyahe kasi may mga iba pang mga barko na nagbibiyahe din. Mayroon din biyahe na mula Metro Manila dadaan para maging stopover nila yung Coron or Cuyo bago pupunta ng Puerto Princesa, then vice versa K5 Ray yung mga schedule ng iba't ibang mga barko, particular kasama na rin itong barko na ito K5 Ray.
23: Okay. So ibig sabihin lang nito ka K5 Gilbert na talagang marami yung pasahero kasi nga ito ay it takes how many hours no pa mula sa Manila papunta ng Coron, Palawan. Kaya talagang yung mga pasahero ay tawag nito yung mga nag-aabang talaga sa schedule nitong barko. Marami kaming mga nakitang mga post ngayon at nakakalula kasi marami yung mga pamilya na nagpo-post ng kanilang mga litrato ng kanilang pamilya na sakay mismo ng MV June Aster at K5 Gilbert na humihingi ng tulong na makilala at somehow ay mahanap yung katawan no ng kanilang mga pamilya ka K5 Gilbert. Ito bang nangyari sa MV June Aster ay kauna-unahan ba itong fire incident na nangyari sa kanilang barko mismo ka K5 Gilbert Basyo? Ano yung naging initial statement ng operator o ng may-ari ng MV June Aster dahil sa nangyaring ito ka K5 Gilbert Basyo?
0: Yan, K5 Ray sa ngayon ay patuloy yung ating pagkalap pa ng impormasyon at maging itong sa may-ari or maging dito sa barko nito K5 Ray ay nakikipag-ugnayan pa rin tayo at maging sa iba pa mga official kasi maging yung LGU naglabas na rin ng statement K5 Ray sa mga otoridad natin at sila ay nananawagan ng sa pangunawa lalo na sa mga pamilya dahil nga alam naman natin kanyang pahirapan yung pag-rescue dito sa mga iba pang nawawala sa MV June Aster at posibleng hahalugugin pa yung barko mismo na nasunog kay February nasa ngayon ay patuloy pa rin isinasagawa ng ating mga otoridad. Kaya yun ang laging panawagan maging si Mayor Marjo Reyes ay patuloy na yung kanyang ginagawang koordinasyon sa mga concerned agencies, sa mga volunteers na matulungan din sila. Kasi kagabi, nanawagan din yung ilang pang mga residente doon na magkaroon ng umihingi sila ng tulong na mga katapanong higaan yung ilang mga na-rescue kay 5 Ray na nagpalipas ng gabi at hanggang sa ngayon ay nandoon sa bayan ng Coron kay 5 Ray.
23: Okay. Ang next question natin dito ka K5 Gilbert ay ano ba yung initial na pinagmula ng sunog?
0: Negative pa kay February yung ilang mga impormasyon maging yung ating Bureau of Fire Protection, yung Philippine Coast Guard, negative pa rin sa iba pang detalye ng initial na insidente ng sunog at ngayon ongoing pa rin yung ginagawang investigasyon. Sa ngayon kasi ang tutok ng mga otoridad natin, lalo na Philippine Coast Guard at iba pang mga agencies doon sa bayan ng Coron ay more on rescue operations at paghahanap pa kay 5 Ray sa iba pang mga pasahero o sakay nitong barko na to kay 5 Ray.
23: Okay, ito ba ay kauna-unahang nangyari na may ganitong nangyari sa isang sakayang pandagat na nilamon ng apoy at K5 Gilbert Basyo sa baybayin dyan ng Coron, Palawan?
0: Sa ating karanasan kay February, kung pag sa bayan ng Coron, ito'y maituturing natin unang pagkakataon kay February sa na-insidente. Pero tingnan natin, talamin pa rin natin yung iba pa na mga ganyang insidente. Pero sa aking pagkakaalam kay February at iba pang mga nagtatanong natin, so ito ang unang pagkakataon dyan sa bayan ng Coron. Particular, binabanggit ito'y sakop na ng Barangay Turda kay 5 Ray kasi nandoon sa covered court ng Barangay Turda itong mga na-rescue kay 5 Ray.
23: Okay, sige. Ito, pag ito ay yung sunog ay nagmula sa sa mga possible engine ng barko or mga ano niya diyan sa kanyang mga equipments or mga electrical in nature no ng barko ay talagang magkwe-question yung may-ari nito, yung maintenance, yung safety, yung SOP bago umalis yung barko, ano ba yung ginagawa ng mga crew, ng kapitan ng barko, ng management, taka K5 Gilbert, at pakitanong na rin, gaano nakatagal itong unit ng MV June Aster na itong nasunog, no? Kasi alam natin, sa pagkakalam natin, marami silang mga barko, no? Pero ito, gaano na ito katagal at kamusta yung maintenance nito? Kasi after all, yung safety and security ng ating mga pasahero, yung ating inaalala dito ka K5 Gilbert Basyo. Kasi alam natin na meron pa silang ibang mga barko na patuloy na nag-ooperate. Ano ba yung desisyon, magiging desisyon ng pamunuan nito? Meron bang gagawing SOCOS order yung ating DOTR? No, sa dahil ito po yung under sila ng DOTR ka K5 Gilbert, no? Itong ating mga sakayang pandagat, no, ka K5 Gilbert.
0: Yes, tama ka din, K5, makakaasa yung ating mga K5 sa iba pang updates ngayon kasi patuloy ang nakatutok halos lahat at yung ating mga otoridad sa rescue doon at naghihintay pa rin tayo ng ibibigay na update particular. Sakop kasi ito ng Atienza Inter-Island Terrorist Incorporated K5 Ray. So naghihintay tayo ng kanilang ibibigay na update K5 Ray sa pangyayari na ito. At doon din yung ating Philippine Coast Guard at iba pa nating mga masatanig ng LGU natin ang mga official statement para makabigay tayo ng iba pang update kay Pepe, lalo na doon sa pamilya. Kasi hanggang ngayon, patuloy din yung pag-chat sa atin, maging sa ating Facebook page, ay sa mga posting din natin na nagtatanong din yung pamilya sa update ng pangyayari at maging doon sa mga kaanak nila na patuloy pa rin hinahanap hanggang sa ngayon kay Pepe.
23: Yes, kasi yung nakalagay dito sa nakuwang impormasyon, itong MG June Aster operated by Atienza Inter-Island Shipping Line. Is it connected sa mga Atienza? Baka mahanap natin, ma-research natin if this is connected sa mga Atienza na kilala natin, ka K5 Gilbert Basyo, no? Itong Atienza family, no? Mahanap ng impormasyon if ito'y connected sa kanila, itong MV June Aster, no? It is operated by Atienza Inter-Island Shipping Line. And initially, sila ay nakakarga ng 117 passengers plus 17 crew members. In total, that is 134 individuals. Ka K5 Gilbert Basyo, yung sinabi mo kanina, na 134 na katao sa loob mismo ng MV June Aster, no? Ka K5 Gilbert. And 42 survivors plus 5 casualties and meron pang unaccounted 87 passengers na hindi pa ngayon nahahanap ng ating mga otoridad, no, ng ating rescue team. At itong 87 na mga unaccounted individuals, nakakatakot ka K5 Gilbert kung silang lahat ay natrap sa loob ng umaapoy na MV June Aster. Kasi anong oras yun, sabi mo kanina? It's about 6:45 PM, di ba? Ngayon,
0: yes.
23: mag-tweet 12 hours na yung nangyari, no? Ka K5 Gilbert, no? Kasi alas 8:50 na ng umaga ngayon. At hanggang ngayon, yung ating update ay 42 survivors pa lang yung na-account ng ating mga rescue team, no? Especially ng Philippine Coast Guard, ka K5 Gilbert Basyo. Paano ba nakaresponde yung ating PCG, yung ating Philippine Coast Guard? Nakatanggap ba sila agad ng distress call mula doon sa barko o meron lang nakakitang mga mamamayan natin dyan sa isla ng Kron na merong umaapoy sa gitna ng karagatan?
0: Yan, K5 Ray, base sa nakuwating impormasyon at binigay din ng Philippine Coast Guard, K5 Ray, ay ito yung nakatanggap sila at impormasyon na nangyayari nga na nasusunog itong MV June Aster K5 kay Pabray. At particular sa karagatan na sakop ng barangay Marcella sa Coron, Palawan, kay Pabray. At medyo may kalayuan kasi nasa 1.2 nautical miles ito, northeast ng nasabing barangay kay Pabray, nang mangyari yung sunog na ito. At agad ito pinuntahan ng pinakamalapit na team ng Coast Guard Substation. Ito yung sa may barangay Turda kay Pabray. At sa initial, ang una nilang na-rescue kay Pabray ay 28, alas 9 ito kagabi kay Pabray, yung kailang update. Hanggang tuloy-tuloy, yung ginagawa nilang pag-rescue kay Pabray. At yun nga, sinasabi natin, pinakahuli ay nasa 42 yung na-rescue na ng Philippine Coast Guard kay Pabray. Kasama na yung itong lima naman na binawian ng buhay kay Pabray.
23: Yes, okay. Sige, patuloy kaming mag-a-update dyan sa K5 News FM Palawan. Napakalaking balita ito. Hindi lamang sa Palawan, kundi sa buong Pilipinas. Itong nangyaring sunog ka K5 Gilbert Basyo dyan mismo, no, sa lalawigan or sa lungsod ng o sa bayan ng Palawan, rather, no? Dyan po sa Coron, ka K5 Gilbert Basyo. Marami-rami pang mga katao ang hinahanap ngayon. Lahat ng mga pamilya ay nagpo-post na sa social media, nagluluksat, naghahanap ng kanilang mga pamilya na sakay mismo ng MV June Aster. Mananatiling nakatutok kami dito sa Kakipab Gilbert Basyo sa mga update at karagdagang balita mula dyan sa K5 News FM Palawan. Maraming salamat Assistant Station Manager ng K5 News FM Palawan, Kakipab Gilbert Basyo.
0: Yeah, maraming salamat sa K5 Ray at sa mga K5 natin. Makakaasa kayo ng iba pang mga impormasyon. Dagdag ko na lamang, yung limang binawian ng buhay ay tatlong lalaki, isang babae at isang batang lalaki K5 Ray, yung kabuuan na lima. So, antabay yung ating mga K5 sa iba pa mga update sa kaganapan kaugnay dito sa nasunog na barko sa bayan ng Coron, Palawan. At mula dito sa K5 News sa Pampalawan, ako yung K5 Gilbert Basyo para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
23: Alas 8.54, kulabos na kita sa oras sa itong silingang pagpangalagad. Bantayan na lang karoon, dugang ang mga information sa programang 11 Mbps support kay K5 Enrico Sorita Jr. Makasulubo, pamatian ang ining mga balita, mga ka-K5, no? Alas 6 ang gabi, isang natabo ining sunog, and until now, 42 pa lang out of 134 ka mga individual nga sakay sang MV June Aster, mga ka-K5 nga barko, padulong sa Coron, Palawan, halin sa May Maynila. So, kwaon ta na karon dugang nga mga updates halin sa aton sininga counterpart nga stasyon sa K5 News FM Palawan. Kagdugang karon ng mga updates sa 11 Mbps program, o purang patrol, kagapila naton sila ka mga reporters, kulabos din kita sa oras, tanik ko, pa naton to ang report ni K5 Kim, no, with the Barangay Captain Tomas ang Barangay Halandone Estate. Bantayan na lang karon sa programang 11 Mbps with Enrico Sorita. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay. Salamat kita sa pag-upo ninyo sa aton sinipalutuntunan, Foro de los Pueblos. Kita ay naman kita, buwas ng adlaw, same time, same station. Dari lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM, Iloilo.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio,
3: ko si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: You may Vizio.
24: Ang Vizio.
6: You may D3.
24: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
24: Mag-TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
7: Garantisado.
24: Epektibo.
7: Aramis.
24: DTX 500.
7: Nagapalang dulong ba na ang imo panulukan?
24: Magalingin.

0: Pre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Alkaline. Vitamin C.
4: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health tips and information.
9: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
12: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
10: Hindi lang gani carrots.
12: Oh, hindi lang carrots mga kaduran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
9: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
9: Sini ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
10: Basta.
9: Ano na yung interval?
2: Maitukar ka pa.
9: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Adlaw-adlaw nagakaon kita.

0: Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
1: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
0: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
1: Yes.
0: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
1: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
0: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo do nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
1: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
0: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
1: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
0: Sobra pang iban, no?
1: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So Permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
0: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka rin.
3: 470.
0: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad. Bali, two times ati.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
3: 160.
0: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
3: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo tested. And from Ben, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, kaya inom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
0: Abaw.
1: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
0: Carrots da, orange da,
1: mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
4: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
0: Sir Boy.
5: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain brain degeneration, no, mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na Sir Boy, basi bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
5: Correct.
1: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-attack yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
6: Anong sekreto niya?
0: Milig sa taguay?
1: Huwag siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
6: Dizzy ko no, dizzy.
0: 19, ang 8, nag 19 ako no, last year 18, plug mo. Uy, 19 ah.
6: Ah, kampiyon ni
1: McPeach. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So, wow.
7: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ina?
7: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
8: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
0: pala ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagidang ilok.
5: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagapon.
6: Ah, wala magtaas.
0: Wala magtaas.
5: So, wala.
1: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
5: Confident.
4: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
5: Mangapi na ta.
4: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
5: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
1: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar. Uh-huh. Hindi red sugar.
4: Uh-huh. Natural sugar.
1: Natural sugar.
5: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagipugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
4: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
1: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for men.
0: Thank you sa supporta, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang fat boy, hindi man tanan nga fast line. Ah.
5: Correct.
0: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang mayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
5: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
1: Perme na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
5: Oy,
1: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
5: Uy, messenger, no?
1: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
1: Nga work hand in hand, Sir Boy.
5: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
1: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
5: Insulator.
1: Kung sa kurinti pa,
5: covering.
1: Sang dapat may cover para di ano,
4: wala ground.
1: Importante gid ka tama ining fats kay amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
4: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung gainom ka di tribayo sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, mm-hmm. no? Dira sa imong pangkreas, di masiling ta lipase production, importante na sir boy sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato sir boy, no? Mm. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Mm-hmm. Kag nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio bagid sir boy because of extra virgin coconut oil, mm-hmm. ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga mm-hmm. ginaprovide niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
9: Uy,
1: in
9: God,
1: short,
9: you know?
1: Hindi kadali mag-uli anon, mm-hmm. hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
9: Dementia.
1: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka D3bio. Kag nakanami pagid kung ga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita ka sang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
9: Champion.
4: Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
9: Mm-hmm.
4: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3bio.
9: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3bio? D3bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3bio para sa imo.
10: D3bio with Physio.
11: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular nga regla, is agalabot itatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3bio.
12: Ang D3bio.
10: You may Physio.
12: Ang Physio.
10: You may D3.
12: Mga butika.
10: D3bio.
13: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managin
10: di kamalipaton. Itry na mo pa tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
13: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
0: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila ya sa kwan sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
14: Kalma lang.
0: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
14: That's why sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
0: yes,
14: sa D3 Bio.
0: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
1: May ara kang ito ang import immune system.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: RX500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:30. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kagiligal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: Pagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Paano ko kabayad? Kay wala bang kukuhaon nga benepisyo?
2: Ay wala man gani. Pero papulawan kaya namon sang duha ka bulan igo ilubong.
1: Kag nga man.
2: Ako dako-dako ang daguro kag tung namon. Pung lawig ang pinulaway. Para pala makabayad ka man diri sa ospital. Tapos ang imulungon baraton lang, lawanit lang guro eh, hindi gani, ang nipis lang balang plywood.
1: Ba, pero di makatipid ba?
2: Oo, pero ang lungon nga yatag sa imo, paulian na mo sa iban, ah.
1: Hala, grabe ba? Sadasadyagin din, ho.
2: Ay, ah.
3: Oh, good.

0: Paghulat ka kung ara na mag-get.
1: Ano ang ginakumod-kumod mo, burong? Ano iniiambal sa ila? Ha? Anong gakumod? Anong ila kumod? Ha?
2: Kukon, Kapitan Huga.
1: Nga gakumod sila. Padalagan man sila, Kapitan eh. Kagkon magdaog na sila. Ati, pagustuhan man sila dres barangay.
2: Ay, ba?
1: Hindi bala, gusto man ako magdali na?
3: Yes, Kap. Gusto ka gid, Kap eh. Ikaw na gid na.
1: Ay, daw pa sa akin lang, aw.
3: Ay, tuod na yan, Kap.
1: Ati, mayo eh. Lakpak!
2: Sige, Kap. Amo nang yambal ko sa ila, Kap eh.
1: Oo! Oh, kag idugang mo na lang dayon, hambal. Nga, bunggo lang ang mabunggo nato na. Kung sila naman din kapitan, di sila naman bahala magpili eh.
2: Kaya ba?
1: Kag magdali na. Kamo, burong.
2: Kap.
1: Kabalo bala kamo kung nga ang pamilya ko. Amo ang ginpangdala ko?
3: Ay, oo, wala kap. Eh,
2: nangaman ka pao?
1: Tungod may party kamo. Kay kon akon pamilya ya, hapos lang iayos nga sa 20K. 10K lang ang ilang mabaton ang bilin aton.
3: Ay, ti kap. Pila daya kun kap.
1: Ah, 500 guro ah. Ayos na na.
2: Ay, wow.
1: Kag ang kay burog naman, medyo gamay-gamay lang. 30 guro ah.
2: Ay, ba? Grabe mo kapod. Dako na yun kap. Basi, perdi ka na sa 30 kap.
1: Ay, hindi ah. Sakto lang. Sakto lang na nga partidanay.
2: Ah, sakto nga. Abansi ka lang ya. Perdi ka, abansi lang yan. Perdi ka dako kap. Ikaw eh.
1: Natural kaya akong kapitan mong...
3: Kap?
1: Oh.
3: Dugang-dugangin man ang amo ni burog ay.
1: Nga, bilang gusto niyong idugan?
2: Oo, oh, Kap, total dako man ang makuha mo sa 5 ka estudyante. Bali, 5 ka estudyante, tag 10 mil, 50 mil, tanan. Bisan tag 10 mil lang sa amo ni Magdalena.
3: Ayan na, kinubo ka din, Kap?
1: Na, nakaubo man ko sa ginapangayo ninyo ba?
3: Hindi ka naman sila mapwede, Kap,
2: ah? Oo, man, Kap, dako na yun ang imuginan siya, pirma kang kulba lang yun ang kapital mo na.
1: Ulo nyo eh.
2: Hala, sadya-sadya, ino. Why?

0: Pastor! Mayo kaya, rika naman de!
1: Uy, anak ko, gabong kulong.
0: Pastor! Ngayon itawag mo ko nga anak, aw?
1: Oo, anak.
0: Kaya bal sa mga tiyo ko, ang tatay ko kuno, kriminal na ripis pa?
1: Oh, oo.
0: Kung ikaw nga may ko, Pastor, but silingon, amo ka ba sina eh?
1: Bong kulong, ang tanan nga ako na sa kupan, anak ang tawag ko sa ila.
0: Butsilingon! Damo ka gali anak eh!
1: Oo. Damo ka mo ang ginatawag ko nga anak.
0: Butsilingon gali, Pastor! Babay, dur ka gali eh! Damo ka gali asawa kay te! Damo ka man anak mo!
1: Hindi abot sida ang butsi ko siligon bungkulo.
0: Ay gali ka, Pastor!
1: Oo. Tanan ka mo, anak ko gin. Anak gin ang tawag ko. Kay di, pastor ako mo.
0: Ati si papa ko, pastor magli.
1: Nga, ginatawag mo nga ako nga papa?
0: Di kayo kita umuwanin nga anak. Balos-balos lang ah.
1: Ati sige pa gusto ka, bungkulong. Basta sa Domingo ha. Aga ka pa magkanto sa simbahan. Para magsimba ka, anak ka, bungkulong.
0: Okay, pastor ko nga! Papa! Pastor! Dito lang maplastar sa likod ayon, ah! Madala ko habol kang ulunan!
1: Kagaan naman, anak!
0: Kaya mukhang tulog ko, pastor, kung nara ko sa simbahan ninyo! Ilabi na git kung ikaw na ang magwali, pastor! Amoo, kaya ka tama nga akong tulog mo!
1: Hala?
0: Nagasirbe nga pang patulog ang imuwali sa akong papa ko nga, pastor!
1: Hala, sadya-sadya ay do.

0: Hoy, tutod ako kag urgent laba. Ngari pa kamo diri sa guwahaw.
1: Mamburak day. Good morning.
0: Ay, good morning man. Nga, wala pa kamo nagsulod haw.
2: Ah, dugay-dugay lang kami, ma'am. Kung nag-start na ginang klase, ah.
0: Ate, sige. Kay may 45 minutes pa man. Ma-preparar pa ako sang aton activity. Subong, ha? Kag ang inyong snacks, i-preparar ko naman.
3: Hala, tuot ka, ma'am. May snacks na naman kami, subong?
0: Ay, oo. Kay may nakapaldo sa scatter, ah. Basta daog lang ko. Wala gid problema. Problema lang kung perdi kay wala gid kita snack.
3: Baw, mayo gali, ma'am eh. Kung permi ka lang tani, paldo ba? Para paldo man kami sa snacks eh, no?
0: Ay, oo ah. Para everybody happy.
2: Sige, ma'am. Masunod lang kami sa classroom kung manog start ka na sa nga ito nga Sunday school ah.
0: Ah, sige. Depende sa inyo ah. Pwede mong kamutugani kasulod. Kaya ito naman to ang duwa ninyo ka mga maalam nga classmate.
3: Hala? Maalam nga diya? Sadya-sadya, no?
0: Hala.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
3: Una,
2: problema. Gid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong.
3: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Masaligan.
6: Epektibo.
0: DTX 500.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
0: Ang D3.
6: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
6: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
10: Elimination Round Secondary Level.
9: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
11: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika.
12: Premium.
11: Nationwide.
13: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
14: Glaucoma,
15: Eye Care Gold Capsule,
14: Bacterial Conjunctivitis,
15: or Pink Eye,
14: Eye Care Gold Capsule,
15: Eye Allergy,
14: Eye Care Gold Capsule,
15: Cataracts,
14: Eye Care Gold Capsule.
15: Ang Eye Care Gold Capsule
14: may aras ang lutein,
15: Vitamin A,
14: Vitamin E,
15: Vitamin C,
14: Zinc,
15: kag Dilberry Extract.
14: Eye Care Gold Capsule
15: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
14: para sa eye health.
15: Mag-inom sang Eye Care Gold.
14: Kaupot
15: ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Adlaw-adlaw,
15: Eye Care Gold Capsule.
14: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso!

0: Gusto ko naman, Tani, nga makagwa.
1: Di, bayaran mong bill mo di eh.
0: Wala, mangkukwarta.
1: Di, hindi ka kagwa eh.
0: Bahaw, maluoy ka man sa ako, Nurse Ay.
1: Kagon, magaluoy ko karon sa imo, Jaguar. Basi ko naman ang makaluluoy, diri.
0: Kagahaman, haw.
1: Kayang balerian mo diya, paano na lang?
0: Manuhan, tan lang na.
1: Ay!
0: Pagwaala nga, nakapalagyo ko.
1: Agoy! O, Jaguar, tuduan pa ko sang katunto mo ba?
0: Sige na, Balanars. Sirbisyuhan ta ka sa inyo, Balay. Ah. Mapaboy lang ko to si Mo. Ah.
1: Ay!
0: Oo, tanan niya, sugo mo sa akon, patihon ko na tanan niya.
1: Ay, ara naman ang pasalig mo, dahil toon mo naman, Kuya Jaguar, mo school.
0: Toon na yan, Nars. Tanan niyo mo ko sa inyo, ya.
1: Ay, oo, ah. Basta bayarin lang di ang bill mo, ah.
0: Hala, sadya-sadyain, ho.
1: Ay!

Ba, naglakat lang si Eljan, nawala ba? Ang laptay niyo? Hinpabayan niyo lang? Ano matyan niyo rin sa akon, di matyag niya sa akon, timbang niya? Ba, okay, Eljan, nawala ba ka? Naglakat ka lang, wala ka pagdigay panghimos, di? Ano matyag mo sa koringon niya? Bata sa isang manggranon? Bawang, brief yun? May buslot pasto nga, oh. Ginit-it, gurnika. Giting, di gani, ilaga. Yung sablaya lang ni sa kusina, oh. Anon ka naman? Ipama ko ni sa tinigang sa dapog namon? Bawang, bata ni si Eljan, sutab-sutab, gigatama. Sa gining pinakasutab sa mga bata ang naklana ko. Ang laptay, ginbili niya lang. Ang brief yaw, lalabot niya may buslot, no, ginasubayan pa. Sadya-sadya, you know?

0: Nagluto naman si Nuli, oh.
1: Nagano naman siya?
0: Nagsalom-salom naman siya sa linaw.
1: Ayun nga.
0: Kag nagasinggit siya nga siya kunong kataw sa dalom sang tubig, kay siya dito nag-a-start.
1: Ayun!
0: Ang naadlukan ko bala? Ang ano bala?
1: Ang ano haw?
0: Basi malumos siya.
1: Ah, tutawol. Kataw man siya. Hindi na siya malumos, oh.
0: Ah. Ay, tamugo ka. Kay feeling niya lang na yakataw siya, pero ah, makalaula gina siya kung maglayaghala sa kapadugay sa alum sa tubig.
1: Ay, ah.
0: Pero samtang nagasalom siya bala, grabe ginang yorok, oh.
1: At ibabayan ta siya, eh. Hindi bala siling mo. Kundiin siya masadya, suportahan ta siya.
0: Suportahan gani, sa iya sadya-sadya lang na iya, pero wala siya kabalo nga mabutang sa piligrong iya kabuhi.
1: Aya! Apabayin na siya, dako na siya.
0: Dako man gani, pero wala to iya sa bungog, yako na nung ginahimo iya.
1: Aya!
0: Huwag mo na nga dapat bantayan, tagid siya.
1: Abawa! Ginimo yung taglaya gwardya, eh.
0: Ay, kabase kung hindi ta siya pagbantayan, kag masapwanta na lang siya.
1: Ate, amo ginadang malain da? Subo-subo gijay, no?
0: Ha!

sundan pakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: FM, on Longapo City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 94.5, K5 News FM, Calibo, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 89.1, K5 News FM, Pasig City, 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. It is now 10 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
1: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5.
1: K5.
2: K5.
1: K5.
2: News FM.
1: 88.7.
2: Kampiyon.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kali Ngawan Time.
2: Ano ang pangalan mo?
3: Crisensiano Kampupot, ma'am.
2: Pilang edad?
3: 18, ma'am.
2: Anong obra?
3: Tricycle driver, ma'am.
2: Single?
3: May sidecar, ma'am. Hambalan gini tricycle mo. Langka.
1: Hey, hi, Kalingawan Time!
4: D3 Payo.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
4: Yung may D3. Mabakas
6: mga buti ka.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
10: Elimination Round Secondary Level.
9: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
8: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
11: Masalika
8: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, mga butika.
14: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
11: Premium.
14: Nationwide.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong ko magabot na ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
17: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
4: Mag-Eye Care Go!
17: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
18: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
6: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre!
10: Libre!
19: Wow!
18: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanubo.
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
6: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.

0: the best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
3: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
5: May mga barikada pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumang
4: muti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Dok.
4: Oh, import siya.
5: Mami-import kaya.
4: Your second immune system.
7: So mayra duha ka branches sa nga immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system, nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
4: mga train gipang train
7: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
4: Ang D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini

0: So dapat condition pirmi ang imong immune system, no? Labi na expose ka pirmi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
1: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
2: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: Isa ka maulanon nga agad diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa K5 diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasinagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Anong gilaluto na pala niya gahon? Ang iban sa ni gamat-amat na luto, pero ang iban luto na. Manog kaon na lang kulang. Good morning kids, sa ato sa mga K5. Nagamonitor sa ila si Tag sa Kamao Radio. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa ato mga relistasyon sa may Banwa sa Liganes, syudad sa Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagao, kag sa may K5 News FM Sara sa may Quinto District. Kag sa mga nagamonitor via Facebook Live sa Bilogsing Western Visayas, sa Bilogsing Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa din man nga bahin sang kalibutan, mayong oras gid sa inyo tanan-tanan. We hope yala lang kamo sa mayo sa ninga kahimtangan. Welcome na sa aton sa ninga pagpangalagad diri sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Mga balita kag public service. Ari kita sa adlaw sa ninga Webes. Pizza Jess sa bulan sang Setyembre. Ikaduwa ining Webes sa apatanan ka mga Webes sa ikasyam na bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: Madamo kita sa mga pag-istoryahan kag mga development sa mga impormasyon kag mga balita. Mga isyu nga ginasunod diri sa my K5 News FM Iloilo 88.7. Pero naon tani connection naton sa ato sa pag-asa para may bluan ta ato sa panyempo kay subong adlaw nangin maulanon ang tiempo ta. Kundi pa ang gid sa nagligad sing may inadlaw nga nakita naton ang pagbutlak ni Haring Adlaw. Pero subong kay na naka-experience ta sing pagbundak naon sa mabaskog sining nga ulan. That's why nga palibot sa may syudad sang Iloilo mabasa-basa mga kakifay. So halong kita sa mga motorista ta. Kay balanta naman, basta gani mabasa-basa madanlog. Para iwas aksidente, na dapat alerto kita sa tanang tiyon. Grabe ito natabo sa may banwas ang uto, no? Atong pagmungguan ay isang truck, kagsang tricycle. Ang mga puro man driver, abi, why may magpundo sa kwan intersection. Ang bot kon, paano siya nakakakwa sang lisensya nila nga, why kasunod? Nasa mga patakaran sa ato sing LTO. Sa piyak nga linya, unaw natin yung koneksyon naton sa atong pag-asa, makaupo naton, Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
2: Hi, hello, mayong aga. Muna yung ating latest weather update para sa sabihin ng advising Thursday, September 10, 2026. So, Southwest Monsoon yung padayon ng atapos may Central Luzon, Southern Luzon, Tag, Visayas. Bangot sa inyo sa sistema, dili sa Western Visayas ang mga eksperyensya sa magulong mga kalangitan ng mga laptop mga pag-ulan sa mga pagpagago o pungkas ng Southwest Monsoon. Makasarangan ang pagpumakusog naman ang hangin natin ang mga halin sa direksyon Southwest na makadala sa makasarangan ang pagpumabalod nga kadagatan. Forecast temperature nito generally na sa 24 to 32 degrees Celsius ang adlaw na butla kagaling alas 5.40 sa aga pag magatunod ini alas 5.54 karon sa hapon. Pag muna yung ating latest weather update, haling diris may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lingwan Silvestre, madamo ko niya. Salamat.
0: Engineer Silvestre?
2: Yes, sir.
0: Ma'am, daway mo kita sa monitor nga LPA, no? Ini mapaglan-ula natin is apiktado lang kita liwat sang hangin habagat.
2: Yes, sir. Sa buong ay wala man ka katulad ng monitor na water disturbance sa sulod or sa buwas ng ating park. Kaga mga pag-ulan-ulan nga na-experience natin ay tutoy niya sa ating Southwest Monsoon or hanging habagat.
0: Kung nakita natin sa satellite image, ang pungso Pilipinas so natabunan sang aputi sa nga galom in General Silvestre?
2: Yes, sir. Halos bulog gawa nga ano, or except sa may mintanong part ay na ano ka mapagalong-galong, sir.
0: Subot sa lingon ng ato sing adlaw, kagano, buwas nga adlaw, in General Silvestre, mangin maulanon, Yapon?
2: Well, possible sir sa ASAPA bus ay maka-expresya mo kita sa mga pag-ulan-ulan, sir. And pag about weekend ay posible naman ang mag-improve ang ating weather condition.
0: I see. Disinformation, General Nicole Silvestre sa Pag-asa. Salamat kay Gagliwat, mayong aga. God bless sa Pag-asa, Iloilo.
2: Welcome, sir. God bless you.
1: 11 Mbps.
0: Apektado gyapon kita sa hangin habagat amo ning mga rason kon nga anga nang imulanon ang ato sa ninga tiempo. Pero normal man lang niya. Now kay ti asa sa ninga mga binulan sa sanining mga manog pasulod na kita sa last quarter sa nga tuig diri naman ni ma shift no magabag-ong aton sa ninga direksyon sa hangin nga humalin sa hangin habagat no mangin isa naman ka maburubugnaw ang hangin naman ang aton ma-experiencean ang hangin amiha
1: 11 Mbps
0: alas 11:12 sa ato siya pagpangalagad samtang nagapreparar kamo sa inyo palang igahon kami ding bahala na nga mag-serbi sa inyo sa madalago sa mga balita nga nagkakanabo rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo mayad-ayad nga aga kay Mayok Katersang Kandado Cabana kay Ma'am Rosemary Bagafuro Bailaran. Bahaw na, mitsudaan ni Ma'am Rosemary, tinulang manok ba? Ha? Kung hindi sampat din siya sa ning maulanon nga tiyempo. Kagasubong man, amedayan din nga aga sa Bangga Igka Diyos sa may Banwa sang Leon, kag sa may Sityo Pagas, no? Sa may Leon. Kay Ma'am Beth Ida Lilia, kag sa Arturo Lilia, sampat man ang batsoy. Subong, mainit-init nga sabaw sang batsoy, kag lumidra sa kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo, kay Ma'am Aisha Ahmad, may dayad gin nga aga, gatalithi diri, pero wala untat, sir. Tiyan mo na, madugay-dugaya na eh, basi kong taas naman ang tubig baha, tabla. Kansuman sa may pamilya, Bagaforo, Bailaran, Karno, sa may Dumaraw, Capiz, may dayad nga ugto, kay Ma'am Bings PSJ sa may Singapore, good morning! Alas 11:13 na sa atong sinigapag pangalagat. Mga ka-K5, isa naman ini kabasubo na nga trahedya. Si tragedy. Natabo naman sa aton sining kadagatan. Ining pagkasunog sang sining nasambit sini. Nga nga passenger vessel. Ang ining nasambit sini. Nga nga passenger vessel. Halin ini sa may bahin sang Metro Manila mga ka-K5. Daw mga alas 8 ni sang gabi, no, nagaling dito sa may Baseco, sa may Metro Manila. Pero masubo din mga K5, no, kay ang ruta sa ni is pakadto sa may bayin sang Palawan. Ang ining nasambit sa ni nga barko nga sa karon ang kompirmado nga patay is 5 kabilog. 42 diri ang na-rescue. Kag 87 ang padayon pa karon nga missing
1: 11 Mbps
0: ining nasambit sining passenger vessel no mga ka-K5 ining MV June Aster ang nagapanag-iya diri o kon ang nag-operate diri amo ang Atienza Inter Island Shipping Line nga konsa din kon basiya naton sang kapo ning adlaw mga approximately alas 6:45 sapon. No, sa matabo, ang ining pagkasunog sa nasambit sini nga barko.
1: 11 Mbps.
0: Kon mabasiya naton ang manifesto nga gipagwa sang Philippine Coast Guard nagapakita diri nga 117 ang kamga pasahero sakay no, sang MV June Aster. Kag sa saning nasambit nga barko, 17 diri ang crew o kontripulante. Subot silingon, kunting bunaton ang tanan nga nagasakay sa barko kung basiya naton ang manifesto yara sa 134.
1: 11 Mbps!
0: Ang sakay diri. Pero kung kaisa may mga kauturan, kitab lang kung kaisa ang tamaran magsulat. No? Sang iglas ang ngalan. Pero ang tamak importante na kung kaisa, kung ginapasulat kita sa ngalan, kahit amo ning manifesto, why man aton ginapangayo, no? Nga may malain nga matabo sa aton ginasakyan, pero mas mayo kung nakasulat ikaw dira. Kay basibla kon tamaran ka magsulat, Amo na nga, kung may malaing nga matabo, why the malakip ang emotion nga ngalan?
1: 11 Mbps.
0: Doon dumantas ang ligad dito, may nalunod man nga barko. Ang nagagawa na time overloading, ang ibang siyang pasero, wala ngalan sa manifesto.
1: 11 Mbps.
0: Pero ginkonfirmar sa ilas ngay mata na nakasakay, no? Ang ilas ni nga mamiyembro sa pamilya sa nasambit siya nga barko. Pero kita din lang gid mabase sa manifesto, no? Nga kung basi na itong 117 ang nakasulat nga pasayro. Kag 17 diri ang crew sang MV June Astar.
1: 11 Mbps.
0: Ang masubo lang diri kahit una nga initial nga report, 5 na gid ang kumpirmado nga napatay. Kag 42 ang mga na-rescue. So amo na nga 134 minus 47 ang missing is 87 mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Ginapa check pa ginaton kag na imbisigaran kung ano ang rason sang sering pagkasunog sa nasambit sa nga passenger vessel. No? Kag ano ining background sang Atienza Inter-Island Shipping Line. Plan mo sining nga investigasyon magapanguna diri is Marina, Philippine Coast Guard, including man ang Department of Transportation.
1: 11 Mbps.
0: Kahit under sa DOTR, amo ining departamento sang gobyerno ang Philippine Coast Guard kag subuman ang Maritime Industry Authority ukon Marina. Tilang tawon nila dra, kumusta ang ining record sang Atienza Inter-Island Shipping Line, no? Sa ilasin nga pagserbisyo sa aton sining nga mapumuluyo, no? Nga nagakater, no? Pakadto sa naglain nga malugar diri sa may pungsod Pilipinas. Kaya kung lang tawon naton kung ano man ang background sini kagining si MV John Astar nga barko, ano ni bag o ni o konchimpo pa ni kupong-kupong.
1: 11 Mbps.
0: Nga po hindi pa ni ka-cater diri para sa mga pasahero, mga kakifay. Kaya kung makita na ito, may mga bad record ang ilang sambit sa nga shipping line, laban-laban sa nga yung magamando ni. No? Ang ato sa nga Department of Transportation, ang ato sa nga marina na may mo i-grounded. No? O kung untatun anay, temporaryo ang operation sang sining Atienza Inter-Island Shipping Line sa tanan ng mga biyahe sa bilog sining pungsod Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Kay kun ipanggid tani kun ining natabo nga tragedya abi sa mga kadutaan accident abi ning tabo. Ti syempre mag-handle diriya sa idalom sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB ug ang kitis dagat mo. No, iyan niya sa assignment na sang Coast Guard kag sa Marina under sa Department of Transportation mga K5 o kon DOTR.
1: 11 Mbps.
0: Kidiri may mo nga mag-imbestigar kung ano ang gintunaan kag syempre magkakuha man sa mga statement sa mga survivor kung ano ginamatuntuod siya nga itabo. Ano may dapatian siya nga una nga mga lupot sa nasambit siya nga lugar nga mo to gilayon nga nakitaan ang pag-ibual sa kalayo sa diin nga porsyon sang barko. Unang nakitaan ang ining pag-ibual sa kalayo mga kakifay. Amo pa niya ma-subject for investigation kung nga nga natabo ini mga kakifay. Kaya kung lang tawon naton, mabrubudlay abi ang pag-rescue mo sa tion, no? Nga madulom ang lugar. Tion sang kagabihon eh. Kaya kung mga uruadlaw lang ni maimo nga base madamo pang ma-survivor. Kaya lain niya ang pag-sinalayo ta mo. Lain niya ang paghulag ta kung masanag aton palibot. Kaya ganyan ginistorya ang taya tunga sa nga kadagatan. Kay as of the report, ang ining nasambit siya nga natabo nga sunog yara sa mga 1.2 nautical miles sang northeast sang barangay Marsilya dira sa may Banwa sang Coron sa may probinsya sang Palawan.
1: 11 Mbps.
0: Daw ang equivalent ni sang isa ka milya daw mga 1.8 kilometers mo. No? Ti kunong taon na to, hindi man malayo. Amo na nga, pag-responde sa atos makatapusan niya Coast Guard, madasig man ugaling kay ti, madasig ang paglapta sa niya kalayo. Kagwalit na kabalo kung anong karga sa nga barko nga may mo makapa-ignite pagidla, makapadugang sa paggadako sa kalayo sa nga sambit sa nga barko mga kakay-5.
1: 11 Mbps.
0: Naibloan nato nga kadamo-damo na sa mga sea tragedy diri sa aton sininga pungsod nga natabo, mga pagkalunod sang barko, no? Mga pagkasunog sang barko. Di ba subo-subo ni? No? Kaya 87 subong nga missing, maburburday ko sa diin nga sitwasyon. Ha? Either nga na-trap sila sa idalom, no? O kon na pasalamat na kita kung nasampay sa pila sinika mga islada sa palibot sang probinsya sang Palawan. O magluwas diri ang nakasubo ta, kaya ngining mabiktima, basta gani sunog, mabudlay na ma-identify.
1: 11 Mbps.
0: Kahit tikin ang lamok isa ni ang DNA test, na, para nga ma-identify mo nga timata mo na, na kagasubong man, ang miyembro mong sang pamilya. Ti mayara na subong sang hotline nga gin-provide, na, nga ti may mo kalabanan sa saling nasambit sa ni, nga mga biktima diri, mga taga Palawan gin, nagmahimo ang iban sa iban mga lugar sa pungsod Pilipinas. Kaya kung lang taon naton, ang ining nasambit siya barko halin dito sa may Metro Manila kagpakadto sa area sang Palawan.
1: 11 Mbps.
0: Tagbalaan naman ang Palawan niya, damo kita nga mga Ilonggo dira, no? Nga nag-a-star, ang iban dira nagpangabuhi mo, iban dira nagpangasawa, no? Iban dira nagpamilya, nga mailunggo naton, bala naton nga damo-damo diyan halin sa Western Visayas, sa Negros Island Region, nga dito niya nag-a-star sa may bayan sang Palawan. Pagbalik ta, makaupon nato naton sa ring K5 News FM Palawan. Ibaloon ta ang pinakulisin nga update angot sa saling nasambit siya ni naong nga sea tragedy dito sa may Coron, Palawan. Gani standby ka mo mga K5 sa aton sa ring pagbalik. Makaupo na ito ng Planaton Kamasista Station sa K5 News of M Philippines. Kaga pinakaulihin nga update ko na nagkapabilin sa Gyapon nga 87 ang missing. O kung may mga na-rescue na, may mga nakasurvive na, o kung na masubo na dungangan ang record sa mga nagkalamatay. Ini kagiba po yung mabalita sa atong pagbalik. Pagkatapos sa plika importante ng mapahibalo, paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakats, ka. D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio!
6: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami inauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala ang hangin ng akong tiyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabasa butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika.
15: Kulayan ko mangi.
14: Gaygali, may UTI ko.
15: Ang tiya ko naghamba.
14: Try ko ang Mighty C.
15: One capsule, three times a day.
14: One a week lang, nag-ayo ng UTI ko.
15: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
12: Mabasa sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C.
12: Mababaka sa mga butika.
17: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, Magspore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Magspore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ang ganda na saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
5: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
6: Bakit naman?
5: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
4: Naku! Nakakatakot naman yun!
6: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
5: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGC.
8: Extend Food Superman. Superman.
9: Ako si Ere.
10: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay dying energy. DTX 500. Masalika DTX 500.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:30.
12: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: May kumso!
16: 11 Mbps!
17: Pabalik kita mga K5 sa atong pagpangalagad sa 11 Mbps. Ara na ito makaupod ng mga sister station sa K5 News FM Philippines. Pinakauling update dira sa natabo nga si tragedy sa mga area sang Coron, Palawan. Mayong Udo!
18: Ang Philippine Coast Guard dito ho sa Palawan. Mama Aileen, yan isang mainit na tanghali ho sa inyo, ma'am. Si K5 Gilbert Marcio ho ito. Mga K5, ma'am, dito ho sa programang 11 Mbps sa K5 News FM Palawan ho, at nakikinig ho sa atin yung ating ho, nga, mga kapatid na himpilan sa K5 News FM Philippines ho. Ma'am, nawala si Ma'am Aileen. Oo.
19: 11 Mbps.
18: Nawala si Ma'am Aileen. Ma'am Aileen? Hello, ma'am. Nawala yata. Oo. Ma'am Aileen. Narinig ba tayo ni Ma'am Aileen? Oo, sandali lang ha. Mga K5, inaayos lang ho ng ating technical department. Nakatutok ko yung ating Philippine Coast Guard dito sa pag-iari na ito, mga K5 natin. At tuloy-tuloy ho yung pag-update at dagdag na tauhan na kakailanganin. Mama Aileen, magandang mainit na tanghali ho sa inyo sa K5 News sa Pampalawan ho ito. Si K5 Gilbert ho ito sa programang 11 Mbps.
1: Magandang tanghali, Sir Gilbert, at magandang tanghali po sa lahat ng ating tagapakinig.
18: Oo. Ma'am, by the way, tayo ho ay live din sa iba pa nating mga kapatid na himpilan sa K5 News FM Philippines, iba't ibang himpilan ng K5 News FM na nakikinig ho sa atin at nanonood. Ma'am Aileen, sa impormasyon ho natin kaugnay sa insidente dito ho sa MV June na Aster, ma'am?
1: Yes, sir.
18: Oo. Anong oras ho ito na nagyari yung insidente dyan ho sa MV June Aster, ma'am?
1: Sir, according sa ating report, sir, nangyari po ito kahapon, September 9, ng around 6:31, sir, ng gabi.
18: At saan ito, ma'am, particular na naganap? Malapit na ba ito sa ano sa Dalampasigan or medyo malayo pa, ma'am?
1: Sir, mga around 4 nautical miles, sir, from Barangay Turna, Turon, Palawan.
18: Oo, malayo-layo na, malayo-layo pa ito, ma'am. Oo. Anong oras nakarating ho sa atin yung kaganapan na ito sa naitawag sa Philippine Coast Guard, ma'am?
1: Mga around 6:30 din, sir, mga 6:30, mga 6:45 po siguro, sir. Noong may mga nakapag-send na po sa atin ng videos at may mga nakapag-send ng report na may nasusunog nga po na barko po. Lapit po sa Barangay Turta.
18: Oo. Pagdating ho natin doon, ma'am, sa area, ano na ho nadatnan ng ating hong mga kasama ng ating hong Philippine Coast Guard, ma'am?
1: Yun, sir, based po sa video, sir, na ipinog natin sa gabi. So, talaga pong lumalagablab po yung operate sa gabi. At meron pong mga passengers na po and crew na tumalun po. Yun po yung mga directive po ng ating mga rescuers po kagabi.
18: Oo, grabe yung apoy, ma'am, nakikita ho namin dito. At dito, ma'am, sa hanggang sa kasalukuyan, nananatili ba kasi yung binabanggit na ating hong pasahero 117 at 17 tripulante, yung ating hong casualty, ma'am, ay 5 at yung ating hong survivor ay nasa 42. So yun pa rin, ma'am, or may nadagdag ho tayo?
1: Sir, tayong mga additional information ngayong umaga, sir, kasi dahil dun sa nagkaroon na, sir, ng medical data, yung mga na-rescue po natin, we found out po na 43 po ang total po ng survival.
18: Ayun, 43. Yung ating hong casualty ngayon, ma'am, ay 5?
1: Nananatiling 5 pa rin po, sir.
18: Oo. At yung sa ating hong hinahanap, marami-rami pa ito, ma'am, kung pagbabasehan natin yung record, Ma'am Aileen.
1: Opo, sir. Kung pagbabasehan po natin yung nakalap nating record na 117 po ang passengers at 17 naman po ang crew, sa mga around 86 pa po itong hinahanap po natin. Sir, pero hindi po tayo naka-close sa numbers po na ito, ano? Kasi habang patuloy po ang search and, search and rescue operations po natin.
18: Ma'am, may initial na ba or mga angulo na may kinalaman kung bakit o kung saan nagsimula yung sunog na ito, ma'am, sa barko?
2: Sa mga na
1: po yung ongoing pa po ang ating
2: na kuha tanga mga information. Saan gin-report na nga may sunog?
18: Oo, ito.
2: Sa sining?
18: Bibigyan ko lang ho ng pagkakataon yung ating ho nga mga kasama sa iba't ibang himpilan ho ng K5 News FM. Sila, hindi ko makita. Yan, sige, sige. Ito, sino ho sa mga kakaipaybo natin
2: Tara?
18: Sa iba't ibang himpilan?
2: Bureau of Fire Protection, Coron? Coron Municipal Disaster Risk Reduction and Management
18: para
2: of...
18: Para ho sa mga ilan, kasi may mga kaanak din ho or mga kababayan na nakasakay dyan ho sa barko natin. Any sa mga kakaipaybo natin, sir, ma'am? Oo, sandali lang, ma'am, mag-aan tayo. Baka mayroon na ho bang... nais magtanong sa mga kakaipaybo natin, mga sister station ho natin. Mga sir, mga ma'am, baka may ho kayong idadagdag o kayo kayong nais itanong.
3: K5 Gilbert, mula sa K5 Olonga po, pwede po magtanong?
18: Ma'am.
3: Para po kay ano kay Ma'am Aileen, nakatukayo ko din. Kumusta na po ang sitwasyon noong mga na-rescue natin ngayon? Kumusta ang kanilang kalagayan? Ligtas na ba sila sa panganib? Ma'am Aileen?
1: Ma'am, magandang tanghali po. Accordingly po, ma'am, yung mga nasa nagdala po natin ng hospital, ma'am. Ayos na po yung pakiramdam yung kalagayan nila, ma'am. Yung iba nga po daw ay nakalabas na discharge na po sa hospital.
3: Okay. Ang karagdagang tanong po, habang hindi pa nagtatanong yung iba, meron po ba kayong nakitang manifesto na nagsasaad doon sa eksaktong bilang po nung ating mga nakasakay o lula nung passenger ship? Ano po yung pinagbatayan nung ating mga numero, Ma'am Aileen?
1: Pagbatayan po natin is yung initial po na manifesto na nakuha po natin from the shipping company po.
3: Okay. Okay. Thank you po. Back to you, Kaki Gilbert.
18: Yeah, maraming salamat kay Ma'am Aileen dyan sa K5 News sa Pamalonga po. Any ka-K5 po natin, sir? Mga sir?
17: From K5 News FM, Iloilo. Ito po si ka-K5 Enrico Salita, Sir Gilbert at saka kay Ma'am Aileen. Magandang tanghali sa buong himpila ng K5 News FM Philippines. Ang tanong lang ng Iloilo dito is ngayon, almost 18 hours na yung nakalipas nung mangyari itong sea tragedy sa MV June Aster. Pero hanggang sa ngayon, yung update natin is still 5 yung namatay, 43 yung na-rescued. Pero ano yun, ngayon yung kalagayan or situation dyan mismo kung saan nangyari itong fire incident sa MV June Aster, Ma'am Aileen?
1: Sir, sa ngayon po, ongoing pa rin po ang ating search and rescue operation sa area. So, ang kalagayan po ng barko, sir, sa ngayon ay nakasagsag na po siya, sir. 7.6 nautical miles from Turda Port, sir.
17: Mm-hmm.
1: And ayun, sir, accordingly, hindi pa rin po totally, sir, na napula yung apoy. Kaya hindi pa rin po basta-basang makalapit po, sir, yung ating mga rescuers.
17: Okay. So, may kahirapan yung rescue operation natin dyan?
1: Yes, sir. Kasi sa ngayon, sir, sa report na receive natin, sir, ay hindi pa totally, sir, na naabula yung apoy, sir.
17: Okay.
1: Sa loob, sir, ng barko.
17: Follow-up question po, ma'am. Itong MV June Aster is, ang nagmamayari po rito is Atienza Inter-Island Shipping Line. Based sa record po ng Philippine Coast Guard, kumusta ang background nang nagmamay-ari ng MV June Aster? Ito ba ang pinakaunang pagkataon na may nangyari sa kanilang barko si ni Ma'am Aileen?
1: Sir, balikan po kita, sir. Wala pa po akong data na hawak sa ngayon, sir, regarding po sa record po, sir, ng Atienza Shipping, sir.
17: But so far na
1: sa ngayon po, sir, nakafocus po ang ating attention sa search and rescue operation, sir.
17: But may coordination po tayo sa Atienza Inter-Island Shipping Line?
1: Yes, sir. Meron naman po tayong coordination, sir, with the Atienza Shipping Line.
17: So may mga tulong na naibigay itong nasabing kumpanya?
1: Wala pa po akong hawak na data regarding dyan, sir. Balikan ko po kayo.
17: Sige. So wala pang statement on the part ng Atienza Inter-Island Shipping Line sa ngayon?
1: Yun ang hindi ko po, hindi pa po ako aware, sir, kung naglabas na po sila ng statement.
17: Sige. Salamat po, ma'am, Sir Gilbert. Salamat po.
18: Yan, thank you, sir. Oo, mula ho dyan sa K5 News sa Iloilo. May mga ka-K5 po ba tayo, sir? Mga sir, magtadagdag na tanong.
2: Magandang umaga po, K5 Palawan. From Dumaguete, 97.7, si K5 Rick Santos po ito. Maitanong lang ako ka, Ma'am Aileen.
18: Go ahead, sir.
2: Okay. Ma'am Aileen, sabi ng Iloilo, 18 hours na simula kagabi hanggang ngayon. Gusto ko lang malaman, kumusta naman ang mga crew ng John Aster sa pangayon?
1: Sir, I'm sorry sir, hindi ko kayo narinig ng maayos.
18: Yan, napapaulit daw sir yung inyong katanungan sir.
9: Kumustahin ko lang ngayon ang MB John Aster kasi ang tanong ng Iloilo simula kagabi hanggang ngayon 18 hours na. Gusto ko lang malaman kumusta na yung mga kapitan ng barko, crew ng barko. Ilan ba ang nasami dyan o ilan ba ang na-rescue?
1: Sir, based po sa report po na narrative natin, nasa 43 po ang survivors and 5 po ang casualty po.
9: Okay. Follow up na ito na tanong ko sa iyo, ma'am. Yung nangyayari sa MB John Aster, ma'am, ngayon pa lang ito nangyayari o palagi na ito nangyayari sa kanila?
1: Sir, wala pa po ang data na hawak tungkol dun, sir.
9: Okay. Back to you, Palawan. Wala na ako itanong kay Ma'am Aileen.
18: Yan. Thank you, sir. Ayan. Sige po. Sige, sir.
2: K5 Palawan.
18: Yes, sir.
2: Ay, Jean Paul po from K5 Bacolod, yung main studio po natin. May katanungan lang po. Si Ma'am Aileen po ba yung ating interviewee ngayon?
18: Yes, sir. Yes, sir. Yung tagapagsalita ko ng Philippine Coast Guard.
2: Okay. Ma'am Aileen, magandang tanghali po sa inyo. Naririnig po ba ako?
1: Yes, sir. Naririnig po kayo, sir. Magandang tanghali.
2: Okay, salamat po. Ma'am Aileen, gusto ko lang linawin na, no? Meron pa bang 87 na unaccounted for? Hindi pa nakita?
1: Sir, according sa report natin, sir, kasi nag-add po tayo ng survivor, sir, from 42 naging 43 na po. So,
2: 86 na lang.
1: Pagbabasyan po natin yung manifest na hawak natin po ay nasa 86 po ang unaccounted po sa ngayon.
2: Sige po. Sa 117 passengers plus 17 crews, that totaled around 134 persons aboard. Ito po ba ang capacity ng MV John Aster? Eh, tugma po ba sa kanilang sakay nung mangyari yung sa manifest pala na total na mga number of persons on board? Ito ba ay within the limit ng kanilang allowed passengers and crew sa barko na yan?
1: Sir, based po sa initial investigation natin, total capacity po ng MV John Aster ay 306.
2: O, 300. Alright, sige. Salamat at na-correct yan. So, hindi naman pala puno yan. Question po, ma'am, additional. Ito ba, ang Philippine Coast Guard Bay, meron ba tayo, tsaka I think Marina yan, meron ba tayong mga policy na yung life jacket, eh, nakascattered yan, marami tayong makukunang life jacket sa ang sulok man ng barko?
1: Yes, sir, may mga policy po yung Marina dyan, sir.
2: Pag ganito, ma'am, na 87 yung hindi pa nakita, or 86 pala yung hindi pa nakita, sa palagay nyo ba, yung iba nalunod nung, kasi walang available na life jacket o na-trap doon sa loob ng barko? Anong possibilities
1: sir, sa
2: po?
1: Sa ngayon po, hindi ko po masasagot yun, sir, kasi sige, ongoing po ang ating investigation.
2: I understand.
1: Ongoing po ang ating rescue operation.
2: So ngayon, ma'am, tuloy-tuloy yung ating rescue operation. Marami po tayong mga sea assets na nandyan?
1: Yes, sir. Tuloy-tuloy po ang ating rescue operations. At meron po tayong 5 CCG assets po na nakatalaga po or dedicated po para dito sa rescue operations po na ito, sir.
2: Sige. Sa training mo, ma'am, bilang Coast Guard, ito ba na-check nyo na yung mga nearby yung radius pala, ano ba yung radius na iniikutan nyo para makita yung mga survivor? Ilang kilometers ba yan from the site ng sunog initial?
1: Balikan po kayo, sir, sa plan natin, sir.
2: O, gaano ba kalawak yung ating search area?
1: Hindi, wala lang siya dito ngayon, sir, sa file ko, sir, pero meron po tayo.
2: Pero siguro mga 5 kilometers na radius, ganon?
1: I can't say for sure right now, sir.
2: Sige po. Sige po. Yun na muna, ma'am, kasi baka mayroon pang katanungan yung ibang himpila namin ng K5 News FM station sa ibang lugar. Makikinig lang kami po, Gilbert Basio ng Palawan.
18: Yan. Thank you, sir, sa K5 News sa Bacolod. Then iba pa ho mga K-5 ho natin, may mga may karagdagan pa ho ba kayo nga mga katanungan para ho kay Mama Eileen.
14: From K-5 user Pam Antique po, Sir Gilbert.
18: Sige sir, from K-5 user Pam Antique, go po sa inyong tanong.
14: Okay po, no. Linawan lang po natin, kamusta po yung investigation natin, Ma'am Eileen, related sa kung paano po na nangyari ang itong pagkasunog ng nasabing barko. Paano po nagsimula yung apoy, Ma'am Eileen?
1: Ngayon po sir, wala pa po kami may ibigay na information since ongoing po ang ating investigation sir na kinakonduct sir.
14: Okay, follow-up question po, kamusta yung coordination natin sa iba pang ahensya ng ating pamalaan para mapabilis yung paghahanap sa nasabing mga nawawala ng napasahero? At meron na po ba kayong nakausap na mga survivor para makapagbigay ng impormasyon kung paano nila nakita yung pagsimula ng ang ganitong pangyayari sa MV John Aster, Ma'am Eileen?
1: Sir, with regards to coordination, sir, well coordinated naman po, sir. Actually, sir, kagagaling lang namin, sir, sa incident command, sir, dito sa Coron, Palawan. And nagkaroon po ng briefing and meeting, sir. And papunta rin po kami ngayon, sir, kasama ang ating district command, sir. Doon po, sir, sa barangay Turba, sir, para makita din, sir, yung situation po doon.
14: Sige po. No further question, Sir Gilbert. Ma'am Eileen, thank you so much po.
18: Yan, thank you sir sa K-5 News FM Antique. And meron pa hubang karagdagan mga sir, mga ma'am ba dyan ho sa ating mga kakaibaiba
20: from K-5 Cagayan de Oro City po, mga K-5.
18: Sige sir, go ahead sir.
20: Ito po si K-5 Jonathan Sabanal. Ang katanungan ko lang po kay Ma'am Eileen, 18 hours na po nakalipas, no? Napakalaki ba napakalaki ng bilang ng mga unaccounted 86 missing, oh. Sapat ba ang pinadalang BRP Suluan at mga lokal na mga rescuer nang masuyod ang paligid ng 1.2 nautical miles sa northeast ng Barangay Marcila? Sapat po ba yung mga rescue team natin doon po, ma'am?
1: Ngayon po sir, marami po tayong asset doon, hindi lang po sa PCG, kundi pati na rin po sa ibang agency, and meron pa po tayong mga paparating sir. Actually sir, ang MRRV 4411 sir ay manggagaling ng Puerto Princesa sir. Sakay din po yung mga additional personnel natin sir na para ma-utilize po sir, na mag-augment po sir doon sa incident area.
20: Ma'am, ito, follow-up question ko po. Itong mga biktimang namatay, mayroon na bang mga pangalan?
1: Sa ngayon, sir, wala pa po tayong details, sir, regarding po sa kanilang identification.
20: Okay po. Yun po lang, mga K-5, ang katanungan ko kay Ma'am Eileen.
18: Ayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Meron pa ho ba? Mahahabol pa ba na kaka-K-5?
21: Okay, sa K-5 Santiago po. K-5 Santiago. All right. Okay, si Justin Kiss po mula sa K-5 Santiago. Ma'am Eileen, gusto lang po naming malaman, ano, bago po ba dumating yung barko riyan sa Pampang o nasa Pampang Mambuya, na malapit ako sa Pampang ng Coron, may tumawag po ba sa inyo, may nakipag-coordinate sa inyo bago mangyari itong pagsiklab ng napakalakas sa apoy nito? Alam ko, ito po yung under investigation kung ano nangyari. Pero bago lumaki ang apoy, may mga humingi na po ba ng tulong sa inyo, ma'am? Mula sa barko?
1: For info, initial po, naka-receive po tayo ng report ng telephone call po from passenger operations specialist po ng Atienza Inter-Island Spirit IMC. Siya po ang nag-report na ang passenger cargo vessel ay nasusunog po.
21: Nasaan na po yung barko,
1: dali
21: ma'am?
1: Po sa Atienza Inter-Island Spirit IMC yung na-receive namin report, sir.
21: Yes, ma'am. Gaano po katagal ito bago na i-report po sa inyo? Kasi 18 hours na raw ngayon. Mga ilang oras po bago na i-report sa inyo yung insidente?
1: Sir, agad-agad din sir, no? Kasi ang estimated time po ng incident ay around 6:31 ng gabi. At ang call po ay na aming na-receive ng mga around 6:40 rin po ng gabi.
21: Mabilis lang po, no? At alam ko ito po yung under investigation. Pero kung titingnan po ninyo, Yung itsura po ng barko ngayon, sa tingin niyo po, ano po ang pinagmulan ng sunog dyan sa loob ng barko na yan, ma'am?
1: Sir, apologies na ngayon, hindi pa po ako makakapagbigay, sir, at hindi po natatapos ang ating investigation.
21: Yes, ma'am. Last question, ma'am. Meron po bang clearance itong barko na ito na maglayag?
1: Yes, sir. Nag-undergo po ito ng ating pre-departure inspection, sir, sa Coast Guard Substation Del Pan po sa Manila bago po siya naglayag noong September 8th.
21: Okay. So, ibig sabihin po niya na hindi po nakita, na-anticipate kung ano po yung mangyayari sa barko. Doon po sa kanilang maybe inspection bago maglayag po ang naturang barko. Maraming salamat po, Ma'am Aileen.
1: Thank you, sir.
18: Yan, sa mga K-5 natin, oras natin, alas 11:52 na ng tanghali. Okay na, K-5, Joe, no? May mga daragdag pa ba na mga katanungan ng ating mga K-5? Pero, Ma'am Aileen, dagdag ko na rin pala ito. Ang biyahe ho nitong barko ay Manila to Coron, Coron to Manila. Tama ho ba?
1: Yes, sir. According sa nakuha nating information, sir, Baseco Port to Coron, sir.
18: Ayun.
1: Ang initial niya po na biyahe.
18: Okay, ma'am. At susunod na ho kasi yung aming mga balita sa National Mighty Sea Network News. Eto ma'am, mensahe nyo lang ho sa ating mga kababayan, ganun din sa mga pamilya na hanggang sa ngayon naghahanap pa rin ho at nananalangin na sana ma-rescue yung kanila hong mga kaanak. Nasa inyo ho yung statement o mensahe para sa ating mga kababayan ho na nakasubaybay ho dito.
1: Sir, unang-una po, tayo po ay nahihirami po sa pamilya po nung limang nasawi po sa trahedyang ito. At naiintindihan po natin yun, sir, ang nararamdaman ng mga pamilya po, ng mga passengers po na hinahanap pa rin po hanggang ngayon. So mga kaasa po kayo, sir, ang Philippine Coast Guard po, ang Coast Guard District Palawan po, sir, ay this is our top priority. We have our guidance from our Commandant Admiral Ron Hildovan, sir, to intensify our search and rescue operation, sir.
18: Okay.
1: Patumayan niya po, sir, ang ating mga, lima po ang ating dedicated na 6G assets po na ipapadala po at pinadala dito po sa Barangay Toda Coron para po sa intensified search and rescue operation natin.
18: Okay, ma'am. May mga hahabol po ba, sir? Mga sir natin dyan, mga ma'am?
3: Okay, Five Gilbert, isang tanong na lang huli. Last...
4: 11 Mbps!
17: Nabatian si Lieutenant Junior Grade Aileen Hinovania Ausente, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard District Palawan. Kapamangkot kita, ang ining limang nagkalamatay, ang 43 ka mga survivor, ang 86 ka missing, dugay na ning update. Si alas 6:45 pa ni kahapon sa Sidmon. Ang ba natin, 18 oras na nakaligab. Pero ay biyapon kita sa update, kay hambal nila tamak budlay ang pag-rescue kay subong ara pagyapon may kalayo gyapon ng sambit si kabarko. Pero pamangkot na lang, kuntani, no? Ano, kadako nga posibilidad, ining 86, kung ba siya natin manifesto, nga padayon pa subong nga hindi makitaan, dako ang tsansa nga ma-rescue o kung makasurvive pa mga kakifay.
4: 11 Mbps.
17: Dugangan tani karon pagkatapos sa aton sa nga Mighty Sea Network News. Pagkatapos sa palagi importante pagising nga mga pahibalo, paliog standby.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500!
6: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structure fractures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX5 ba nagkagmay TC. Agod nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag may TC. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag may TC. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag may TC.
7: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500
7: para sa healthy nga tay.
22: DTX 500
7: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant.

0: oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na
1: kung... It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 100076 Series of 2026.
2: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM 500 panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman DTX 500
3: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astera sa Corona, Palawan. Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Pagsugpo sa ASF gamit ang flame throwing sinimulan na sa Alicia Isabela. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astera sa Corona, Palawan. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
4: 5 katao na ang kumpirmadong nasawi habang 42 ang iba pa ang nailigtas matapos na masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan, dakong alas 7 kagabi ng September 9. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, umaabot sa 42 survivors ang nailigtas ng mga search and rescue team hanggang alas 11 kagabi. Dinala naman ang mga nailigtas at mga nasawi sa Barangay Turda Covered Court na pansamantalang ginawang emergency processing at command center para sa insidente. Patuloy naman ang search and rescue operations ng Coast Guard District Palawan sa karagatang sakop ng Coron upang mahanap ang mga pasaherong hindi pa natutunton. May kabuuang 134 na katao ang nakalista sa manifesto ng MV June Aster. 117 ang pasahero at 17 ang crew members. Hanggang sa kasalukuyan naman ay hindi pa naglalabas ng report kung ano ang sanhi o dahilan ng sunog sa barko. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa impilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Samantala, Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Balitang hatid sa atin ni K5 Jonel Tives.
5: Nanawagan si Governor Paolo S. Javier ng agarang aksyon upang masolusyunan ang kakulangan sa supply ng kuryente at patuloy na pagkawala ng kuryente na nakakaapekto sa isla ng Panay. Kasabay ito sa isinagawang pagpupulong na dinaluhan ni DILG Secretary John Vicri Mulia, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, PNP Chief General Jose Melo Lensyon Artates at BFP Chief Fire Director Juan Chu kasama ang mga gobernador ng Panay sa executive meeting na ginanap kahapon September 9, 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Javier, ang patuloy na pagkawala ng kuryente ay may malaking epekto sa mga pamilya, negosyo, ospital, industriya at sa economic development ng probinsya. Dagdag pa niya, ang maasang supply ng kuryente ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Antikenyo at kinakailangan upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at development ng mga probinsya sa buong Panay Island. Malugod ding tinanggap na gobernador ang commitment ni Secretary Rimulya kasama Department of Energy at iba pang national government agencies upang mapabilis ang mga kinakailangang intervention at solusyon para matugunan ang

0: Kasulukuyang sitwasyon. Panawagan ng gobernador ang hindi lamang pansamantalang solusyon kundi isang maaasahan, sapat at matatag na supply ng kuryente para sa mga residente at sa kinabukasan ng mga probinsya. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Ganding pagsugpo sa ASF gamit ang flamethrowing sinimulan na sa Alicia Isabella. Balita hatid sa ate ni K5 Dan Chavez.
2: Isinailalim sa flamethrowing o paggamit ng apoy ang ilang mga kulungan ng baboy sa bayan ng Alicia nitong Setyembre 9 bilang marahas. Ngunit kinakailangang hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang puksain ang mikrobyo ng African Swine Fever o ASF. Sa huling tala ng Kapitolyo, lumobo na sa 64 na barangay at 72 hog raisers ang apektado ng nakamamatay na sakit ng baboy sa buong lalawigan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya na mahagi rin ang lokal na pamahalaan ng mga disinfectant sa iba't ibang munisipalidad, nagsagawa ng malawakang information drive para sa mga magbababoy at naglunsad ng agarang investigasyon sa mga bagong kaso. Nakasaad rin sa plano ng Kapitolyo na magtutungo ang kanilang disinfection team sa mga susunod na araw sa iba pang mga bayan upang isanitize ang mga apektadong puok at mapigilan ang tuluyang pagkalat ng ASF habang hinihintay pa ang bakuna kontra rito.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Negros Oriental nakapagtala ng bagong kaso ng African Swine Fever. Balita hatid sa ate ni K-K5 James Baduquillo.
4: Datos na nagpapakita ng karagdagang kaso sa African Swine Fever sa lalawigan ng Negros Oriental ay isinapubliko na.
5: Nilabas ng Provincial Veterinary Office ang kanilang datos na nagpapakita ng karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Baay City, Negros Oriental matapos magpositibo sa virus ang 13 sa 19 na baboy na isinailalim sa pagsusurika. Inihayag ni Acting Provincial Veterinarian na si Vernon Lombanya na ang mga pinakahuling positibong resulta ay batay sa mga sampul ng dugo na kinuha mula sa mga baboy sa ilang barangay hanggang noong Setyembre 7 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Cambagyo, Rosario, Panamangan, Barangay Cambilaw, Basa, Kabanlutan, Barangay Tamugong, Kalasgaan at Barangay Manlipag. Bukod sa Baay City, may 4 LGO sa Negros Oriental ang kinilalang may mga aktibong kaso ng ESF. Ang mga LGO ay kabilang sa bayan ng Balancha, Pamplona, Bayawan City at Tanhay City na kung saan ay pinaaalalahanan ang lahat na maging responsable sa kanilang mga alagang baboy.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 James Aditri Bayo Panukilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros. K5 News FM.
1: At may 39,000 na mga kabataan na bakunahan kontra measles at rubella sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni K5, Myla Fuentes.
6: Umabot na sa 31,221 bata ang nabakunahan laban sa measles rubella sa lalawigan ng Capiz. Base sa datos, katumbas ito ng 57.1% mula sa kabuuang target na 68,665 bata na edad 6 hanggang 59 na buwan. Pinakamataas ang accomplishment rate sa bayan ng Sapian na nasa 67%, sinundan ng bayan ng Tao na may 65%, samantala nasa 48% naman ang pinakamababang accomplishment rate na naitala sa bayan ng Mambusaw. Patuloy naman ang supplemental immunization activity upang maabot ang target ng mga bata at mapalakas ang kanilang proteksyon laban sa measles at rubella.
7: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Mga K5, K5 sa iba pang detalye ng balita. Paglink kay former Mayor Jed Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration na inalala ni DILG Secretary John Vic Remulla. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
8: Inalala ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla ang paglink kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration. Sa speech ni Remulla sa isinagawang blessing at turnover ng Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City. Ipinahayag nito na isa lamang biktima sa War on Drugs si Mabilog kung saan ginamit lang ang polisiya sa mga gustong kalabanin sa politika. Ayon pa kay Remulla, most exceptional public servant si Mabilog sa lungsod ng Iloilo. Matatandaan na pumunta sa Estados Unidos si Mabilog kasama ang kanyang pamilya matapos itong classify bilang wanted at may mga pagbabanta sa kanyang buhay at bumalik lamang sa lungsod ng Iloilo at sa Pilipinas matapos ang naging administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Gayun din, Aklan Police nakatanggap ng 10 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
9: Nakatanggap ng 10 Honda PCX-160 na motorsiklo ang Aklan Police Provincial Office o ang APPO kahapon araw ng Miyerkules. Ito ay kasabay sa isinagawang blessing and turnover ng mga motorsiklo na pinangunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla at ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. sa Regional Office 6 sa Camp Delgado, Iloilo City. Personal naman itong tinanggap ni Aklan Provincial Director Colonel Arnel Enrico Ramos at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kasama ng Aklan PPO ang Iloilo City Police Office na tumanggap rin ng 10 mga motorsiklo. Samantala, tinanggap naman ni DILG Secretary Remulla ang talibong mula sa bayan ng Libacaw, Aklan bilang token. Ayon kay Remulla, malaking tulong para sa pagpapalakas sa bawat pagresponde ng mga otoridad sa mga matatanggap na tawag sa 911 na nangangailangan ng assistance sa mga kapulisan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: Samantala, leader ng teroristang grupo patay sa enkwentro sa Baybay City. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Patay ang isang hinihinalang leader ng New People's Army o NPA sa naganap na enkwentro sa pagitan ng mga militar at ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa barangay Caridad, Baybay City. Kasunod ito ng ulat ng pangingigil sa lugar. Kinilala ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang nasawing rebelde na si Erwin Murillo Masida o alias Romney, taga Las Navas, Northern Samara. At siya ay naiulat na Vice Team Leader 1 ng Island Committee Livox sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. At batay naman sa ulat, mabilis na rumisponde ang mga trupa ng 802nd Infantry Brigade matapos magulat ang isang concerned citizen hinggil sa illegal na extorsyon o pangingikil ng mga armadong individual sa nasabing komunidad. Nagresulta ito sa bakbakan na ikinisawi ni Masida at narecover din ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente ang isang M16 rifle na naiwan ng grupo. Kaugnay nito, muling nanawagan ang mga militar sa mga natitirang miyembro ng NPA sa nasabing lugar na magbalik loob na sa pamahalaan at iwan na ang armadong pakikibaka. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: At lalaking may mental disorder patay matapos saksakin sa Cagayan de Oro. Balitang hatin sa atin ni K5K Buscaino.
11: Sinaksak at napatay ang lalaking may mental disorder dahil sa salitang itaas ang panty. Kinilala ang 47 anyos na biktima na si Joe Edward Imbate. May sakit na schizophrenia at residente ng Zone 5 Upper Linog, Cagayan de Oro City. Kasong murder naman ang haharapin ng 29-anyos na suspect na si Vicente Palutaw, kapitbahay ng biktima. Batay sa inisyal na investigasyon ng Puerto Police Station, pumunta ang suspect sa bahay ng biktima at kumatok sa pinto. Nang buksan ang pinto, agad na sinuntok at paulit-ulit na sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang isang kutsilyo na naging sani ng agarang kamatayan nito. Bago ang krimen, sinabihan umano ng biktima ang 6 na taong gulang na anak ng suspect na itaas ang panty nito dahil doon umano nagagaling ang mabaw amoy. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Mga K5, sa detalye ng ating balita abroad, umabot na sa mahigit 1,000 bata ang nasawi at mahigit 187,000 ang nagkasakita sa pinakamalalang outbreak ng tigda sa Bangladesh. Ayon sa CDC, ito na ang pinakamalalang outbreak ng tigda sa buong mundo na pinalala ng kakulangan sa bakuna at kaguluhan pampolitika. Lalo namang nahihirapan pa maospitala dahil kasabay nito ang pagdami rin ng kaso ng dengue. Patuloy naman ang vaccination drive upang maabot ang mga batang hindi pa nababakunahan.
12: YGC Network News. YGC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Gilbert Basho sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: 11 Mbps!
15: Pabalik ba K5 sa atong siling kapagpangalagad rin sa Webes Edition sa programa 11 Mbps!
14: 11 Mbps!
15: Alas 12:16 na sa Udto! Kapanyaga ng tanan! Anong dapli tara? Anong sunod anon tara? Kita matapos lang makaon ka program ta. Ang oras sa dulong sa usang The Power Trio Clinica Detects 500 the Superior Antioxidant Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C kag suman D3 Bio Antiviral kag Antibacterial Specialist. Mabakal ni sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyong lugar, mga pharmacy, mga klinika outlet naton di sa may syudad, Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College, sa hilira di sang Robinson's Place Haro. Sa may First District, ang ato sa klinika outlet, Barangay Baybay Norte, sa may Banua sa Mayag-aw sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may syudad sang Pasay, Barangay Poblasyon Ilawod, kay sa Kalinog, Gustmart Kalinog. Tag sa may Banua sang Sara, sa RGM Building, Barangay Apulista, sa may Banua sang Sara. May amanda sang libreng consultation sa may Banua sang Sara sa aton klinika outlet. Kag tanan nga klinika products pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kamabakal man sa mga nagapangunang butika kag pharmacy sa inyo sini nga lugar.
14: 11 Mbps.
15: Alas 12:17 sa aton sini nga pagpangalagad. Dali lang kay dumdumanyo ni Angin Report kahapon na may isa sini ka preso na nagpalagyo. Kaso sini pagpangimulos o kung rape. Ang ini nga kaso nga rape, no, it's a non-bailable offense ini. Hindi ka pwede kapiyansa kay makabig ini. Ang ining kaso nga paghimulos, it's a heinous crime. Mabulubog at ini nga kaso. Amo na ang korte, wala sa ginarekomendar nga naman nga piyansa. Nalagyo ang ining nasambit sini nga suspect. Bata pa nigali, 20 anyos pa lang. No? Kay humalin sa Hall of Justice, papauli na sa may banwasang San Rafael ang ato sing kapulisan. No? May duwa ini ka mga pulis nga nagabantay mga kakifay. Sa sining nasambit sini nga preso, naglisensya ang ini nasambit sini nga preso nga mangihi. Pero gin na take ya ang oportunidad nga diri magpalagyo kagga lumumpat sa mataas nga bahin sang area sa may bahin sang barangay Arifdip, no, sa may banwasang San Rafael, no, lumumpat ini siya. Ang pinakauli subong update, ining nasambi si nga suspect nagsungka na sa aton otoridad. Para sa kampiyon nga report o Podya K5, Rigi Di Mayo sang K5 News FM Sara.
12: K5 News FM, kampiyon, kampiyon report.
15: Ka K5 Reg?
16: K5 Enrico, nag-surrender na no, subong nga udto sa Talatapan sang San Rafael Municipal Police Station ang 20 anyos ning person under police custody matapos ini nakapalagyo kahapon K5 Enrico sakay sa patrol car sang San Rafael MPS nga halin ini sila K5 Enrico sa Hall of Justice nga nagfile sang kaso batok ni sa iya nga pagpanghimulo sa kagsang pabalik na inikunta ni K5 Enrico sa may San Rafael MPS sa may barangay Arifdip, naghingyo ini K5 Enrico no nga mangihi kag dito nagkakuha sang tiempo nga magpalagyo and inino ang information nga nagsurrender ining suspect based diri kay Police Lieutenant Francis Carona K5 Enrico.
15: Okay, so sino ang upod sini sang magsurrender ining nasambit sini nga suspect idad pa ni 20 anyos sa K5 Ridge?
16: Yes, exactly, K5 Enrico, 20 anyos, ini si Gerald Palma Jimena Jr. Gerald Palma Jimena Jr., nga 20 anyos, kag-residente man sang barangay Arifdip, San Rafael, Iloilo, K5 Enrico.
15: Okay, so sinong upo dyan sa mag-surrender? Sino yung iya? Sino nga mga himata o kung ginikanan? Sino nag-upo dyan iya?
16: K5 Enrico, no, based rin sa kay Police Lieutenant Francis Carona, nga ginkuha ining suspect na si Gerald sa iyang pamilya. Ginkuha ini siya sa iyang pamilya sa may sitio Aligamot, Barangay San Junicio, San Rafael, Iloilo. Kaupod man in K5 Enrico, no, ang barangay kapitan sang barangay Banggero, kaupod man ang ato ning mga kapulisan sang San Rafael MPS K5 Enrico.
15: So from barangay Arifdip, kung sa diin sa dito nagpalagyo sa aton mga otoridad, nagkadto siya sa may barangay San Junicio. Ang barangay San Junicio ni, kung may idea kita, anong kalayoon sa barangay Arifdip ni kung sa diin una siya na nga lugar na nagpalagyo sa ni K5 Bridge?
16: K5 Enrico, no, as of now, wala pa kita kabalukon ano ni ang kalayoon sang barangay Arifdip to barangay San Junicio. But inino ang aton palang nabaton ng information, ang ining suspect gin-surrender ini siya sa iyaman niya pamilya sa ginhambal na ito ng barangay. Kay kung hindi ta magsala K5 Enrico, nga ining suspect na 20 anyos nagpalagyo ini mismo man sa ilan ng barangay kay residente gid ini siya sang barangay Arifdip kag ang ining barangay Arifdip daan K5 Enrico kun hindi ta magsala daw na bukid na ini nga bahin nga puros kakahuyan kag ati kun tan-awon naton na kabalo na gid iniya ining suspect kun ining diin siya nagpalagyo kun diin siya malusot sa nga tion nga nakapalagyo ini siya kahapon K5 Enrico.
15: Ano gid ni oras kahapon nagkapalagyo ni siya masanag sanag pa kun nalibutan sang gabi ka K5 Bridge?
16: K5 Enrico around 4:30 PM no sang ini siya nakapalagyo kay actually based diri gani kay Police Lieutenant Francis Carona nga naghingyo actually ni siya sa duwa ni ka mga security personnel nga amuning escort no sa niya nga mga personnel man aton sa kaini sa patrol. So naghingyo ini siya K5 Enrico nga mangihi kay actually ang patrol na K5 Enrico nakapark iniya sa may piyak na linya. So nagtabok ini siya, so nagsaligman ini K5 Enrico nga ang ay yung suspect mangihi lang kag nakaposa sa inisya sa iyang atubang nga kamot ba na K5 Enrico
15: okay.
16: Kagulpi ni nagdalagan sa nabukid nga portion sa may banglid kung hindi ta magsala 5 to 10 feet ni ang kataason isang banglid sang iya ini din lumpatan kag nagpalagyo K5 Enrico.
15: Grabe no, basic nol baan nga nasambit sa nga preso kay tungod nga ang kaso sa nga pagpanghimlos is wala sang bail kag hinos crimes no. By the way, ining pagsurinder sang saning preso gaangot pa ang pusa sa iyasan nga magtimbang butkon sa ni Kaki Five Reg?
16: K5 Enrico, based rin sa ato niya nakuha ang information nga una pa lang sa nagpalagyo na ining suspect from Police Lieutenant Corona nga ang naang posas no, nga nakaangot niya sa iya kamot ang nahukas na sa iyang wala ni kang kamot K5 Enrico sang ininakapalagyo. Kagasubong K5 Enrico sang ginapasahan kita no sang aton nga mga kapulisan ang picture ni sang suspect na naka surrender ni sa custody nakaposas na ini siya ya K5 Enrico matapos ininogin buligan man ini sang iyang pamilya kagbilang mapilaman ka mga barangay official sa nasambit nga barangay K5 Enrico.
15: Okay, so pagpalagyo gali isa lang niya kakamot ya may pusas
16: na may ara K5 Enrico nakaposas na pero sang tion nga nakapalagyo na ini siya ngayara na ini siya sa mga nabukid nga bahin according diri kay Police Lieutenant Francis Carona nga nahukas na ni ang isa niya ka posas meaning ang isa na lang niya ka posas may ara nga angot nga posas K5 Enrico.
15: May tendency mas siguro kay ti malisensya manghihi do ka budlay manghihi ng imos nga butkon nga duha ka butkon may pusas no. Gina-imagine mo man na K5 Reg?
16: K5 Enrico.
15: Kung may pusas ang duha mo kakamot, do hindi ka man guru ka-abri ka zipper mo, no? Basit ko na muna, nga gin-akaksan ang isa niya ka-butkon sang pusas. Kahit yung lisensya mo, mangihikaw. Hindi ko mangihikaw nga nakapusas ka. Do ka budlay magbukas ka zipper mo o kung na butunis mo K5 Reg?
16: Yes, good.
15: So, amo na, pagkakita sa iya, ang isa niya ka-butkon, may pusas. Pero ang isa ay kabutkon, why na sang pusas sa K5 Bridge?
16: Yes, K5 Enrico. Kag-base pa diriganik ay Police Lieutenant Corona nga planado ni ining sa suspect ang pagpalagyo niya. Kaya nakuha yan yung buot sang duwanik security personnel o kunining police naton nga maglisensya at pagtalikod ni sang kunin mga kapulisan. Nagdalagan ini K5 Enrico kag naglumpat sa Banglid kag didto no nakalusot sa mga kamaisan kay kun na ang barangay arrested ni daan K5 Enrico puno na ini sa mga kahoy kag wala sang panimalay eh.
15: So may idea sa area da no kag amo ning rason nga nagpalagyo siya pero base ko nakapamarasmas man kag sila ko malagyo kuni diin kuni manago no. Kung magbalik ko sa pamilya ko, tilaban-laban na basit may mga pulis pa rin to. Kaga, makadto ko sa ibang lugar na may nagatabid nga pusa sa imo nga butkon ka K5 Reg.
16: Yes, K5 Enrico. Actually, ang aton nga mga kapulisan, halin kagabi, no, halin sang hapon, astang kaina kagabi K5 Enrico, wala nagkontak sa pagpangita sa iya astang madakpan. So, bangod man sa bulig man isang mga barangay officials, sang barangay San Dionisio kag ining iyaman nga pamilya nga ati nakabaluman ini siguro kay Fabian Rico based sa pagpost man no, sa mga social media o kon sa mga media outlet na kilala ni nila kay Fabian Rico ang ilahi mata rason nga ginbuligan nila kag magsurrender ni subong nga udto sa custody sang San Rafael MPS K5 Enrico.
15: Kag mabudlay man kay ti iniya may criminal record kag kung pagpalagyo mo na ikaw di ang mabulig sa iya ka K5 Reds, taguro-taguon mo da. Laban-laban, madala ka pas kaso.
16: Yes, kid K5 Enrico.
15: So, ang basang iban, no, pagkabalo, base ko nang gin-informa na. No, kaga nalay gayaman ng 20 anyos na suspect na mag-surrender. Pero ito yung kaso ya pagpanghimulos. May information kita, ang biktima sa ni taga barangay Deepman na nagpasakal sa iya kaso sa iya ka K5 Reds.
16: K5 Enrico, possible no, so i-verify pa na naton ining biktima niya nga ginaaligar ni ginhimuslan niya ini K5 Enrico. So i-verify pa na naton sa kay Police Lieutenant Corona K5 Enrico.
15: Okay, nadakpan ining suspect pero ining duwa ka mga pulis nga yara sa napalagyuan sang preso, ano may mga tubangon sa nga kaso administrative? Kahit ikaw lang tawo naton na liable ni sila sa ila sa ning simple ano na negligence of duty kasi ara sa ila sa ning preso under sila police custody pero napalagyuhan no although nga ini pagadako pag surrender sang sining nagpalagyo nga preso makamitigate o kung makapaganagan makapanubo abi sa penalidad sila sa kaso pero may mga report ano anya pamunuanda san Rafael maga-imbestigar or may mando na from IPPO nga anong matabo sini sa duwa ka man plagyuan sang preso pareho man tabo tubla sa uton naon plagyuan sa preso naglisensya man mangihi sa CR sus didto gli na nagpalagyo sa likod sang CR kakipay bridge may mga kaso gin atubang ining mga pulis nga palagyuan sang preso tiniya anong information da kay police lieutenant Francis Caruna may mga atubangon pa nga mga liability o kon kaso administratibo ining duha ka mga pulis na palagyuhan?
16: Five Enrico, sa subong no, wala pa kita sa information regarding the but still no, kinangla na to ni i-verify kay Police Lieutenant Carona kung mayara sang liability ba na ining duha ka security personnel nga kaupod ni ang suspect na nakapalagyo. But still, kay Five Enrico, no, ongoing pa during investigation sa aton nga mga kapulisan, kag ginasman gani na to ni si Police Lieutenant Carona kung ining suspect na nakapalagyo, mayara pa siya isang possible nga padugang kaso nga pag-atubangon. But for now, kay Five Enrico, wala pa sang dugang ni nga information ang aton nga hepe kagatinguan aton kay Fray Enrico as soon as possible nga makuhaan man usang dugang updates regarding dirino sa insidente kag sa pagpalagyo man sa sang suspect ni nga 20 anyos kag sa duwa ni kapulis kay Fray Enrico.
15: So mo ni siyang nakapangalo sa litrato mo ang ining suspect kag nakaluab?
16: Yes, kay Fray Enrico. Amo ning suspect nga nakaluab.
15: Sige. So, hulat na itong dugang development siya na kaki-5 Bridge. Salamat, Gid.
16: Sige, K5 Enrico, no, ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sa kampiyon na kape ang GTX Coffee Mix na kakapi ka na nakadetox pa. Sa liwat, ini si K5 Bridge de Mayo para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News.
14: 11 Mbps.
15: Salamat kid kay Kakita Bridget de Mayo. Update sa nagpalagyo nga preso, nagsungka sa ato si mga otoridad. Yung sa bagay din ka pa madiritso man. Alam mo ang ining pusas samtang nagahulag ikaw, nagahugot ka nagahugot ina. Ina kon may maideya ka sa pagkakasang nga pusas. Ah, kay ti samtang hindi makakasi imo sing butkon, no, matamat ang nagahugot. Ah, kung sa tama ka sakit eh. Kag isa pa ti ang tendency the time base kuno ay black kwan kapanumdom na ang ining sambitsa nga suspect nga 20 anyos that's why nga nagpalagyo no sa ato sa awtoridad pero ti kulang taon naton na may mga lapses ang duwa sa ni ka mga pulis although nga ti nagsurrender nadakpan pero ti paano na lang bikon why malag why madakpan why magsurrender gali I mean no ti bisan nagsurrender kulang taon naton may kapaltahan ang duwa ka mga pulis. Ah, may mga kaso na tumangon. Ayan, kaso administratibo. Amo kung kaisa widaw kaging nga magatag sang imo sing 100% nga pagsalig. Di ba la ka K5 kisya? Bisan sa pagigugmay di ka magatag 100% nga pagsalig. Nasiling mo siya na, siya na. Tapos pitiksintas inislan ka.
14: 11 Mbps.
15: Pariho man kay Barangay Kapitan na Sinayo. Ah, nagsalig siya Barangay Treasurer. Sisilin ko, abi ko, okay na. Just imagine, lima ka tuig, why timo ka pasa sang liquidation sa ibos ng barangay? Timo silingon, gimpatiyog-tiyog sa palad sa imo barangay treasurer? Kani ang barangay treasurer, nalaga mo nagkapitan? Kay ikaw yan daw lipong sa inyong barangay, why timo baloda ka kung ano nagkatabo sa imo sing barangay? Nagbarangay officials ka pa?
14: 11 Mbps.
15: Igaling pasalamat, parehos kay Barangay Kapitan Sinayo. Oh, kay ti ma-extend laban-laban ng ilas sa termino. Oh, kay ti nakapasa na sa second reading sang Senado ang ining pagpaiway, pag-postpone sang barangay kag SK election sa mabot kong taning Nobyembre 2, tuig 2026. Kag mahimo ma-extend pa sa lima nila katuig na termino. Ti ang ginabutang dito sa Siningin Pasar, no? Nga hagna ang election matabo sa second Monday of the week, no? Sa abulan sa Nobyembre. Why naging tuon sa first week kay base kon matuon sa Nobyembre 2 pariyo subong, no? Barangay kag iske election na All Souls Day pa. Ti bisan di gani natuon ang barangay kag iske election, no? Pag-abot sa election ang managkalamatay, nabuhi mo. Amon gani nga may istorya, bla may langas-langas. Si Lolo kadto sa polling precinct. Siling niya nagkadtog ako diri. Magluwas nga luyag ko magbuto. Gusto ko gid makita liwat ang nagtaliwan tong asawa. Kay nga ah, pag abos sa eleksyon, ang dugay ko nga patay ng asawa, nagakabuhi. Kaya galing problema, sa nabay sa nag-abdanay, kay nakabuto ng iasawa. Kambot ko sino nagabuto, sina ah. Pagbalik ta, i-check na itong report ni ka K5, Kim Kaluyo. Kay angot managyapon sa barangay Isyuho. Sa may barangay Boulevard, sa distrito sang Bolo, ang chairperson nila, no, chairwoman, kagang nila SK Treasurer, ginpapanaugan sang suspension order sang Office of the Ombudsman. Why sang liwan nga nagreklamo sa ila kundi kaugalingon lang kapitan. Si barangay kapitan Jing Villanueva, inakitan sang Ombudsman nga may probable cause ang ginpasaka sa nga kaso. That's why nga papanaog sang 90-day suspension, may imo nga preventive suspension eh. No? Kay kung kaisa, you need to be suspended para nga hindi ka na maka-intra sa kaso or sa mga maka-impluensya. No, just wali mo ning process mo. For example na, ang isa ka police na imbisigaran, automatic na gina-relieve. No? Kung isa gina-suspend. Pero ining suspension nga ginatawag, hindi pa na iya, no? Asaling naton nga pinalidad nila. Pero i-check nato ni karon kay K5 Kim, kung bala ang ining suspension, pinalidad na nila nga nakitaan sang Office of the Ombudsman na nga may mga kapaltahan ukon wala makasunod sa insakto ng proseso, hindi nila ma-justify, hindi ma-dokumento kung sa diin na ang kwarta nga ila sa ninyo ginkuha nga wala ibalo si Barangay Kapitan Jing Villanueva gingasto. Iti okay mo na kung ma-justify mo nga ang imo gingasto ng kwartaryo may resibo. Tama katam. Kung kay isa gani, ginagtabon pa ko na. As long may ginawiyatan ng resibo ka maka-justify sa gingkantuan sa kwarta, gingastusan sa kwarta, huwag nagro problema. Problema sa na kung hindi mo justify. Ah, kay basi kung makuha ka na resibo, bla, basi kung pariho man, no? Sa natabo, sa saning mga ginpang isyo nga mga disbursement sa aton sina nga intelligence fund, confidential fund. Nang iban siya na kung basihan tamang ngalan sa PNC, iba naglamatay na mo. Iba loon tali. Dugang sa report ni K5 Kim Kaluyo, pagkatapos sang pila ka importante nga mga pahibalo, paliog standby.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
3: SM,

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
0: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
8: Momshie!
7: Angeline?
8: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa Meaty Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig ng DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
5: Ang D3.
8: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
5: D3 Bio.
13: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: Babakal sa mga butika.
14: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: 11 Mbps!
17: Pabalik pa K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Webes Edition sang 11 Mbps.
16: 11 Mbps.
17: Alas 12:24 sa aton sining nga pagpangalagad. Katimo-timo ng tanan, kapanyaga ng tanan. Sana all. Pero sa gyapon kita makadulong sa madugang pagiging impormasyon kay si Anay House Speaker Martin Romualdo. Na natalana, preparado na itong iya sa nga aprisuhan sa may bahin sa Quezon City Jail. Na, kay ti pull out sa may hospital, no, kay ti gaupos ang ombudsman nga may motion ang campus ni sang hospital detention. Si detain ka bala nga kung okay naman matyag mo. Ngayon ka lang kay damok balatian ni kuano ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Mga anom gikabilog nga mga balatian. Magluwasan natin may mga anxiety pagit. Hindi timo ni pag attack yun sang anxiety ka. Ah, sang una, kanami sang ibo sa nga sitwasyon. House Speaker ka pa. No, kaglakip man sana. Ah, kanami kang nag-sululod. Pipitik sintas, baliskad na ang natabo. Amo na ang bal naton, why gisang forever? Ah, basta gahimo kasang kalainan, may katapusan gid ang tanan. Kaya ang bal nila, may Diyos gid ang kalibutan.
16: 11 Mbps.
17: Yambot rin sa may Barangay Boulevard Molo kung sino nagasugid sa ila. Kay Willing man ang SK Chairwoman, kagasubuman ang SK Treasurer. Nasabton sa proper forum. Ang inasambit sa nga kaso ng infile ni Barangay Kapitan Jing Villanueva. Si magsesyon, daanong sitwasyon sa may Barangay Boulevard, man? Alam mo ka, budlay ka mo na yung mga sitwasyon, pero mas mayong magani, ah. No? Para nga, may ginatawag kita nga balance, dirakla. Budlay kung isam lang katuhog ang barangay officials kagang mga iske officials na. Kahit kung ano dang gusto, amo gid batuman. May kung kaisa may mga oposisyon, basta healthy lang gid, ah. Nawa isang personal, no? Ginahimo ini, para sa kay Johannes Pamuluyo, amo dapat isipon ta. Para sa Kampiyon Report, opo, JK5, Kim Kaluyo.
18: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
19: Wala lang mo, pamulitika, ka K5 Rick, ini ang panindugan ni Honorable John, o kung mas lalaman, bilang Jing Villanueva sa barangay Boulevard Molo, Iloilo City, ang punong barangay. Nasa nasambit yung lugar
17: nga, at kasunod, no? Kahambal nga wa isang lamod pamulitika. Nga akong pagservisyo, da laktan sa pamulitika haw.
19: Kaya actually, Kaki 5 Enrico, ang ginpasakaan na bisang mga kaso, Kaki 5 Rick, related ya sa tiyak nga political party. Pero according din sa kay Kapitan Villanueva, wala na daya labot no, ang ilang nga political colors sa Kaki 5 Rick.
17: Trabaho lang, walang personalan.
19: Among yan, Kaki 5 Enrico. Kaya
17: para sa kayuhan sang syudad, eh. Sa nga pamuluyo sa mga barangay Boulevard, Kaki 5, Kim. So, bali, paano ginag-ugat ang ininasambit sa nga pagpasaka sa nga kaso? Kaya nabuluan naton, nangin issue na sang una, ang ining fiber nga board bla sa ila sa nga basketball court. Dira ka lang kita, yung nga may ring pro ay isang board mo. Amo na balanon nga patanda-tanda tira, no? Why sang site, inakon tanda ka pabandahon, ti. Budayang kay magpasulod, no? I-ring lang na bilhin mo.
19: So, actually, is... kay Kipay Breakin pamangkot man na naton siya. Kung amo na ganyan man, wala nga, siya ang nagpakakas sa basketball ring, no? Kunin ang fiberboard, kay Kipay Break. Ang balya de rin, no? Nga, hindi siya ya, during the time. Actually, ara siya sa amo nga time, sa ginkakas sa kontraktor tungod nga may unsettled pabala nga mga bills o kung balayran kagiban pagid nga mga requisitos o kung documents ang SK official sa kontraktor nga ginkuha nila for the fiberboard kay K5.
17: Oh, pero subong, pagkadto tada fiberboard ng ginban ka K5 back in, do ay kukutol pa.
19: Wala ganang gapon.
17: Away gapon, so board lang, hindi fiber.
19: Do plywood lang gani.
17: Plywood lang po namin kung fiber lang daw sirahangon lang transparent ang iya color. Amo na sa mga official yung mga pag-basketball, ang board mo transparent. Pero amo gid ang ginumpisahan o kung may iban pagig ma issue da ka K5 game.
19: Actually ka K5 Enrico, no, may natukiban ining si punong barangay Jing Villanueva may kaangtanan o sa ining pag disburse sa mga cheque sa mga SK officials sa piyak, no, nga wala pa sa layas ang aprobado or approved nga annual development plan. Kaya actually, base man rin, no, sa revised implementing rules and regulations, no, sa mga sangguniang kabataan officials, nga before kaya magpagwa sang kwarta, dapat may approved nga atawag na, no, annual development plan kay K5 Rick, kag nasaad ini siya, no, sa imo man niya nga annual development plan kung sa diin pagagastoson, no, ang kwarta kay K5 Enrico. Based man rin sa records nga aton rin na uyatan kay K5 Rick, bali, no, sa around 2024 ni siya, bigin pasaka ang ining kaso, no, kag based sa information, yaraan nyo sa around 8 ka mga cheque ang ginwithdraw sa March 5, 2024. Roughly, kaki 5 rik, doon mga around malapit sa tunga sa milyon ang ginwithdraw sa isagad lamang kaadlaw kaki 5 Enrico.
17: So kung magwithdraw sa kwarta, dapat paibaloon kin si Barangay Kapitan na Jan Villanueva?
19: According niya sa rules niya sa mga SK kaki 5 Enrico, mayara sa nagtawag nga financial independence ang mga sangguni ang kabataan officials since nga kumbaga dugin mayara na bala kumbaga sa mga boundaries kung ano lang pwede pang hilabtan sa mga punong barangay, mga barangay treasurer, sa mga transactions ya. Yeah. sa mga SK officials ka K5 Rick, no, ugaling ang problema kay nagdisburse ang kwarta ang sang cheque ang SK officials sa PIAC nga wala pa sila yasang approve nga annual development plan ka K5 Rick.
17: So para kay Kapitan Jadilano Eva, nauna pa ang karo o kung ang kalisa sa kabayo?
19: Dodo mo gid kay supposedly amo na siya ang isa sa mga requirement before kaya magpagwa sang kwarta. Dapat aprobado sang barangay ka K5 Rick ang inyo yang annual development plan. Kag ti actually no gin panindugan niya man diri nga ti wala sang pamulitikaon ni Sen ka K5 Enrico kay iya di accordingly para sa kausa no sa mga pumuluyo. Yari bala na pamatian nato.
17: Nalang do lang alang ka K5 kay Q&A na lang kita. No kay do lang alang tapi ra man panindugan ni Barangay Kapitan Jan Villanueva. Ang ining suspension order sang ombudsman nga tatlo ka bulan, saan o pa ni nag-umpisa o saan o pa maumpisa?
19: Actually, nabato ni no, sa mga natungdan no, correspondents so kung ining mga ginreklamo sang August 27. Base diri sa pagpulupumangkot ni Kapitan Jing Villanueva no, sa mga taga-ombudsman, na kung for example, August 27, ginhatag to kaki Fabric, the day after, matik effect na siya. Pero wala binasaad niya specifically sa ginhatag nga order, written order kaki Fabric Enrico, nga amo ni nga adlaw. So, i-clarify pa nila kaki Fabric. So, bali, as of this time, tawag na, no? Wala pa yan wala pa gid niya officially na suspend ang ining SK chairperson kag ang SK treasurer kaki 5 Enrico ay katuan pa nila sa ombudsman to know further kung saan ugali mag-start ang ining 3-month nga suspension kaki 5 Enrico kag ti ang Department of the Interior and Local Government kid lamang ang makasabat no may kang tanan sa kung anong matabo kaki 5 Enrico sa nabilin no kung for example during the duration no sang ining suspension kaki 5 Rick pero based siya sa knowledge no or ihibalo ni Kapitan Villanueva so posible nga kung for example mag-take effect ng suspension nga ang first barangay or SK kagawad ang mag-take over anay temporarily kaki 5 Rick para ya mangin functional man sa gihapon o kung mapadayon ang mga set of activities samtang ongoing pa man niya ang suspension sa SK Treasurer as well as ang ining SK Chairperson kay K5 Enrico.
17: Pero ito siya mapungko bilang SK Treasurer samtang ara sa suspended ang ila sa nga barangay treasurer?
19: Kaya usually do gina-appoint man nila
17: kay K5. SK Treasurer mo, gina-appoint, no? Ang
19: yes.
17: Treasurer. Okay. Pero pamangkot, ining 3 months, nabloan nato hindi niya gid pamatbat I think it's a preventive suspension
19: actually kay K5 Enrico no nga ti accordingly hindi pa man siya ya final kay K5 Enrico nga decision kay actually pending pa maning kaso luyag pa man diri no sang ining respondent o kon sang SK chairperson kag sang SK treasurer nga hatagan sang kahigayunan ang ila kaugalingon nga madepensahan ang ilang nga mga kaugalingon may kaangtanan sa ining mga allegation batok sa ila ya kay K5 Enrico pero according diri kay K5 Rick nga ti nakitaan sang sufficient evidences para sa ginatawag nga misconduct ka K5 Rick. Pero pag abot naman niya sa ginatawag nga liability para sa dishonesty, wala pa sang substantial evidence para sa maaprubahan la or tawag na no mapamatud-an nga may liability para sa ginatawag nga dishonesty ang ining duha ka mga SK officials ka K5 Rick. Kag actually base diri no sa nasaad no sa section 20 of the revised implementing rules and regulations so kon RRRR sa Republic Act number 10742 no kaki fabric as amended no nga ti ang mga SK ang mayaran no sa financial independence sa ilang operations sa disbursements and encashments sa ilang mga pondo income kag expenditures kun ang concern ni Kapitan kaki fabric ang hindi pag consult so hindi naman need accordingly kaki 5 Enrico hindi naman lang need sang permission o kung hindi naman yan need sang approval antes na mag-disburse. Ang problem lang kay Fabric is dito sila yan nag-disburse during the time nga wala pa sang aprobado nga annual development plan kay Fabric. And probably, amunino ang nakitaan sang ombudsman nga ti, kumbaga, probable cause para yung mangin liable sila for misconduct ang ining duha ka mga SK officials.
17: Sige. Salamat kay K5 Kim.
19: Report nagikan sa Barangay Boulevard Molo, Iloilo City upod sa patrol si K5 Makoy SK Umalay. Happy listening dira sa may lapas, Mami Immaculate Sir Clip Acosta, Titara na Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica Dresa de Camay sa Rizal Apus, and Pamilya Manaay sa Airport Mandoriao. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: 11 Mbps!
17: Ang ining pagpanaog sang order sang ombudsman, preventive suspension pa lang ini. Hindi ni Boss Lingon nga, bow! Hindi na iguan, gid may sala sila. Usually, amon yung proseso eh. Gina-suspend ikaw para nga hindi mo ma-impluensyahan, hindi mo ma-intrahan. Ang ano man yung investigasyon, kaya yung iba kung narak ka pa sa pwesto, pwede yung ma-impluensyahan mo. Kung isa pa, hugon mga witnesses da. No, usually, amon ni ang proseso, pero hindi pa niya. No, nga makambal kita, si Iski Cherto, si Iski Treasurer, may sala gid. Kagin suspend sila. It's regular nga process na dapat magpatigayon sa preventive suspension angot sa sinasambit sa nga kaso. Pero tining nakitaan sa nga ombudsman nga may balasihan, may prima facie evidence, no? May yara sa nga probable cause. Ang ining kaso, tindiriya imbisigaran eh. Kagatagan sa tinion nga makasabat man ang ining mga akusado na sanday chair SK Chair, kagining SK Treasurer, mga kakifa. So, bantay natin may malawig-lawig pa ni. Kung nanugid ang mga resulta sa investigasyon, kung may kitanda ng mga sa ulihi nga may mga kapaltahan, may mga nalapas kasuguan pa, it's the time. Now, nga wagapan na, ugman, no, sang another sini nga order o kung ano ang mga desisyon sang Office of the Ombudsman.
16: 11 Mbps!
17: Si Batol Larusa kuno ara sa Mount Diwalwal sa may Davao de Oro. Amo tambal ni Secretary Adjon Vic Rimulya nga ginaproteksyonan siya sa mga impluensyado nga mga tawo. Siyang ditumod ang impluensyadong mga tawo, amo ni mga big time miners.
16: 11 Mbps.
17: Kamo nang gidalikawan nga may gimo nga kung mag-engage nga dakpon si Senador Batol Larusa basi madamo bala magkalamatay. Ha? Kay visit permission base kon na ginato sa magkalamatay, that's why nga ginapaagi sa insakto nga proseso pag-istorya, negosasyon kon masurrender si Senador Bato de la Rosa. Pero labo mo sa bato, laban-laban di magsurrender.
16: 11 Mbps.
17: Wala tiyempo sa ato sa pagpangalagad. Ang iba sa mabalita informasyon mabatihan ko sa pagpangalagad sa programa El Castigador. Maligo, manibin, gamit kita Detex Beauty Soap para sa mahamis, maputi si nga panit, kagbatok sa skin diseases. Kag Klinika Diofresh, iwas bao balas, iwas baho bayaba. Kay Ma'am Laura sa Magaysay, nagbaliskad ang paya, nagkaya-kaya. Kay Kim Arisione Flora, may dayad nga udto. Kay Sir Armand Bacoguay, kay Sir Alan Ortega Tocoyo, kay Ma'am Anli Bahade, kag kay Ma'am Rima.

0: sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami git ang akon nga pamin salamat sa Mighty C
3: Mighty C
5: mabaka butika
3: Mighty C ang alkaline nga vitamin C
7: ako si Rosita may dysmeria ako may ginag recommend ang Mighty C alkaline vitamin C maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day basta subong kun magabot ako ng menstruation wala gid ako makabatsyag sang sakit
3: Mighty C
5: mabaka sa mga butika
1: masakit ang tiyan masaminabudlayan sa pag-ariya Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Dabit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Four Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Four Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Four Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinikas 4 Biotics.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: oxalito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay na batian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat ka.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah French. Bakal na! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mabakas mga butika!
8: D3 Bio!
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO!
9: Ang VCO!
8: Yung may D3!
9: Mabakas mga butika!
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kudayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. epektibo.
9: Mighty Safe. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
13: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. Saray Iloilo.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 13 na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe git siya Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong Huwebes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton mga istorya diri subong nga hapon sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Today is Thursday, September 10, 2026. Kag 106 days to go na lang kag Pasko na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Grabe, sa pagkadasig sang inadla, sa pagkadasig sang panahon, ari na kita ha sa ikaduha nga semana sa bulan sang Setyembre. Kamusta so far ang sulod sang Bermans? Kabay nga, syempre good news? Kabay nga blessing? Bugana? Kamusta ang mga suki naton dira? Mga nagkatutok subong sa Iloilo City, maayong hapon gid? And syempre, sa mga nagaupod man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, sa K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag dira sa may Short FM Dumangas. Kag syempre, dira sa Quinto Distrito, sa mga nagkatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Webes nga edisyon sang Secret Memories. And sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7. Hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Para mangin una, kag-updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa mga kumari abroad ta. Ma'am Annalie Bahada, good afternoon. Ma'am Bings, PSJ, maayong hapon gid. Maayong hapon man dira kay Ma'am Nadalyn Shautong. Kay Ping Ping, BG Venus, maayong hapon. Maayad-ayad nga hapon man kay Mami Azun, bugtaw na Mami Azun. Kay Ma'am Nene Shan Presya, maayong hapon gid. And Mara Ramabe sa J&E Hardware, kanday Jether Sandia kay Jemar, nagapamati gid subong. Mayong hapon man kay Ma'am Melay Montano Palencia, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan, Ma'am Remia Panes, Ma'am Winifreda Sarmiento, kag sa iban pa nga nakatutok subong. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Coffee time na kunuho ako si Ma'am Aisha pa. Sir Arnold Alagos, maayong hapon. Manina, patamyaw lang sa maulanon nga hapon. Sa banwa kang miyag-aw, kaginatamyaw ko gali maninay. Mga upod ko di aga, pamati sa balay. Sanda ni Bibi, kag-asawa ko nga si An-An, kag-Anthony. Salamat, gid. J.R. Heroses, maayong hapon. Patamyo lang maninay sa kay Joy Marie nga nagapamati subong sa Udyungan. Maayong hapon, gid. Sir B-Boy Bakason, maayong hapon. Shout out lang maninay kay Papa Tutong sa may barangay Aldiger, Sara. Lord Jean Franco Labus Arellano, good afternoon. Roy Romeo Pasquin Jr., good afternoon. Dira sa may barangay Rizal Uton. July Valiente, maayong hapon. Ari naman kami maninay, naka-standby as sa idalom sang kawayan, samtang gahulat sang drama mo. Patamyaw lang kay Ipil kay Nuno nga nagakihad ubag kay Unyok nga nagascatter. Wow! Timprano pa ha? Samtang nagapamati ah. Kay Inday Jen, kay Nanay Aling nga nagaduyan-duyan, kag kay vlogger sang Anhawan Duanyas, Kuya Roy Provencianong magsasaka. Always gid nagapamati sa K5. Mayong hapon maninay, patamyaw lang sa mga taga-Bakuranan pa sa City, pag-greet lang kay Palomar kag Labos family. Thank you gid. Sir Jesse Hamolas, good afternoon. Patamyaw lang maninay kay Mulong kag Marilu sang Sityo Sapa Zone 1. Alan Ortega Tukuyo sa may Giso Kalinog, maayong hapon. Nang Bem, maayong hapon. Arlene Chua, Ray Tacleon, maayong hapon gid. Maninay pag-greet naman happy birthday sa akon hinablos, Joy Dublado. Kay Sister Lina Shautong Dublado para buwas. Thank you gid. From Mambings PSJ. Hey, happy birthday sa kay Joy kag kay Ma'am Lina Shautong Dublado. Kag sa tanan nga naga-celebrate sang ila kaadlawan, happy birthday sa inyo.

0: happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa, pwede gid kamo makapag-greet. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay shoutout lang sa may lapas sa mga apo ko. Ilabi na gid sa apo ko sa tuhod, si Cairo. Happy, happy 5 days old from Mumsy Lucy. Justine Kim Abunyawan, maayong hapon. Shoutout maninay kay Jovel Abunyawan, kag Jomar Abunyawan. Shoutout lang maninay kay gang nga nagapungko sa Duyan from Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan. Gilbert Binosa, maayong hapon. Pag-greet maninay kay Janelle Baliner nga nagaobra sa Cavite. Arby Chris Caceres, John Kevin Medina, maayong hapon. Shoutout lang maninay sa mga taga Dafagoods, Pasig City. Kay Leia, Pearly Joy Palier, Maymay Gustilo, April, kay Juliza Aguilar, kay Ben Palma, Lawrence, kag kay Nang Che. Kag sa mga gwapuhon, nga security guard, siya kay Padura, Kasipe, kag Nunoy Palomar. Sin Yunog Nayaway, shoutout maninay sa family Waywayan, kay Nanay Merly, kakayanyan Joyra, Shalom, sa tanan nga taga San Isidro Hat. Ma'am Glory Blanco Sado Nagalio, good afternoon. Happy fiesta sa Banwasang Gimba. And syempre, happy fiesta man sa Banwasang Ahoy. Alex Ander, maayong hapon. Patamyo lang maninay sa mga nagamasilya. Kay Mark, kag kay William, nga nagatakod tiles. Always good, nagapamati. Palagas ko lang maninay, patamyaw ang mga magulang ko sa Banate kay nang Burley Divino, kag Amay Montaño. Mama Rizal Baluro Kasiple, good afternoon. Mama Riz Alanan, shout out lang ko noo kay Lydia Alanan nga nagapamati kid Subong. Pastor Renato Granada, good afternoon. And syempre sa mga K5 solid supporters naton nga nakatutok gid Subong nga hapon. Nagapangapingapi na to si Ma'am Glory huan nagahulat na sang aton istorya. Amo man si Ma'am Erlina Tilarma Goles kag si Sir Noel Goles dira sa Telecom Compound. Ay, sige. Para na aplastado ng mga kumareta. Mayong hapon man sa mga taga Eline Store dira sa may Hubay San Junisio, kay Madam Nene Roslyn, kay Ma'am Nene Elaine, kag sa mga timbang nga nagaobra sa Changi, J.J. Bolivar, Mercy Banyes, Rafi Sana, kag kay Nunoy Lashot. Maayong hapon gid sa inyo. Sige! Ang aton istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Darrell. Oy. Si Darrell may ara sang asawa kag maayo ang iyang obra. Pero ang problema, kay ang iyang asawa gasto diri, gasto didto. Wow, daw kilala sang kilala ko ba? Kag ang masakit lang kay kung si Darrell gani ang magbakal sang iya nga kinahanglanon, nagapangakig ang iya nga asawa kag inaawayan pagid nila. Uy, do hindi man ikaw ni Guro nagpadala? Sige, ano ba lang ang mga ending sang istorya ni Darrell? Paano nila bala ma-resolve ang ininga problema? Ang bugos nga kasaysayan ni Darrell aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Love? Ano ini?
1: Oh, di ba, love? Nami siya, no?
0: Para sa diin na, love.
1: Love, latest ni siya nga smart glass, love. Abi mo, 18,999 na siya.
0: Love, kamahal si niya. Kung tani gininvest na lang sa lain.
1: Love, investment money. Tanan niya ginabay ko, pwede mo na mabaligya.
0: Ay, kanugon sang kwarta, love.
1: Ay, si love bala mo.
0: Okay, sige. Wala na ako sang mahimo pa. Ara naman amo.
1: Yes! Ara man lang gali. Amo ginabala love ang inanamian ko sa imo mo. Abi, dali, dali bala.
0: Love?
1: Love? Kulang ka lang imo ya sa angga.
0: Love?
1: Love?

0: Tol, ba si Bitmong Slim Bagay niyo? Dubai niya, Lin?
1: Tol, alang-alang, Tol. Malmahal na yan.
0: Oo, mahal kid man eh, pero kay ti grupo, 3,000 na lang niya. Down ka lang 1,500. Dason lang 1,500.
2: Ba? Ano, Tol?
0: Oh, nga nakibot ka ako. Wala ko'y balat nag-lahog, Tol. Grupo, oh.
1: Tol, bala, Tol.
0: O, gani. Hindi nga. Dala natin 1,500, ah. Puta ako na discount mo ba? Dason lang ang katunga, ah.

0: Love? Aryo? May dala ko nga pamahaw.
1: Yeah, thank you, love. Bo timing gid. Gutom na gid ko.
0: Ate timing gid, love. Paborito mo giningin bakal ko.
1: Salamat gid, love. Ma... Anay ka? Daw ba guwang sling bag mo, love, ha? Kay sino ina?
0: Siyempre akong, love. Ginabaligya kay ina sang office mate ko. Tapos, nag-down ko katunga. Tapos, daso naman ang katunga.
1: Ano? Ay, love na siguro kung mahal, ina.
0: 3K man lang, love. Maya man gani. Iguba na nga daan ang sling bag ko, eh.
1: Love, damo man sa tag 150 sa downtown. Bakod pa. Kay ang ginbakal mo, subong? Ay, pero tinaya ka mahal. Tanugon sang kwarta.
0: Sige lang bala, love. Inid ko man ini. Kalaya na bitulukon sa sling bag ko nga. Gisi-gisi na.
1: Bot sa imo, love, ha. Uyang-uyang ka lang imo yung sang savings, ta.
0: Oh, Aister?

0: Darrell, naano ka? Dawalin pa ka ina nga, wala mo ko ginasapa ka. Akig ka bala sakon?
1: India, wala man ako sang dapat nga ikakig, di bala?
0: Ay, sorry na. Ay, base ko na offend ka sa ginambal ko.
1: Napinsaran ko nga, gusto ka lang. Aho man lang tutos ling bagay ni. Nga ka mahal git. Iuli ko lang ni Boss Love. Kanugon matuod siyang kwarta eh.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 dire lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagdami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
8: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
8: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw daw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 gamay VCO.
8: Ang VCO
10: gamay D3.
8: Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Pasami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw.
12: Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtimula, kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka.
12: Kaya sa DTX 500,
13: ang stress malikawan,
12: pagkamurigod malimta.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape.
15: Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi.
14: Pagod sa kape nga akong ginainom.
15: Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi.
14: Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule.
5: 3 times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My TC Effectivo.
17: My TC!
18: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.

0: Love, kamusta ang sabor sa tinola?
1: Medyo kulang sa asin. Pero pwede na.
0: Ginhungod yung gina. Kabudlay nga daan nga magbalatian ta sa kidney. Ay, oo, oh, gali, love. May ma deliver di karon ha. Basi, hindi ko wala maabdan, how? 9 a.m. da nang sulod ko eh. Maayo na yan kay ikaw, 2 p.m. pang sulod mo. Ikaw na lang karon receive, love, ha?
1: Ha? Delivery sa ano, love?
0: Kwan, nag-order ko sa online para sa salug ta. Arab lang PVC vinyl nga tiles, how? Nami siya, love.
1: Ano? Nakatiles naman yung balay ta?
0: Ay, kadanlog, love. Mas nami ang PVC nga tiles. Amo nang uso, subong eh. Hay, love, swerte ba lang nga color ang ginpili ko?
1: Pila to, love, ah?
0: Mga 7K lang tanan, love, ah.
1: Bah! Ano? Kadakogi daw?
0: Vinyl na iya, love. Eh, hindi ka magkabalaka, ah. Para manadi sa aton, ah.

0: Paano, love? Ano sa imo? Namit ba ng ilang food?
1: Oo, love.
0: Siyempre, ka-pricey manabi. Ano pa? Namit. Pero okay lang, bisan mahal ah. At least, worth it man. Super namit.
1: Pero tani, love. Ginjo tayo mo lang order. Basi bala ko ma-short ah.
0: Ay, hindi ah. I-credit card ta lang.
1: Love. Kadako na bala sa malayran ta.
0: Mabayran ta man ah, love ah.
2: Sisi!
0: Oh! Ay! Sisi! Ikaw!
2: Sining ko git eh. Ang magod ka mo git. Ayong adlaw na tagali. Hi, Daryl!
0: Ay, Sisi, magpungko ka. Basi wala ka para ka lunch. Dali na! Dali gina nga. Tawagun ko ang waiter.
2: Yes!
1: Love?

0: Love. Pwede ta pala makahistorya, Nay?
1: Ah, pwede kid, love. Ay, nga ah. Ano bala, ina?
0: Kada ko nasang utang ta. Eh, kunta ni. Hagan-hagan lang sa gasto, love.
1: Natungod bala, ina, kayo na sa miga ko?
0: Oo, love. Kagindi lang parte sa iya. Kundi sa mga ginapamakal mo.
1: Okay, sige. Sorry lang, love, ha? Sugod-subong, matipid na ta. Abin niya da magsulusunggod, ha?

0: Tol, gusto mo? Rata lang niya. Iyan ni ka-utol mo, Marins.
1: Ah, Rilo? Wow! Amo gining gusto ko, Tol.
0: Pakla na. Ups, base. Iuli mo naman na, ha? Planay wali, ha? Ito la.
1: Okay, ha?
2: Bilani, Tolao?
0: 2,000, Tol. Ano, Tol? Deal na, Tol?
1: Ah, sige, ha?

0: Stop. Thank you, Kidlove.
1: Oh, nahaponan ka, Kidlove, ah.
0: Ah, kakuan.
1: Una pa ko di abot si mo.
0: Love, ikasabad abi kay Tolkienit, eh.
1: Nga man, ha?
0: Ginbaligyan niya ako sang relo. Eh, ayawan ko ayo, eh. Tulog ka, balalabo? Uurig niya. Iya ko na sa magulang yang amarin.
1: Ano? O tita ni nagtawag ka anay sa akon antes ka nagdesisyon nga magbakal sina?
0: Ano? Eh nga matawag ba ko love? Kay para may inis sa akon. Nakita mo naman ang relo ko. Pero tinakadaan.
1: Nagapinagusto ka na lang Daryl, how? Wala mo nagit kuya ginarespito?
0: Aister? Ano nga ginagapin na gusto man?
1: Tanawa bala? Nag-uyang-uyang ka naman sang kwarta. Kuntani, savings na pa ina. Savings na pa na ang kwarta nga ginbakal mo? Kadamo na sang rilo sa downtown nga tag 300. Daurig na tanawon. Imagine! 2K, Daryl! 2,000! Pangbayad pa na iya sa bills ta?
0: Napuno na gid ako sa batasan mo, Aister, ha? Nako ako ang magbakal. Para man nasa kaugalingon ko. Nga damo kaya reklamo, haw?
1: Ba... Daryl?
0: Ikaw gani! Nagadesisyon ka nga maggasto nga wala ka nagapangunsiho sa akon.
1: Kay para sa aton ang desisyon ko!
0: Sa aton? Ukod para lang sa kaugalingon mo.
1: Ba... Daryl?
0: Ay, sir. Kapoy na ako mag-adjust sa imo. Tapoy na ako! Natong mga balayran na sa bangko, pirte ka na ako! Sino mabayad ako? Ako lang! Dumabuang na ako sa imo, Aister! Dumabuang na ako sa imo!

diri utang didto, bayad diri bayad didto. Amo na subong ang kabuhi namo ni Aister. Halos lubong na kami sa utang. Naghinulsol siya sa iya gawi kag ako naghinulsol man. Ang akon lang nasakitan tungod ang akon gusto, nagapamalabag siya. Pero kung iya kagustuhan, wala ako sang mahimo kag wala ako sang right magpamalabag. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa, agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Daryl.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Lawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gito ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipinsa. May mga barikada pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import yeah. Yan.
4: Mm. Import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga mga trained gipang train
6: nga nakumpos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito
3: dapat. Labi na kung plakaw ang katampis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kapika sa K5. Sa solid

0: masaya. TTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
10: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko gaan.
12: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
10: Sakay ka kidiya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver, extend lover.
13: Extend Supplement for Men.
12: DTX 500!
13: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
12: hindi na magkabalaka.
13: Mag DTX 500 ka na!
12: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
13: Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
12: kag-stress adlaw-adlaw.
13: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang kabiyan.
12: Mag DTX 500 ka!
13: Kaysa DTX 500,
12: ang stress malikawan,
13: pagkamurigon malimta.
12: DTX 500 E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
13: ang Physio
12: yung may D3
13: Bio.
12: D3 Bio.

0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gaan, mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaonsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Pasa may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtingulan, kalaman ang kabiyan.
7: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkamurigod, malintas. DTX 500
9: 88.7 K5 News FM Sara Iloilo. Second anniversary is brought to you by MFBE Enterprises OPC, located at Sitio Bobong, Barangay Ferraris, Sara Iloilo. Sells hardware, construction, electrical and plumbing supplies. Opens 7 a.m. to 5 p.m. every day. Pwede man maka-order online, mag-message lang sa Facebook MFBE Enterprises Prizes OPC.
10: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

Mix. Tutok na mga ka-K-5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: K5 FM, championing the live. Of the Filipino.
7: Wow, my puso.
6: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
6: 88.7
9: KK5
6: News FM.
9: K5 News FM. Sarang Ido Ido.
10: Secret Memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:14 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka superfood supplement. Nagabulig ini sa aton para nga magnami ang aton nga overall well-being. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Nga nagabuligid sa aton para nga mas mangin healthy kita. May aray ka baladira sang pabalik-balik nga ubo, hilana, trangkaso, sipon. Magtumar kita ha sang Klinika D3 Bio. Ginaprotektahan man sang Klinika D3 Bio ang aton nga neurons. Ginasuportahan sini ang long-lasting brain health and mental clarity. Gani for vital o kung vital for cells, para nga mas mangin healthy ini. Para sa aton nga overall well-being, mag-inom kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement ni Doc Ramil Uwe. And hindi man kita magkalipat, mag-inom sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, safe iniimnon bisan wala kita sa kinan-an. Kaya nagaka-absorb ini sang aton kun mas nagaka-absorb ini sang aton nga lawas kay ara ini sa alkaline nga form. Papaskugontang aton nga immunity, inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And syempre, ninapadula man sini ang aton nga ubo kag sipon kag mas healthy kag mas manami ang aton lawas pag nagka Mighty C kita. Immune boosting properties nga nagapabasko gid sa aton nga immune system kag nagaduso sa husto nga pH level sang aton nga lawas. Say goodbye sa mga balatian, mag-Mighty C kita ang alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumaras ang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag naton nga balatian. May aray ka bala sa diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Ang Clinica DTX 500 puno ini sang antioxidant nga nagabuligid para nga mapatay ang mga free radicals sa aton nga lawas. Konpirmi kita nagainom sini, manikawan ang pagporma sang mga non-cancerous tumors sa aton nga mga nagkalain-lain dira nga parte sang lawas. Gani dapat ha mag-inom sang DTX 500. Inintanan mga produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton nga Clinica Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And ang good news, kay sugod sang Domingo, September 6, nag-sugod na ang aton nga free check-up every Sunday ini 9 a.m. to 2 p.m. Gani ano pang inyong ginahula? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Magduwa sa Clinica Sara, may ibang pagkikita nga mga product outlet. May Clinica Haro Branch man kita dira sa May E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. May ara makita sang Miagao Branch sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. May ara makita sang Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. Gagang aton nga Pasay City Branch na hamtang sa May Salvation Street, Corner A Panes Street. Gani ano pang inyo ginahulat, magbakal na kamo kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Atong oras, alas 2:18 na. Sige. Oh, grabe nga istorya ni Daryl ba? Pero, hindi ini, kumbaga, hindi ini malayo sa nagkakatabo sa realidad. Masami ini nga nagkakatabo, especially sa mga mag-asawa or sa mag-partner dira. And sa may mga advice, pwede gid kamo katawag sa 0962-478-8730. Sige, kung si Sir Kevin pa, mga taga-Yutsing Sara Dos, it's unfair gid katama maninay, kahit para sa lalaki nga hindi pwede kaangkon or makabakal man sang iyang ikasadya. Dapat magsigsuportahan na sa isa kag isa. Hindi pwede nga balabag ang girl sa lalaki kay sa iya man ina ang ginbakal niya. Okay man na kay maninay nga ti legal ang ginbakal hindi illegal. Kag ang importante, ginhimo niya, ginpabalon niya sa babayi kay ti kalain man kung tagu-taguon niya pa sa imo. Pagustuhi ang lalaki, hindi pagbalabagi. Center, basic kulang lang sa pag-intindi imo asawa. Mas maayo siguro mag heart-to-heart talk ka mo kay ti love ganit taw ganay niyo nga duha. Kabudlay kun ambisyosa abi kun hala pangutang kag bakal nga hindi man importante. Matamaan kagid ka utang. Daw pareho sang kilala ko nga 1 year na may utang kuno kay Ma'am Analiho. Oh, grabe. Kasi Ma'am Nene naman, hi Sander, ang advice ko lang, himuon, mag-control ka sa paggastos o shopping. Ay, control mo ang mga ginagasto mo sa shopping, ilabi na gid ang tama kamahal, kag-amuman ang pagpangutang. Ah, control gid. Ah, total, may sweldo ang bana mo, hindi na sagad pangutang, kag magpamakal sang marahalon. Ang bana, okay lang na magbakal kay gamit niya man inaaka o galingon niya. Kahit siya man ang gaobra, mas maayo na lang nangagabakal siya para sa kaugalingon niya kahit siya man ang gapangita. Sender, untati na ang pag-shopping o pamakal sa mahalahalon. Importante, waay sang arawa yun. Kontrola ang pagpangutang, hulata ang sweldo sang bana mo, kag amo ang ipaigo-igo sa inyong kinahanglanon. Amo lang ina ang ma-advise ko. God bless gid sa inyo, Sender, kag maghangpanay ka mo. Hala sa piyak nga linya, kuwaunta ang una naton nga caller. Good afternoon.
0: Good afternoon, Nanay.
11: Sige, sino gani?
0: Si Leo, sa Quatero Cafe.
11: Sige. Sir Leo, ano man advice ta para kay Daryl?
0: Perte mo si Daryl. Nag-ano ka mo eh, nag-away ka mo kay kada binaklan niyo. May asawa na binaklan. hindi ka man komporme. Tapos ano, saan mo, hindi man komporme ang imo asawa. Ano na? Daw iwan tayo. Mo. Siyempre, kamahalan daw sa kasahan ko matutun. Kaya magluha. Ay, siyempre, dari na yung asawa, na may mayang napunta ng buhi. Siyempre, ay, nagigigid. Hindi ba sinin mo kuno ang utang? Kung ano na bayaran? Ay, siyempre, ang kita ni mo asawa nga pwede man na makalang ni mo asawa, magmotan, na 18,000. Ang ino ay presmed. Ay, ano, agwantasin na. Ay, mapuno ka mo sa utang. Amoy na, sige, Darrell nga. Sige, utang-utang. Dugay, baya dugay-dugay. Na muna. Yan ay, mag, ano ka mo, isabihan ng inyo, Darrell, ang inyo asawa, ang inyo asawa, na hindi na magpamakal-makal sang mga ano-ano, kay nag-aaway man ka mo. Kaya isipay ka mo. Kaya puno na ka mo sa utang. Ang masinansin mo, Darrell, hindi na ka mo magpamakal sang perte kamahal. Kaya siyempre, ang mga balaklong sabong, perte kamahal. Kaya sorry lang niya, yung mga asawa nga, hindi na ka mo magpamakal sang perte kabuhaha, bala. Ano naman ba ako maninay kay Darrell? Sorry lang nila niyang asawa na hindi na mapamakal-makal na wala sang kaputihi. Ano naman maninay?
11: Sige. Thank you, Gidzer Leo, sa imong advice para kay Darrell. May gusto ka nga tamyawon?
0: Una ka naman maninay, mayong hapon sa tamayang paklamaki sa Kipag. Sana nga mga taga-Sara. Sabong man ako ni Nablo, si Aibad, si Angelo Caraitle. Sabong man si Jimmy Santang sa Bonifacion, sa Tamatay Sabong. Sabong man si Ela sa City, si Susan. Sabong man si Inday sa Utong Rilo, si Arlene de Guzman, dad and sister. Kay ako ni Nablo sa mga hagin na Siman. Thank you again sa ino pagpadala akin. Kim Ryan, thank you sa bihatan sa amon. Thank you, Gid. Maninay.
11: Sige.
0: Sa technician, salamat.
11: Sige.
0: Leo sa Coffee Rapapit.
11: Thank you so much, Sir Leo. Aton oras, alas 2:24 na. Bado ginakulukulabos kita sa aton nga tiyempo dun ho ah. Sige, siguro ang mabilin tanong para kay Darrell, mag-istoryahan na ikamos ang imong asawa. It's just a matter sa financial problem or kung paano ka mo mag-handle sa finances bilang mag-asawa. Hindi man perfect ang kada relasyon. Pero kung inyong istoryahan, kag inyong maagrihan, dira mas mapamaayo ninyo ang inyong mga mangindesisyon. Siguro, Darrell, istoryahan niyo nga mag-asawa eh. Nga ti, kung may mga kinahanglanon ka man nga baklon, mangin open man ang imo nga asawa sa amo na nga butang. Kahit since nagakita man ikaw, kag ang ginabakal mo is importante man, kag para man sa kaugalingon mo. Mas okay ganina nga ikaw bilang lalaki, ikaw yung nakahibalo kung paano mo ya, o kung paano ka mag-invest man para sa kaugalingon mo nga gamit. May ibang abi dira iya nga ti, as long as, hindi sila pagtagaan kang asawa nila or pagbaklan or pagdesisyon nanti, hindi man niya maghulag. At least ikaw, nakahibalo ka kung paano ka magamit sang imong kwarta para man sa imong kaugalingon. And, amo na, istoryohon mo lang ang imo man nga misis, nga kung may mga baklon man ini, isip-isipon man kung diin na ang mas makatipid. Nahibalaan ta man or kung basihan ta man ang inyong istorya, halos manabi sa mga ginabakal niya is para man sa inyong panimalay or para man sa inyong duha. Pero amo lang na, kinahanglan nga mag-save ka mo nga duha. Kung may mga baraklon ka mo, mas okay na lang siguro nga sugod-subo, istoryahan nyo nga duha kag-desisyonan nyo ini nga duha. para wala sang mangin problema. Kulang na naa sa communication sa tunga ninyo. Hindi man pwedeng magbulagay kamo or hindi na kamo dira magsinapakanay bangod lang sa amo ninyo problema. Ang problema sa pinansyal, sa isa ka pamilya o kung sa tunga ninyo nga mag-asawa, wala gidina sa nga kapahuwayan. Pero importante, istoryahan nyo para nga maklaruhan ka mo. Kag syempre, mas mapamaayo nyo pa ang inyong nga mangin desisyon sa mga masunod. Amula na, amabilin ta sa imo, Darrell. Thank you so much, Gid, sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton. Thank you man sa mga nagupod sa aton subong nga hapon, sa mga nagapamati, mga nakatutok subong sa ilatag sa karadyo, kag sa mga nagalantaw man via Facebook Live. Why na kita sang oras? Keep safe and stay safe everyone. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
8: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
13: News FM.
14: That song was brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
4: Yumay D3.
6: Mabakat sa mga butika.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: Whoa. DTX 500!
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
11: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Walang masama sa okay lang.
11: Pero
12: sa Star Can

0: exercise, panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compact.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Good news!
4: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
10: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
9: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, Permil, lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
18: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Men. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Humana desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
1: Bawa nak, sigurado ka na sina?
0: Oo pa eh. Nako.
1: Ate, mayo na ka. Suportahan na muna ang desisyon mo ah.
0: Nice ka pa. Naimos ko na gamit nyo. Paglalayas na ka mo to!
2: Hey! Hi! Kalingawanta!
3: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
3: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Bakang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
1: Okay ka!
2: may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Food Superman for Men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaliga.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Masaliga.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may
3: VCO.
6: Yung may D3.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow! My puso!
3: D3 Bio with VCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
6: Yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
9: May puso!
20: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
21: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
22: Reyes!
21: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong sumong sa magsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sa leksyon. Yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Namit, be.

0: ER? Ang bot mo silingon, ganun pang emergency ka?
1: Oh, my day?
2: Yes, day. Istoryahanta ka mo pala. Kag ikaw man, day, Mira, para kung ikaw naman ang itsug-tsug bala, day, kabaloka na.
0: Ay, ang bot, na kuya pagsigiri, ah. Lainan ko na yung mamati.
1: Ayoko na, miyang ko na
0: yan. Ang bot, sinyo, tika mo lang yan, eh. Pero, anay ka bala yan, si? Lipay ka, may asawa, bala kag bata, ang ginatabo-tabo mo nga militari.
1: Bukit.
0: Basi lipat kasi na. Gusto mo nga pila kaadlaw, amo man sinang matabo sa imo kung mangin asawa ka na. Mayo man ayan sa pamatsyag mo nga kung ikaw ang asawa, dasun mabalaan mo nga may laing nga babae nga ginabuangan ang bana mo.
2: Dami man. Ay, naku na lang, Gidya.
1: Oo, baladay.
2: Wait, inalang tip lang future. Ang subong lang yan ay ang at nga fokusan.
0: But si, umoy.
2: Pero basta, day. Oh my goodness, ganyan, day. Naghambal si Carlo nga dason ko na naman na pagkita ay, day. Hindi ano ko niya pagulpihon, ah.
0: Yeah!
1: Ay, hala!
2: Day! Ah, di wala. Hulat to niya, nagiging ko na wala, inakunob na lang, ah. Ako na ganyan ko nung kapakitlooy nga, ah. Sige na, please, ah. Sige na,
0: sige na, Carlo. Ay, pala
2: ay, hala, dali lang, ay, day, ha? May nadyan sa ako na. Pe? Hala? Hindi!
0: Yasi?
1: Ay!
0: Yasi, nano ka?
1: Nano ka?
0: Nga doon naglalaho ay ginang tsura mo pagbasa mo sa chat messaging mo, ha?
1: Naglapsi siya, ho?
0: Si... Sino na? Kaganong ginchat sa imo? Ha?
2: Ha? Wala, wala mga day, ah.
0: Wala, wala lang, guro. Bebe, pabasa ako, sige na. Bebe, sipin mo, be.
1: Aray na?
2: Oh, aring cellphone ko, oh.
1: Aray, sige po,
0: aday. Be. Hala. Ano ni? Asawa ni Corporal Santos?
2: Day.
0: Hala. Ano ni kuno? Pangita sang lalaki nga wala sabit. Nga makalot sang katol mo nga bao.
1: Wala. Ay, halo.
2: Tula, galang eh. Ay, wala, dahil replyan ko pala, dahil.
0: Ay, ka. Mapatol ka sa asawa. Asawa siya. Natural mga kig siya. Kaya gusto man siya mo. Ha? Nga, abin na sa lalaki, kag di may asawa, nga damo man na single.
2: Single, day? Single gani nga, hindi ka libre sa akong pamahaw. Diyos ko, hindi na, day. Mamantinir na ako sa married kung mag-abo mo lang sina.
0: Grabe, kagid niya. Amo ka na sinaka-desperada, Yasi? Wala ka man maluoy sa pamilya nga magubaha.
2: Day, sala ko na ipalaya kung naluyag sa akong si Carlo. Ha?
0: Bala ka na. Ay, bala ka. Basta ako. Wala ko nang kulang sa pag-remind sa imo nga sala ang ginahimo mo, Yasi, ha? Sala na inya.
2: Wala.
0: Wala, ay. Nagtawag ang asawa, ay. Hindi pagsabta, ha? Hindi pagsabta, Yasi.

0: si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami
1: ang akon kutis.
0: Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio, nga may D3!
4: Mga, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.

0: galit galit ni gusto ng asawa ni Carlo, ho.
1: Tunto ka.
0: Alam mo ay, sabton ko bala.
2: Hello? Manok ka?
3: Maano ako? Ha? Kilala mo kung sino ako? Ha?
2: May tiyan na kuya kung sino ka. Asawa ka ni babe ko.
3: Kung amo, babe ang tawganay niyo ni Carlo? Ay, day! Babayi ka man. No? Kag maluoy ka. Palayui ang bana ko. Hindi siya pagarit-garita.
2: Oh my gosh! Excuse me. Hindi balay ako yung nagagarit-garit sa bana mo. Sa tuod lang, nagapay mo yung malangkot niya pala. Kunin kay, you know, kinasugat-sugat yakin ko di.
3: Bisan garit-gariton ka pa sa bana ko. Kung hindi ka magpatol, wala sa may matabo. Kagkonsigihon mo ini, ining tandaan mo ha, mahinulsol kagid.
2: Really? Hi. Well, abi mo bala manang? Ay, mamanang na lang ko si Mua kay. I'm really sure younger gikuy ay kumpara sa imo. Manang, ako nga daan niya. Basta ginaunahan ko. Nagapatol gid kuya. Like now. Ikaw gid ang nagapanguna-una sa akon eh. Di alang-alang man nga mahipos lang ko, hindi bala? Kag, another thing, manang ha. Kung appetizing ka malang tayo ito lukon, feeling ko, hindi na mangita sang iban si babe eh. Niya siya mangita sideline. Am I right?
3: Ano?
2: Oh, well, maybe you don't get it. Never mind. Manang, pangitaan na lang sa Google ang appetizing if hindi mo gets, okay?
3: Hindi na ako pag-insultuha, ha? Gabaan ka, kid! Gabaan ka sa ginahimo mga pagpang-agaw sang bana sang iban! Kinakulang na ganit kami sa mga galastoho namon? Nagdugang ka pa?
2: Oops! Sorry! Ay, ako na lang, kid. You know what? Bisan gastuhan ko yan ni Beb, may kuhaon mo lang siya sa akon.
3: Kabalan ka, kid, no? Kag ano gitabi ang kuhaon niya sa imo? Ha?
2: Ako! Oh my goodness! You know what, manang? If ikumparal sa imo, ako ya? Namit, Kuya B. Ikaw ya? Yuck! At sige, manang ha?
3: Kabaan ka, kid, sa ginahimo mo! Kabay pang atubuan ka, tolang sa kang mo!
2: Hindi na yung kadulot ang sumpa mo yung sakon, manang! Ay, Diyos ko talaga, kid. You're making me laugh. Bye nang, ha? Oh my God! Tikman! Maliwat ka pa? Tunto ka, ha? Ari kay message ko si Carlo Balaay. Kagambalan ko siya nga grabing buyayaw sang asawa niya sa akon. Kagambalan ko gid siya nga gin... Ano man? Ay, naging threaten ko sang asawa niya nga ipapatay ako. Para katilaw ang asawa niya. Abi mo, hindi ko magbato si mo. Hambalan ko pagi siya. Natampaon niya nga asawa ya, kay kung hindi, hindi ako palangga. Ari niyo ay, kaya palinginon kong ulo niyo. Palinginon ko ginyang ulo niyo.

0: ano ka man ibuwan? Ano itong tawag ang gituyaw? Hindi ba nagambala ko sa'yo?
1: Tarantado nga tao kining si Batsing Carlo eh.
0: Hindi naman na. Mas rin na kitang ito
1: ah. Ang iyong asawa pa iyang gikasabaan.
0: Ano ka man ini?
2: Mayo gani nga, tigaan ang ulo niya eh. Ang iyabla utak, nag-side loan agulo sa bayag niya.
1: Buah nga oi.
0: Init gani ko ron.
1: Nagaba biya niyang gibuhat biya. Luoy kay iyang asawa oh.
2: Ah, bayida siya. Paglustuhi da siya. Wala man kita dira sang mahimo kay iya man iya pangabuhi, ching.
1: Mo gani, ching. Pero naluoy lagi ko sa iyang asawa. Murag itibi na ang nawo niya. Pero tina ni Wangab, ching.
2: Ay, oh. Amo gani. Akuya, imbis nga igasto ko sa chicks, ginahatag ko na ganyang sweldo ko kay misis niya. Kaga ginambalan ko gina siya nga magpagwapa. Kay kun magpuli ko, maganahan man ko tulok sa iya eh.
1: Inana po ko, ching. Gignan gina ko akong misis nga magpagwapa, gibayo. Para no, dili ka maislan ba?
2: Kag-ching, kakapoy na iya nga dabog babae eh. Kagkagasto pa katama.
0: Hindi lang.
2: Garaman kita na gahalin sa gunang. Kagawala gid sa mayong resulta. Problema lang gid.
1: Maogid, Ching.

0: Ni Maria? Ako pang ginakiga niya? Sa kirida pa niya siya nag-apen? Kagamba sa kagaya nga kirida? Ginpahog ko kuno siya nga patsyon? Pero wala ko na yan ay ginambal yan ay!
1: Ano kayo na kahibi-hibi? Ganto ito sa detachment nila. Kag-i-report sa CEO nila. Naton pasakaan mo sang kasong animal mo nga bana. Ay, inipagpanasang taksi sa imo ha. Screenshot na. Pating chat sang kirigaya. Ibasi ko ni i-delete balahaw. Ebidensya mo na.
0: Update ko bala na. Sulungan ng mabay.
1: Ay, sus. Ah, obda si agi nga pakaisa mo. Hindi lang kuya. Kay basi ka nung kung ma-stroke pa ko to. Gataas, gadaan ng BP ko. Ako na lang mabantay sa bata. Kag-videoin nyo, ha? Videoin nyo kung mag-atubangay ka mo para may ebidensya. Kag-hulat ta na unahan ka niya. Kag-kunpatupan ka niya. Ay, lampaso na yung gagaya!

ba? Asawa ni Carlo? Ari ko na siya diri sa eskwelahan? Kag kung hindi ko na ko magpakita sa iya, kag makipag-istorya ha, makadto siya sa school administrator kag ipareport niya ko? Diyos ko, anong himuon ko siniman? Traintura nga Mira oh. Wala naman aga sa paksakon. Ano man, wala na ko isang kakampi sini. Ang mayo pa, tawagan ko na si Carlo ay kagpahibalon ko siya nga ari di sa eskwelahan ng asawa niya. Huyan kay kuya kung di sa eskwelahan niya matabo iya. Pasi ako yung masuspended. Hindi ko ganyan. Hindi ko yung pasagot kung matabo niya. Laka man naman. Wanda ka lang ang taga-umaka. Wanda ka lang kita gagaka kay agawon ko na lang kitang bana mo, Simo. Paalos si Kuya Simo ya. Agawon ka talaga niyang bana mo!

0: may balita na may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabakat sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabakat sa mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix!
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C! Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.

0: Mga biyan, sudah pagkinyubos sa pampamati ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyugid makuhaan sa pagturunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi. Ginsulat sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Patenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: May music na, may balita pa. Kampiyon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, problema. Gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga sa

0: Station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4.02 oras ginadulong sa kaluan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
2: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansyarap.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan. At tayo sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador.
1: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman ka-edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Karong adlaw sang Webes, pizza jazz kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Sa gyapon mabiyan, kutob kita alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang doon ng mga balita, mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters, at the same time sa mga dalagko man ng mga development sa mga balita nasyonal. Aton hibalon mabiyan dugay-dugay sa aton sininga pagpangalaga diri sa aton nga palatuntunan El Castigador. Sa gyapon main kaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Kini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Kumusta na sa aton sini nga mga suki kag mapinalangga ang mga tagpalamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Kagasubong man sa aton sini nga mga suki nga mga taxi drivers, mga tricycle drivers, jeepney drivers, sa mga drivers naton sang modernized jeeps or modernized buses. Kag siyempre sa aton man nga mga tagpalamati sa ila tag sa kamapulian nga nagamonitor live sa ilang mga transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag siyempre hindi man aton pagkalipatan sa pag-abi-abi ang aton sini nga mga suki kag mga pinalangga man nga mga viewers, followers sa aton sini mabyan nga social media platforms. Bisan din man kamo nga bahin sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Antes mabiyan aton sini nga pagdulong sa inyo sa aton sini nga mga talulupang dun nga mga balita. Gina-remind gid nato ng aton sini nga mga pinalangga ang matag palamati nga i-ready na kag magtimpla na sa inyo sini nga mga manamit kag sa buruso nga kape ang Clinical DTX Coffee Mix. Clinical DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder. Kung ikaw may diabetes o kung yara na mabiyan sa bibis ng pagka-diabetiko, bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay, don't worry, pwede gihapon ka mo makapangapi. Clinical DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alas 4:06, mabiyan natin sininga oras. Antes, ang iba natin mabiyan nga mga talulupang doon nga mga balita. Unahon anin naton ang aton sinimabyan nga lakat sang panahon. Kumustahon naton ang aton sining sitwasyon sang aton sining panahon upod sa aton sining pag-asa Iloilo with Engineer Rolly Quinca. Pag-asa, mayong hapon, please come in.
3: Yes sir, mayong hapon sir kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest for the update sa subong nga adlaw, September 10 year 2022.

0: 26. So sa karon no, may isa kita ka low pressure area nga na-monitor no sa guwa sa ato nga Philippine Area of Responsibility. Uli na to ni siya na si Platan, 590 kilometers sa west of Subic, San Bales. So wala man siya sa direktang epekto sa anuman nga bahin sa pungsod naton, panginig southwest monsoon na habagat ang nag-epekto sa karon sa may central kag southern Luzon kag Visayas. Dari sa aton sa may western Visayas, so generally may mga paggalong-galong sa gyapon kita mga ma-experience no, dala sining southwest monsoon or habagat naton. Kasarangan tubtob sa or kasarangan naton nga hangin gikan habagatan nakatungdan, magadala ini sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw naton magatunod alas 5:54 kag magabutlak kini sa alas 5:40 buwas sa aga. Yagaman naton latest so update.
1: Hello sir.
0: Pag-asa,
1: hello sir.
0: Yes sir.
1: So ining LPA nga ato si Platan sa western section sang Subic Sambales, may chance sa ini siya nga magdevelop nga mangin bagyo.
0: Well, based sa aton latest monitoring, sir, may medium chance ini sa sir nga mag-develop sa isa ka bagyo, sir.
1: So kung mag-develop gid man siya, no, may ano man sa may maka-apekto ni siya sa aton diri sa Pilipinas.
0: Well, kung lang taon naton, sir, nasa western side na ini sa isang pungsod naton, no, meaning if ever gid man nga mag-develop siya, pag butongon niya ang habagat palayo sa aton, no, so medyo mas fair kita sa habagat if ever nga mag-develop siya. Kag nakita naton, sir, nga manubo naman ang chances ang inland falling scenario naton sa anuman nga bahin sa pungsod naton.
1: So, oo. Kay ti ang yasining nga direction kun mag-develop gid man siya, so going na siya sa kwa, no, sa may area sang kwani sang Vietnam or Thailand, sir, no?
0: Yes, sir. Sakto gina, sir. Pa Vietnam or pa China na inisya, sir, ang iyang nga movement, no, if ever nga mag-develop sa sir.
1: Sige. So, Engineer Rolly Quinca, sir, madamo salamat kag mayong hapon.
0: Yes, sir. Thank you kag mayong hapon man, sir.
2: El Castigador! Test
1: your mind. So, nabatian mabiyan si Engineer Rolly Quinca sang Pag-asa Iloilo. Sumayara kita sa LPA no nga nasiplatan ang Pag-asa pero ang iya sini mabiyan nga nahamtangan is yara sa western section sang aton sininga pungsod sa may west of Subic Sambales. So kun lang taw naton mabiyan sa hulag no sang sininga LPA. Kag siyempre may ara kita sang habagat. Pagbutungon niya ining habagat going up no so hindi siya magkuan hindi siya mag-apekto gid sa aton kay ang iya sining direction going up no sa going to either sa direction sang Thailand o sang Vietnam or China so, while man kita ka blackan kag magamay man ang chance sininga mangin bagyo ah. So padayon lang kita mabiyan sa gapon sa pagmonitor sa aton sininga mga sa lakat sang panahon. Kaya hindi natin mapakta, no? Anytime yung nagatuhaw nga low pressure, pagkatapos di nag-develop nga ang mangin bagyo, so muna mabiyan natin sininga bantayan. Kaya ti, siyempre, ang kwa natin diri, ang habagat, amo ni mabiyan ang nag-epekto diri sa aton. So once gani nga may ara sa mga low pressure or may bagyo, so ginapa-enhance niya ini, or ginapabaskog sa bagyo ang habagat, amo na mabiyan nga mas nagabaskog, no? Kag nagadala sa mga pagulan, kag pagbaha-baha. Pero kung habagat lang gidabi, no, nga purely habagat or southwest monsoon, di natural na, no, nga ulan kag hangin ang aton sining ma-experiensyahan. Ati siyempre amo na mabiyan ang chimpos ang tigululan mo, no. Habagat nang nagakuan ang nagatugas sina sa mga pagulan-ulan. Pero kung may malain nga chimpo or bagyo, kung na mabiyan nga nagbaskog pagid ang habagat, kag nagadala mabiyan sa mga pag-ulan kag pagbaha-baha no sa pila ka mga areas diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:11. Sa pila karon mabiyan ka mga talulupang doon naton nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad.
2: El Castigador.
1: Kagab ima bian may isa ka makahalanusbo naman nga hitabo nga sa kadagatan nga nagluntad sa bahin sang Koron na Palawan no. Ning pagkasunog sang isa ka ferry na may karga mabyan nga 134 tanan ka mga pasahero no. Included na dira ang 17 ka mga crew. So sa 134 mabyan kag 117 diri ang mga pasahero kag 17 ka crew. So bali 43 no ang na listang naka-survive or survivors. Kag 5 mabyan ang gin-report nga nagkalamatay. Kag subong mayara pa sang 87 ka mga missing. Napadayon ko rin mabiyan nga ginapangita sa pinaagi sa search and rescue operations sa aton sining nga makatapo sang Philippine Coast Guard. Di ang kalayo mabiyan according sa report na kitaan mabiyan nga nagumpisa ini sa may cargo hold no, o kung inablang ginabutangan sa mga kargamento no, sa mga pasahero. So dito mabiyan nag-ginpahayag nagumpisa ang kalayo, tubtub nga nagdako. Kag nasunog ining ferry mga kaki 5. So sa karon ang tag-iya or ang operator sining ferry nga atyen sa Enter Island Ferries Incorporated ang nagpasiguro man mabyan nga paghahataga nila sang nagakaigo nga financial assistance ang pamilya sa mga nagkalamatay no, ining 5 ka mga nagkalamatay. So of course, may araman sa mga bulig para sa mga naka-survive mga pasahero. Kag of course, padayon pa ini mabyan nga gina-imbestigaran no, kung bala ano ang gintunaan sang pagtuhaw sang kalayo. Kaya kung sa kargaminto ini mabyan sa cargo hold or cargo hold nag-umpisa, so ano ang posibleng ginhalinan sinadira, no? Gumot pa ni mabyan ang ginaimbestigaran karon sa aton sini nga mga otoridad. Kag of course sa pala siyempre kay may ara sa mga missing 87 pa no ka mga persona ang nagapabilin nga missing. So kabay pa no nga ini sila mabyan ang makit-an nga buhi no. Kasi may di man nga dan nga napatay kag kun ining mga missing kung makitaan kag kwan man ti posible nga magasaka pa ang numero no sang sining mga nagkalamatay pero kabay pa no kayti kabalo naman kita mabyan basta sa ganisa incident ti bala sa kadagatan ti once gani may mga kasubong sining hitabo ang iban niya nga mga pasahero no kun sa kanobla sa pagpanik no sa kahadlok ang iban niya ti nagalulumpat na sila sa dagat. Di may lang kung kabalo ka maglangoy. May lang kung may ara ka sang salbabida, no? Kasi required man yung mga kwan mo, ining mga barko, nga kung may, nga kwan bla, no? Nga magbutang sila da sa mga salbabida, no? Para nga in case nga may mga emergency, may magamit ang mga pasahero, no? Kung mag-inkaso, ginman nga mag-lumpat sila mabiyan sa dagat, sa tubig, at least makuan sila no may chance sila mabiyan nga maka-survive. Pero kun ay ka na gani sa husto bala nga paminsaron kun bala kun baga nadula ka na sa presence of mind nga ginatawag ting iba niya way na naya kapanumdum pa no sang mga kwanda mga salbabida da iba niya nagalulumpat na lang sa tubig ting kun maglumpat sila karon kag hindi pa kabalo maglangoy at laban-laban amo ning tunaan no. Posibleng magsarurot pa idalom, magkalalumos. So muna mabiyan ang tendency, no? So kabay pa nga kwan, no? Nga ti siyempre kwan ini, trahedya ini mabiyan. Way ini ginalauman, way ini ginapaabot. Kumbaga, aksidente, no? Ang natabo. Kasi may mga, kwan-kwan kaisa, no? May mga chance nga makasurvive man, no? Ang iba natin nga mga kuturan. Once gani mabiyan nga maglumpat sa dagat no kag posible mabiyan makakuan sila makakadto bala sa iban nga mga kuan mga isla no maanuron sila sa mga isla sa palibot kag amo na no nga iban mabiyan posible makasurvive. Kung hindi man sila makuha direkta sa dagat kung sa diin nagluntad ang insidente, ay banya mabiyan na muna, no? Ang nagkatabo, bla? No, nagkakuan sila, nagginaanod sila sang datubig pakadto sa mga kuan, sa mga hunasan, iban sa mga isla. Nagdira sila mabiyan na makuan, no? Makitaan sang aton sini nga mga rescuers. Alas 4:17 aton oras mabiyan sa Piyakabahin. Sa iban pagin naton nga mga development, si former House Speaker Martin Romualdez ang ginmanduan na karon sang Sandigan Bayan 3rd Division na inisya ang sailohon sa aton sining jail facility sa idalom sang BGMP. Matapos mabiyan nga inisya ang nagahingyo kung pwede mapaidalom lang siya sa hospital confinement. Pero ang Sandigan Bayan mabiyan nagamando while padayon mabiyan ang iya sini mabiyan nga medical condition ginapatawag man iya sini nga doktor para nga lantawon kag pamangkuton kung nanugid bala ang iya sini nga health iya sini nga health condition. Kag ang iya sini mabiyan nga arraignment kag pre-trial sa iya sini nga kaso gintala na man sang Sandigan Bayan sa September 14. Pero subong mabiyan sunod sa Philippine National Police magakuan sila, no, magatuman sila sa magasunod sila sa mando sang korte once may ara na mabiyan sang mapagwa na medical certificate ang ospital, no, para nga inisya mabiyan ang sailohona sa jail facility mabiyan. Di ang yasini mabiyan nga kwan, yasini nga destination once gani nga dalo na siya, isailo siya sa prisuhan. Ang kwan eh, no, sa bahin sang payatas sa Quezon City Jail. Kag dito mabiyan iga simpon siya sa mga ordinaryo nga mga priso. No, wala sang kwan, wa isang special treatment. Kung ano to ang kaunon sa mga priso, amo man siya, amo man ang iya sini nga kaunon. Kung ano to ang ginatulugan sa mga priso, dira man siya matulog. So, amo na mabiyan, no? So, that is why sa kwan, sa bangod sa amo sinang sitwasyon, nga once gani nga madalan sa jail facility, amo na nga may mga kwan sila, may mga motion nga kung pwede i-kwan lang sila i-hospital confinement. Pwede kung sa hospital lang sila ya, mas manami ang ila sini mabiyan nga sitwasyon, no? Mas comfortably. O ko nagligatugin na hingyo gani sang DILJ nga from Cardinal Santos Medical Center. Kwan man, no, ginpangabay or ginhingyo nga sailon siya sa PNP General Hospital. No, kagin pakita man ang yasini nga mangin hulot. Ang yasini mangin kwarto sa PNP General Hospital. Di kita mo tumabian ka kwan, no, ka kumbaga ang yasini nga hospital room. So parehos man sang kwan eh, no, sang pribado nga mga hospital. So dira mo mabiyan makitaan nga mangin kun sila mangin comfortable ang ila sini nga sitwasyon kun dira sila sa ospital. That is why, no, bisan pa nga sa kun sa ila sini nga mga kun bla mga medical record makitaan nga daw okay man, pero ti ang ila sa gyapon mabiyan nga pangabay is hospital confinement. Pero ti ang kun makitaan mabiyan sang Sandigan Bayan na okay man lang iya sini nga kondisyon, why man sang dapat kabalak-an, why sang rason, no, nga parang ipabilin ka sa ospital. So dapat isulod ka gidya sa kwan sa prisuhan. Kaya mo na iya mabayar ang mga bagay sa mga tawo, kilala man o kung hindi, manggaranon man o kung imol, so mo na mabiyan ang lugar, no, para nga maserbihan ang ila sini mabiyan nga kwa, no, samtang nagapadayon ang ila sini nga kaso, no, ang Although ati siyempre kung na nabutang ka na sa prison, it doesn't mean na kwan ka na nga guilty ka na, no? Kasi pagasuguran pa lang ang pagpamati sa imo sini nga kaso. Samtang ginapamatian imo sini nga kaso, dira ka lang sa sulod sa prisuhan, no? Hindi ka pwede kagwa, especially nga ang kaso is plunder, isa ini mabiyan ka non-bailable offense. Hindi ka pwede makapiansa. Tubod sa lingon, dira ka lang niya sa sulod sa prisuhan samtang nagapadayon ang pagpamati sa imo sini nga kaso. Isa uli, kung magwa mabiyan nga kwan ka nga hindi ka guilty, i-release ka malang na. Pero kung makapabatudaan man nga guilty ka, i-depende naman sa korte kung diin ka naman i-prisuhon. So, muna mabiyan ang latest karon sa kaso ni former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Samtang sa pihak na bahin mabiyan sa mga sakuan blas sa sining impeachment voting threshold na ginabaisan man sang pila ka mga senador, pumbala pilagid ka mga ka porsyento or pilagid ang dapat ka mga senador ang magabuto. Kahit ang iban sa ila wala, no? Ang iban sa ila priso, ang iban sa ila nagapanago. Pilagid bala ang dapat magbuto, no? Ang two-thirds nga kinanglan para nga makabuto sa impeachment in case nga magbinutuhay na sa ulihi. No, kahit ang ginpanindugan ni Senador Chess Escudero nga 24, no? Bisan pa nga ang tatlo sa ila wala, no? Si ang duha abi priso, no? Si Marcolita kag si Estrada, tapos si De La Rosa at large, no? Nagapanago. Tapos si Senador Loren Legarda tisubong on medical leave. Why naman siya nakakuan, naka-intra sa pila nakakuan ka impeachment proceedings? Kaya nagkanto siya mabiyan sa luwasang pungsod kag nag-file sa medical leave. So, kung nasipo natin mabiyan, apat na ang wala. So, nabilin sa ila is 20 na lang. Tubo sa lingon, ining 20, kung aton mabiyan nga lantawon, sila lang yung dapat nga makapanin, no? Ang mabuto-buto sa ulihi. Kiti sila lang yung arada nga present sang ginahiwat ang kwan, ang proceedings. Ti alang-alang man to karoon niya mabuto ang wala da, no? Kahit priso man sila, no? Diba na nagapanago man? Kasi ang muna karoon, no? So isa ka kwan, isa ka former justice nga isa mabiyan nga isa man sa mga framers sa 1987 constitution nga si Attorney Rene Sarmiento ang nagpahayag nga ang mangin voting threshold sa impeachment ang limited lang sa mga present nga mga senador or mga senator judges. Tubod sa lingon, ang wala dira hindi na sariya dapat pag-isipon pa. So dira kuhaon sa 20, dira kuhaon ang 2/3. So pila ang 2/3 sang 20. So amo na mabiyan ang dapat, no, nga isipon para nga ma-convict, no, ang gina-impeach nga vice president mga kaki 5. Ikaw kun basihan mo gid ang 24, so ang 2/3 na is 16. So kung 16 ang mangin voting threshold mabiyan, ikinahanglan sang 16 ka mga senador nga magboto for impeachment ni Vice President Sara Duterte. So kung na muna basihan mo, bisan pa nga waida ang iyasin nga mga kaalyado mabiyan, nasanday Marcolita, Estrada, no, kag si Bato De La Rosa, may dako ang chance nga makuan siya, no, ma-absuelto siya. Pero kung basihan mo ang 20 nga present lang nga magaboto-boto mabiyan, maganubo na ang number, ang number, no, nga maga-comprise sa 2/3 number sang mga senador. So, muna mabiyan ang kwan, ang pahayag ni Attorney Rene Sarmiento nga isa ka framer man sa 1987 Constitution. Pero ti siyempre, bisan pa nga kwan siya, ang former justice man siya. Pero sa gapon mabiyan ang kwan niya, ang official no nga desisyon kung pilagid man ang mga threshold. So dapat ang kwan no ang senator judges no kay sila na ang magaliwat talakay sila liwat kag ila mga biyan liwat i-review no kung ano gid man bala ang mangin voting threshold dira. Pero may pila ka senador mabiyan ang naghambal nga dapat ang Supreme Court ang magadesisyon dira no, ang Supreme Court amo ang magadecide kung pila ang impeachment voting threshold para sa conviction sang impeachable official. Oras naton mabiyan, alas 4.27, standby, magabalik kita mabiyan sa daligid lamang madugay sa pagbato na naton sa mga reports, sa aton mga K5 reporters. At the same time, standby ha, sa aton sining mga tagpalamati kay Dugay-Dugay. Aton man pag-istoryahan diri ang palaaboto naton nga live reporting competition. Ito natapos na mabiyan ang elimination round. Ano naman ang next nga matabo dira no? Ato na mabiyan karon dugay-dugay istoryahan with our station manager K5 Warren Friend. Balikan naton ini mabiyan dugay-dugay sa aton sini nga pagpanumbalik makaligid ang plan naton kay importante nga mga pahibalo. Standby.
3: Para sa matinlong nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatinlong sa imo atay.
3: Basta tinlong atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar,
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
4: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar,
4: DTX 500.
3: Masalikan,
4: epektibo,
3: DTX 500.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
6: Ang Physio
8: yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 yung may Physio.
6: Ang Physio
9: yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: Mga butika.
12: Hindi na

0: dahil gobala ang imong dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imong mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C!
3: Mabaka mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
9: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
17: K5. News FM.
18: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
20: Oras Philippine Standard Time, alas 4:35.
1: El Castigador!
20: Pabalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador! Lingabayan sa atong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Para sa mga kuturan natin nga kulang sa vitamin C, permilang ginamasakit, no? Nagabalik-balik ang hilanat, ubo, sipon, no? Trangkaso. So kulang kamo sa vitamin C. Kag manubo ang inyo sining immune system. So kinanglan nga pabakuro naton ina pinagi sa pag-inom sang Mighty C. Mighty C alkaline based nga vitamin C manami sini mabyan kay nagabulig man ini sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. So adlaw-adlaw nyo nga inom mangin maayo ang inyo sining heart health. Kag gusto nyo mangin healthy mag Mighty C. Sa aton sini mabyan nga pagpangalagad main kaupod nato na aton sini nga station manager si K5 Warren French aton mabyan nga istoryahan ang update no sa aton sini nga pagpatigayonon nga live reporting competition sa K5 News FM Iloilo no kay ti natapos na ang gipatigay naton nga elimination round sa nagligad nga Martes ti subong ano ang masunod nga mga pag masunod mabyan nga mga matabo no sa aton sining palaboton nga live reporting competition. K5 wa mayong hapon kag welcome diri sa aton nga programa sa El Castigador.
14: Yari na K5 Sunny ang ginahulat-hulat sa kalabanan no kag kadamuan naton sining mga taga Palmati sa K5 ang resulta kung sanday sino ang magakompose as a finalist para sa aton sing live reporting competition there is a K5 News FM Iloilo. So K5 Sunny, so medyo na hindi masling na nabudlayan pero medyo no gin nagtululo lang ang balas sa aton sing mga hurado inabagod man kay sa 25 no ka mga partisipante. So halos kalabanan if not all ang tagaan naton gid sa kagyunan kag sang tsansa. But only that nga may ara lang kita sang selected number of finalist no nga ibutang naton sa aton sing nga listahan. Kag kung sino ini ari na finalized na naton kag i-announce naton ini buwas K5 Sunny sa Foro de los Pueblos nga program buwas Biyernes ina nga adlaw. So bantayan sa mga bulutuan dira no 25 ka mga bulutuan kag even ang mga wala nagpasakop no inabagod man kay I know nga they are fully aware no kag ginasunod gid nila ini no kag kun sanday sino ang makasulod para sa finals round sang atons ni nga live reporting competition secondary level kay ang aton siyang tertiary sa college sa K5 Sunny ang ara naman naka-ready no ang deadline naton si sa Ilaya sa college gin extend naton until September 12 and as of this time may 11 na ka mga colleges and universities ang nag-signify sang ilas ning intention to participate when in fact may ara na sila gani sang mga pangalan sang ilas ni nga mga estudyante nga kung sino ang mag-participate kag ang mag-tindog no as reporter naton no sa palaboton ini ang nga final presentation sa September 27 no dito sa bansang Robinson's Mall nga main sa city proper. So sa liwat sa mga nagahulat-hulat ra nga mga ginikanan, mga manurudlo no kag subuman ang mga coaches kag ang mga estudyante no nga nag-perform nga inyo sa nga napatian in the past week no umalin sa tung Agosto 27 at tubtob sa nagligad nga September 8 nga nagperform ini sila diri sa aton sing nga nag-line-line nga mga programa kag inyo sing nga nabatian kag diini sila no ang gin sala sini naton and we able to come up no sa mga pangalan na no kun pila inis na kabilog boss inyo ina sila nga ma hibaluan no kag subuman inyo man nga manua no ma kitaan man ini sila no kay may yara makita nga ipakita boss nga adlaw samtang ginalawag ilas ni nga mga pangalan na K5 Sunny kag suman sa aton sing mga taga Palamati.
20: So ini kipay ba warin no sa buwas sa luwago naton ang mga manakasulod no sa from sa tong nagpedalom sa elimination round no. So sa nasalimuna is 25 ka mga eskwelahan ini. So paglawag buwas kay February mga pilagid ang kwan ang aton sini nga pilion nga mga mapasakop na sa kwan sa finals.
14: Oo. Daw ang kalimbawa ko diri do ano man ako no nagaparticipate ako sa reporting competition. May reporting kag tapos may aras ang interview no. Well aton pa nga ano nga ilawag no. Hmm. Although ang aton sini nga na mention actually originally no napulo. Pero gindugangan na lang naton. Ay nabagod man kay amo sa lesson naton blog at do binalhas kita sa ano sa pagpili kag pagsala kag ti gusto tani naton nga tanan nga kung mga manami pasudlo na lang pero we have limitations man actually no nga kun pila ka bilog ato sa pasudlon when in fact gindugangan na naton kag kun pila ang idugang naton sa napulo nga napilian naton ato rin ang i-announce boss no. Now kagang pag-announce in no particular order ha, hindi mag silinga kay nauna kalawag, ikaw nang pinaka siya nang pinaka ang number one. O kun ang ulihi nga ginlawag amo ang number one. So it's not no in no particular order ang ato sing paglawag boss. So bantayan no sa program sa K5 News FM Iloilo sa Foro de los Pueblos sa kay K5 Ray nga programa boss inyos ning mabatian no.
20: Sige. So K5 Bawa rin ha, salamat gid sa update no sa aton sining K5 live reporting competition. So boss ha, sa aton sining mga tagpalamati especially sa mga nagkuanbla nagpasakop. So basi pa lang no, isa kamo sa makasulod sa finals sa aton sining competition K5 Bawa.
14: Okay, so maraming salamat K5 Sunny sa sining kagyunan. So boss bantayan naton ang paglawag sa aton sining mga finalist na para sa secondary level nga competition iya sa K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. So para sa kampiyon nga balita, kampiyon sa komentaryo, kagag serbisyo publiko, K5 News FM Iloilo.
18: El Castigador.
20: So nabatian mabiyan aton sining station manager si K5 Warren French no sa update sa aton sining K5 live reporting competition. So buwas habantayan alas 7 sa aga tubtub alas 9 sa programa Foro de los Pueblos with the K5 Ray Espiha Umalay aton sining area manager. Kay dira mabiyan panglawagon sino ang mga makasulod sa finals sa aton sini nga competition no. Tuyo hambal ni Sir Warren tani pulo lang ang kuhaon galing kay ti daw kadamo gid sa mga manami man. So basi kun madugang-dugangan ah no. Pero hindi man gid tanan-tanan abing mga nagpasakop sa 25 kami eskwelahan madala no. So bantayan lang no sa aton sini nga matag palamati buwas nga adlaw no kay para bala may kwan may thrill no ma ang ginatawag bala natin nga kwan makahalawat-hawat no. So siyempre bala natin kung nagapasakop kamo ay banda daw mixed emotions malamala no. Ibang daw nahawat-hawat, ibang daw ginakulbaan no, ibang daw abi nila wise lang madala pero gali madala man amo na abla. So dira mo natin maabiyan buwas sa mabalaan sa aton sining paglawag na no sa mga makasulod sa aton sining finals ang K5 live reporting competition.
18: El Castigador.
20: Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 4:44. Sa aton sining mga tagpalamati no ning kon madumduman ninyo ang mga barangay officials sang Barangay Linubayan Tigbawan maabyan nga nag-tinder sa ila sining resignation no, tanan-tanan gid sila pati mga SK officials nag pasa no, nag-submit sa ila sining resignation sa ila sining LGU no sa ila sining alkalde bangod sa isyu mabiyan sang poultry farm dira sa may banwa sang Tigbawan nga kun sa DNT nagareklamo ang mga pumuluyo no nga madamo sang langaw mabaho ang ining problema kag reklamo madugay nang ginpalabot nila sa ila sininga LGU nga suno sa natungdan ng mga opisyales why gid mabyan maaktuhan no kag ang tag-iya sang poultry farm why man nagapamati no sa reklamo sa mga pumuluyo kag sila pa nga mga opisyales ang ginkasuhan mga kakifay. Kaya mo to, matapos ang malawig ng mga pagpainuino, malawig maabyan nga pagtimbang-timbang, ti nagdesisyon ining mga barangay officials nga ti ma-resign na lang sila. Kag sa ulihi, ilakadlaw ang nagaligad, nagpagwa maabyan sang statement si Congresswoman Janet Garin. Iambal ni Congresswoman Janet Garin, ti hindi man pwedeng mahipos lang siya or mapapungko lang siya. Di dapat nga makakuan man siya, no? Mapatunga. Kag ang pamangkot karon sa pagpatunga ni Congresswoman Janet Garin, anong himuon niya sinadiri? Anong posibilidad? Base kung ano, hayluhon niya ining mga barangay officials nga hindi na lang mag-resign? Padayunon lang ila sininga pagserbisyo kay ti ang effectivity mabyan sa ila sininga resignation according sa mga barangay officials is subong September daw September 11 to no kun hindi ko magsala ti buwas na ina nga adlaw September 11 ti once nga magtake effect na ining ila sa resignation boss ringon why na no why na sang officials ang natungdan nga barangay daw karon ang pamangkot. Ano na lang ang matabo sa barangay Linubayan? Ginlubayan na sila sang ila sininga opisyal. Ginlubayan na sila sang ila sinimabyan nga mga SK officials. Bangod sa sining problema dira sa nga ila ginapangatubang. Di ang kwan diri karon no, ang pamangkot. Kung in case gid man nga mag-istorya sa sila ni kay Congresswoman Janet Garin. Kag kun hayluhon sila nga hindi sila mag-resign padayunon nilang ila sining pag-serbisyo kay ti promisahan sila abida sang kun ano da ni Congresswoman Garin buligan sila kun ano man da ti base bala makuano ma mabaliswa no kag mabaliskad ang ila sining mga desisyon kag base mambal naton nga hindi na lang sila magdayon sa pag-resign. Kasi kung matabuin ang maabyan, sumagagawa naman na nga daw waay naman sang kunin, no? Daw waay naman sang hinambalan, daw waay naman sang palabra di honor ining mga natungdan ng mga barangay official. Kasi kay hambal nila, hindi man lang to kuno isa ka gabi, hindi man lang to kuno isa ka adlaw, hindi man lang to isa ka simana nila nga gin paminsar, kundi pila naman katuig, no? Madugay nga pag studio kag pag timbang-timbang maabyan sang ila sini nga mangin lihok ti tubtub nga manang ila sini nga nangin desisyon nga mag-resign sila sa pwesto. Now karon kun istoryahon sila da karon ni Congresswoman Janet Garin kag tapos kabaylo abis ang mga kun ano man da ipromisa sa ila tapos hindi sila mag hindi na sila mag-resign wa ano na karon ang pagtulok dala sa ila no. So basibla magwa na karon nga daw kung malang gali, no? Daw, muna abla, daw, hindi man sila gali seryoso. Pwede malang gali sila makuan, mahaylo. Kung mapromisahan, da, sang kung ano da, no? Iti, kung lang taon natin, maabyan. Once gani nga ang isa ka official, no? Maghimo sang isa ka mabugat nga desisyon, so dapat tindugan ina nila, no? Ano man niya ang matabo, may mga intervention man nga himuon, ang mas mataas ng mga opisyales kun amo nang ila sini nga desisyon so dapat ila sini nga tindugan pero sa pihak ka bahin maabyan kun tindugan man abi nila ang ila sini nga desisyon bisan ano pa ka mga pagpatunga pag haylo pag intervene sang matag-as nga opisyal no sang ila dira nga distrito sa first district kag indi sila ya magpapugong kay human ang ila sini nga desisyon. So ano o dira mabiyan ang matabo ko oh? Especially nga ti subong may posibilidad nga ang November 2 nga barangay kag SK elections daw hindi gid madayon no because nga ti may ara na sang sangkuan sang na aprubahan na mabiyan sang House of Representatives sa ila sinimabyan nga ikatatlo kagatapusan nga pagbasa nga i-extend ang termino sa mga barangay officials. Subot sa lingon, ang mga nagapungko subong hasta pa na sila sa 2028. So hindi matandog. Kaya hindi kon mapabilin gin sila sa ila sininga panindugan nga hindi sila mag ano nga hindi na sila magpadayon nga ma-resign gin sila. Subo sa lingon waay sang mangin officialis ang barangay Linubayan tubtub sa 2028. So malawig ina mabiyan nga problema para sa kwan sa mga pumuluyo dira no. So te ano dira karon ang matabo no, mas maayo siguro kun may makuha kita mabiyan no, malabot naton ang mga kwan naton ang mga just like sa DILG or sa COMELEC, anong posibilidad nga maghiwat sila da sang kwan no, sang special election sa ilalang dira nga barangay kun indi gid man madayon ha ang election sini nga 2026. Para nga may ara mabiyan sang magapungko. Kag may ara mabiyan sang magserbisyo sa mga pumuluyo sina nga barangay. Kay makaluluoy diri mabiyan ang mga pumuluyo mo, no? Kun ay mabiyan sang maga dumala dira. Kay according sa rule abi, once nga may mga kasubong sini nga resignation, mass resignation. Kun hindi ko magsilagi na mention to sang DILG nga under ang madumala dira sa ila is ang DILG, no? But sinigon ang DILG amo ang mangin kwandira nila mangin caretaker sang barangay Linubayan mga biyan tigbawan until nga may ara na sang magabulos no nga mga official sang nasambit nga barangay. Di kun waay sang eleksyon subong paano ina sila pilion ining mga kwan ining mga magabulos pungko no nga barangay official sa sina nga barangay no ano i kwan sila pinpoint lang ni sila or ipaagi pa sa posible special election no para maabyan nga may ara lang sang magabulos kag maga panerbisyo sa barangay Linubayan tigbawan Iloilo. Pero samtang wala pa'y namabiyan, kiti may ara pa sang palabuton nga paghinun-anon ang natungdan mga barangay officials kay Congresswoman Janet Garin, tidra pa natin mabalaan no? Kung ano ang matabo maabiyan. No? Kiti, amon agay sa nasiling naton, duha mala na kabagay, pwede nga ma-hilo sila na hindi na sila magpadayon sa ilas pag-resign or tindugan gid nila no kag amoy na mabiyan ang mga posibilidad dira. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 5:53. Ini gabay sa aton nga pagpangalagad ginadulong man sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bio. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos si puntrang kaso, mag-Klinika D3 Bio. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Standby mga byan, magabalik kita sa diligid lamang madugay, makaligid ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: May family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-TTX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TTX 500 ka na!
21: TTX 500
0: ang may powerful compound.
21: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
0: TTX 500!
21: Garantisado!
0: Epektibo!
21: Aramis TTX 500!
22: Istoryahan takon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
23: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangon sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
4: Ilay-lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Sang nag-inom ka
7: DTX 500.
5: Ilan dala subong imo sugar?
4: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gitu. DTX 500.
24: Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sang imo atay.
24: Basta tinlo nga tay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
22: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
23: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect, kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
22: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
23: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis, Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
22: Oy.
23: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
22: Baong budlay?
23: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
2: TGX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan,
24: magalingin pala ang imo nga uhaw,
25: masami nagkapangihi,
24: masami ginauhaw,
25: si may diabetes ka na,
24: TGX 500 na,
25: ang TGX 500
24: ang may powerful compound
25: nga nagapanubo
24: sang imo blood sugar.
25: TGX 500
24: garantisado.
25: TGX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: TGX 500
24: ikaw ba na
25: ang may diabetes?
24: TGX 500
25: ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
25: nga nagapanubo
24: kag kontrolar
25: sang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
22: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
23: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
24: Nagapalandulong pala ang imo panulukan,
25: magalingin pala ang imo nga uhaw,
24: masami nagkapangihi,
25: masami ginauhaw,
24: si may diabetes ka na,
25: DTX 500 na,
24: ang DTX 500
25: ang may powerful compound
24: nga nagapanubo
25: sang imo blood sugar.
24: DTX 500
25: garantisado.
24: DTX 500.
2: DTX 500 health alert with Dr.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.02.
3: El Castigador!
2: Pabalik mabiyan sa ito na pagpangalagad sa El Castigador Program. Dari sa K5 News FM, Iloilo. Inigabayan sa ito nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluansang Klinika DTX 500, ang Palay Leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, kung hindi ka makatulog sa tiyon sa kagabihon, kay madamo lang sa ginapaminsar, oh, madamo lang sa nagasulod ng mga kunanda ng mga problema, na-stress ikaw, so mag-Clinical DTX 500, no? Adlaw-adlaw para nga mangin manami ay musin nga tulog, at the same time, makalikaw kita sa madamo ng mga balatian, bagod ang Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Pabalik mabiyan sa aton silingang pagpalangagad, standby, aton man batunon ang report ni K5 Kim Kaluyo, angot sa sining isa ka delivery rider, no, nga nadisgrasya malapit sa may ospital sa distrito sa Mandurriao, ang ginbawian mga biyan sang kabuhi, no. So check naton ang detalye sini with the K5 Kim Kaluyo. Kaga subong man sa bahin sang Quinto distrito may ang duha ka escort sa nga pulis, no, sa San Rafael Municipal Police Station ginaimbestigaran man karon matapos nga makapalagyo ang 20 anyos nga preso, no. Kuwaon ta man karon mabiyan sa report ni K5 Reggie Di Mayo. Unahon naton mabiyan ang report ni K5 Kim Kaluyo parte sa sining napatay nga delivery rider nga naaksidente sa may distrito sang Mandurriao.
3: K5 News FM Kampyon Report.
4: Yara lang ka K5 Sunny, no, sa atubang sang ospital na disgrasya, actually, no, sa atubang langgit, no, sang emergency room sang medicos nga ospital dira sa may San Rafael Mandurriao Iloilo City apang wala gid no gin cater. Instead ka K5 Sunny nagahulat pa, no, nga magtawag sang ICER o kunining mga emergency responders naton kag ginuna patawag ang pulis. Amuni siya ang tabo sa delivery rider nga si Orlando Hormena, 30 anyos, no, nga residente ni siya sang barangay Takasaro, Iloilo City. Actually, nadisgrasya ni siya mga around probably mga 3 a.m. dira sa may San Rafael Mandurriao, Iloilo City, sa may atubang langgid, no, sang emergency area kay K5 Sunny sang Medicus Hospital wherein, no, nga nagamotor ni siya. Bi mo, kag tidito, nakita na langgid lamang nga nagahapaon ang ining delivery rider nga si Orlando kag tawag na actually unconscious siya pero do nagahuragok bala actually may mga nagambal nga tawag na do delikado na gani kuno kaya mo na mga scenarios mo kag based man diri sa information nga ti ang nakakuha ni sang video diri sa iyang nagaalalay kunta ni amo nong isa ka overseas Filipino worker o kon OFW nga tinagtawag na siya dira sang gwardiya sang medicos nga ti for the sake of ginatawag lang nga emergency there should be urgency man kumbaga makitaan man dira sa video nga tinagalakat-lakat lang actually nga do kalmado nga do wala bala sang emerhensya ang mga gwardiya, no, duha ka mga gwardiya sang medicos kag naghambal pa sila nga hindi dapat ya pagtandongon kay ICER lang ya dapat makatandog kag K5 Sunny wherein nga ti sila gani imiya mismo ospital na sila ya ang ICER ya usually pang first aid lang na sila ya kag K5 Sunny kag considering nga may nagadugo na, no, sa ulo sang ining delivery rider during that time ka K5 Sunny, no, at actually based man diri sa information ka K5 Sun nga tiyam na, no, samtang ginabulong na siya sa ospital, actually wala siya ginadmit dira sa may medicos kundi nagpili na lang sila sang iban nga ospital ka K5 Sunny tungod man sa mga financial constraints at itawag na, no, samtang ginabulong siya sang August 29 ginbawian ini siya sang kabuhi, no, kag tituman man niya ang pagkadismaya, no, sang pamilya sang sining rider upon seeing the video nga kaangay, no, nga duwala balagin sa pakda yon. Kahit siyempre, no, sa muna nga mga emergency situations, ang mga tawag na sinigundos, minutos, tuman na naka-importante. Kag actually, based man din sa ICER, wala ya sang standing order from, or wala bala sang direktiba nga sila lang yang pwede katandog kung mayara, no, sa mga emergencies as long as, kumbaga, ang makatandog na siya, may knowledge, may pala, no, sa mga basics kag arablang hindi mo wala man sang may mabali o kung hindi man siya

0: madugangan, balang injury, kumbaga. Yari balang 4-minute video, kaki 5 Jesse. Oh, ara da sa GC naton ang 4-minute video para mapabati naton ang audio ka K5 Sunny.
1: Mm-hmm. So amo ni K5 kung sitwasyon, no? So atubang naging sa ospital sa medicos. So wa pa yan ilagin kun abigin buligan ining biktima, no? Daw ka subo man ya nga ara naging sa ospital nga supposed to be dapat kun maamo sinibla nga mga sitwasyon kay kumbaga sa ospital na ara ka lang gida sa ila sa guwa lang nila tani maluwas pa ning biktima, pero ti bangod sa waig sila ila nagahulag ginbawian pa sang kabuhi ning
0: biktima. Usually man sa basa ulo na bala, no? Tapos no, may mangwa nang adugo, usually tendency hemorrhage so kun maubusan kada sang dugo. Yari bala pamati anaton from the beginning ka K5 Jesse ang audio yasini, no, para at least mabalaan naton kung ano gito ang scenarios, no, during that time, mga sirkumstansya nga ti kumbaga makaluluo ito duga pang duga dalom na lang ang ginhawa siyang nag-assisto tani mo nga nagapakitluoy bala nga ti nga unahon pa yung pulis, nga unahon pa yung ICER nga pwede man niya madala kung may mga nurse dira, may mga doctor dira nga ti sila kabalo medically kung ano yung pwede himuon kung parius na nagadugo ng iya nga ulo ka K5 sa nyari pamatian na to, no, ang natabo dira sa may atubang mismo, no, sa Medicos Hospital sa distrito sang Mandurriao.
2: Guys! Come on! Stretcher muna! Stretcher muna! Stretcher na! Boss, boss! Huwag muna pulis! Stretcher muna! Matunahan nyo pulis! Sir. Motor niya. Sige lang. Masya tumba siya, sige lang. Kualang. Tawagan ay. Hindi tayo patandog, pero ED ni. Emergency. Kabalo na sila.
3: First aid lang po.
2: Boss.
0: Kaka-K5 Sun, ang portion, first part, actually, medyo malawig-lawig ng video. Actually, madamo na isang beses nga dudukangay, nga ito nagapakitluoy, ginaya ang nag-OFW or ang concerned citizen. Oh. Nga ito, kinanglan na balaya i-cater, no, sang medically, kaka-K5 Sun, no, ang balyagani, nga ito, ang mga nurse, dira kag-doctors, bala na nila na anong ubrahon during that time. Kaya ito, kung makitaan mo, wala agad yan sang sense of urgency. Oh.
1: Kagang police to K5, kaya ano ito yung anong sang police na ano
0: investigation na na ilaya kasi ni ang importante ka K5 sa kanila na yung kabuhi mo te parios na ang baga ni nila bala nga there are times na kailangan mo mangin compassionate kag kumbaga common sense ba ka K5 Sunny nga ti kinanglan anong ang ICER ya first aid. So sa amo na sila ya. Nga unconscious na siya, nagadugo ng ulo ya. Tawag na matiyagan, no, first aid nga ara na mismo nga sa ospital lagi.
1: Sila da pwede man sila ka first aid. Tapos kung kinanglan sang mas madalom pag nga pagbulong, ti ara na dagadaan sa ila. Mulaton pa nilang ICER, kaya ICER yung K5 Kim, mga kunan sila mo, kumbaga first aider, kag tapos kung nakibalaan nila kinalan pang dalon sa ospital, ginadala nila sa ospital.
0: Usually, yung mga minor, kumbaga, kaki-5 Sunny nga mga injuries, amo na ang makater nila. Pero sa masami, sa aton siya nga mga marespondihan nga mga balita, mga disgrasya. Kung for example, mga dlaguan nga mga nga injuries, nga matyaga nila, urgent ka dalon sa ospital, wala na nila ginapadugayan nga i-first aid anay sa area, kundi diretso dayon sa ospital.
1: Common sense na lang tani mo.
0: Ti amo gid, no, ti amakon mo tuman ang pagkadismaya sang pamilya, no, sang ining delivery rider, kay actually do nag-deliver na siya bla sa mga parcels. Kay ti usually nabi sa mga riders naton, although nga tiwala pa ni sila sa mga franchise legally na yung mga angkas kay Five Sunny o kung mga nagapalihog or ano, gapulaw-pulaw man ni sila mo, amo na kay Five Sun nga ginapaimbestigaran ni sa karon usang city council kag ini siya privilege speech na ni no si attorney attorney Stephen Cabaluna kay Five Sunny, may kang tanan sa amo nga concerns nga tikon amo ni nga gina kumbaga gin-deny siya bala sang iya man nga right kumbaga nga i-admit sa hospital during the time ka very critical na gidya ang sitwasyon.
1: Ang pamangkot abi kay Five Kim, sino ang desisyon nga hindi siya pag-i-cater sa hospital, ang mga gwardiya lang bala o kung may directive halin mismo sa management sa hospital?
0: Actually, kung makita mong full clip ka kay Five Son, it seems like nga ang gwardiya ang nag-desisyon. Kumbaga, supposedly, dapat nga nag-consult siya na sa management nila kung i-cater o kung hindi. Kahit siyempre, kung for example, ang concern nila is sino mabayad na da, kung ano na dati ang pamilya na may imugin na siyang paagi.
1: So, ulihin nila na yan?
0: Kag pwede ganyan maalalayan sa gobyerno na to, no, kung sa mga sinupadara ng no, mga concerned. Kasi syempre, ang baga nila nga, it's the life that matters the most. Kaki Five Sunny. Kasi syempre, sa mga doctors natin, kag nurses, we know, nga mo gining ila nga ginsumpaan. Or ang oath nila, nga to save lives sa Kaki Five Sun. Pero kung namun eh, nga ginapatumbayaan, kag delayed, we know nga madamo mandano sa mga manami ng mga services, ang Medicos Hospital, dira sa Mandurriao. But then, it seems like nga kinanglan siyang mas mangin compassionate bala sa mga pumuluyo. Tawag na, no? Amun nga mga needs ka kay Five Sunny urgent ni kasi kung makitaan mo no sign of urgency gid sa ining mga gwardiya dira do nagalakat lang bala nga do naman matabok sa lalan
1: daway lang
0: do manyapon nang spiak
1: tani sila sa ospital sila nagobra mga gwardiya man lang sila matuod so tani kay nakita nila nga may natabo na i-inform to dai nila ang kun ila da nga mga may mas naka-intindi abi no sa ang mga may mga nurses man dira or may doctor man dira i-inform dayon nila para nga kung anong himuon kay kung sila lang iabi nga mga gwardiya no unless kung may ikwan sa ila may direktiba halin man niya sa babaw nga kung waaya sang kwanbla no nga hindi na pwede tingnan man siguro base kung hindi man naman nami nga policy no sang ospital pero hindi pa kita maka-conclude gid no
0: so far wala pa man abi sang statement mo ang hospital and based man sa information from Councilor Cabaluna nga this is now being coordinated sa Department of Health sa management mismo no sa natungdan yang hospital ka K5 Sunny kahit amo na gani bala nga sa amo ni nga mga sitwasyon base kon for example kon manggaranon to kon foreigner to base gin cater dayon ka K5 Sun kati amo na galibud like kon pulpigado ka
1: hindi
0: ka na pagsapakon and tawag na ka K5 Sun no masubo gid matuod ang amo ni nga mga scenarios no of course ang kabuhi amo gid naya ang dapat yang unahon kay Five Sun kay actually prior sa pagkuha dara sang video sang ining OFW nga concerned citizen based information medyo malawig-lawig na siya dara nga nagahapaon makon mo gani wala da sang may nakasapak sa iya sa okay, mga nagkalabay
1: ka agahon nga daan no
0: Ti kaagahon although ti mayara man dira ka kay Five Sun yung mga tao pero ti
1: malaka lang
0: ti subong gatuman ang kasubo ang pagkadismaya bala ka kay Five Sun no sang pamilya sang sining rider arab lang damo ka what ifs ka kay Five Sun ngati what if kun na respondihan ni siya dayon na cater ni dayon medically may possibility pa nga naka-survive siya ka kay Five Sun kag ti arab lang ti siyempre, kung for example, on the side man sa hospital, ti cargo di konsensya mo, makon mo, tungod kumbaga sa kakulang nyo sa kompasyon, dira, may ginbawian sa kabuhi, kakay Five Sunny, no? Kag, daadamo na sa mga instances, nga may mga nagkaladisgrasya, no? Nga natabo sa malapit sa hospital, sa kakay Five Sun, kag, tiyan mo na, no? May mga scenarios man nagligad, yeah, although malayo sa hospital, at lang, kung wala ko no, yasang pamilya, hindi po di matandog ka kay Five Sunny nga na stroke na to malawig-lawig na nga period kay Five Sunny nga need man niya sang urgent nga response so I think amo ning dapat nga istoryahan ka tuupod no sa mga different hospitals diri kag ang mga emergency responders naton ano bala ang kumbaga although nga proper procedures siya pero humane siya gihapon situation bala, and there is still ginatawag nga sense of urgency kag kumbaga may sense of emergency man sa aktuasyon sa mga naga-cater ka K5 Sunny.
1: Mm, sige. So anyway, ti karon nakalabot nini sa City Council kagabay pa ha, nga makulinin nila mahatagan man ini K5 Games ang nagakaigo nga sabat. Kaya ti siyempre ang hospital nga na, no, is a naka-private hospital. Kung lantaw natin nga mas kwan gani sila eh. Kung ang ginatawag natin bilang expertise, no, mas mataas ikumpara riya sa mga sa ICER K5 Game nga kuti siyempre ang ila siya nga pag-responder para lang sa mga emergency lang gid, no. Pero iti ara na gid sa hospital ang abi hulaton pa ang ICER.
0: Amo gid do tikon for example imo to miyembro sang pamilya probably kun ara ka dira ka gid nila pag-cater dumalos mangyawyaw ka na lang mo lagi pa sa ni at the spur of the moment o kon tungod man biya sa emosyon mo ti amo na nga I guess nga we need to improve more ang approach naton or mga system na sa mga medical facilities naton ka K5 Sunny nga more humane and more compassionate nga mas gina-prioritize ang ilang oath which is to save lives ka K5 Sunny and of course no ining mga money will follow lang kumbaga business will follow
1: kwarta makita na ya K5 Kim pero ang kabuiya hindi mo mabalik
0: isang pagi oh. Isang pamilya kung for example dira gid man gin admit o kung insulod dira sa mo nang ospital ka K5 Sunny damo isang pagi pero amo dala i-check naton kung makapagwa dira isang statement no ang natong danyang hospital may kaang tanan sa amo ning concern no kag we hope nga hindi na ni may experience ang iban pagidara ka K5 Sunny.
1: Sige, madamo salamat ka K5 Kim.
0: Report nagikan sa Patrol Upod kay ka K5 Elmer Sable kag ka K5 Jason Talaro. And by the way, nagapamati dira pamilya Manaay sa Mandurriao, dira man no, sa kay Mami Immaculate kag kay Sir Cliff Acosta sa May La Paz, dira man kay pamilya Golas and Montaño dira sa May area sang Quintanzalas. And of course, dira man sa May Rizal Lapus, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, titira na mamba dira sa Dakamay kag kay Ma'am Veronica. Nakainom na ka mo or mag-inom na ka mo mga ka-K5 sang DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM Kampyon Report.
1: Madamo ang salamat na K5 Kim Caluyo mabiyan sa gindulo nga report. Kamuning masubo no sa gagindangatan sa isa ka delivery rider nga na disgrasya sa tubang langgid sang isa ka pribadong ospital no sa may distrito sang Mandurriao pero ginpabay-an pa no kag waay gid mabiyan matigayon nga matabangan because nga ti waay gid nila gin kunbaga daw ginpabay-an pa nila no kay hulaton pa yan nila ang ICER sa bagay ara na gid sa ilang tubang na tabo no. Pero ti ara na nakasubong mabiyan sa City Council para at least na talupang dan ini para mabalaan gid ano kun ano gid bala ang matuod sina dra nga natabo no ang magwardya bala may nag matumato lang mag-decide nga hindi nila pag ipasulod sa ospital sa dirang ospital or may ara sang kwan sang direktiba mismo sa management no nga kun may mga kasubong sina nga mga hitabo no hindi nila pag i-cater no ang pasyente no dapat unahon gid anay ang pulis unahon gid anay ang ICER no kay ang pulis siya mabiyan alang-alan man niya ang pulis ang mabulong sinada kay ara da sa ospital ang doktor no ang pulis siya ma-imbestigar na kay ti aksidente wala na mo disgrasya inang natabo oh anyway ti kabay pa mabiyan nga makon ini no mahatagan ini sa nagakaigo nga pagtamod kag masabat man sang mga natungdan kag kun may mga kapaltahan kay anong dapat nga himuon mga abyan. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:21. Check man naton report ni K5 Bridgie Di Mayo gikan sa K5 News FM Sara kay ang 20 anyos nga priso nga nakapalagyo mabyan no nga nakapusas no sakay sa patrol car nakapalagyo. Ikaroon ang pulis no ginaimbestigaran. Kaya ang ining priso mabiyan nga 20 anyos ang ara naman subong karon no na balik na sa custody sang aton sini nga mga kapulisan no. I-check naton ang detalye sini mabiyan sa report man ni K5 Reggie Di Mayo.
4: El Castigador.
1: Alas 5.22, ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX Beauty Soap, no? Para sa mga kutura natin, bilang gusto magputi, maghamis ng kutis, no? Mag-Klinika DTX Beauty Soap kamo kay sa inyo sini nga paggamit mabyan, no? Hindi lang basta-basta nga nagapaputi kag nagapahamis ng kutis, bangod nga ini mabyan, makabig man ini siya nga antibacterial, no? Kung may mga problema ikaw, may mga balatian ikaw sa panit, mga skin diseases, no? Makabulig ini siya, no? May mga punggod kamo, no? Mga buni, kag iban pa nga mga skin problems, DTX Beauty Soap ang inyo sini mabyan nga gamiton.
4: El Castigador.
1: Check nato mabyan report ni K5 Bridge Di Mayo, no? Ang 20 anyos nga priso nga nakapalagyo, nadakpa na sa or nagsurrender na, no? Sa aton sini nga mga kapulisan, no? K5 Bridge Di Mayo, please stand by.
4: K5 News FM, Kampyon Report.
1: K5 Bridge.
5: K5 Sunny, no, nag-surrender na ini sa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station ang 20 anyos nga priso matapos ini K5 Sunny nakapalagyo, no, sakay sa patrol kahapon sang hapon sa may barangay Arepdip San Rafael Iloilo. K5 Sunny ini, no, ang ginkumpirmarman sang hepe sang San Rafael Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Francis Carona. And based dari kay Carona, K5 Sunny, nga subong, no, ginatunan na sang aton nga mga kapulisan sa pagpanguna man sang IPPO, no, kung ano ni nga kaso nga ipasaka or dugang nga ipasaka ni sa 20 anyos nga priso matapos ini K5 Sunny nakapalagyo, no, kagati kaina around 11:37 sang aga. Nag-surrender ini sa custody, no, sang San Rafael Municipal Police Station paagi sa pagbulig sang iyaman nga amay nga ano, no, nga isa, no, sa ginapahayag man sang aton nga kapulisan nga may impormasyon kag bangod man sa coordination man K5 Sunny sang aton nga mga barangay officials as well as man ang pamilya ni sang suspect na tigayon ini K5 Sunny nga nag-surrender ining priso nga si Jimena Palma Gerald Palma Jimena Jr. nagaedad 20 anyos nga residente man sang barangay Arepdip San Rafael Iloilo K5 Sunny.
1: So anyway, balik na kini K5 Ridge, no, sa custody sa aton sini nga mga pulis. So ang pulis nga napalagyuhan, so ano ang mangin disciplinary action sa ila sini K5 Ridge?
5: Sa subong K5 Sunny, padayon pa diri ang maedit man nga investigation sang aton nga Iloilo Police Provincial Office, so kung IPPO, regarding diri, no, sa duwa ka pulis nga escort K5 Sunny. And possible natalana man ini sila K5 Sunny nga i-relief, no, sa ilang pwesto. But for now, ginahulat pa sang aton nga kapulisan sang San Rafael MPS ang order o kung ang direktiba man, no, sang IPPO regarding diri sa duwa ni ka personnel kung mayara inibala sila sang lapses K5 Sunny sa pag-escort ni sa priso nga pulis. But until now, K5 Sunny, wala pa sila, no, sang final gate nga update kung regarding diri. But possible K5 Sunny i-relieve ni sa pwesto ang duwa ni ka pulis sang San Rafael Municipal Police Station, K5 Sunny.
1: Sige. Madamang salamat, K5 Bridge.
5: Dadugang ko na lang, K5 Sunny, and napaidalom naman ini sa medical examination ining suspect nga si Jimena matapos ini K5 Sunny no nagkaangkon man sang pila sa iyang mata lagob kag bali sa lawas matapos ini nakapalagyo K5 Sunny sa kahapon sa hapo sang hapon sakay sa patrol K5 Sunny. Gino, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Mga ka-K5, ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Kagako naman si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
4: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Madamong salamat, K5 Bridget Di Mayo sa K5 News FM Sara sa gindulong report. Di Mayo lang kay nagsurrender, no, ang suspect, no, bisan pagani Kay kun the fact nga na palagyuhan mabiyan ang aton sining personnel sa pulis dira sa may banwa sang San Rafael. Si laban-laban na may aragid sang kwan no sang corresponding nga kwan man eh no nga disciplinary action sa partiya sang aton sila nga mga nga kondra no nga pulis no or hippies sang pulis dira sa may bahin sang banwa sang San Rafael Iloilo. So, dapat nga kwan gid no hugtun gid ang pagbantay para nga hindi basta-basta makapalagyo no kasi hindi lang ni first time na tabo no nga ang pila ka mga pulis no napalagyuhan sang mga priso no nga ila sini mabiyan nga gidabantayan. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:28. Wala na kita time sa aton sining pagpanglagad, standby na sa aton sining mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ini naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbi Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hari ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalika epektibo. DTX 500.
11: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
0: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras Philippine Standard Time, alas 5:34.
0: Kahit saan.
2: kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
16: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes nga adlaw Setyembre, Jes tuig 2026.
17: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
17: Kag ako naman si ka-K5, Keshamari Catalunya Hanaysay.
16: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bosipon kag trangkaso, magtumaro sang D3 Bio sang Clinical de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Iloilo City Council imbisigaran ang ginapahayag pagpamalibad sang isang ospital sa motorista nga naaksidente.
17: Pag-disburse ang mga cheque, bisan wala pa na-aprubahan ang annual development plan, rason sang pag-file sang reklamo sa SK Chairperson kag SK Treasurer sang Boulevard Molo.
16: 137 ka-wanted person na-aristo sa probinsya sang Iloilo sang Agosto suno sa IPPO.
17: Barangay officials sang Tigbawan nga nag-file sang mass resignation sa pulo ni Congresswoman Garin.
16: Balita nasyonal, sunog sa barko sa Coron, Palawan, nagsugod sa cargo hold suno sa Philippine Coast Guard.
17: Sa balitang international, Iran gin-atake ang mga barko nga nagatuyo maglabay sa Strait of Hormuz matapos gin-anunsyo ang no-go zone.
16: Balita sa patagsang hinampang, Elina Rybakina nakuha na ang number one spot matapos nga makalabot sa US Open semifinals.
17: Sa balitang entertainment, Sheena Halili ginbunag na ang iya ikatatlo nga anak.
16: Amoy at tubanwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.37. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
18: Balitang lokal!
16: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sa pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kaping nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kapi, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Natala na nga magpatigayon sa investigasyon ang Iloilo City Council sa ginapayag nga pagpamalibad sa isa ka ospital sa San Rafael Mandurriao nga maghatag sang bulig sa isa ka motorista nga naaksidente sa atubang sa ila mismo nga ospital nga nagresulta sa kamatayon sini. Sa privilege speech ni Council Lord Sidfrey Cabaluna, yagin saysay nga natabo ini sa Agosto 27 sini nga tuig pasado alas 4 sang kagahon kun sa diin may isa ka lalaki nga nakita nga nagahapaon sa dalan matapos nga maaksidente samtang nagamaniho sang motorsiklo. May pilas ini sa ulo, nagaginhawa pa apang nalipong kag wala na nagahulag samtang yara na sa or yara ini sa tunga sang dalan. Suno sa report nga makapila na kabises nga ginpanawagan sang nakakita nga tani dalon ang biktima sa emergency room sang ospital apang wala sang nagresponder gilayon. Gininsist rin naman sang security guard sa nga kinahanglan anay nga tawagan ang ICER kag pulis. Base sa data sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO, siyam ka mga insidente nga kaangay sini ang na-record halin sa Enero tub-tub Agosto 2026. Kung sa diin ang mga aksidente ang natabo malapit sa mga ospital. Bangod sini, magapatigayon sa investigasyon. In aid of legislation, ang Iloilo City Council pinaagi sa Committee on Health. Igapatawag ang management sa ospital, DOH Region 6, PNP, CDRRMO, kag ICER, agun nga mahibuluan ang concern, kag maisturihan ang mga nagakaigo nga protocol sa nasambit nga sitwasyon. Suno kay kabalunan nga kinanglan nga pabakuron ang koordinasyon sa tuwas ng ICER, kag mga emergency rooms sa mga ospital, agun malikawan ang delay nga paghatag sa medical assistance sa mga nagakinahanglan.
17: Samtang wala pa naaprubahan ang annual development plan, apang may mga ginpang disburse na nga cheque, ini ang rason ni punong barangay John Villanueva sang Boulevard Molo sa pag-file sang kaso batok sa ila duha ka mga SK officials. Ang ginreklamo sa ombudsman, amo sanday SK chairperson Nicole Benedicto, kag SK treasurer Chris Ford Fernandez. Sa impormasyon sang K5 News team, walo ka mga cheque ang ginwithdraw sa isa lamang kaadlaw nga musang Marso 5, 2024. Yara sa halos tunga sa milyon ang kabugusan nga balor. Nasa admin sa dokumento sa Revised Implementing Rules and Regulations sang SK nga mayara sang financial independence sa mga SK officials sa diin hindi na kinahanglano ng approval sang punong barangay o kun barangay treasurer sa pag-disburse sang pondo. Sa initial nga resolusyon nagikan sa ombudsman, mayara sang substantial evidence para sa misconduct sa mga ginareklamo, apang wala naman sang substantial evidence agud makapamatuod sang dishonesty.
16: Alas 5:40 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdisat yan, gani pwede gin magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agun makalikaw kita sa stroke o kun heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Naglabot sa 137 ka mga wanted person ang natigayon nga maaristo sang Iloilo Police Provincial Office sumalin sa Agosto 1, tub-tub 31 sa nasabit nga numero. 34 ang most wanted person, kag 103 naman ang ginakategorize bilang other wanted person. Sa nasabit nga numero sang wanted person, 5 ang yara sa sulod sang regional level. Ginpanginbulahan naman ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razaran ang mga kapulisan kag komunidad sa pagbuligay sa madidalagon nga pag-aristo sa mga pugante.
17: Sa dugang nga balita lokal, natala na nga makig-istorya si Iloilo's 1st District Congresswoman Janet Garina sa mga barangay officials sa barangay Linubayan Tigbawan nga nag-file sang mass resignation sang Agosto 26. Suno kay parang punong barangay Rene Tumanyo sang Linubayan sa iyabahin, desidido na siya nga magpanaog sa pwesto. Sa ilagin patigayon nga assembly sang tinalikdan nga mga sinimana, wala man sa mga pumuluyo nga interesado magtalos kung tigayo na nga mabakante na ang mga posisyon. Wala pa man naaprubahan ni Mayor Virgilio Teruel ang ila resignation. Madumduman nga nag-file sang resignation ang punong barangay, tanan nga barangay kagawad, kagang ila sangguni ang kabataan chairman. Ini ang nagaugat sa ginreklamo nga poultry nga nahamtang sa kaiping nga barangay nga amo ang barangay Sipitan.
16: Alas 5:42. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian, igadulong sa kaluwan sang Klinika DTX 500, ang palaya leaves with sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ginako ni General Services Office o kon GSO Head Engineer Neil Ravina ang responsibilidad sa idalom sa iya opisina. Ini matapos nga nakuhaan sang video ang dump truck sang Iloilo City Government nga wala sang plaka kag wala nagagana ang brake lights ni. Suno kay Engineer Ravina ginarespeto sini ang Land Transportation Office o kon LTO Region 6 sa pag-enforce sang layi nga kag nakanda man ini nga magbayad sang penalidad nga iga patong sa ila. Patag pa sang natungdan nga na-overlook nila nga wala ini sang plaka kag brake lights bangod sa kasakuon sa pagresponde. Ginpasalig man sini nga padayon ang ilang pagserbisyo kag siguraduhon nga compliant kag nagasunod sa procedure kag kasuguan ang mga sarakyan nga ila ginagamit. Ginpapanaoga naman sang show cause order sang Iloilo City Government kag magabayad sang 10,000 pesos nga penalidad.
17: Samtang igapatigayon ang 20 peso rice selling sa Iloilo Freedom Grandstand sa Setyembre 14, 2026. Alas 9 sang aga bilang kabahin sang programa ang handog ng Pangulo, 20 pesos rice selling. Ang programa magahatag sang oportunidad sa mga kwalipikado nga sektor nga makabakal sang bugas sa biling 20 pesos kada kilo. Kwalipikado nga mag-avail ang mga senior citizen, persons with disability o kon PWD, solo parent, miyembro sang 4-piece, tricycle kag jeepney drivers, mangunguma kag mangingisda. Kinahanglan nga magdala sang valid ID ang mga benepisyaryo nga nagapangmatuod nga sakop sila sang kwalipikado nga sektor. Ang kada benepisyaryo mahimo makabakal sang maximum nga 10 kilos nga bugas. Ini nga inisyatibo ang ipatuman sang first come first served basis kag tubtub 500 ka mga benepisyaryo lamang ang ma-accommodate sa among adlaw. Para sa mga benepisyaryo nga hindi makakadto personal, mahimo sila magpadala sang authorized representative. Kinahanglanon dalon ang representative ang valid ID sang benepisyaryo, authorization letter kag iya kaugalingon nga valid ID. Ginapanumdum nga isa lamang ka benepisyaryo ang mahimo irepresentar sang kada authorized representative. Ginahingyo ang tanan nga kwalipikado nga benepisyaryo nga sungdon ang mga kinahanglanon kag proseso sang programa.
18: Balitang National.
6: Balitang National.
16: Philippine Standard Time, alas 5.45, ang masunod naman ng mga balita nasyonal. Ngayon yung mabatian, igadulong sa kaluan sa Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi, kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, punggod, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagsugod sa cargo hold o kung lugar nga ginahamtangan sang mga kargamento ang sunog sa barko nga MV John Aster sa Coron, Palawan, suno sa Philippine Coast Guard. Suno kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab. Ini ang unang impormasyon halin sa isa ka nakaluwas nga crew member. Ginpahig sini nga gamay pa ang kalayo sang una ini nga nakita. Apang padayon pa ang investigasyon bangod wala pa makahatag sang kompleto nga detalye ang crew member angot sa pagsugod sang sunog. Suno sa PCG, 5 ang patay, 43 ang nakaluwas kag 86 ang ginakabig nga missing. Apang mahimo naman nga magbago ang numero samtang nagapadayon ang search and rescue operation. Gilatinguan man sang PCG nga magpadala sang helicopter para sa aerial surveillance apang nalimitahan ini bangod sa malain nga weather condition. Magagamit naman ang PCG sang computer-based search and rescue planning system agud nga matumod ang posible nga mga lugar diin mahimo nga naanod o kon makita ang mga missing.
17: Sa dugang nga balita national, ginmando sang Sandigan Bayan nga isaylo ang kustodiya ni House Speaker kag Leyte 1st District Representative Martin Romualdez halin sa Philippine National Police o kon PNP pakadto sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP. Ini matapos magpagwa ang Sandigan Bayan 3rd Division sang commitment order para kay Romualdez nga iga-retain ini sa New Quezon City Jail sa Payatas nga yara sa idalom sang BJMP. Ginanunsyo ini sang Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda antes ang hearing sa motion ni Romualdez nga magpabilin anay sa Cardinal Santos Medical Center bangod sa iya ginapahayag nga health concerns nga may kaangtanan sa tagipusoon kag utok. Suno kay PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Colonel John Gaki, tumanon sang pulisya ang mando sang korte. Ang BJMP naman ang magadesisyon kung pila ka personnel ang kinahanglan para magbantay kay Romualdez. Sang Lunes, nahibaluan nga nagpasaka ang Office of the Ombudsman sang 7.4 billion pesos nga plunder case batok kay Romualdez. Anay ako Bicol Party List Representative Zaldico kag iban pa bangod sa alegasyon nga pagkaulamid sa kickback schemes sa mga flood control projects.
18: Balita International. International.
16: Saylo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita international. Balita sa luwasang pungsod ginadulong sa kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavuwasca. Para sa permilang ginakapoy, mahina ang tuhod. Mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa atong dugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Gin-atake sang Iran ang masubra isa ka dosina nga mga barko nga nagatuyo nga maglabay sa Strait of Hormuz sang Miyerkules. Sunod sa Iranian state media, ginatake sang Revolutionary Guards ang duha ka mga barko sang Estados Unidos, 8 ka oil tankers kag napulo pa ka mga barko nga ginpahayag wala sa nagsunod sa ila mando. Ang Strait of Hormuz isa ka importanteng alagyan sa mga barko nga nagadala sang bank sang mga sang langis kag liquefied natural gas. Ginpalapad man sang Iran ang ginatawag nga prohibited zone nga nagalakip sang pila ka bahin sang Gulf of Oman kag Arabian Sea. Ginakonsiderar naman sang Iranian Foreign Ministry ang pag-atake sa ilang mga oil tanker kag ginpahayag nga nagadugang ini sa tensyon kag peligro sa rehiyon. Sa pihak ka bahin nagsabat ang militar sang Estados Unidos nga nagresponder lamang sila sa pag-atake sang Iran batok sa isa ka American warship.
17: Sa dugang nga balita international, nagagamit sang heavy duty drones ang militar sang Nepal sa paghatag sang kinahanglanon nga bulig sa mga komunidad nga apektado bangod sa makusog nga flash flood. Ini matapos maguba ang mga dalan kag taytay bangod sa insidente sang pagbaha sang Agosto 26 samtang ginagamit naman ang mga helicopter sa search and rescue operations. Sa isa ka operasyon, ginbadala sang Nepal Army ang isa ka drone nga nagabugat sang halos 100 ka kilo agud madala ang mga supply sa mga residente nga yara sa tabok sang Trishuli River. Sunod sa mga personnel sang Nepal Army, ginagamit man ang heavy duty drone sa pagkuha sa mga bangkay sang mga biktima sang baha sa pila ka apektadong nga lugar. Samtang ginagamit man ang mga drones sa pagpangita kag pagluwas sa mga tawo nga apektado sang kalamidad.
18: Balitang sports.
16: Diretso kita banwa sa detalye na sa aton balita sa patagsang hinampang. Ginadulong naman sa kalwan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin mag Clinica Spore Biotics. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian kag nagatinlo sa aton kolon para makalikaw kita sa colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Gintapos ni second seed Elena Rybakina ang handom ni Chinese qualifier Zheng Qinwen sa US Open sa score nga 3-6, 6-1, 6-4. Agad nga magabansi sa semifinals kag makuha ang world number 1 sa ranking sa pinakauna nga tion. Ang Australian Open winner ang magabulos kay Aryna Sabalenka sa ibabaw sang rankings kag ini ang ma-update pagkatapos ang torneo. Masunod nga makasumpong ni Rybakina si 2023 winner Coco Gauff.
18: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
17: Ginbunag na sang aktres kasi Sheena Halili ang iya ikatatlong anak nga lalaki. Ginanunsyo ni Sheena sa Instagram nga nagbata siya sang Lunes sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City. Sang Miyerkules, Setyembre 9, ginpakagbahin niya ang litrato sang iya kaugalingon nga yara sa hospital bed samtang ginakugos ang iya bag-o nga baby. Madumduman naging kasalang mag-asawa sang Pebrero tuig 2020 kaginbunag ang ila una nga anak nga si Martina sang Disyembre sa amuman nga tuig. Ang ila ikaduha nga anak nga si Gio naman ang natawo sang Agosto tuig 2024. Sang Hunyo gin-confirm sang isa ka gamay nga gender reveal nga lalaki ang ila ikatatlong nga anak. Antes magbata, naghiwat man sang baby shower para kay Sheena ang iya pamilya kag malapit nga mga abyan.
16: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.53. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapangunang mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
17: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide, pinagi sa ato ng official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Standby sa agenda sang Billionaire News Channel magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Iloilo News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
17: Kag ako naman si ka K5 Kasyamari Catalunya Hanaysay.
16: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
20: Mabakas, mga butika.
19: D3 Bio.
21: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Nga may
20: D3
0: para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
0: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo,
15: happy kanunay.
0: DTX 500
15: masaligat,
0: epektibo.
15: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500
0: masamig ka bala gina allergy.
15: DTX 500
0: ang DTX 500
15: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
0: nga sa masami
15: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
15: DTX 500
0: masaligang. DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
15: DTX Coffee Mix
20: mga butika.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sali, si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
20: Mabaka mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C!
20: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
29: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
30: Mami, itigil ang drama.
31: Angeline,
30: may na-discover na akong timplado na at may sustenance.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
0: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando I Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Kadaragsa nga punggod.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang mapanit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko
12: ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigas.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00.
11: Para sa matilong nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masalikat.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: we interviewed one survivor because that is really the intention for us to know where to start. Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok, and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds. Now after seconds, bigla po kumalat yung apoy.
1: Nasa laot pa ang ferry nang mangyari ang sakuna, dadaong na sana sa Palawan mula sa Maynila.
2: Nasa lima ang nasawi sa trahedya. Paano nga ba maiiwasan ang lagim sa karagatan? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Nasa lima patay matapos masunog ang passenger vessel sa Coron, Palawan. Higit 80 nawawala. Kustodiya kay Martin Romualdez, pinalilipat ng Sandigan Bayan sa BJMP. Kondisyon ng dating House Speaker nang dalhin sa ospital. Di raw emergency. Senador Alan Peter at Pia Cayetano lumipad pa Singapore. Travel clearance, di required, ayon kay SP Win. Tensyon sa BGC. Police at anti-PAC silica protesters nagkagirian sa gitna ng Investors Forum. Perjury complaint ni VP Sara laban kay Ramil Madriaga, binasura ng Prosecutor's Office. Erplano ng PCG, pinaputukan ng flares ng China. Exclusive, illegal na benta ng pating sa Iloilo, nabisto. Ina ng Phil-Am reality TV star, pumanaw matapos ng mag-cosmetic surgery. Ang nag-operate umano, sikat na plastic surgeon.

0: eksena pa ang nawawala sa trahedya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. Andrea, naapula na ba yung sunog?
1: Pinky, halos isang araw na mula nang mapaulat ang sunog sa MV June Aster at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito na idedeklarang fire out. As of this report ay 5 na ang kumpirmadong nasawi at habang 43 naman ang naitalang ligtas at nasa higit 80 pa ang patuloy na pinaghahanap. Bandang 6:45 ng gabi nitong Miyerkules nang makatanggap ng ulat ang Philippine Coast Guard tungkol sa sunog sa MV June Aster na nasa isang oras pa raw ang layo sa dapat ay dadaungan ito sa Coron, Palawan, galing Pangbaseco sa Maynila. Agad na rumesponde ang PCG at sa video na kanilang kuha, kitang-kita kung gaano kalaki ang apoy na lumamon sa barko. Sa ngayon, bagaman wala na raw apoy, ay hindi pa rin tuluyang huminto ang usok.
2: Malakas po yung hangin. So, yan po ang nagiging limitations din po natin. So, kahit ano pong extinguish natin, kung may external factor na nagko-contribute po para lumawak itong apoy, yan po ang nakikita po nating reason why until now.
1: Sa nagpapatuloy na search and rescue operations, 5 na ang kumpirmadong nasawi. Nasa 43 naman ang nailigtas. Ang ilan sa kanila nananatili pa rin daw sa paggamutan. Base sa manifesto ng barko, 134 ang kabuang bilang ng mga pasahero kasama na ang crew, kaya posibleng higit 80 pa raw ang missing.
2: We interviewed one survivor because that is really the intention for us to know where to start. Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds, no? After seconds, bigla po kumalat yung apoy.
1: Batay sa inisyal na impormasyon ng PCG, sa cargo hold umano ng barko narinig ang pagsabog.
2: Based on the documents submitted, the rolling cargo, so we have 5 motorcycles, electric car, the forklift, and a pickup van. And kasama po doon sa mga cargo na yan ay yung mga essential goods po. Meron pong mga bigas, mga itlog, yung mga usual po na kinakailangan po ng ating pong mga kababayan.
1: Ang MV June Aster ay pagmamayari ng Atienza Inter-Island Ferries. Built in 2002, meron itong 333 total passenger capacity kasama na ang crew. Base sa official records ng PCG, compliant naman ito sa pre-departure inspection. Samantala, Pinky, tuloy-tuloy naman ang tulong na ipinaparating ng mga otoridad sa mga biktima. Gumugulong na rin daw ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Pinky, sa ngayon ay umiiwas muna ang PCG na maglabas ng conclusive statements hinggil sa insidente at dahil nga hindi pa rin tuluyang na idedeklarang fire out ay hindi rin sila makalapit sa barko. Pero pagtitiyak naman ng PCG ay magiging masusi ang kanilang investigasyon tungkol sa ugat ng sunog. At yan muna ang latest mula dito sa Philippine Coast Guard. Balik sa iyo, Pinky.
0: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. At makakausap po natin ngayon si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang gabi po sa inyo.
3: Yes, po, Pinky. Sir Millard, magandang gabi po at maraming salamat po sa oportunidad.
0: Ma'am, narinig po natin yung ilang mga pahayag ninyo kanina. Kukuha lang po kami ng update ngayon sa search and rescue.
3: Well, ganun pa rin po. Patuloy pong ating sinasagawang search and rescue, Ma'am Pinky. Andun pa rin po ang ating barko. Actually, mamayang gabi, alas 6 po ng gabi, ay darating na rin po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang ating pong 97-meter vessel to assist po at support itong sinasagawa po nating search rescue efforts po.
0: Okay. Ano ho kaya ang masasabi ninyo, ma'am, sa patuloy na paghahanap at halos 80 pa kasi kayo, 80 pa rin po kasi yung missing?
3: Yes, hindi po mapapagod, Ma'am Pinky, ang Philippine Coast Guard at patuloy din po ang pagbaba ng ating mga tauhan sa area na yan. Yan naman po ang ating intensyon ay makita po lahat itong mga hinahanap pa po natin. Although itong 86 po na nabanggit, Ma'am Pinky, i-mention ko lang po, posible po ito.

0: magbago habang gumugulong po ang ating search and rescue efforts. Ito po ang naging basis po natin ay sa manifesto po na isinubmit ng kapitan before po siya maglayag. So, again, this is a live data, the survivors, the missing, and then the casualty. Posibleng po ito magbago or madagdagan man po ang survivors sa mga susunod na araw po.
1: Meron na hubang initial findings ang Coast Guard?
0: Well, yan po talaga ang ating intention, Ma'am Pinky, na alamin kung ano po talaga ang naging dahilan nitong insidente na ito. Pero ngayon, as we value the time, dahil we have this, hindi po maganda ang panahon, kaya sinasagad-sagad din po talaga natin yung ating mga deployment, mga search and rescue efforts po natin. And we are only concentrating now sa aming search operations. And definitely, Ma'am Pinky, the investigation would follow. So lahat po ng mga natatanggap po naming mga information, mga testimonies, sa lahat po ng mga kamag-anakan, and even yung mga survivors, ay dadagdag po yan sa mga investigasyon na ginagawa po namin.
1: Madalas po, ma'am, kasi di ba ang nagiging problema ay overloading, pero doon sa manifesto na sinasabing 134 passengers, this is much less doon sa kapasidad nitong barkong ito. Tell us more about yung conditions sa search and rescue operations, dahil sabi nyo nga hindi maganda ang panahon.
0: Well, kagabi, Ma'am Pinky, talagang dahil sa masama yung lagay ng panahon, may pabadya-badyang pag-ulan at medyo malakas din po yung current sa area, yun po talaga ang naging challenge sa atin. So ngayong araw, sa buong search and rescue efforts po natin, ang naging balakid naman po, although we try to distinguish po yung apoy sa barko kasi ang intention po ng ating mga responders ay pasukin po itong MV June Aster para malaman po ang sitwasyon. So, yan po ang nagiging limitasyon po namin ngayon, yung sama ng panahon. At dumidiliman po hanggang sa kakayanin po ng ating mga rescuers, we will still be continuing the conduct of our search efforts po.
1: Yun nga po naiisip ko, ma'am, kasi past 6 na, madilim na, no? So, it might be difficult, mas magiging mahirap po para sa mga rescuers, although you are assuring na patuloy naman po ang paghahanap doon sa mga missing. Ma'am, kanina po nung kayo'y nagbigay ng statement, ang sabi ninyo, isa sa mga naka-survive ay sinabing may narinig na pagsabog, nagkaroon ng usok, at then nagkaroon ng apoy at mabilis po yung pag-spread ng apoy. Meron po hubang sinabi yung ilang mga survivors?
0: Well, yan po ang ating natanggap na information. Halos similar po, Ma'am Pinky, doon sa mga statement na nakuha po natin. Kaya idadagdag po rin po natin yan sa investigasyon na atin pong gagawin. Nag-activate na rin po tayo ng ating marine casualty investigation. Sabay po yan sa isa sa gawa rin po nating search and rescue operation. So, based sa testimony po ng ating mga survivors, titingnan po natin dyan kung meron po bang pagkukulang sa panig po ng crew after po nilang matanggap yung information kung ano po ang kanilang ginawa. Kasi definitely, dapat meron po kaagad na information sa mga pasahero kung ano po ang mga safety precautions na gagawin po right after the incident. And titingnan rin po natin ano rin po ba ang naging aksyon ng kapitan after po matanggap po yung insidente. So yan po ang mga titingnan natin. So definitely, yung mga survivors na na-account po natin ngayon, although we are still validating yung composition po ng yung identity na itong survivors, but again, our topmost priority is to check as well yung liability after our response effort po.
1: Nahanap po ba yung kapitan?
0: As we speak, Ma'am Pinky, wala pa po tayong formal na information kung parte po ba siya doon sa nai-report na casualty or even yung survivors. So yan po ang mga tinitingnan po natin. Ang ginagawa po natin, Ma'am Pinky, just for the information din po ng ating po mga tagapakinig, once we receive or recovered a body, we turn them over po sa local government unit and the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. And then, katuwang po ang shipping company, binavalidate po natin yung mga pangalan para at least nakasynchronize po ang lahat ng information na ilatas po natin.
1: Tama naman po. Ma'am, isang tanong na lang po. Ito pong barko o yung operator ng ferry, meron ho ba silang any previous safety issues?
0: Wala po tayong natanggap, Ma'am Pinky. Actually, based po sa record po ng Philippine Coast Guard, ay kakatapos lang po actually isagawa ang Vessel Safety Enforcement Inspection dito sa MV June Aster noong March 10, 2026. So, ibig sabihin, compliant po siya sa regular na inspeksyon na ginagawa po ng Philippine Coast Guard. Kasama po dyan, noong June 1, 2026, ito lang pong Hunyo, ay nagsagawa rin po tayo ng emergency readiness evaluation dito sa barko to check po yung competence ng mga tauhan to respond to any incident on board the vessel. So, compliant po sila based on our record, but during the VSEI, actually, I also mentioned this one, Ma'am Pinky, during our press briefing. Initially, during the VSEI inspection po natin, may mga deficiencies noted. For example, yung concern or issues sa fire alarm system. Pero, ang ginawa naman po nila, they rectify, ibig sabihin, kinorek po nila yung mga deficiencies na na-note po ng mga inspector po natin. At yun, binigyan po natin siya ng certification that they are compliant with our inspection. At sinundan pa po actually, Ma'am Pinky, nung ERE o yung Emergency Readiness Evaluation. So pagdating po sa compliance, ay nakikita po natin na sumunod naman po base po sa regulasyon po natin. So yung nangyari po kagabi, well, we will be checking ano po ba yung mga other contributing factor that lead to the incident and what's the response of the crew and the captain after receiving the incident.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Noemi Akayabyab.
0: Maraming salamat po at magandang gabi.
1: Pinalipat na ng Sandigan Bayan mula CIDG sa BJMP ang kustudiya ni former House Speaker Martin Romualdez. At sa gitna ng hirit niyang hospital arrest, humarap sa Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor. Yan ang agenda report ni John Rhys Calata live mula sa Sandigan Bayan. John Rhys, anong sabi ng mga doktor ni Romualdez?
2: Unusual at hindi raw ba ituturing na emergency case ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez nang isugod siya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Ayon yan sa admitting physician na si Dr. Kurt Siblayan sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng hirit na hospital confinement ng dating leader ng Kamara. Sa nasabing pagdinig, isinalang ang dalawang doktor ng dating leader ng Kamara na sina Dr. Siblayan at Rosalio Torres. Ayon kay Dr. Siblayan, nakaranas umano ng chest pain si Romualdez nang dumating ito sa Cardinal Santos Medical Center dakong alas 4 ng hapon noong September 7, kaparehong araw ng kasuhan siya ng Office of the Ombudsman at paglabas ng arrest warrant laban sa kanya sa kasong plunder dahil sa umano'y 7.4 billion peso kickbacks mula sa flood control projects. Dagdag ni Siblayan, tumuloy si Romualdez sa hospital room sa halip na emergency room na hindi umano karaniwang procedure sa hospital. Siya rin daw ang gumawa ng medical abstract o summary ng main diagnosis ni Romualdez kahit na hindi niya personal na nakita o sinuri ang pinsan ng Pangulo at ipinasa lang umano sa kanya ang diagnosis nito ng ibang attending physicians. Hinirangan din daw siya ni Dr. Torres sa pagpasok sa kwarto kung saan naka-admit si Romualdez na maituturing daw na unusual. Sinabi naman ni Torres na cardiovascular at mental health ang pangunahing dahilan ng pangangailangan ng hospital confinement ni Romualdez. Partikular niyang tinukoy ang unstable angina coronary artery disease bilang pinaka-life-threatening case ng kongresista. High risk din daw sakali mang ilipat sa ibang ospital si Romualdez kung magtatagal ng isang oras ang biyahe dahil posible raw siyang makaranas ng heart attack. Nang tanungin ng mga mahistrado kung kailan at pwede bang ilipat ng ospital si Romualdez, ipinauubaya na ito ni Dr. Torres sa cardiologist, neurologist at psychiatrist ng dating speaker. Ipinagutos na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilipat sa kustodiya ni Romualdez sa New Quezon City Jail. Ito ay matapos magpalabas ng commitment order ang Anti-Graft Court 3rd Division. Gayunman, mananatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center habang dinidinig pa ang kanyang hirit na hospital arrest.
3: The order of the 3rd Division is to transfer the custody, yung pagbabantay, no? I mean yung pagbabantay doon sa Cardinal Santos Medical Center from CIDG to BJMP. Kasi as of now, hindi pa na-resort yung hospital confinement niya, no? Kung pwede na ba kilabas, ano...
2: Bukas nakatagdang ipagpatuloy ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig kaugnay sa motion ni Romualdez kung saan pinaharap ang psychiatrist nito na si Dr. Lourdes Ignacio at ang apat na iba pang doktor na nauna nang ipinasabina ng Sandigan Bayan 3rd Division.
4: At batay sa commitment order ng korte, sa September 14 nakatakda ang arraignment at pretrial ni Romualdez. Balik sa iyo, Pinky.
1: So, John Riz, ang ibig sabihin ba nito ay posibleng makakasama ni Romualdez sina Senator Jinggoy Estrada, si dating Congressman Mike Defensor at iba pang may mga kaso sa New Quezon City Jail male dormitory?
4: Yes, Pinky, posibleng makasama ni dating House Speaker Martin Romualdez sina Senadora Jinggoy Estrada, Senadora Dante Marcoleta at si dating Senador dating Congressman Mike Defensor at yung iba pang mga politiko na sangkot sa flood control scandal. Kasi ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Pulma ay by virtue ay committed na talaga sa New Quezon City Jail male dormitory si dating House Speaker Martin Romualdez at nasa kustodiya ng BJMP. At gayon din yung mga nabanggit natin na mga politiko at dating politiko no, at yung iba pang mga sangkot sa flood control scandal ay doon na rin naka-detain. At ayun ngayon ang sinabi ng Sandigan Bayan at batay din doon sa order ay sa BJMP na nga mula sa PNP-CIDG yung custody ng mga o ni dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Pero John, it's pending yan doon sa pagpunta ng mga doktor ng dating speaker before the Sandigan Bayan bukas, yung apat na doktor na sinabi mo, isa psychiatrist, yung isa ay cardiologist at yung isa ay neurologist.
4: Yes, Pinky, tama ka. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, bagamat yung custody ay nasa BJMP na nga, ay kailangan pa rin maglabas ng order o sumunod sa order ng Sandigan Bayan o ng Korte, yung BJMP kung kailan dadalhin yung si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail kung saan siya na-commit. Pinky.
1: Maraming salamat, John Riz Calata, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan.
5: Bantay sarado pa rin ng mga otoridad si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Ito'y matapos maudlot ang kanyang pagharap sa Sandigan Bayan. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa San Juan. Isaiah, bakit nga ba hindi makapunta ang dating speaker sa Sandigan Bayan?
6: We learned hanggang sa mga oras na ito, nandito pa nga sa Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker Martin Romualdez. At base nga, we learned sa impormasyon na kuha natin mula sa PNP na nanggaling rin sa Cardinal Santos, not medically fit to travel itong si former House Speaker. At yan nga ang dahilan kaya hindi siya nakapunta sa Sandigan Bayan to testify sana doon sa hiling niyang hospital confinement. Maliban dyan na we learned no, kanina rin ay nag-official turnover na ang PNP at ang CIDG para yan sa pagbabantay kay Romualdez. Yan nga ay dahil na rin sa kautusan na mula sa Sandigan Bayan na ikulong si Romualdez sa New Quezon City Jail. Yan ay kung dapat na siyang ilabas dito. Mag-aalas tres kanina nang dumating dito sa Cardinal Santos Medical Center ang ilang otoridad mula sa BJMP. May nakasunod rin sa kanila na mga ambulansya na posibleng sakyan ng dating House Speaker kung kailanganin niya na niyang lumipat. Pero base na rin sa Sandigan Bayan, mananatili muna dito si Romualdez hanggat wala pa silang resolusyon para sa hiling niyang hospital confinement. Sa ngayon, nananatiling nakabantay muna sa buong ospital ang mga otoridad na mula sa BJMP habang hinihintay ang utos na ilipat si Romualdez. Willard, maliban doon nga sa impormasyon na kuha natin na not medically fit o medically or not fit to travel itong si Romualdez, no, wala pa tayo nakukuhang formal na medical bulletin mula dito sa Cardinal Santos Medical Center kaugnay nga doon sa kung ano na ba ang kalagayan nitong ni former House Speaker Martin Romualdez. Maliban dyan na Willard, no, base na nga rin sa mga unang impormasyon na kuha natin ay si Romualdez ay nakararanas ng mga ilang karamdaman kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Willard.
5: Isaiah, pinapayagan ba ang bisita dyan kay former House Speaker Martin Romualdez at may mga nakita ba kayo mga kilalang personalidad na bumisita sa kanya dyan?
6: Willard, to answer your first question o kung pinapayagan yung mga bisita, yes, Willard, pinapayagan. Actually nga, pumunta dito yung mga kaanak o kaibigan ni former House Speaker Romualdez. Pero kung doon naman, kung may nakita ba kami, actually medyo mahigpit nga yung pinatutupad ng sigurado dito, maging sa mga media, hindi kami pinapayagang makalapit doon sa main lobby ng ospital. Kaya dito lang kami nananatili as katabi ng mismong main gate nitong Cardinal Santos Medical Center. Kaya nahihirapan din talaga kami na makita kung sino yung mga bumibisita kay former House Speaker Martin Romualdez. Willard.
5: Maraming salamat sa update, Isaiah Mirafuentes, nag-ulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Wala nang mas malaki pang isda. Ganyan inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dison ang pagkakalambat kay former House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon.
7: Biggest fish sa flood control scandal kung ituturing ni DPWH Secretary Vince Dison si former House Speaker Martin Romualdez.
8: Tingin ko wala nang mas malaki pang isda sa kaysa sa former speaker. So, pero hindi pa nahihinto. Marami pa, sinabi nga ng ombudsman, sinabi na rin ng Pangulo, marami pang mga susunod. So, hintayin na lang natin.
9: Mahiya naman kayo sa
7: dagdag ni Dison, tinototoo ni PBBM ang pangako niyang mananagot ang mga sangkot sa iskandalo.
8: Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung mahiya naman kayo last year sa SONA niya. Kung saan ang ebidensya, doon tayo pupunta.
7: Balik EDSA ang kalihing ngayong araw para makita ang mga nilakihang drainage sa Estrella na dating binabaha.
8: Pinagaki natin yung inlets dito sa may Estrella EDSA dahil nga napansin ng mga engineer natin na matagal masyado yung pagpopondo o pagpapanding ng tubig dito kapag binaha. Yun, meron tayong tatlong inlet na binago dito. No? Pinagaki natin from 0.5 meters nga. Ginawa natin 1.5 meters.
7: Ayon kay Dison, epektibo ang proyekto, kaya isasagawa rin ito sa iba pang bahain na kalsada sa Metro Manila. Makikipag-ugnayan din daw ang DPWH sa pamunuan ng MRT para mas maisaayos ang drainage sa EDSA. Para sa agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
1: Umalis pa Singapore ang magkapatid na sina Alan, Peter at Pia Cayetano. Pero wala naman daw nakikitang problema ang kanilang mga kapwa senador. Narito ang agenda report ni Hannah T.
10: Umalis ng Pilipinas sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ang kapatid nitong si Senator Pia. Pasado alas 6:30 kagabi, naispatan si Senator Alan na nagpa-picture sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3 bago lumipad pa Singapore. Kalaunay nakitang magkasama ang magkapatid sa Changi Airport past 10 p.m. Sabi ng Bureau of Immigration, walang hold departure orders para sa dalawang senador para legal silang haranging makalabas ng bansa. Hindi na sinabi ng ahensya ang iba pang impormasyon sa biyahe ng dalawa. Pero sa kabila ng mainit nilang bangayan, wala pa naman daw nakikitang issue si Senator Ping Lacson sa pag-alis ng bansa ni Cayetano. Hayaan daw munang magpahinga ang kanyang kapwa senador at kung health-related man daw ang biyahe, taus-puso niya itong hinihilingan ng mabuting kalusugan sa kabila raw ng hindi nila pagkakaunawaan.
11: Kung intention nila magpahinga from distress na nangyayari dito concerning his person, that you working relationship dito, I think he deserves that to start working.
10: So
11: wala siyang tutuloy sa France.
10: Ayun sir, may ganun bang concern?
11: No, wala. Sabi ko, hindi yan issue as of now.
10: Paliwanag naman ng Senate leadership, hindi kailangang humingi ng pahintulot ang mga senador bago lumabas ng bansa, kaugnay ng personal trips nito.
12: Personal trip yun eh, we don't know kung anong reason. So wala naman kailangan, walang policy na kailangan magpahanap.
10: Bago ang biyahe, nasa Senado pa si Senator Alan kagabi at aktibong nakilahok sa plenary deliberations. Nagpanukala pa ito ng amendment sa panukalang nagtatakda ng termino ng barangay at SK officials na isama ang state universities and colleges sa mga institusyong pwedeng tumulong sa kanilang training. Inaprubahan ang kanyang amendment nang walang tumutol. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel.
1: Malamig ang tugon ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa posibleng pagsalang ng kanyang asawa bilang hostile witness. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
13: Posibleng ikonsidera ng prosekusyon na isalang bilang hostile witness ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio para sa Article 2 of Impeachment o ang umano'y unexplained wealth ng bise.
14: Pwede yung pag-isipan kasi siyempre kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede hong maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po ng pong mga dokumento.
13: Pero tila tutol dito ang isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint laban kay VP Sara.
15: Si Attorney Carpio, hostile witness, hindi ba, yung bang si Attorney Carpio sa kasi Vice President magkasama pa bilang mag-asawa? So, di ba? I mean, ako, kine-question ko yan. Narinig ko lang eh, kaya nga tinatanong ko kung magkasama pa dahil narinig ko eh na sila'y makahiwalay na.
13: Ayon sa prosekusyon, posibleng aabot lang sa 3 linggo ang paglalatag nila ng mga ebidensya para sa unexplained wealth. Una nilang ipatatawag sa impeachment court ang former presiding judge ng Sandigan Bayan na si retired Justice Amparo Cabotahitang at ang opisyal mula sa Office of the Ombudsman na si Attorney Karin Batu at si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
5: Umalag ang kampo ni VP Sara sa planong ipatawag siya sa kanyang impeachment trial. Sa midday report ng Bilyonaryo News Channel, kinwestiyon ng bagong spokesperson ng bise na si Atty. Paulo Panelo kung bakit kailangan pa ng prosekusyon ang testimonya ng VP kung sa tingin nila ay malakas na ang kanilang kaso. Sa ngayon, wala pa raw opisyal na motion para ipasabpina ang pangalawang pangulo.
16: To date, while Attorney Kapunan mentioned that they may request the Vice President to testify, there's no actual motion that has been filed by the prosecution. So there's really no point to discuss that now. We all know that if they don't request her presence or her testimony, the defense can choose to present her. So for me, it's a question for later. We'll cross that bridge when we get there.
1: Binasura ng Taguig Prosecutor's Office ang perjury complaint ni VP Sara laban sa kanyang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Ayon sa prosecution, walang sapat na ebidensya na sinadya ni Madriaga na magsinungaling under oath kaugnay sa umano'y anomalya sa confidential funds at koneksyon ng Duterte campaign sa Pogo at drug lords. Tinawag naman ng kampo ni Madriaga na vindication ang desisyon na anila ay patunay na gumagana ang hustisya sa bansa.

0: Walang pinagkatandaan ang Carl's Fishing Port sa Iloilo. Not just once, but twice kasi itong nahuling sangkot sa illegal shark trade.
1: Ang larawan na ito ay kuha pa noong 2017 ng unang nabisto ng Marine Wildlife Watch of the Philippines ang Carl's Fishing Port sa Iloilo sa illegal na bentahan ng patil. Noong Hulyo naman, inireklamo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang parehong port dahil sa muling pagbebenta dito ng mga pating. Ipinagbabawal sa Pilipinas ang paghuhuli, pagbebenta at pagbiyahe ng mga pating. Sa ilalim ng Fisheries Code, Wildlife Act at Fisheries Administrative Order No. 272, may mabigat na parusa at multa ang mga lalabag dito. Eksklusibong nagbigay ng opisyal na pahayag sa Bilyonaryo News Channel si BFAR Region 6 Regional Director Remia Apari. Kinumpirmahan nila na nakatanggap sila ng reklamo hinggil dito noong July 22 at agad silang nag-utos ng imbestigasyon. Patuloy anya ang pangangalap ng mga ebidensya ng BFAR Region 6. Kapag napatunayang may nagkasala sa ilegal na bentahan sa Carl's Fishing Port, hindi sila mag-aatubiling magtataw ng parusa. Wala pang pahayag sa ngayon ang Carl's Fishing Port.
2: Tensyon sumiklab sa pagitan ng pulis at mga rallyistang kontra sa PAC Silica. At mga makakasama ni Alex Ayala sa Asian Games, sino-sino kaya? Susunod yan sa Agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga, kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo, lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, kamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All in one drugstore!
4: We love you, ma! Ginhawang Generica.
5: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA, Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. 5 ang arestado at marami ang sugatan nang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista. Ilang progresibong grupo kasi ang nagtungo sa hotel sa Taguig kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na dinaluhan ng Pangulo. Ang mensahe nila kay PBBM sa agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga rallyista na sumugod sa labas ng venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig. Magkahiwalay na nagmarcha ang dalawang grupo mula sa magkaibang direksyon. Kaya ang pwersa ng otoridad, hindi napigilan ng mga rallyista na makalapit sa hotel. Ang ilan sa kanila, nakapasok pa mismo sa loob nito. Pero agad din silang pinalabas ng security at kinandado na mga pinto ng hotel. Hanggang sa pagsisimula ng programa ng mga rallyista, patuloy ang mainit na konfrontasyon na magkabilang panig. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, tila binibenta ang resources ng Pilipinas sa mga dayuhan sa pamamagitan ng Luzon Economic Corridor at Pacsilica Hub.
7: Sa ilalim po ng Luzon Economic Corridor, ipapagamitin po sa mga dayuhan, lalo na ang Estados Unidos, ang ating yamang mineral, ang ating lupain, ang ating mga infrastruktura, ang ating tubig, enerhiya. Well, ang mensahe po natin kay BBM ay huwag pong ibenta ang Pilipinas sa mga dayuhan. The Philippines is not for sale.
6: Ayon sa ILPS Philippines, 5 ang arestado sa hanin ng mga rallyista. Nasa 27 naman ang sugatan mula sa 200 sumali sa protesta. Mag-aalas just nang matapos ang programa ng mga rallyista dito sa harap ng hotel, pero nanatili ang ilang linya ng mga pulis na may anti-riot shields. Ang sabi ng mga security marshals na nagpaalis sa mga grupo, private property raw kasi ang lugar na ito sa Taguig.
8: Lagi naman yun, maximum tolerance naman kami lagi dito.
9: Makailan yung mga rallyista?
8: More or less, nasa 100.
6: Aabot sa 200 pulis ang deployed sa area ayon sa Taguig City Police. Nasa 16 daw dyan ang nagtamo rin ng sugat. Nagpatuloy naman sa pagsigaw ang mga grupo habang palayo sa hotel at sinabing mas malaking pagkilos kontra korupsyon ang maasahan sa kanila sa September 21. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
10: Sa kabila ng matinding protesta sa labas ng venue, business as usual ang ginanap na Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
11: Tila nanligaw ng foreign investors si PBBM sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na idinaos ngayong araw sa Taguig City. Ibinida niya ang corridor bilang malaking opportunity para palakasin ang koneksyon sa pagitan ng apat na lugar sa Luzon, Subic Bay, Clark, Batangas at Metro Manila. Nakipagsapalaran ang Pilipinas sa US at Japan para isulong ang mga proyektong itataguyod sa Luzon Economic Corridor o LEC. Sakop nito ang mga sektor ng enerhiya, tubig, transport and logistics, digital connectivity at advanced manufacturing. Target din ang corridor ng mga engganyo ng high-value activities. Kabilang dito ang pagpapalago ng industriya ng semiconductors, artificial intelligence at shipbuilding.
12: Across all these sectors, our goal is not simply to attract investment. We want investment that strengthens our economy and expands Filipino capability.
11: Sa latest data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nabawasan ang pagpasok ng foreign direct investments sa first half ng taon kumpara noong 2025. Bumagsak sa $3.38 billion ang net FDI inflows mula January hanggang June ngayong taon. Mababa ito ng 17.8% kumpara sa $4.12 billion na naitala noong first half ng 2025. Ayon sa BSP, bumaba ang inflows dahil sa mas mababang net investments sa debt instruments. Todo suporta naman ang Washington sa pakikilahok nito sa LEC.
4: We're building conditions for Philippine, American, Japanese, and other companies to make big investments here. The United States is all in.
11: Binigyang diin din ni Japan Charge d'Affaires, ad interim Ono Sho, na makakatulong ang LEC para pabilisin ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
13: Japan stands ready to deepen cooperation with the Philippines, the United States, and all esteemed LEC partners. By pooling our collective expertise, resources, and shared visions, we can unlock even greater synergies, share invaluable best practices, and collectively continue.
11: Para kay PBBM, hindi lang sa dami ng mga proyektong maitatayo sa LEC, masusukat ang tagumpay ng corridor. Nakataya rin ito sa malilikhang trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
5: Kasado na ang mahigit 15,000 na pulis na ide-deploy para sa inaasahang protesta sa Metro Manila sa martial law anniversary sa September 21. Ayon sa NCR Police Office, layunin nilang panatilihing mapayapa ang mga pagtitipon. Wala naman daw direct threat na na-monitor pero patuloy ang intelligence coordination at pakikipag-ugnayan sa mga organizer.
14: We will be deploying more than 15,000 ano, na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari ay peaceful. Although, of course, we respect yung kanilang karapatan to express themselves, but yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo nung nakaraang taon.
10: Kapapasok lang na balita, nagpasaklolon na si VP Sara sa Korte Suprema sa gitna ng kinakaharap na kasong grave threats. Sa 28-page petition, hinimok ng bise ang korte na ideklarang illegal ang indictment sa Quezon City Regional Trial Court. Immune daw siya sa kaso dahil siya ay impeachable government official. Naghain din si VP Sara ng urgent motion sa SC para sa temporary restraining order para pigilan muna ang paglilitis sa QC. September 4 nang nag-issue ng arrest warrant ang local court laban kay Duterte. Nakatakda ang arraignment bukas September 11. Siniguro ng Sandigan Bayan ang mabilis na paggulong ng mga kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Kabilang dito ang kinakaharap ni resigned Congressman Zaldi Co. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
15: Willard Zaldi Co is the agenda. Yan ang giit ni DILG Secretary John Vicrimulya dahil ang mahuli raw si Co at all costs ay ang marching order ng Pangulo sa DILG. Nakikita naman ng Sandigan Bayan ang mas mabilis na desisyon sa mga kaso sa flood control scandal kung saan ang kaso ni Co ang kauna-unahang naisampa before the anti-graft court.
16: Nakikita ng Sandigan Bayan na sa loob ng isang taon, posibleng may hatol na sa ilang flood control cases, conviction man o acquittal. 26 flood control cases na ang naisampa ng Office of the Ombudsman sa Anti-Graft Court, kabilang ang mga kasong laban sa mga senador at kongresista.
17: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within a year, the year po. Or acquittal within the year.
18: Or acquittal, of course.
17: The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
16: Noong November 18, 2025, isinampa ang unang flood control case. Akusado roon si resigned Congressman Zaldi Co at iba pang individual, kaugnay ng isang 289 million peso project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Wala pang isang taon, nasa defense stage na raw ang ilan sa flood control cases. May isa namang na-archive dahil hindi mahanap ang akusado. Malaki rin ang itinaas ng overall conviction rate ng Sandigan Bayan mula isa sa 10 na hatulang guilty noong 2021, nasa halos 8 sa 10 kaso na ito ngayong 2026. 82.48% na ang conviction rate ng anti-graft court ngayong taon. Isa raw sa mga posibleng dahilan ang mas mabilis na pagdinig sa mga kaso dahil sa fresh na memorya ng mga testigo at mas handa raw ang prosecution.
15: Willard, hindi raw hawak ng local authorities itong si dating Congressman Zaldico at sabi ni Remulla kanina ay posibleng nagtatago raw ito sa likod ng sistema sa Europa. At kahit pa raw magkaroon or merong open border ang EU ay malalaman pa rin naman daw nila kung saan nagtatago ang dating kongresista.
18: The truth and the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
15: Humihingi ang DILG ng karagdagang confidential funds para sa 2027 na nasa 200 milyon. Para raw yan sa matinding workload na ipinasa ng Office of the Ombudsman sa kanila para mag-aresto ng mas marami pang individual. Balik sa iyo, Willard.
10: Hana, may petsa na ba kung kailan nilipad si Secretary John Vic pa Europa para hanapin si Zaldico?
15: Ayon kay Secretary John Vic Remulla, Willard, in 2 weeks daw ay posible na silang lumipad pa Europa. So bago matapos ang September, Willard, inaasahan natin na lilipad na ang local authorities para nga hanapin itong si resigned Congressman Zaldico. Balik sa iyo, Willard.
10: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
19: In-announce na ang Philippine Tennis Delegation sa upcoming Asian Games. Pinangungunahan sila ni Alex Ayala na desididong i-represent ang bansa despite a possible sanction from the WTA.
20: All is set for the Philippine delegation sa Asian Games in Japan. Pinay tennis sensation Alex Ayala headlines the team na kinabibilangan din nina Tenny Madis, Shira Rivera, Steffi Aludo at Francis Alcantara. Una nang naiulat na posibleng maharap si Ayala sa mabigat na sanction mula sa WTA kapag sumali siya sa torneo. Magkasabay kasi ang Asian Games at China Open na isang mandatory WTA 1000 at major tournament sa tennis calendar. Kapag itinuloy ni Ayala ang pag-skip dito ng walang valid medical reason, papatawan siya ng WTA ng multa na aabot sa $10,000 o higit 560,000 piso. Automatic na 0 points din ang kanyang makukuha para sa naturang tournament, isang bagay na maaaring magdulot ng pagbaba ng kanyang official world ranking. Bagamat napakalaking bagay ng WTA 1000 points para sa kanyang pro career at continuous ranking promotion, buo ang desisyon ng world number 18 na makapagdala ng medalya at dangal sa Pilipinas sa regional stage.
21: I love playing and competing with the Philippine team and in, you know, the SEA Games, the Asian Games I've also done. I think it's a really fun environment. You know, the Asian Games happens once every 4 years and I found myself drawn to competing in that.
20: Gaganapin ang Asian Games from September 19 to October 4.
19: History was made para sa Japanese basketball. For the first time, dinala ng B-League ang kanilang laro dito sa Maynila. Tampok dito ang tagisan ng galing ng dalawang Gilas Pilipinas teammates. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
22: Sa pagdiriwang ng 2026 Philippines-Japan Friendship Year, mas lumalawak ang exchange ng dalawang bansa. Ngayon, sa pamamagitan ng basketball. Kauna-unahang pagkakataon ng B-League na mag-host ng official games sa labas ng Japan at Manila ang piniling destination. Sa unang laro, nagkaharap agad ang dalawang Pinoy stars na magkakampi sa Gilas Pilipinas. Sina AJ Edu ng Gun McCrane Thunders at Dwight Ramos ng Livanga Hokkaido. Ganma ang nanaig 98-81 kontra Livanga Hokkaido. May 13 points si Ramos habang nagtala si Edu ng 7 rebounds at 4 assists para sa kanyang team.
0: It's a privilege to feels kind of weird, kind of like two worlds colliding, to be playing D-League basketball here in Moa, but it's a blessing, and I'm grateful for just people here being able to see D-League basketball in person.
22: At kahit magkakampi sa national team, iba ang kwento pag magkaibang jersey na ang suot.
1: We're just competing, trying to get better. And, you know, at the same time, we're both representing the Philippines, but, you know, we're representing a different team.
22: Sa loob ng MOA Arena, hindi lang basketball ang naging highlight. May live entertainment din mula sa DJ set at halftime performance. Dagdag sa game day experience ng mga fans. Bahagi ang B-League Manila Games ng paggunita sa 70th anniversary ng Philippines-Japan Diplomatic Relations.
19: History ang unang gabi ng B-League Manila Games 2026 na naghatid ng Japanese basketball action sa mga Pinoy fans. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
10: Tatlong mambabatas dinimanda ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. At ang star-studded birthday celebration ni Doc Ivy Teo. Susunod yan sa Agenda.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
2: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
3: Actually, mahirap patunayan.
4: The paper trail catches the lawyer.
0: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
5: Abogado Thursday,
6: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nagsampa ng kasong libel at cyber libel ang kampo ni KOJC leader Apollo Quiboloy laban sa tatlong mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban.
8: Nagay ng mga reklamong libel at cyber libel si Attorney Ferdinand Topacio para sa kanyang kliyenteng si KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy ngayong araw sa Pasig City Prosecutor's Office. Iniyain ng reklamo laban kina Akbayan Partilist Representative Percy Sendanya, ML Partilist Representative Laila De Lima at Senator Risa Hontiveros. Kaugnayan ng mga pahayag ng mga mambabatas na sex trafficker si Quiboloy.
9: Para sa amin ay nakakapanirang puri kay Pastor Quiboloy gayong etong mga usapin tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya ay hindi pa po tapos. Ongoing pa po at may presumption of innocence ang kahit sinong akusado sa ilalim ng ating saligang batas.
8: Kasalukuyang nahaharap si Quiboloy sa patong-patong na kasong may kaugnayan sa human at sex trafficking dahil sa mga umano'y pang-aabusong ginawa nito bilang leader ng KOJC. Nahaharap din ito sa isang extradition request mula sa Estados Unidos matapos siyang maitala bilang isa sa most wanted ng FBI dahil sa mga kaparehong alegasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Sendanya na isang karangalan na mapabilang sa hanay ng anyay Principled and Courageous Women sa tinawag niyang harassment suit ng nakakulong na KOJC leader. Paninindigan niya, hindi sila titigil na ipaglaban ng katarungan para sa mga umano'y biktima ni Quiboloy. Para kay Congresswoman De Lima naman, misdirection lang ang reklamong inihain ng Quiboloy camp. Pasarin niya sa KOJC leader, ipagtanggol na lamang ang kanyang sarili sa mga kasong kinahaharap nito. Sinubukan din ng Bilyonario News Channel na kunin ang komento ni Senator Hontiveros, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonario News Channel.
10: Nagkainitan ang depensa at prosecution sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Dante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan. Kaugnay pa rin yan ng kanilang 75 million peso plunder case. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
11: Mas hinigpitan ng Sandigan Bayan ang media access sa ikalawang araw ng bail hearing ni Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at dalawa pang akusado sa 75 million peso plunder case. Kasunod ito ng nakaraang insidente sa bail hearing kung saan nakapagpa-interview pa sa media si Marcoleta bagamat hindi ito napahintulutan ng BJMP. Ngayon, kailangan munang makuha ng media ang pahintulot ng korte bago makapagpahayag o makapagpa-interview ng sinuman sa mga akusado. Samantala, umabot sa 75 million ang tatlong halagang sinasabing hindi na ideklara sa SALN at campaign finance reports ni Marcoleta ayon sa prosecution. Giit ng depensa, ang halaga ay campaign donations. Iginiit naman ng prosecution na hindi ito na ideklara sa mga kinakailangang official filings. Tatlong BIR witnesses ang iniharap ng prosecution, pero isa lamang ang sumalang matapos hindi na ipa-witness stand ang dalawa dahil sa stipulation na magkabilang panig. Kwestiyon din ng depensa ang ilang dokumento kabilang ang certification na ayon sa BIR witness ay hindi niya personal na pinirmahan o inihanda. Isang authorized assistant ang lumagda. Iginiit ng depensa ni Defensor na wala umanong donasyong natanggap sa ilang sakop na taon. Isang posisyong sinasalungat ayon sa prosekusyon ng mga dokumentong iniharap sa korte. Mahigit 2 milyon naman ang tax amount na nabanggit para kay Defensor at negosyanteng si Aristotle Viray, habang mahigit 1 milyon para sa isa pang akusado na si Joseph Espiritu. Magpapatuloy ang bail hearing sa September 14 para sa request to post bail ng mga akusado. Para sa agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
7: $5,000 for each American. Ito ang ipinangako ni US President Trump kapag nanalo ang Republicans sa midterm elections sa Nobyembre. Ginawa niya yan sa kauna-unahang midterm convention ng kanyang partido sa Dallas, Texas.
12: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. The only caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
7: Bago magtungo sa Dallas, sinabi ni Trump na matatapos ang giyera ng Amerika sa Iran pagkatapos ng midterm polls.
12: Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
10: Sumipa na naman sa higit $100 per barrel ang presyo ng Brent crude oil. Ito'y matapos atakihin ng Iran ang nasa mahigit isang dosenang barko sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis sa buong mundo. Tinarget din ng Amerika ang nasa 5 Iranian oil tankers. Pinangangambahan ngayon ang price increases at interest rate hikes. Kaya naman may panawagan ang United Nations.
13: Navigational rights and freedom of navigation in and around the Strait of Hormuz must be fully restored and respected in accordance with international law. The Secretary General urges the parties to make full use of diplomatic channels and resolve issues through dialogue and negotiations.
14: The stars turn out para sa birthday celebration ni celebrity dermatologist Doc Ivy Theo. With the theme Y2K, ginanap ang celebration sa Iron Fairies in BGC. Kabilang sa high-profile guests sina Catherine Bernardo, Maricel Soriano, and Zanjo Marudo. Spotted din sina Tim Yap, Carla Abeliana, Kylie Verzosa, and James Reed. Also present ang Pressman sisters including Yassi's fiance, Congressman Luigi Villafuerte. And of course, todo suporta rin ang asawa ni Doc Ivy na si Dr. Z. Nagpasaklolo na sa NBI ang isang Pinoy reality TV star who lost his mom after she underwent cosmetic procedure. Ang nag-operate umano sa ina, isang sikat na doktor sa San Juan. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
15: Hindi na naabutan ng ina ni PhilAm reality TV star Ron Tristan Perez ang sanay pagharap nito para sa isang episode ng sinalihan niyang programa. Umuwi raw sa Pilipinas si Christina Perez para sana sa isang mommy makeover sa sikat na surgical and dermatological clinic sa San Juan City. Pero isang linggo umano matapos umailalim sa apat na iba't ibang procedure noong March 2, nakatanggap na lang ng tawag si Tristan na wala na ang kanyang ina.
16: I just need clarity. I need more than... That's basically all I got when I got here is, hey, it happens. That's not good enough for me. I'm not accusing anyone of anything. I just need more than that. I need documents, papers, expertise that this is what was done here was everything that was supposed to be done. No stones left unturned.
15: Nagtungo sa NBI si Tristan ngayong Webes kasama ang kanyang abogado para paimbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ina. Hindi raw kasi basta-basta ang pinagdaanan nitong surgical procedures at gusto niya lang matiyak na walang naging kapabayaan sa parte ng clinic. Ang sikat na doktor pa raw mismo ang nag-operate kay Christina, kabilang na ang liposuction at Brazilian butt lift. Pero ang clinic, agad umanong naghugas kamay ng kanyang nakaharap.
16: That's the answer that I got is here's a document that says, hey, we're free of anything if anything happens. Here's the documents that we do have. If you want an even deeper one, I need a subpoena from you. You're not going to get all the details from this. And then the last piece that I got from them was a bill for the rest of my mom's procedure.
17: Siya kung tutusin ang listed na doctor niya, and we want to have it investigated then, the 1 week ng recovery period, supposed to be in another hospital, that doctor never visited her.
15: Tinanggap ng NBI ang reklamo at gugulong na ang imbestigasyon. Bilang anak, wala namang pagsisisi si Tristan dahil anya, naibigay niya ang lahat ng makakaya para sa ina. Kailangan lang daw niya ngayon ng mapaglalaanan ng umaagos na pagmamahal na wala na anyang mapuntahan. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
10: Eroplano ng PCG pinaputokan ng flares ng China. At Frankie Pangilinan, matagal nang di nakakausap si Casey Concepcion. Susunod yan sa Agenda.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hours and sa White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, light naman ang sa southbound lane. Pinaputukan ng flares ng Chinese military ang isang PCG aircraft habang nagpapatrolya sa Kalayaan Island Group noong September 7. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea,

0: Sinanubong ng palakpakan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa 2026 Manila Strategy Forum ng Center for Strategic and International Studies sa Paranaque. Kasunod ito na ngayon viral na pakikipagsagutan ni Teodoro sa liham na iniabot sa kanya sa isang defense dialogue sa South Korea itong linggo.
1: China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost.
0: Line by line sinagot ni Teodoro ang liham ng China at ngayong araw, ikwento ng kalihim na sa defense attaché ng Beijing ito nanggaling. Hanggang ngayon, wala pa raw nakakausap si Teodoro mula sa kampo ng China dahil wala naman anya siyang meal-to-meal relations sa kanyang Chinese counterparts. The world has been coddling and indulging China, saan ni Teodoro. Tila knee-jerk reaction niya lang daw ang kanyang pag-responde sa liham dahil kahit sino naman daw na nasa tamang pag-iisip at may tamang pagkapahalaga sa batas, magsasalita laban sa ganitong mga encounter.
2: And it boils down to basics. It's decency and good behavior. I mean, that's foundational and fundamental. And all of these actions we see in the West Philippine Sea, their assertiveness, wolf warrior diplomacy, what does that translate into? That translates into rudeness, boorishness, abusiveness, and whatever adjectives you can find for it.
0: Sinagot din ni Teodoro ang pahayag ng China na Pilipinas ang lumabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kung saan parehong signatory ang Beijing at Manila. Hanggang ngayon, may maritime militia at elemento ng People's Liberation Army ng China raw sa West Philippine Sea ayon kay Teodoro. Dumarami rin daw ang Chinese incursions sa teritoryo ng Pilipinas at maging increased military activity laban naman daw sa tropa ng Japan. Typical Chinese propaganda kung ituring ni Teodoro ang liham ng China at panawagan niya sa publiko, tumindig at ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa mga pagkakataong kinukumpronta ang ating soberanya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
3: Desidido si Senator Risa Ontiveros na punaan ang mga kakulangan sa mga doktor at ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Joan Manalo.
4: Hindi lamang ospital sa papel, kundi dagdag kagamitan, doktor at health personnel. Ito ang layo ng Senate Committee on Health and Demography sa kanilang naging pagdinig para pag-usapan ang mga panukalang nagtutulak ng dagdag ospital at pasilidad, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng kagyat na tulong medikal.
5: Malinaw ang aking bias. Kung limitado ang ating resources, dapat unahin natin ang mga lugar at komunidad kung saan kulang o walang sapat na access sa government hospital care.
4: Ayon kay Committee on Health and Demography Chairperson Senator Risa Ontiveros, kabilang sa kanilang mga tinututukan ay ang pagdadagdag ng kapasidad sa mga lugar tulad ng Davao de Oro at Dinagat Islands at maging ang proposal para sa Veterans Hospital Facilities sa Visayas at Mindanao.
5: Hindi sapat ang ospital sa papel. Kapag nagdaragdag tayo ng beds, dapat may dagdag ding doktor, nurse, allied health professionals, equipment, gamot, diagnostics at operating funds.
4: Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang ilang mambabatas mula sa kamara para idulog ang mga pangangailangan ng ilang lokal na ospital sa bansa. Isa na rito si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora na may panukala para sa isang multi-specialty hospital sa munisipalidad ng Moncayo dahil wala pa rin daw anyang level 2 o level 3 DOH hospital sa Davao de Oro.
6: When our people need specialized care, they travel more than 2 hours to Davao Regional Medical Center in Tagum City or 3 to 4 hours to SPMC of Davao City. And when they get there, they find the hospital already operating far beyond its bed capacity. Madam Chair, sa Davao de Oro, ang 2 oras o 4 na oras na biyahe papuntang hospital ay hindi lang abala. Para sa aming maraming kababayan, iyan ay pagitan ng buhay at kamatayan.
4: Dagdag ni Zamora, tumatakbo rin sa mga privado at LGU Med Hospital sa Moncayo ang mga pasyente mula sa iba't ibang karatig rehiyon dahil nasa boundary anya ng Davao de Oro ang naturang munisipalidad. Kaya patuloy na nananawagan ng mambabatas na agarang maaprubahan ang panukalang magtayo ng multi-specialty hospital sa lugar. Nakatakda namang magpulo ang Technical Working Group ng Health and Demography Committee para pagsama-samahin ang mga panukalang batas na overlapping. Inatasan na rin ni Ontiveros ang Department of Health, Department of Budget and Management at maging ang mga LGU na magsumite ng datos tungkol sa service gap.

0: kinakailangang pondo ng mga lokal na ospital. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
1: Frankie Pangilinan opens up about her relationship with her half-sister, Casey Concepcion. Hindi man sila on speaking terms, mahal na mahal daw niya ang kanyang kapatid. Yan ang Agenda Report ni Tin Matro.
2: Matagal nang hindi nagkakausap at nagkikita sina Frankie Pangilinan at half-sister niyang si Casey Concepcion. Pero tila hindi kailanman nawalang pagmamahal ng singer-actress sa kanyang ate Casey. Sa panayam kay Frankie sa YouTube channel ni OG Diaz, inamin niyang may hindi pagkakaunawaan sila ng kanyang kapatid. Pero pinili niyang manahimik lang.
3: No matter what I say, it will sound like it's defensive or like will sound like it's ano and stuff like that. So,
4: kaya pinili mo na lang.
3: Every day ko na lang ipapatunay ko na lang sa actual na ginagawa ko every day in my life. Hindi ko na kailangan i-post or like gawin ng issue online na.
2: Naging usap-usapan ng magkapatid noong 2023. Matapos i-unfollow ni Casey sa Instagram si Frankie pati ang kanilang amang si Senator Kiko Pangilinan. Sa kabila nito, maring sinabi ni Frankie na hindi niya kailanman ituturing na half-sister lang si Casey.
3: She's my sister. There's no way around that. I don't get why people try to detract or ano, never ko pong pinag-isipan na, or never ko pong naisip na half-sister ko siya, or you know, of course, you know, biologically that's true, but as far as I'm concerned, I love her very much. I love my sister very much. And I think I can say I miss my sister very much. We haven't really spoken in a really long time.
2: Para kay Frankie, normal sa isang pamilya ang magkaroon ng tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Pero hindi nito kailangan burahin ang pagmamahalan. Tila may good signs din dahil recently, muling finalaw ni Casey sina Frankie at Kiko sa Instagram. Sa kabila ng katahimikan, isang bagay nang malinaw, hindi pa rin sarado ang puso ni Frankie para sa kanyang ate Casey. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
1: Naka-date night naman ni Casey Concepcion si Senator Kiko Pangilinan. Sa post sa Instagram, inamin ni Casey na na-miss niya ang ganitong bonding with her stepdad. Bukod sa good food at great stories, nag-share din daw si Sen Kiko ng anyay best life advice. Payo ng mambabata sa mga kabataan, trust in God and let go of things you cannot control. Si Casey ay anak ni Sharon Cuneta with her ex-partner Gabby Concepcion. Quezon City, nagdeklara na rin ng leptospirosis epidemic. At Apple, may foldable phone na rin. Susunod yan sa Agenda.

0: daga palandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan nang may kasama. Drink responsibly.
7: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
7: Sarang na kamo makapakunsu. Resulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Gala o magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali.
17: Salamat
16: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:30. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Mahigro bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Akon na puti. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may Vizio.
1: Ang Vizio
0: nga may D3.
1: D3 Bio
0: with Vizio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumar sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
1: D3 Bio.
0: Ang D3
1: nga may Vizio.
0: Ang Vizio
1: nga may D3.
0: D3 Bio.

suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: problema. Gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga panin.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
0: DTX 500.
7: Masaligan.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
12: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

0: 5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipin nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.40. Ang oras, boylog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag boylog man nga iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na! Naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton sirad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sa Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton mantanan nga mga taga para mati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaipingman nga mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan, Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Nakirandan mga ka-K5 risaton nga pagpangaragad. Luwat kita ang mga talakay na sang pila kamadlag ko ng mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso ng mga issues nga ton pagatalakayon para sa subong gabi risaton nga pagpangaragad. Nakiranda mga ikaw pumanaton karon ng mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kantaran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, ka-K5 Kim Caloyo, samtang manging kaupon man aton karon iban pa nga mga dalag kuman nga mga balita ka-informasyon nagikan sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Kung aton si ka-K5 Jenny Kauyunan, samtang mga dalag kuman nga mga balita ka-informasyon nagikan sa police, military kag iban pa nga mga follow-ups kita kay K5 Karen Badilla. And of course, mga natipon man nga mga balita kay informasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Refoyo and K5 AJ Cordova. Mga dalagko man nga mabalita informasyon nagikan sa northern part of Iloilo. Kung nato ang K5 Sara Iloilo ka K5 Bridgie Di Mayo. Samtang mga dalagko magkaroon nga mga balita kag informasyon sa mga balita nasyonal kag mga balita international. Ikaw po nato ato nga news center po nato si ka K5 Sunny Punay. Kirandan po nato diri sa technical side ka K5 Jesse Gaho. Ako naman ang inyo ka K5 John Alojado Kapulot. Taga-welcome gi inyo tarantanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka K5. Today is a Thursday, September 10, 2026. Kapit sa Jess na kita sa Berisyon. Boom! Sinunod siya na, birthday naman Manuel. Birthday naman ni Manuel. Sa sunod si Mana, Martes. Birthday ni Manuel. Apelyido ya, Do. Manuel, Do. Ha? Ah? Parinte na saan ni Peter Do, ni Jan Do, kag? Sa ang tanan-tanan ng mga weirdo. Ayos. Oh, ara sige. Sa ato sila nga pagpangaragan mga ka K5 sa aton karon nga Webes nga edisyon. Diri sa aton nga pagpangaragan nano karon mga dalagko nga mga balita kaga information. Nga aton pagatalakayon sa Subo nga adlaw. Perfect damo sa mga balita ta Subo nga pagatalakayon. Mga ka K5 si DILG Secretary John Vic Rimulya nagpagwa sang statement nga hindi madugayan mga ka K5 madakop na nila si Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa mga ka K5. Ginalantaw karon kag suno diri sa kay DILG Secretary John Vic Rimulya na natumod na nila kung sa diin dapit nagapanago kasundiin dapit ang napahamtangan ni Senator Bato de la Rosa. So, suno diri sa kay Secretary John Vic Rimulya sa Department of Interior and Local Government nga ginaplanuhan na nga hindi na madugayan magahumok na ang bato. Ang bato nga matig-a pangitaon, ang bato mga ka K5 nga mabudlay pus-on, mabudlay bukaon, lapit na lang mabuka, kaglapit na lang maghumok ang bato nga makaabot na sa mga kamot na sang aton nga mga kapulisan. Pinagi sa pagpamuno sang ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Ang pamangkot, mga ka K5, nga ang kinahanglanon gid, nga dakpon sang aton nga gobyerno, sang Department of Interior and Local Government, nga napaidalom sa ila sini nga pamunuan ang Philippine National Police, ang National Bureau of Investigation, ang Bureau of Fire Protection, kag iban pagid mga K5 nga mga military na paidalom sa Department of Interior and Local Government nga kinahanglanon nga dakpo nila si Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa gindeklarar sang National Bureau of Investigation kag sang Department of Interior and Local Government nga sila si Bato de la Rosa ang gin-report nga fugitive o from the law. But siningon ni siya ang isa ka ang galing termino yung sinasakwan sa hiligay nun ako sa Tagalog. Sa hiligay nun, pugante. At Tagalog, pugante. Magyapong, no? Nagpuga, blah. Bot silingon na lagyo, pugante. Now, ang pamangkot na to naman eh. Paano nangin pugante si Senator Bato de la Rosa? Mga ka-K5. Kay kunaton basihan, diri sa aton nga lokal nga hostisya, sa aton nga lokal nga husgado, mga ka-K5, si Bato de la Rosa ang wala sang kasalanan. wala sang kaso. Wala sang gin may gin pasaka nga kaso sa kay Senator Bato de la Rosa. Mga kakifive, wala sang kaso nga ginapangatubang si Senator Bato de la Rosa dire sa Pilipinas. Mi isa kakuteng nga kaso wa isang may ginpasaka sa iya sa aton nga korte. Mga kakifive, milibuton mong bilog nga mga regional trial courts dire sa bilog nga Pilipinas. Wala sang may ginpasaka nga kaso kay Bato de la Rosa. Then, naa nga mangin pugante si Bato de la Rosa. Kay suno dire sa haka-haka. Na mga kakifab nga hambal kita nga haka-haka. E wala man sa may ginapakita mga kakifab nga ebidensya ang gobyerno nasyonal. Why sa may ginapakita nga ebidensya ang aton nga gobyerno nasyonal? Wala sang may ginapakita nga ebidensya ang National Bureau of Investigation. Wala sang may ginapakita nga ebidensya ang Department of Interior and Local Government. Wala sang may ginapakita nga ebidensya ang Philippine National Police nga may ara mga kakifive sang warrant of arrest. Si Senator Bato de la Rosa diri sa Pilipinas nga may ginpasaka nga kaso kriminal kontra sa iya, naging papanaugan siya sang warrant of arrest sang aton nga korte diri sa Pilipinas. Ang ila nga ginahambal nga may ara nga warrant of arrest si Bato de la Rosa, pero ining warrant of arrest nga ini ang ginisyo sang wala sang kalabot-labot diri sa aton sa Pilipinas. Ginisyo niya sang Banyaga, ginisyo sang iban nga lugar, which is wala man sang may ginhimo nga krimen dito sa among nga lugar si Senator Bato de la Rosa. Wala sa sang may ginhimo nga krimen dito sa lugar nga amo ang nag-isyo sa iya sang warrant of arrest. Ikaduha mga kakifive, nga ang International Criminal Court hindi na sa hindi na mga kakifive kag wala na sang labot, hindi na miyembro ang Pilipinas sa International Criminal Court. Ano ang deber sang International Criminal Court nga magpapanaog sang warrant of arrest sa mga tao diri sa Pilipinas? Mga kakifive, kay wala naman sila labot sa aton diri sa Pilipinas. Kay ang Pilipinas hindi na miyembro sang International Criminal Court. Amo ina mga kakifive ang ginapamangkot karon. Subong kung pamatian mo ang rason ni Bato de la Rosa nga siya ang nagapalagyo tungod kay ang iya nga kontra, mga kakifive, traidor. Ang iya nga kontra, traidor. Ang gusto nga magdakop sa iya, traidor. Ang gusto nga magdakop sa iya, mga kakifive, ang gobyerno. Nga sa diin, ang gobyerno nagawaslik sang poder, mga kakifive, para nga dakpon siya bisan wala sa husto nga proseso sang pagpalakat sang panghustisya diri sa Pilipinas. Amo nang rason kung naan nga nagapanago siya kay wala siya sang mahimo tungod kay ang kontra niya gobyerno nga nagawaslik sang poder kag nagawaslik sang hustisya. Mga kakifive, bangod sine nga di siyempre kung hindi siya magpalagyo kag hindi siya magpanago, piliton siya nga kwaon kasubong sang natabo sa kay former President Rodrigo Duterte nga gindali-dali lang nga ginkuha kaginkarga sa eroplano nga wala gani sang husto nga proseso kag ipadala dito sa Hague, Netherlands. Mga kakifive, ang mga reaksyon sa aton nga mga pumuluyo, may kang tanan sa pagdakop mga kakifive sakay House Speaker or former House Speaker Martin Romualdez kag ikumparar sakay former President Rodrigo Duterte. Pinasahi ibang-iba. Pinasahi kag mga kaki-five lain nga proseso. Si former Speaker Martin Romualdez, mga kaki-five, ang kaso ya plunder, ang kaso ya pangawat sa kabansang gobyerno. No? Mga kaki-five, antes siya dakpon, gindala pa tao sa prisuhan o gindala pa sa ospital, ara sa ospital, nagpa-check up siya sa tanan-tanan, which is si Martin Romualdez. Si Speaker Martin Romualdez, mga kaki-five, ang edad niya is only 60 plus. Si Sinta Anyos pa lang ang edad niya, pasaga, medyo mataas-taas, medyo ara sa mga 62, gro, 63 lang ang edad, mga kaki-five, ni Speaker Martin Romualdez. Pagdakop sa iya, ginproseso sang insakto, gindala sa ospital, ginpa-check up, may doktor, tanan-tanan, sang nakita nga pwerte ka damo-damo sang iya nga mga kwan, sa iya nga mga suno diri sa balita, damo-damo sang iya nga mga balatian, mga kakimbalatian, yasos, sila isang aton nga mga pumuloyo, sanya grabe, sanya balatian, ni kwan ba? Ni Speaker Martin Romualdez ba? Sanya buhi pa na siya? Yung may pagkasubra, subra pa niya no, pirde pa ang kuring siya magkabuhi ba? Hamakon mo ni Mukitas na balatian yung napuga, bilis ang ilik nga pwertek na mudamo ba? Oh? Ginproseso siya, gindala sa prisuhan, gindala sa ospital, ginpa-admit, subong ospital arrest siya, mga kaki-five. Pero pag nakop nila sa kay former President Rodrigo Roa Duterte, ang edad ni former President Rodrigo Duterte, 80 anyos. Di hamak nga mas tigulang ikomparar sa kay Speaker Martin Romualdez. Kag si Speaker Martin Romualdez, ang iya mga kakifeb nga kaso, ah, plunder, wala labot sila nga plunder na mga kakifeb, ang iya nga ginhimuan sang ginagodre, amo ang bilog nga mga pumuloyo sa bilog nga Pilipinas. Mga kakifeb, ginkawat siya ang kwarta sa kabansang gobyerno, ang mga buhis nga ginabayad sa mga pumuloyo. Pinangawat ni Martin Romualdez. Hindi lang kayang involved, mga kaki-five, milyon-milyon, kundi bilyon-bilyon ang involved nga kwan nga kwarta. Oh? Pero ginpaagi sa proseso ang iya nga pagdakop siya, ginpaagi sa proseso. Gindala sa ospital, ginpa-admit sa ospital, kag wala labot sina mga kaki-five. Oh? Damo sang mga proseso ang ginhimo siya. May pasok-sok gani mga kaki-five sang bayo, sang priso, kung sang CIDJ, gintong-tong lang kay hindi siya pwede mapabangon ng buwisit niya. Mga kaki-five, oh, grabe nga mga proseso. Oh, mga kaki-five, ang iya ni Tatay Digong pagdakop sa iya, hambal ni Tori, sila niya yung juron ko na karun. 81 anyos ang tigulang. Nagasungkod kag nagaugod-ugod. Nangayo ang tigulang nagpangayo sang proseso nga sila niya pwede. Mapa-check up anay ko sa doktor ko, pa-check up anay ko sa ospital. Pabaloon ko na yung doktor ko, i-check up anay ako sa insakto din. Para nga ti kon mayo. Hamakon mo may balati ang diabetic ang tawo. Oh, wala labot sina mga kakifebre damo sa mga bulong nga mga ginainom sang malam. Mga kaki-five, tiga pa, kwan ga, si ga-request ang isang akun pwede, ngayo, tiga, itabi, kwan, kahi man tayo bi-doktor di, para nga ma-check up, tanay, antes tayo padala, kundiin ang imunyong gusto, ya pwede, dalo niyo, kwan, eskorte, para nga maka, mamangkot kita, kung ano ang mga husto nga proseso, sine, mga kaki-five, anong ginhimo sang administrasyon, mga kaki-five ni Marcos, opod, sa kay Ture, kag sa iya, sine nga mga grupo, gindali-dali nga ginbulakwit ang malam. Mga kaki-five, me ahaw underwear, why gani ka proseso? Why gani ka pangayo sang binagtong ya? Why gani ka panghimo sang binagtong ya? Gindali-dali nga ginbulakwit kaging karga sa aeroplano. Kaging sakay, kaging padala sa dahig. Ha? Netherlands, mga ka-K5. Ha? Tungod sang visa sang warrant o bares ko, no? Sang International Criminal Court. Which is ang International Criminal Court, wala labot din sa aton sa Pilipinas. Ginakadlawan lang gani na sang Amerika. Ginakadlawan lang gani na to ni, kung ano, ni Putin sang inang Russia. Ah, mga ka-K5. Gida yuhum yuhuman lang gani na to ni Netanyahu, mga ka-K5, sang Israel. Ang ining mga taga-ICC, gani. Inahambalan pa gani ni isang taga-Russia ni Putin. Iyakadto mo ni sa ICC niya, ICC. Nakadto ka mo di bala sininya sa kwan sa Russia. Nakadto ka mo di mga bilik sa ilik. Yung kaibuson, taka mo di panglupot sa prisuhan. Mga buisit ka mo. Hambal mga ka-K5 ni Donald Trump. Sila niya wala pulos ng ICC ni. Bulayog ni, lawlaw ni. Bilik sang ilik niya sa ICC ni. Pero diya sa aton sa Pilipinas, ginapakadiyos-diyos ang buisit ng administrasyon. Ginapakadiyos-diyos nila yung ICC. Oh, mga ka-K5. Itin kayo mo kita sila yung dakpo nila to yung Bato de la Rosa? Ano? Sa din ka mo gatrabaho sa ICC? Ang Department of Interior and Local Government, ang National Bureau of Investigation, ang administrasyon ni President Bongbong Marcos, ano ka mo gatrabaho ka mo sa ICC? Ang ICC nag-aswildo sa inyo ng mga buisit ka mo? Mga yudi patula ka mo? Kung ang ICC nag-aswildo sa inyo ng mga bilik sa ngilik nyo, mga ka-K5, bayain nyo ng Pilipinas. Kadto ka mo to sa Netherlands, kadito ka mo trabaho. Kadito ka mo kuha swildo ng mga yudi patula ka mo. Ha? Huh? Wala labot ang Pilipinas. Nasagi ka mo yung kakwanda? Ha? Huh? Ti mga ka-K5, amo na yung hambal ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Ang hambal niya, sila niya dali na lang. Ngayon dali na lang sila niya manakop na mo si Bato de la Rosa. Kung ako kay Bato de la Rosa, sinya sige. Ha? Oh, kung ako kay Bato de la Rosa, ang balon ko, sige, lusob ka mo di. Pero kay antes ka mo maghalalin di, antes yung makuha, pinatsanay, tanay di. Pinago na gini yung klase ko, bra. Di ba? Mga ka-K5, kung ako is Bato de la Rosa, preparahan

0: ano ay ang mga yun ipatulan na to nga pa si kachikat na to ko sino nga mga buwisit nila to. Di ba ngayon ay maganigin na respeto na sa iban nga mga pungsod? Kita lang aton di ang respeto sa nga ICC? Ay buwisit! Kung mga buhay si Miriam Defensor Santiago, pinangsipa mo ni Miriam. Mga kaki-five. So, istoryante na karoon din sa ito, sila nga pagpangalagan. Amo nang kinalain, mga kaki-five, ano proseso? Gin-inday-inday nila kaging toto-toto nila ya si Martin Romualdez. Pero istatay digong sa una, ya ginabuklas-buklas nila. Mi ultimo, isak bilog doktor nga kinahanglanon para nga ipalantaw ang sitwasyon sa malam. Nga nagaugod-ugod na kay 81 anyos na pinabayan, wala gid paghatagi. Mi legal counsel ya hindi pagpamatian. Mi pamilya hindi pwede kapalapit. Mi mga kaki-five iban nga mga kinahanglanon sang malamo ay ginhatag. Pero si Martin Romualdez siya yahay. Nang tawa niyo bro kung ano ang pagtututo kapag bibibibi siya ya. Kada ka namin, ay kulang nalang na bibiro, no? Di Blackie 5 Jesse? Kulang nalang bibiro, no? Agang balon nga ili-ili to. Tulog-tulog, ano? Ilangga-langga-langga. Ay, kalainin. So, mga kaki-five! Nandi, bla? So, lang tawon ta kung tuod ng hambal ni Secretary John Vic Rimulya nga pang dakpo niya na kuno si Bato de la Rosa. Natultulan na kuno nila kundiin ang lugar ni Bato de la Rosa. Kung ako kay Bato de la Rosa, hindi ko maghalin sa ginaplastaran ko. Base ko nila ila malala para nga magwablas Bato de la Rosa, blaw. Mga kaki-five. Kung ako kay Bato de la Rosa, hindi ko akong maghalin. Sige, aplastar ka mo di, preparar ka mo. Kay kung maglusog, ima di sila. Yung unahon, di dapat kung magsulod, di dapat si Matibag, si Rimulya ang maupo, ang makanto. Sila pa unaha, lusog. Mayroon kay Bakbakanay, kung Bakbakanay, ay kalainin. O, hindi ba? So, turuyan, tarakiro mga K5 Risato, sila nga pagpangalagad. Dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita kaga informasyon sa ibang pa nga mga balita nasyonal. Damo-damo naging subong sa mga daw kwan, daw dismayado sang nabatian nila mga kaki-five nga daw madayon naging ang pag-postpone sang barangay and SK elections para sa palabuton nga November 2, 2026. Kay napasar na ini sa Kamara. Napasar na ini sa House of Representatives. Third and final reading na yaang sa Kongreso. Sa karon sa ato sini nga Senado, ara naman mga kaki-five, second reading na. So napasar na ini sa second reading naman sa ang aton sini nga Senado ang ining pag papospon sang barangay and SK election sa palaboton nga November 2, 2026. Kag ang pagpalawig sang termino sang mga barangay officials kag sang mga SK officials mga kaki-five sa sulod sang 5 ka tuig. Pero may mga pila ka mga nagapamalabag sini. Pila sa mga nagpamalabag diri nga kilala amo Sunday Attorney Macalintal kag si former Manila Mayor, Manila City Mayor inang Lito Atienza. Nakadto sa korte mga kaki-five kag i patigayon na ila sini nga petisyon nga kinahanglan ipa-implementar amo ang pagdayon sang eleksyon para sa palaboton nga November 2, 2026 mga kaki-five. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Standby kamo kay ato na karon nga iga-plastar diri sa ato sini nga pagpangalagan. Sino na kaki-five Jesse? K5 Kim, ano, flash report. Okay, daligin lang mga ka-K5, no? Check na ito, anakiron, ang flash report. Nagika sa ito, sininga patrol. Kung kita kay ka-K5, Kim Kaluyo.
1: K5 News FM, flash report.
2: Din, sir,
0: Chris. Mga ka-K5, ang flash report. Nagika sa ito, sininga patrol. Wait, ka-K5, Kim Kaluyo. K5 Kim, go ahead. Go ahead, K5 Kim. K5 Kim. Dali gid lang, no? K5 Kim, go ahead. Dali gid lang mga ka-K5, no? Kay ulat-ulat na to, no? Ang flash report sa ato siring patrol. Sa patrol na to, no? Kung kita sa kay ka-K5, Kim Kaluyo. Sa siring

0: mga tinayon mga kikipabara na sa madali gid lang mga KK5 dula siya. Sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5. Inang kuwaw na ton na dugay-dugay no. Ara na. No, check na ton, balik ko na ton ang flash report. Nagika sa ato sila nga patrol pud kita sa kay KK5 Kim Kaloyo. Ini may kang tanan sa isa ka ano ni? Vehicular accident. Shooting incident. Pero check na ton si KK5 Kim Kaloyo. K5 Kim, go ahead. K5 Kim.
1: KK5 John, dire kita subong no sa may area sang barangay Lungon City no, sa distrito sang Mandurriao sa diin no, mayari diri sang isa ka nagluntad nung shooting incident sa area. KK5 John, hibaloon naton ang lugang diri nga detalye sa nang latas kita pasulod di abi mo ang ining area. Ano galing nga sa una dire sir? Oo, pero tawag na sir, kilala mo na sir ang biktima?
2: Kaduan mo na.
1: Oo, ano na sir laki?
2: Laki siguro kayo magalang kabot ang nanoda silalang di trivial di
0: pagkaduwa yaman
1: ari KK5 John i-forward ko sa imo kay KK5 Aaron kay nauna siya dali sa area.
0: Sige sige sige
1: ari si KK5 Aaron sa dugang ang mga information.
0: Sige sige okay KK5 Aaron proceed.
3: KK5 John good evening.
0: Mm-mm. go ahead KK5 Aaron.
3: Based this interview naton sa anak ni ining natudlo nga suspect KK5 John nasuno sa iya kay Ma'am Ira ang tatay niya nagaedad na isang 66 anyos nga si alias sa Victor KK5 John. Siya ni ang nagasuperer sa diferensya sa paminsaron kag may stage 4 cancer daw no sa iya nga san dumay bilog ni bla sa iya nga sulod sang tiyan niya. Pero ang insidente suno sa iya ang may balay ni nga Dr. Kumalig ni si tatay niya si Victor upo diri nga iyang asawa KK5 John, diri sila ya nagatin na rupod sa iyang asawa. Pero sa urunhan ni KK5 John, kung magpagwa ka di pa barangay Dungon si estimated abi na 5-10 ka metros ang distansya, i-compound sa iyaman niya pamilya. Kung hindi ang balay diri, dira yan nagatiner ang iyang makabataan. Pero siya ni, nagakanto man dira, agod niya magkaon, sagod sa kasapatan niya baboy.
0: Okay.
3: Karon ka kina kaina ka K5 John pasado wala sa isang gabi basement kay Ma'am Ira nga si tatay niya ginhambalan sang Sorwano. Sorwano managbulong na ka K5 John.
0: Managbulong. Sorwano. Yes. Ano nang kwa na nang Mirko bla Mirko?
3: Mirko, yes.
0: Mirko. Ano so, kuno ngambal?
3: Nga hambal kuno sang Sorwano nga ginahalitan si tatay niya sang iya nga hinablos. So bali ang hinablos siya ni kag si Ma'am Ira nga bata iya magpakaisa KK5 John. Wala kabalos ang iban nga detalye si Ma'am Ira kung ano black klase halit KK5 John.
0: Okay.
3: Pero muna ginahalitan kuno suno Sorwano sang hinablos ni ang iya nga tiyo ti amo ning suspect sa pagpanglutang KK5 John. Bangod siya ni amo ning ginpatihan or namati ni or nagpati ni ang suspect sa Sorwano rason niya iya nga gin rason ning iya nga ginpiro ka K5 John sa nawala
0: ay nga siko ay katunto mga klase ka Mirko ni man ang may kuang iling may ang may ang may sala gali sini direng Mirko ang Sorwano
3: yes ka K5 John do oh, mo kay ti
0: kay ti araw-araw man nga ba kay kumo kay mo na galing ginhambal sang Sorwano sa iya nagpati sa Sorwano ang nagahalit sa iya amo ang inablos niya.
3: Yes.
0: So mo ni reason kun nga tiniro niya ang hinablos niya nga mo gintudlo sang Mirko nga nagahalit siya.
3: Yes.
0: Amo ning budlay kun magsagi kita ka way mataga hambal abing kun ano gino pero ang punto ng sagi kita ka pati-pati sinisang mga disparates ngayon kung kay isa nga ano nga klase sang panghalit kunong hambal sang Mirko siya?
3: Amo na wala masaring ni Ma'am Ira kaina. KT Limited nga ito nahatag posibleng siyang iyang amay nga information. KT ang tatay lang gini nila ni o kunang suspect. Amo na yung plakad to nangin sa Sorwano. Kag dodra siya ba nagkakwasang advice sa K5 John. Kag ti nagapati pa na sa gani sa mga bulong-bulong black K5 John.
0: O mga kwa na, mga ano gani ni? Mga bulong-bulong nga mga pang luya-luya mga muna?
3: Yes. Yes, oh. Sa K5 John.
0: Okay, sige. Proceed.
3: Hanggang iya nga pakaisa ni, amo ning ginatawag nga si alias Ate, do 49 ang edad o verify ta lang karon ng eksakto niya nga edad ya kay 5 John.
0: Si alias Kapitan, ate, amo ning pagkaisa mga amo ning pagkaisa sang bata sang suspect.
3: Yes.
0: So bali amo na sang hinablos nga gintiro nga si alias si alias ate.
3: Yes. Ang sitwasyon makita da sa Laragway nga ginsend naton ang balay ni alias Victor amo ning Dr. Pamalig nga humans kawayan tapos ang balay posible niya ate ready sa gatubang ayon ani ka K5 zone
0: ano sa tupad yan sa tubang ira nga may hulugdan no
3: yes
0: gatubang ayon man lang ila balay
3: yes ka K5 zone
0: ti hapos ka tama magtiro ay lang duway kay may tubang ayon lang balay lang mo
3: yes ka K5 zone
0: ay siya katuntong Mirko taga ditong bisit Mirko to taga dito man Ito ay may patawag tong bisit. Ano ba si... ni mal klasik tao ni... Kadaha mo sang... ginhambal, yung ginya kagin misyonarya, ngang hinablo siya mong nagahalit si iya. Kung ginhambal, abi ginalita, nabi kakaprito. Kung na yung kapri, pinangita, malam ka gamong tiniro? O hindi ba?
3: Yes, sa K5 John. Wala galing ka... tuwag sina...
0: Oh?
3: Ka hibalo, no? Ang... bata ni alias Victor
0: kung
3: taga-diin ng Sorwano kay Ti, ng Mercone, kay Ti, ang si tata yung nanila ng Permiga Kadoto kaya kumbaga doon ng advisor yung naka K5 John dito sa nagapati yeah. Pero sa side naman niya ni Ma'am Ira na siling niya nga, di, may diferensya sa paminsaron ang ilang amay
0: So po chilingon daw medyo may kwan may ano panawag sini no sa mga term nga gamiton daw do medyo may problema sa paminsaron na no
3: yes
0: so hindi man kay siling abi nga problema is paminsaron basi kung may mga nervyos ni sayo may nervous breakdown ba
3: yes muna ka K5 John
0: tapos may balatian gali may balatian nga ginasuprer ang ining amay nila ining suspect
3: yes sa K5 John
0: ano ang kuanan ng balatian nga ginasuprer niya?
3: Ang isa ni na tumor to ni Ma'am Ira at yung mga gani, may may tumor, may bilog daw sa iya nga chan sa sulod ni. Do stage 4 cancer na ni. Kasi ni Ma'am Ira nga ipa-hospital bala or ipa-check up niya. Pero nagapamaribad ang iya nga tatay ni.
0: Hindi siya magpa-hospital kundi nagakantuloy siya sa Mirko, nagakantuloy siya sa Sorwano.
3: Yes.
0: Tapos ang dungol mga Sorwano ang iya ginahambal nga ginahalitan sang suru ginahalitan siya sa ang iya nga hinablos mismo nga mo ni si alias ate.
3: Yes.
0: So ano amo nang pamangkot kali ko ano klase sang paghalit nagapati siya nga tong tumor nga nagatubo ya sa iya nga chan amo tiyang halit ni kwan ni ate siya.
3: Amo na i-don't ka K5 John kay why pakatagin sang po kung malaltaw, tanga may mga posibilidad, kiti tungod nga may ginabatsag ni si Victor, kaya ti amo ti yung siling mantuyas ang Sorwano, kuno, nga ti amo na ginalitan, tsaka nung siya ngayon nablos, pero ti amo na nami, tanit pangitaon, tagad ng Sorwano, agod nga mapamangko, tagad kung paano, kung nga na siling, blaya, Mr. Mirko, nga ano lang klase pagpanghalit?
0: Ano nga klase niya? Ate, ano natabo sa kay ate? Kamusta si ate? Kamusta sitwasyon ni ate?
3: Si ate, aton sa hospital, sir, no? Okay.
0: Pero why na da siya? Gindala na to sa ospital.
3: Sibli gindala na siya sa ospital. Ah,
0: so di away pa mabalaan kundi ng pilas ni ate?
3: Ara, na siya ni Ma'am Ira do sa anawala nga siko.
0: Ate, mayo kay layo man sa kramat yan. Gali, no?
3: Yes.
0: Ang lain na da ko ng siko ya, ga tapik bala sa iya, bala nga dughan, kag igo sa siko, lapos dughan, gali, bala? Why man?
3: Why man ka K5
0: zone? Siko lang.
3: Yes.
0: Ate Mayo. Anong pusil? Anong ginagamit? Anong mga na-recover da? May na-recover nga mga pusil o nga bala da? O kung anong nga mga ebidensya da nga ginagamit sa malam?
3: Ka K5 zone, why pakita di sa information grid. Pero ginto mangkota ni si Ma'am Airang, bata niya. Kag na nakibot sila gani, ka K5 zone, nga tawag sina, nga may pusil yang ilang amay. Kag amo sina, wise lang idea kung paano na nahupot na sila nga amay kag ti ang area actually ginaimbestigaran or ginaproseso diri sang sinob the crime operative sa Consoco sa K5 zone isa-isa nila nga ginaimbestigaran ang sitwasyon o kung ang lugar kung sila nagluntad ining shooting incident
0: Tindin subong si Tatay Victor
3: wala makitaan si
0: Jesus.
3: Lagyo? Si Tatay Victor. Yes, nakapalagyo ni
0: Dalaya Pusilya.
3: May posibilidad siya kay Five John.
0: Ay, sus. Eh, ako na mo ang may kwan siya, may ginasupren nga balatian. Pero bakod pagliin, no? Pila edad ni kwan na, Tatay Victor ni?
3: 66 anyos.
0: 66, ay bakod-bakod pa. Pero bisan may ginasupren nga balatian, pero may bakod-bakod pa man siya.
3: Yes.
0: Oh. So, si ate, ha? 49.
3: Yes.
0: May asawa ni sa ate, why?
3: Munang i-balaon ta karon.
0: Okay.
3: Okay,
0: Oh, si ating kundi ilabalay ito bangay. Sinong yes. upod ni ate da siya nga panimalaya o siya lang isa?
3: May mga kaupdanan mo ni sa kaki 5 John.
0: Oh.
3: Ano mo si ate, ma'am? Magulang mo siya. Okay, ari si ma'am, kay kayo na kaki 5 John nakuhaan ito sa side si ma'am Ira.
0: Mm-hmm.
3: Di naman ta sa yung side naman. Oh. No?
0: Pagkaisa man eh. Pagkaisa ni Ira ni.
3: Pagkaisa yaman eh. Si ma'am, Mary Joy.
0: Mary Joy. Kasi
3: magkamu po dito ni...
4: Oo.
3: Ah, okay.
4: Magpakaisan na. Malang kami nakasiyok.
0: Si Kwan, si... Paano sila nagpakaisahan na? Si Joy, si Tatay Victor, kagang ilang amay mag-utod?
3: Kaki 5 John. Ma'am, imong monitor ngayon. Sa Kaki 5 John, takdanda sa monitor si ma'am. Para nga makabati sa sangaton.
0: Sige, sige.
3: Pag-inastoryahan na. Kaki 5 John sa linya, si ma'am Mary Joy. Apay Sadri or ang hinablos sang suspect na si alias Victor.
0: Oo. Ma'am Mary Joy, si John Capulot ah.
4: Oo.
0: Sa K5 News FM nang paano kamo nagpakaisahanay or paano niya nangintiyo si Kwan si Choi Victor, si Tatay Victor?
4: Bali uton asa sang tatay manamon.
0: Ah okay, so si tatay mo kag si tata kag siya mag-utod.
4: Oo.
0: Sinong magulang silang duwa sa inyo na tatay?
4: Magulang nga mo, tatay.
0: Magulang si tatay nyo. Okay. Oo. Ikapila sa ilang magulutod. Pila na sila ka magulutod ni tatay mo?
4: Pila ni sila ang?
0: Damo?
4: Dusyam.
0: Baw, sus, sa pagkadamo. Gali, no? Pero isa mo lang kamuda ka compound, isa mo lang kamuda ka pamilya, gaturo paday mo lang kamuda?
4: Oo.
0: Kamu nga magulutod ni ate, pila ka bilog?
4: Pulo kami.
0: Baw, pulo man kamo?
4: Oo.
0: Ikapila ni si ate?
4: Kapila.
0: Hindi ka dumdum? Pulo sila mo, no? Oh. Babuday kong dabudabo
4: ko. Ikatatlo.
0: Oh, ikatatlo. Ikaw, ikapila ka?
4: Agot ko nila.
0: Ay, ikaw ang ikaw galing pinakaagot.
4: Oo. Oh.
0: Ay, si Tipila na edad mo, Subong?
4: 32.
0: Ah, so ikaw, so may mga pamilya na galing. Si may pamilya ni si Kwan, si ate, may pamilya ni?
4: Oo.
0: May kabataan naman galing ni?
4: Oo, lagko na yung kabataan.
0: Lagko naman. Ano na tabo, anong punto nga kung usisaon, ang bata niya to nga si Ira naghambal nga ang inyo nga tiyo bla ang inyo pagkaisa gali naghambal ko no nga ang pasibangod ni tiyo ninyo Victor nga ginakwan siya kuno ginahalitan sang inyo magulang nga si ate
4: eh hindi man kaya mo na niya pero may nabungad siya ginaiwitan sa kuno namo
0: nga hindi ka mo mayuhayaw.
4: Mayuway man, galing kay Yaya, balakada, no, ya, masakit-masakit sa kami, amon, niya ginasakitan, niya ginaibitan sa kunong namon, ginalitan.
0: So, why sa gapati, ya, sa mga doktor, kundi, ang ginapatihan niya, ya, pirmi, ya, Suruano.
4: Oo.
0: Kita niyo na sa pirmi, kakanto sa Suruano?
4: Galakat man sa pirmi, kita ko man sa ganyan, sa tinda, manduriyaw, galibot-libot.
0: Pero may kwan gimana ni siya? May problema gimana ni siya? Daw medyo may nervous breakdown or may problema sa paminsaron?
4: Oo, naabot-abot.
0: Naabot-abot siya? Oo. Pero may kwan gimana siya? May ginasupreer gimana siya nga balatian ko, no?
4: Oo.
0: Pero why magkamuya sang kwan sang kung ano gid abing gaaway kamo gid ya nga ano kundi inang daw siya lang ya ang pangita sang ideya kag dito do amula na ginapatihan niya nga ginahibitan siya ninyo.
4: Okay, alas 5 ko ginari mako di mo tikita ko mana sa tubang balay ya duga sa tubig bala sa baha bala duga ginano ano ya ti Elias sa tubig.
0: Gahampang-hampang sa tubig.
4: Oo.
0: Why kamo ka kwan paano sang hindi nyo man sa makita nga may pusil? Subong na to kamo na. Natingala ko mga gulpe lang may pusil siya.
4: Oo, gulpe lang may pusil siya.
0: Oh. So, halin sa kwan, halin sa Suruano,
4: Oo.
0: Tapos nagpuli sa inyo sa ila balay, amo to dayon pagbalik ya da halin sa Surano, amo to rin ginimo ya gintiro dun si ate.
4: Oo, kay gapon ba nasa kuno nagadto to mo.
0: Sa Surano?
4: Oo.
0: Kilala niyo ang Surano nga ginakadtoan niya na?
4: Hindi man namon kilala, kisa digto man sa gakadto sa mga ate da bala.
0: Sa di na dapit man
4: may, may market da bala sa Lilo.
0: Ah, sa may Central. Sa may Central Market.
4: Oo.
0: Sa mga ate da?
4: Mm-hmm.
0: Mm, inang mga nagabaligya da sa mga kamangyan kag sang mga salong.
4: Oo.
0: Dito na sa gakadto kag nagapabulong?
4: Mm-hmm. Oo. Mamangkot-mangkot sa mga ate.
0: Oh, tapos ti amo na dayon ginhambalan siya nga ginhalitan kasang imo nga hinablos amo na.
4: Oo, alin ba na sa una sa alin ba sa nanay namon bala na si banda niya si nanay namon nga ginaiwitan sa kuno.
0: Ay sus, ah, tinga nga kamuyang ginapasibangda niya kay isama na kamo gani ka pamilya para linti man kamo.
4: Ito yan, ang ginanamo, simpo namo niya kaiwit siya.
0: Gani.
4: Damos ang problema namo.
0: Gani, mano. So, ti, bilang pamilya kamo yan ni Kwan ni ate, ano plano nyo sini kay Gintiro yan ni Victor si Kwan si ate?
4: Di ba sa kaan siya naman niya kaso eh?
0: Pailan nyo kaso.
4: Oo.
0: Di pa ano, kay ti ang pakaisa nyo nakainchindi man nga daw may problema si tatayagin man niya no?
4: Mm-hmm.
0: Okay, okay hay man kamuya sa mga pakaisa nyo?
4: Okay man.
0: Mayuhay man kamuya. Si tatay niya lang ang daw medyo may problema no?
4: Oo.
0: Okay, ti hindi nyo makita subong kundi nagkadto?
4: Hindi na mo makita, gilibot na mo, wala man na mo makita.
0: Why na kamo iban nga ang mga lugar nga may pamilya pa, diri man lang sa Dungon si?
4: Sa Dungon, Biyaro, miyara, ginlan tao to na mo, wala man sa...
0: Why man to siya? Sa mga...
4: Sa tubungan, miyara man.
0: Tubungan, diba? Sinagpatubungan to?
4: Hindi man to sa kadali-dali, patubungan.
0: Nga man?
4: Di, ano, sakyan niya kay gabi naman.
0: Ah, kung sa bagay, no? Pero nakontak niyo tong pamilya yung tubungan, ba si ato to siya?
4: Why pa man?
0: Dira sa palibot-libot lang sa mga suba, da ba si Arada siya?
4: Bako ba, diray lang man sa buro na nagunago.
0: Ah. Gani, no? Kung dalaya itong pusilya.
4: Oo, dalaya.
0: Kita nyo kung ano ang pusilya ang ginagamit?
4: Ang sa pakabalo ko ang ambal nila, didusay ko, no?
0: Ay, so, sa pugakhangli, nang, ano gani na?
4: Ay, wasag mo ang siko ka, magulang ko kung ano wasag.
0: Homemade, gali, homemade ng pugakhang?
4: Oo.
0: May lang gani kay sa siko na naigo ang magulang mo, no?
4: Oo, ara, pada niya ako sa tupad niya nga gamay, na 4 years old.
0: Boy, sus, ano na sa bata na ni ate?
4: Apo ya.
0: Ah, apo, apo ni sino ni ate?
4: Oo, kay pero may nag-upod siya.
0: Kung namo si ate, gali, may apo na ya.
4: Oo, oo, oo.
0: Oh, so 49 years old siya, may apo naman siya, gali?
4: Oo, oo, oo.
0: Sus Maria, oo. Ate, may lang.
4: Kaya wala na di yan, nanay, kaya to sa abroad.
0: Ang nanay ni?
4: Sang apo ya.
0: Ah, okay, so... ang bata ni ate may asawa tapos ang asawa niya ato sa kwan sa abroad.
4: Pwede ang bata yagin nga bay.
0: Ako na mo ang bata gijagali ni ate among babae.
4: Mm-hmm.
0: Ang nanay so ang tatay ari dia.
4: Oo.
0: Okay, sige. So amo na plano nyo pasakaan na lang sa kaso kay ti nagpalagyosa no kag tiway way makamuya sa laya nga pasibangdan kamo gapati ka man sang mga hiwit-hiwit na
4: ay wala kami amon gapati yan napati yan amo nya ginuong
0: correct oh kay kung ginapadala sa doktor nga ini sa magkatos doktor
4: di sa gani
0: kay tungod nga dito na siya sa Mirko sa Manugbulong.
4: Oo, sa Manugbulong, sa Gapate.
0: Ay, sus. Ah, ti, why sila gahalad-halad at luto-luto manok ng mga itom kolor?
4: Dula man.
0: Oh, sige, Mary Joy, salamat kita. Okay,
4: thank you.
0: Okay, sige. Oh. Ti-five, Baron? Mayuhay man sila tani, why man sila sa gahini, why man sila abing ang nagahini sa ay sila daya galing. Si Kwan Gidya, si ti, Tatay Victor Gidya, mo ang may problema, gali?
3: Yes.
0: Oh. Ah, ti... ang lain na da, may mayo man sa kung kaysa, gabot-abot, kinano ginabot-abot sa gali ko, no?
3: Yes, kaki 5, John. Amato yun na sa lingin ni Ma'am Mary Joy, sa tungod sa pagkabot-abot ni Sir, ni, tungod sa pagpati, tuya sa Manugbulong, at ginahibitan siya sa nga ngayon nablos, ni, kaki 5, John, ti, ang tawagin, tiro niya, kikuwasagin to kuno ang siko, sang biktima nga ni kaki 5, John.
0: Hindi nagkadto, hindi na sa nagkuwas ang pugakhang nga naman, sus Maria Ihunis, homemade na, no, pugakhang?
3: Yes, kay Fab John.
0: Okay. So ano karon nang atong mga pulis, anong ginahimo la? Hot pursuit?
3: Yes, hot pursuit operation ang ginapatigayon sa Iloilo City Police Station 5. Nakita taman niya ni ang presensya ni Police Captain Greg Batutino, ang office in charge kag sang mga intel personnel niya. Kag sa area diri Subong, yari pa ang sino the crime operatives ako ng SOCO nag proseso dari sang crime scene kay 5 John.
0: Okay, sige. So balik konta ka mo rekord na kung may mga follow up da base kon dugay-dugay magwa man na sa ka magulhot ka maghambal nga bulaga ari ko day. mag surrender o hindi ani madakpan sa ato nga mga pulis, hatag ka mo di sang go signal ah, para balik konta ka mo daliwat kay 5 Baron.
3: Sige, kay 5 John. Okay. Ang ining flash report kinadulongit sang kalwan sang mighty C ang alkaline prince nga vitamin C. Sarang gitirga pa baskom sang aton nga immune system kagraga pa hilbay sang aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Kaupod sa patrol ng K5 team of reporters sa panaman sa K5 Aron Repoyo para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
5: K5 News FM flash report. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
0: Sa mga ka-K5 na batian ng flash report nagika sa aton nga patrol pod sa kaya ka-K5 Kim Kaluyo kag kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo ining shooting ang sining nagluntad sa may dungon si sa distrito sang Mandurriao siyudad sang Iloilo mga ka-K5 ang involved tiyo kontray na blos. Ang tiyo, kuno, sunod sa informasyon, medyo may problema sa paminsaron. And mga ka-K5, may ginasupler kuno nga balatian. At permi kuno nga kadto sa Sorwano. Kaya ang Sorwano naman niya, ay kahaso, may klase ka Sorwano ni man. Gini mo, hingguba, yun ang pamilya. Yung, daway may gani, kung daway may gani, mga hinablos, to daw okay man lang. Daway man sila gani, gailin away. Sila si ila malangga kwan intindihan ay masila gani da kay matino paray man sila isa man sila ka compound da galing ang problema kay ang tiyo mga ka K5 ga patis Mirko ga patis sa kwan sa Sorwano ti ang Sorwano ginambalan niya kuno ginambala sa sang Sorwano sinya ginahalitan ka sang hinablos mo ti way sang iban nga hinablos nga gin kwan niya gina ania si alias ate pang ginayang na puruhan tuayo. Tipo ka kang kung gamit mga kaki-5 nga armas or di kinatawag na ito nga homemade shotgun mga kaki-5. Di kabay pa nga mga dakpan ni kay Mandlikado ba si Blakon maka puga kang ni klabanan ni bali-bali mong di ba si Blakon may extra pa sa blanga po balabla. May lang kung isa lang itong bala pero kung dua-dua krong bala ito tatlo bala ba si may extra sa bala ito karon. Di ko na disgrasya dala ito dan pusilya to. Ang problema kay manti may problema sa paminsaron to. Sino kirosugo tao niya to kagapus angan naman ang karun. Tingunin naglain pagin. So manikon nga ginatanguan sa aton nga mga pulis nga makita ni mga kakifay. Ang mga balita nga inyo batian, boylog na ginadulong sa inyo sa kalawan sang klinika DTX 500 the superior antioxidant. Kagsang mighty C the alkaline nga vitamin C mga kakifay. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan. Ka problema ka sa hypertension, problema ka sa high blood, ka problema ka sa blood sugar level o ginatawag naton nga diabetes, diabetic ka bala? Kag iban pagid nga mga pamalatian, katulad abi mga kakay-5 sang balatian nga inang ilabi na gid ang mga may komplikasyon kada bala no? Komplikasyon sa balatian, mga bukol-bukol sa lawas. Nga sa ulihi, amunin nga ka pariyos ato sa kay Juan Blau, kay Tatay Victor Blato, hindi daw may bukol kuno sa satyan to. So isa ini mga ka-K5, sang ang mga bukol-bukol nga ini. Amunin sang sahi nga sa ulihi, kung magdugay, nag-mutate ini mga ka-K5, kag naga-canceros. So mo to, suno sa balita, kaghambal sa iya sini nga bata, nga may bukol sa satyan, nga ginakabig, may cancer. No, cancer kaga canceros ang yasin nga bukol sa iyang chan. Mga kaki-5 nga amo tong ginapasibang danyang hinablos siya nga nagahalit kuno sa iya pero ti cancer na iya mga kaki-5 no. So para nga madula ini kag para mga kaki-5 nga indi magdevelop sa lawas tang cancer or ginatawag naton ining bukol-bukol or inflammation. Mga kaki-5 imni nyo na sang aton nga food supplement nga hinimo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Amo ini mga ka-K5 ang Klinika DTX 500 kag partneran ninyo sang Mighty C. Kaya ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod mga ka-K5 nga magbulig para sa pag bulong o kon pag pa stop sang aton sining mga balatian ilabi na gid ang pagpauntat sang pagpatunaw sa mga bukol-bukol nga tubo sa aton nga lawas. Mataas kamasaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kondi sugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Wala labot sina mga ka-K5, imni nyo pagid sang klinika Mighty C. Mga ka-K5, kay ang Mighty C, ang mga ka-K5, isa ini sang pinaka the best ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog para sa ato sini nga immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga wag mutate kag mangin kanseros. Ganun o panginahulat nyo? Oh, sa para nga madula ng mga pamalatian ta, maproteksyonan tang aton kaugalingon kontra sa mga bukol-bukol sa lawas, mga ka-K5, kontra sa kanser, hindi nyo napahulat ta pang magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon, Klinika DTX 500 kag Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Pwede ka mo sini maka-avail sa tanan-tanan nga mga butika, drugstore, mga parmasya sa bilog nga Pilipinas. At the same time sa tanan-tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy, mga ka-K5. Napahamtang diri sa sudad sang Iloilo, diri sa Haro, tupad sang Robinson, diri sa may kilid sang inang Centro Birch International College. Dito sa may Banwasang Sara, ara sa may Barangay Apolohista, sa Banwasang Sara, sa may Banwasang Kalinog, ara mga ka-K5 sa may Cosmart Kalinog, sa sudad sang Pasi, ara sa may Salvation Street, Barangay Poblasyon Ilawod, inang Pasi City, kag-ara sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa Banwa sang Miagaw. Tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, may ara dira nga libre nga check-up mga ka-K5. Adlaw-adlaw. Ano pang inhulat nyo? Mga ka-K5, Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kag-ang Mighty C, para magapabilin sa aton nga lawas nga healthy. Aton nga oras, alas 8:37.
5: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
5: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika.
9: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310 after one week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabasang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
14: Libre!
12: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: May family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-TTX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-TTX 500 ka na!
16: TTX 500
17: ang may powerful compound
16: ganagapanugos ang imo blood sugar.
17: TTX 500
16: garantisado,
17: epektibo,
16: para mismo.
17: TTX 500
18: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
19: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
18: Oh,
19: no?
18: Oh,
19: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag MyTC kada adlaw, to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo, ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
13: DTX 500. Sir, in grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
18: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
18: Wow. DTX 500.
14: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
20: DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
19: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
18: ay, oh, the more kagabisyo, the more dapat.
19: Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP.
18: Mm-hmm.
19: Hindi ka matubuan bukol.
18: Ay.
19: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. hindi ka magkatumor.
18: Uh-huh.
19: Wala cyst, mayuma, cancer.
18: Uy.
19: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
20: DTX 500.
21: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, ga, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Dayo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Dayo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Dayo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! My puso!
25: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
0: Pabalik na mga ka-K5, Badri Saton, nga pag-pangalagad. Oras aton karon na kalabur kita sa 48 minutos na kaligad sa alas 8. O minsahe, anay nagika sa aton nga mga followers. O, ginkwa ko na yung chuhos ko, kinilipatan ko to sa salakyan. Hindi ko mabasa mga minsahe kay why ko ang chuhos. O, mga ka-K5, o minsahe nagika sa aton nga mga followers. Unahon ko na yung sa K5 News FM, Iloilo, nga mga minsahe mga ka-K5. O, sila yung ni Robin Brillantes. Niya, good evening lang da, Idol John. Kag happy fiesta sa Banwa sang Kabatuan. Kay Fred Pasgala, Diyo Campos. Sila wala labot ng miriko. Ah, ang sakating kuling. Kaya sang ulo, ya mo ng problema. Amo na gani, tingkuling ng ulo, ya. Ginatungan, pagit ka miriko. Hindi ko na pati Mirko, may salaman eh. Bala niya rin ating kuling ulok tawo to. Gatungan niya pa ya? Oo. Oh. Tani siya dapat nagpahaganhagan? Tani siya naghambal nga? Hindi ko ano way na problema ang mga pamilya mo da ah? Mayo na sila da. Ang problema si mo ay ginahalitan kayo may isang kapre nga itong ulo. Oo. Oh. Okay, kundi at least yawan sa pangita ka kapre, hindi lagi 5Gs eh. Kung makita yung kapre, kundi mo itong pinakanami ka pinakadako nga balita. Nga, nakatiro siya sang kapre. Oh. Kung lalaki, siyempre kapre. Pero kung babae, abi karon ang nag-kwan siya. Oh, tano abi? Kamre, no? Kamre. Kamari mo. Chris Buiko Almohin, shoutout sila niya, Nakajo Idol John. Good evening. Ang pagginahom ni BBM Bangag, ang iyasang kongreso, kagsang senado, hinangag. Mga kapalmox, hindi na sila batyag. Bisan anhon mo kabuyayaw. Kon piladan mo na ang ila guya, pilasan siguro ni, sang kutsilyo, ang kutsilyo pang mahabol. Okay. Si Kristen Gardose, niya laban-laban ng mga Siruano, Sir John, niya pangwartam lang na. Kaginatawag nila ng mga evil spirits. Magbulong sila. Testimony ina sang isa ka Siruano nga nangin Christian na. Si Kwan, si Fred Pascalio Campbell, yan nervous breakdown. Ay, imbes nga mag-ayad, nagdugang pang problema, siling ni Banks PSG. Mugani. Di kay ginakwangan, ginahalitan nga ni. Niya matuod ang disgustuhan ay in between ang posible nga nag-trigger sa pagtiro. Di ba magani ko sila disgustuhan ay? Ita mo ipamangkot ko itong pamilya to. Niya why, mayuhay mo lang kami na di, ginistruyana mo sila gani. Tigaling kay Mati, medyo lisang utok sa tungadaan, dinugangan pagin nga gatong kamirko. Tingundi, disgrasya. Kay Rumar Antonares Rodriguez. Ya, Idol John, good evening. Hilaw na ko. Hidlaw si Rune. Hidlaw na ko katingog mo. Galagabong di ang K5 News FM Iloilo. Rumar ni isang Pasig, Sara Iloilo. Shout out ko sa San Jose. Si Tuayon. O sige. Siya pang tuyaw lang na yan. Si Lini Fred Pasgala, Jocampo. Si Julie Botero, good evening master from Banatinhon. Good evening daw. May gabi. Halyara Buboy Furniture. Yeah, Sir John, good evening. Pa-shout out sa Halyara Buboy Furniture. Kay Christine Gardose. All but drama. Pang famous awardee si Romualdez. Amogid. May balatian nga ni. Kay Malo Ipalmes, niya biraha idol. Christian Gardosi, shout out si Iron, Iron Heart, Iron Heart. Pa-shout out Idol John sa family Papelera sa Haniway. Salamat kid. Ria Capana, shout out Verna Salvilla, Rose Simpas. Sa kay Aisha Ahmad, shout out man. Kay Irimiak. Grabe ya. So, niya, shout out sa Ahoy Fiesta. Christopher Samiliano Talento. Mayang gabi, shout out man. Sa kay Lord Jean Franco Labos Arellano. Shout out Banks PSG Edmar Liquinya, shout out sa inyo tanan-tanan. Si sino pang wait mabasa di? Si Lenny Fred Pasgala jud kamo niya kon addict na kapinsar ka tungod nga sa droga pero sa albularyo tungod sa pangwarta kag panghalit dapuga sila niya nga albularyo niya. sa iban pa naton nga mga followers diri naman kita sa June Kapulot News Live nga mga followers wa. Kaya ulig na Bill Beetle Peeper. Sir John, hidlaw man ko di sa ruha sa imo. Bata pa ko sang sa DYVR ka idol tanaka. High school parang ako. Idol tanaka. Yun di patulagid nga kurap di sa ruhas. Hidlaw man ko pagbira mo sang una. Sa kay Marimar, I miss you idol. Grabe. Sige lang nga. Basi makachan saya basi sayan magkuda sa ruha siya kung nikritain naman tada ay kalain. Sa kay Jovi Kalapan, good evening K5 ba Idol Jun. Sa kay Albert Palomo, shout out man Renato Bindita. Remulya inutil ka, nagakadlaw buli ni Senator Bato sa imo animal ka fake news. Ka naman puro ka lang daldal hambal mo. Oh. Sa kay F Cormida, shout out man Noel Perez, shout out. Sila niya, good evening, Idol. The best si PRRD. Ah? Sa kay Jenny Halyorina, shout out man, Emma Castro Kabilan. Good evening kay 5 John Kapulit, shout out sa kay Mr. Agustin Kabilan Jr. Kay Flor Delisa, ay Manggobat. Ah, good evening po kay 5 John from North Caloocan, Metro Manila. Ako, Kuya Subong, God bless. Ah, good evening sa mga taga Metro Manila. Da. Ah, kumusta ang baha daw, why now? Jimmy Luxin, shout out watching live. God bless. Good evening da kay former Kapitan Jimmy Luxin sa Barangay Takasaro. Kay Jose Marie Tuarez, Idol, hinay lang. Ari lang kami sa Magdalo, Banate. Idol, katunog kadiri Idol. Uy, sa mga taga Banate da, shout out. Ah, sa kay Rowe Bordios. Good evening, Idol. Tama na nga ugtas, inom kanay sang DTX 500 ang mugid. Ralph da Saluntao, go Duterte, ginpalubong si Marcos, senior sa libingan ng mga bayani. Marcos Jr., ginpadala si Tatay Digong sa dahig, ang balik, ang bilik sang ilikya, nga dapuga. Ay, kalainon. Kig-akig si Pre Ralph da Saluntao. Pagpuli mo ni, lawig-lawigon mo, bakasyon mo, parang makalagaw, ta sa dumaraw, kay pangitaon, tato si Maymay Ditiktik. Galing na may boyfriend, na sumo si Maymay Ditiktik. Marinette Manikan, shout out, baby girl, shout out sa kay Jonalo Labana. Shout out man, Mulet Penuela. Jerry Miranda, good evening kay 5 Idol John Kapulot watching from Kalinog, Barangay Simsiman, Purok 7. God bless at all. Florinda Cadabero, shout out. Rose Pajarito Chavez, good evening Idol John watching and listening from Lebanon. Upod kamugali na ni Jenny Halyorina sa Lebanon. Sa kaya Shien Tansilia, shout out man Lorly Gardose. Tamyaw ang tanan-tanan ng mga kabataan, kagtanan ng Gardose family. Sa kaya Million Daga Paul. Shout out man Patrick Vergara Rua. Good evening Idol John, shout out kay sa mga QC Regine nga naga duty sa call center. Halong lang permi sa work ah. Oh, sa tanan-tanan ng mga call center regent may gabi. I love you all. Renato Bindita, shout out sa kay Alpha. Good evening Idol John. Florinda Cadabero sa kay Liper Trigo Ismalia. Good evening. And sa kay, sino pa? Why na? Ralph Dasaluntao, sininya wala na si Tiktik pare. May nobyo na, nalabot na ang karagalan niya. Ikalain niya. Bochilingon, wasdak ng banggirahan pare. Ah. Yung mangita naman tas yung ibang nga banggirahan nga hindi pa wasdak. Ay, karainan. Sa kay Caniban Ram, Caniban Family, sang Durog, Leon, Iloilo, kuno, shout out. Kay Irish Wadyong Alog. Shout out Idol John from Hibawan, Pavia. Okay, sa kay Wolpak Amo. Shout out kay Jefferson Amborsolo and family listening from Mabalacat City, Pampanga. Kay Jovi Carapan, evening Idol John. Nami ng albularyo ba? Pwede man tudlo ang iban ng mga taglugar nga angang hinablos ganyang gintiro. Amungani. Kunigani ang barko, ani mo si kadamudamo, pwede man itudlo ang kapri. Pwede man itudlo ang kama-kama. Pwede man itudlo ang gani pag iniiban gani. Oh? Mga unano. Pwede man matudlo mga amuna. Itudlo mo gini mo yung hinablos. Ya, tilang tawag ko natiruhan to yung hinablos. Ay, way, ay gining Mirko ah. Oh? Hindi ka kabalo mag dala sa imo nga pakwani. bisan makapangwarta ka man tani, pero inang hindi ka lang manghalit, si mo isay ka pariho, bla? Yan lang tawa, kung ninahalitan to yung isay na tiruhan to, kaya gani, why mapuruhan to? Pero naman, ito na nawasak yung sikoy ito, kaya ni kaigo sang pugakhang ranto. Ah, kay Maria Lorna Alvarez, good evening Sir John, watching live from Barangay 16, San Miguel, Iloilo. Mudamot ang mga followers ka mga listeners, no? Sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5, pagbalik na ton, check na ton ang report na kaypormasyon na gikan sa aton ng mga KK5 reporters upod sa kay KK5 Kim Kaluyo. Kaya may kang tanan sa mga pila ka mga natipon man ng mga balita ni KK5 Kim Kaluyong mga kuha ng mga barangay official ba ito nga nag-resign ba ito sa may barangay Linubayan ba ito? O mati ko, ipatawag ko no ito. Ipatawag ko no ni Congresswoman Janet Garin kagpang istoryahon. Ah? Kaya ito, ang effectivity ko no sang iya ito nga ilang resignation no mati ko, ini nga September 11 no? Ti buwas na ito. Ti karon kung hindi ito sila malubayan pa, hindi pa ito sila malubayan sang Linubayan, sa may barangay Linubayan, hindi pa sila karon malubayan to sang nga magre-resign. Tiway man to sa mga pumuluyo do mati ko. Way gito sang mi isa ka mga pumuluyo sang barangay Linubayan nga magbaton sang appointment halin sa DILG. Kun sila ang i-appoint abi hindi man sila magbaraton. Mga KK5, ano na lang nagkaroon man? Sino mangin barangay kapitan nila to kay hindi man pwede maka-appoint sang barangay kapitan nga halin sa piyak ng barangay? Dapat residente gisaya sang barangay Linubayan. Ay puwerte nga balita ni mga KK5. Ah, o sa gani, standby sa ato. Sining mga tagpano matay, pagpanumbalik na ton. Paun na ton na ang report, informasyon na gikan kay KK5 Kim Kaluyo. Ang mga balita, ang inubitan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Clinical D3 Bio, mga KK5, isa ini ka, inisya ang ginhimo gikan sa isa ka cold pressed extra virgin coconut oil, mga KK5 kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga anta nga may ara nga natural antimicrobial properties, ha, nga makabulong o kon makabulig kontra sa mga viral and bacterial infections, ilabi na gid ang dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginimo sa aton nga lawas into monoglycerides. Kag isa na din ang natawag na ton nga monolaurin. Ang monolaurin, mga KK5, sa siginakabig na ton nga pinakakusog kag pinakamabaskog nga klase sang microbial sa aton sining antimicrobial sa aton sining palibot. Kinapanami man sang D3 Bio ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas, mga KK5. Ang vitamin K, isa ina siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadinggi ka. Wala labot, sina mga KK5, ginapanami man sang Clinica D3 Bio ang absorption sa pag-usar sang inang kwa no? Sang sining mineral nga calcium nga nagabulig naman sa inang proseso nga platelet aggregation. Agod papunggan ang pagdugo o kon ang pag-bleeding, mga KK5, kon nadinggi ka na. Kanino pang inahulat ninyo? Sa ato sining mga pinalangga ng mga tagpanamati, ano pang inahulata? Inom na kita sa Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist sa ka-superfood supplement, mga KK5, nga nagabulig para kontra sa aton nga mga pamaratian katulad sang sipon, hilan at ubo, trangkaso kag iban pa nga mga viral and bacterial infections katulad sang dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinica D3 Bio. Ang aton nga oras, las 9:03.
1: Filipino.
26: Wow! My puso!
25: It 3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
25: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
25: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
25: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
25: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
25: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
25: Mabakat sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
25: TDX 500.
4: Garantisado.
25: Epektibo.
4: Aramis TDX.

0: Nagbutod ako dyan, nabatian ko sa radyong GTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Biski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman Roman.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
12: K5.
1: K5
12: News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
1: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
15: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras naton karon ni kalabor kita sa 9 minutos nang nakarigad sa alas 9. Shout out sa kay Nineta Fernandez. Shout out sa family Fernandez ang Barangay Cubay Haro. Shout out lang dira kag sa kay Julie Alberca Gans.

0: Shout out na si kay Jackie. Listening from California. Good evening, Sir John. Good evening, man. Kay Richie Magos, kay Jovi Divina. Fiesta ko, no? Happy fiesta sa mga taga-Banwa sang Gimbal. Mga kakefay. Pero check na natin ang mga detalye sa mga balita kag information. Nagi ka sa ato siling patrol. Upod mga kakefay sa kay kakefay Kim Kaluyo. Kay WCJ Dakyananda. Shout out, man. Mga kakefay, ang mga balita ngayon mabatian subong nga gabi. Diri sa ato siling pagpangaragad. Ang builog pa man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Pero check na nato ng mga detalye sa mga balita. Upon kita sa patrol with K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby!
1: K5 News FM. Kampyon. Kampyon Report.
2: K5 John, istoryahon pa no ni First District Representative Congresswoman Janet Garin ang mga barangay officials, no, kagangning sangguriang kabataan chairman sang barangay Linubayan Tigbawan Iloilo kasunod no sang ilayang pagfile sang mass resignation, no. Matandaan ang ilang pag-file sang resignation amusan tong Agosto 26, no, kag actually and usually no kag 5 June mayara usang 15 ka adlaw para yang mag-approve ang ila sining alkalde o konsil mayor Virgilio Teruel para no nga iaprubahan kon batuno na to no ang ila sining resignation kag kon for example mag-lapse na no sa sulod sang 15 ka adlaw nga tiwala ya gapon ma-approve ang mayara sa sang karang lalon bala nga explanation kon nga kay 5 June. Actually, diri according kay Honorable Renette Tanyo, ang punong barangay sa barangay Linubayan, niya sa iyayang abahin, pinisibido na siya no, sa iyang desisyon. Pero, depende pa niyo, no, sa iba niya nga mga kaupdanan, kay 5 June, kung ano nang mangin lastada, kung basi wala manigusar pa no, ni Congresswoman Jack Gagarin, actually, supposedido kay Natani, no, ang ilang supposed meeting. Kung galing kay Tipi Lastada, kay naman sang Gimbal, kay 5 June, kay medyo masako-sako, no, si Congresswoman Garin. So, i-check na ton update tomorrow kung tawag na, no, kung may other schedule pa sila para sa ining pagsinapol o kung meeting ang K5 John. Madumduman sa atong sininga mga K5, nag-ugat ng ila sininga pag-file sa mass resignation tungod rin sa reklamo, no, sa may barangay Sipitan Tigbawan Iloilo, ining mabaho, no, ang poultry dira sa ilang kaiping barangay, which is tama, no, nag-aapekto sa ikayong lawas, no, sang ila dira nga mga pumuluyo kan sa ilaman no nga mga barangay officials kag K5 John.
0: Hindi gid ba bot silingon uluuluhan ni sila siguro ni kuan ni Congresswoman Garin kay ti pagwas nga madayon ang ila sininga pag-resign kag tarantanan sila karon ang waay na dira pati nang SK. So wala gid siyang may pungko dira nga temporaryo.
2: Actually, kay K5 John, no, nag-assembly meeting ni si Kap upo na mga pumuluyo. Yaman na, wala man balayas ang interesado sa mga bulos.
0: Why, good, no? Hindi gusto magpa-appoint mga pumuluyo, abe, no? Nga gusto magbulos. Dahil hindi magpabulos, hindi man sila magbulos. Basta ka...
2: problema mo.
0: Iban niya nga mga barangay, Muriunis, Tigrapon, Santisima, gakarakasa ang mga tao nga sila mabulos bilang barangay opisyal. Pinasahi niya ang barangay Linubayan mong. Kaya nga, inwayas ang interesado. Buot silingon, ang barangay eleksyon dira ya, pertek tauhay galit niya sa mga barangay Linubayan. Kaya nga, ang mga tao na yan, hindi drog talogs puder. Hindi ba?
2: Di... sila pangita sa mga padalagan.
0: Wayas sa may mabulo sa ilayo. Sa ibang nga mga barangay na yung mga paryos na sa mga diri sa sudad, sige Luila, sos na ano yan siguro nga, gail inaway pag ano yung bangon sa posisyon.
2: Ang iba niya sa kita, John.
0: Mga sungak-sungak na diya sa posisyon yung mga taga-sudad, sige Luila. Ang ano siguro, may luhon sila, ditok mo sila nubaya, no? Ah, gail inaway sila gani, di, gawas-wasanay, gani sila ni isang mga, ano gani, ni intriga-intriga di sa barangay para lang maguba ang isa to kay gusto sing isa mabulos, hindi ba?
2: No, kag usually kamo na kon first of all mag-resign sa kapitan. Siyempre kay Paya na tan isang first barangay kagawa.
0: Yes.
2: On the rule of succession kay K5 John, no? Pero Paya nag-resign si kapitan, nag-resign man niya tanan kay K5 John.
0: Oh, boss tanan tanan. Amo na ginasiling bala nga one for all for one bala yo.
2: Do para gyud ra no.
0: Take it tayo. Guys, first time niya matabo yung nga sa barangay mismo. tanan-tanan sila nag-resign mong kagang manain pagid, pinagmasakit pagid, kay may ang tanan ng mga pumuluyo, pamangkoton mo kung sinong interesado, may isa wala sang interesado.
2: Pwede ka to kasaylo, kakipab John, no?
0: Ha?
2: Pwede ka to kasaylo. Ah,
0: ihatag sa mga suwak-suwak na siyudado at kay Raisa to. Eh, ani mga utod, yabla? Padala sa doon, dito sila, kamoto sa linubayan, no? Total, mga sungak-sungak, mga mas puder di siyudad. Mga yuda puga, kamo? Oh? Sila ni Pereira da sa luntaw niya, oo, bawo ko kung purmisa. Oh,
2: Tawagid ka kay Paiva, John.
0: Te, ano nila na karon? Te, san o sila makuan? San o masapol si Congresswoman? Garin sila?
2: Supposedly, subong tani.
0: Te?
2: Ugaling ka piyesta, subong gimbal mo.
0: Oo, gani, no? Piyesta, gimbal, subong. Okay, sako-sako si man itong mga garin to. Sako-sako sila sa mga bisita nila to. Damo, guro ka pangi.
2: Kasi basi buwas ako sa sunod niya lang.
0: Oh, te, paano na karon?
2: Ayaw man yung DLG Iloilo sa mga opisyales. Ngayon, tikon, basi mo pahawid-hawid pa man.
0: Oh, ti paano, Abikron, saan o tong ang effectivity sa ilang akwan? Sa ilang resignation now?
2: Supposedly, dapat after 15 days upon filing no, sa ining resignation, tawag na, ano ma-aprobahan na o kung i-decline kasi sa John sa alkalde. So, kung nagdaman na to, nag-file na sila sa mass resignation last August 26. So, supposedly, kakipa June, subong tani ang ilan sa nga last day. But then, i-check na to tomorrow kung ano yung mga possibilities kahit isinig. No? May mga ginahingyo pa rin no? Ng mga negotiation kung baga kakipa June. Kaya tinag-ayugin no? Ang kampo dala sa mga kongresista sa may area no? Sa first district na kung basi pa man nga may kung hindi man mahawiran ang tanan, basi may bisan pila lang kabilog na mahawiran kay Ferjon.
0: Oh, siling ni Pereira da sa luntaw. Siling niya ang barangay kapitan, siling niya Migs. No, to yung Baltiman. Siling niya, niya ang barangay kapitan, Migs Trinyas, ang first kagawad, si J. Trinyas. Bahala sila da, sa, bahala sila da, napugagit. Oh, sila to yatag sila kayo yung mga sungak-sungak sila puder di sa sudado. Te, galing, te, dapat residente sila to. Bakal sila propiedad to eh. Total, tanan yung mga propiedad di sa sudado, ubuson Manila gani. Pati tanan yung mga negosyo di, intrahan pa nila. Pati mga taxi di, intrahan nila. Pati mga grab di, intrahan nila. Ay, mga buisit ng mga tao. Kaluluoy sa mga tao di nga nag-negosyo, di ka nagpangabuhi di, intrahan pa nila man. Anyway,
2: sa lugang naton rin nga balita kakipa doon, nitina no, iulayhon na lang naton sa may area sang Molo, sa may barangay San Pedro, may naaresto no sa isa ka drug buy bus operation. Amo ni siya ang allegedly nagapakilala siya bilang isa ka lisensyadong nurse. Kag aside diri sa ginaaligara engagement sa illegal na droga, nagapang-scam siya sa mga alahas o kon mga gold kakipa John.
0: Sus nga bilidad.
2: Isa kang information. Sang Hulyo, dito siya ng scam sa Cebu.
0: Yung
2: mga milyon-milyon. Sang August, sa Ilo siya sa Bacolod.
0: Kung
2: mga September, sa Ilo siya sa Iloilo.
0: Inubo siyang halos Region 6, Region 7, hasta ang Region 18.
2: Amo na gani, balantayan kung wala na siya nadakpan. Lumpat naman siya sa iba niya, ano mo, na province. Kaya
0: Anong modus niya?
2: Actually, si kay Mayara, ban siya balan. Sa mga marketplace, usually dira na, biga po sa Facebook, ang mga nagabaligya na bala no, sa mga gold o kung mga resellers nga ni Kakipa John. So, dira siya nag-message. Kahit since professional siya, bin mag-istorya mo. Nami siya bala mag-abot sa baba, Kakipa John. Kahit since nga nagkakilala siya gani, nung alisensyado nga nurse, kung istoryahon mo dumayo, ha? Nung ka-professional man, Kakipa John. Kaya may hinalungungid siya sa gold, sa mga alahas.
0: So, muna siya ginatawag nga... a lady with a golden tongue.
2: Actually, member niya siya, Kakipa Jones, ang LGBTQ, pero ang ayaw niya lang nini.
0: Okay. LGBTQ, galing niya siya. Pusiling mo daw babae man.
2: Binabahi.
0: So, a man with a golden tongue, li?
2: Actually, Kakipa Jones, namaliya dari. Nahimuoy ako namang scam. Pinalulong siya ko ng scatter.
0: Sa?
2: Scatter.
0: Ay, kagago. ni Mal. May gabi lang na kayo, Torne. Saan paguntalan, Torne? May gabi. Panaglitan malay bilan. Gani ko, Torne. Ikaw na lang uyap. Takon kaso.
2: Basi ko na ako maulamid. Basi pwede maulay.
0: Why problema. Torne, saan paguntalan? May gabi da. Shout out.
2: Tama na kakipan, John. Actually, tiyam na nalulungs ako no sa scatter. Tapos, kita na itong tina. Mataya, pulupula mo. Gasi, ambal gani. Ano gani ambal kainan ni kakipan kiss siya? Ano gani kain ang mataya to?
3: Gapula. Gapula.
2: Ano gani description mo to?
3: Ama ko daw, ano daw mata ka isda nga nalubok.
0: daw mata ka bukaw-bukaw.
2: Nga nalubok.
0: Nga nalubok. Ang pinakamalubok nga mata sa nga mata nga pwerte ka pulapula. Gini mata ka bukaw-bukaw mo.
2: Do mo ang first time ko makakita mo to kapula nga mata mo.
0: Ay, grabe, oh. Diba siya nakapulaw?
2: Pagtiyam mo nakakipag, John, damo na siya kung ano nina. Scam, tiga, amakon mo isa pa lang nga nagkakulintas. So, tawag na ang tag-shin meal na kakipag, John.
0: Grabe,
2: isa
0: no?
2: Isa pa na nakatransaksyon. Actually, isa pa kayo malahal doon, kakipag, John. No? For example, ang
0: may pero ano ti original? Na. Original giman nga kwan nga kulintas?
2: Yes, original nga mga kulintas.
0: So, anong style yan sang scamming yan? Anong pag,
2: usually, tiyam mo nanong ka, for example, machat yan sa marketplace.
0: Okay.
2: Locate yung account.
0: Kitain sila da yun?
2: Oh, nagligad ni, sang nagligad nga Lunes, naka-meet up na sila, sang na-interview man aton kay sana kita nila nga gin by bus to kay na sa may San Pedro Mulo, nagadto tong mga biktima sa police station, agin turaso kan ton nila eh. Abalya, ti ang gaba da sa imo sunod or rudo hindi mo ma tawag na kita man ang mga tinaga bala nga ti do hindi makaon sang tao pro. Pro to guy, tawag na yamid lang to siya, no, asinini, kakipa John.
0: May gaba na may karma pa. tapos ang style yan nga muna ma-meet up sila.
2: For example, ma-locate kasi sa marketplace ng account, i-meet up kakipa John.
0: Tapos pag meet up, ano na yun?
2: Kung idaho na bala sa ang ano no ang gold or ang alahas kay Pab John, mabala siya dali lang i-acid test ko anay, i-scrub ko anay, o tapos dala na ipalagyo kay Pab John. Tapos na natabo, sang Lunes, amo na, ang kumbaga, ang tawag na aside sa scamming, nagapang gakawat, ito kawat, eh, siyempre kinuha ya, kag-plagyo mo, kay Pab John, ang ginkawat ya sang Lunes, sa kay alias Anan, binaligya ya sa iban, sa mas barato nga presyo. Actually, ang kulintas nga ginkuha ya kay Anan, mga aga rin siya 166,000. Pero kung baligya ya sa isa pagid ka reseller man, sang valor 133,000. Kaya kung for example, halin no, sa original buyer, original seller, kay Five John, baligya mo sa iban pagid, tawag na nila scrap. Amo ng term nila kuno kay Pab John. So halin sa 166 yun offer ya to 133. May isa to ka babae nga nagkatuman kay ina sa may police station. Ang ugaling kay ang ining babae nga ginbaligyaan niya sa mas barato nga presyo nagpost man sa marketplace. Ambal ni Anan. Duakon man ni. Duang mo ning palagyo to ni nagpakilala tong nga nurse.
0: Sinini.
2: So gin message siya kay Pab John kay nagkita ay sila sang reseller man ni kay do circle man sila same circle sila kay Pab John.
0: Okay.
2: Adto na kag ti na determine niya nga to din man.
0: Amugid.
2: Iyagin man. Inabawi iya kay Pab John ang iyang alahas. Pero ang yun baligyaan niya, wala mabalik ang iyang kwarta nga 133,000.
0: Tapos nag-contact na sila sang pulis.
2: Kag dito gin report na lang yung pablatter kay Pab John, kag di amo na no allegedly may ari ni siya sang ginapahayag ga engagement siya aside sa pagpang scam naga engagement siya no sa illegal na droga kay Pab John wherein no nakuhaan ni siya sang around 15 grams no sang suspected shabu na may market value nga 102,000 pesos.
0: So paano sa nadakop sa illegal drugs o kon sa scamming?
2: Illegal drugs. Sakaan man siya sang kaso.
0: Nga scam.
2: Scamming. Sa mga nagpadulong sa police station.
0: So, prong pagdakop gali sa iya, drug by bus operation.
2: Yes, kay Kipab John.
0: Okay. Sige. Mayo na. At least kunin may gaba ka na, may karma ka pa.
2: Ang habok pamatay mo.
0: Na sino naman nag-consiyabo? Araw-araw man
2: nga. Dagpa siya ko, no? Ha? Amado man siya ko nung dagpa siya. Kinlagan sa mo.
0: Ano, kadasma siya? Kadasma ka, bukarong mata mo. Raw-araw, mati mo.
2: Oo, man siya ko nung kayo.
0: Kadasma siguro sa inumol.
2: Ito kung wala ito kayo na punggan ang mga nabiktima ya, basi na dugangan pa to.
0: Ay, kalain. Sige ha. Ayos ha.
2: Amo na madulong na itong report dari sa patrol kake 5 John upo dari sa itong sunin nga team of reporters kag dari no kay kake 5 buwasan ni ma at punod na siya adlaw ma situation or si mo kake 5 John kung makisubo kami si kake 5 Elmer Sable a trainee naton kag si kake 5 Isha Marie Hanaysay and kake 5 Alira Joy Alvarado apin mo niya kung nani sa natali sila mo galing naguyudan tali sa mga balita
0: Bawa tatlo sila
2: Oo, mga okay, Guardian Angels kami diyan.
0: Sige.
2: Sige, KK5 John, upon sa patrol si KK5 Jason Talaro, upon naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
0: A shoutout na sa konmigo, kumpare ko si Punong Barangay, Shim Cesar Galio o Fernandez. Sang Barangay East Valencia sa probinsya sang Guimaras. Pare, may gabi daw. Shout out lang sa tanang mga grupo. Barangay Kapitan Shim Cesar Fernandez. May gabi, shout out. Kag ang mga balita ngayon na batian mga KK5 ang builog ng iradulong sa inyo sa kalawan sang klinika Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa lawasta. Kag nagapanami sa aton nga blood circulation, that's why layo kita sa stroke. Kag nagabalik pang aton performance. Ilabi na gid kon maglabing-labing si Mrs. kag si Mr. Si Mr. naka-extend, maambal si Mrs. nga wow. Amo pa lang kuni kasalapo like this. Siya sini nga mga tinayon. Check naton ang report information nagikan kay KK5 Reggie Di Mayo. Mga pulis nga escort sang 20 anyos nga rapist nga nagkapalagyo nga priso gin imbestigaran mga KK5 bangod sang pagpalagyo sang priso hasta subong may madakpan ang priso yari mga detalye sa mabalita upon kita kay KK5 Reggie Di Mayo.
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
4: 5 June, padayon ang maid-id nga investigasyon sang investigation group kag Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa duha ka police personnel nga nag-escort sa 20 anyos nga priso matapos ini nakapalagyo kay 5 June samtang nakaposas kag sakay sa patrol car sang San Rafael MPS Miyerkules sang hapon Setyembre 9. Inanggin payag kay 5 June ni Police Lieutenant Francis Carona ang hepe sang San Rafael Municipal Police Station. Dugang pa ni Carona kay 5 June nga ginapatigayon pa ang investigasyon sa pagpanguna ni Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani M. Razalan. Agud nga mahibaloan kung mayara sang lapses o kung paglapas sa nagakaigo nga proseso sa pag-escort sang preso. Nahibaloan kay 5 June nga pasado las 11:37 sang aga, Subo nga Webes, Setyembre 10, personal nga nag-surrender si Gerald Palma Jimena Jr. sa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station paagi sa bulig sang iyang amay. Sa subong kay 5 June, ginahulat pa ang resulta sang investigasyon antes mahibaloan kung may administrative nga tikang nga ipatuman batok sa duwa ka police personnel kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Cafe Mexa nakakapikanan nakadetox ka pa. Ako naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Ayos mga KK5 bawa. Kita naman ta sa Domingo ha mga KK5 kaya ti siyempre buwas Biyernes pag Sabado day off ko. Kita naman ta sa Domingo ha mga KK5. Kita chimpo dito sa ato sila nga pag-pangalagad sa ngalan sa bilong nga puwersa sa K5 News FM Irilo. Ako naman yung KK5 June, aluhado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Irilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Problema. Gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Yan
0: ang
11: gapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
0: Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5.
0: K5.
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema, isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas bayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
5: Wow.
6: Sa mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
3: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Sa rikas
3: epektibo.
4: DTX 500.
7: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
6: Correct na. Ang tawag la, ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka damage sang kan.
7: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: So wala pa ba discovery sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
5: Juices
8: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka

0: bin ko Japon.
1: Ayoko.
0: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
4: gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Mangabuti ka.
3: Para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tao.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
2: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
8: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kili.
1: Kadragsa nga punggo.
17: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
1: Dala.

0: putih,
1: DTX Beauty Soap.
0: Buruk katul-katul,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
2: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
6: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matilo na dugo.
2: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
6: ang DTX 500
2: ang may mataas na antioxidant
6: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
6: DTX 500
2: masaligat,
6: epektibo.
2: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
6: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
2: masalika,
6: epektibo.
2: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
6: Ang PCO
2: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
2: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
6: Ang PCO
2: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, may puso.
13: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio!
4: Ang D3Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Matakas, mga buti ka!
2: D3Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Matakas, mga buti ka!
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Ara mismo!
6: DTX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
14: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Gadaragsa nga pungko.
1: lagbot,
13: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang na panit,
13: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
14: DTX 500.
19: Masaligan.
14: Epektibo.
19: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
14: Masamig ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
19: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
19: DTX 500.
14: Masaligan.
19: DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
14: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
19: Yung may D3.
14: D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
19: Ang Visio!
14: Yung may D3!
19: Mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
12: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ethereum Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Nestor,
13: Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
15: ikaw pala
16: ang may diabetes.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
16: nga nagapanubo
15: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
12: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
12: yung may PCO,
1: ang PCO
12: yung may D3.
1: Mga buti ka
12: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
12: yung may PCO,
1: ang PCO
12: yung may D3.
1: Mga buti ka
0: D5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso.
8: This song is brought to you by My DC, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Makatapos mga butka.
2: D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Makatapos mga butka.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: TDX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: available now.
13: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: Extend Food Superman. Extend Food Superman for men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
19: Para sa healthy gatay.
14: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
19: DTX 500.
14: Masaligan.
19: Epektibo.
14: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
19: Masamig ka bala gina allergy.
14: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
14: Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
14: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
19: Masalika
14: DTX 500.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio.
19: Ang D3
14: yung may Physio.
19: Ang Physio
14: yung may D3.
19: D3 Bio.
14: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio.
19: Ang D3.
14: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
14: Yung may D3.
19: D3 Bio.
15: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
12: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatugas sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvacion Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung
11: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino nga tay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Yan
0: ang
12: gapanupo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
0: may
12: Physio,
0: yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
12: yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5.
0: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, may puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
3: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may visio! Ang visio ng may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo nga tayo! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman bala ka.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, Ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasing!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
17: para sa matinong na dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
18: Yan
17: ang
18: kapanupo
17: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
18: masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500
17: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
18: Ang PCO
17: yung may D3.
18: Malakas mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
18: Ang PCO
17: yung may D3.
18: Malakas mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
21: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatindo sa imo atay.
7: Mas nagtindo ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
7: Ang D3.
14: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
14: Yung may D3.
7: D3 Bio.
14: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: K5.
7: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

never needed anyone. And making love is just a

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait
2: kumso. E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-day nga allergy.
5: DTX 500.
2: Masalikan. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 10 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nag-recommend.

0: Mighty C Alkaline Vitamin C. I-maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gandalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplanta na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Gortez!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalika,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mga butika
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mga, mga butika.
15: K5.
1: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
2: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: That song was brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
2: News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
4: Mabakas, mga buti ka.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
6: Garantisado!
1: Epektibo!
6: Aramis
1: mo! DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Garantisado.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mga butika.
6: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Full Superman Man.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio. With Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabahang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat. Gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: That song was brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
3: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sang imo atay.
6: Basta tinlo nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: Epektibo!
7: DTX-500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
7: DTX-500!
6: Masaligan!
7: DTX-500!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo puda ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte. Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, Ila!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Gortez!
18: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinong na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ng antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Mas tatilo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo
18: kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalika.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
1: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3. Mabagats
0: mga butika.
1: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagats mga butika.
3: K5.
1: K5.
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba? K-5 Galingawan Time!
1: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
2: Kabayo!
1: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
2: Ay, alam ko na! Kabayo!
1: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
2: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
1: Ano?
2: Demonyo! Nakabayo!
0: K-5 Galingawan Time!
3: With Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat, sumagabot ka.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round 2nd Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat, ka.
9: My family history ba na kamuos ng diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Ganagapanugos ang imo blood sugar.
10: DDX 500.
9: Garantis
10: Epektibo!
9: Aramis DDX 500!
10: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauhaw?
10: Masi may diabetes ka na?
9: Mag-DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
10: Nga nagapanubo!
9: Sang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: DTX 500!
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon ang pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ang butika.
0: Good news!
3: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakunsulta? Sulta. Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, sa grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya. allergy.
5: Mighty Shake. Mababaka sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman
21: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
20: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidants,
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo,
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
1: nga sa masami
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow! My puso!
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio.
1: Ang D3.
5: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
5: Yung may D3.
1: D3Bio.
5: With BCO.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
1: Yung may D3.
5: D3Bio.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
9: Tinig ng Reformasyon.
8: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
9: Tinig ng Reformasyon.
8: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
10: Hello mga kapamilya, kagistanan ng mga suki ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sini nga tion. Sa gihapon nga siya nagpakamayo sa aton nga tanan. Inatagan kita siyang chimpo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kabo nga mga suki, kabo nga mga tagpalamati, kabay pa nga sa gihapon. Yara kamo sa maayong kamtangan sa inyong alawas kag hindi gid pagkalipatan ang pag-atipan man sini. Aton man suplayan sang mga ginkinahanglan nga mga nutrients, mga vitamina o mga food supplements kung ginkinahanglan gid. Importante na siya katama. Hindi tangin pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa Ginoo bangod tanan ng mga pagkamaayo nga aton na baton halin sa iya. Mga proteksyon, mga permi na aton na baton, labi na kung aton permi nga natulupangdan ang pagpakamaayo ang ginabubo sa aton nga tanan ang sa aton physical, mental, spiritual, financial kag protection. Mangud sina aton nga siya pasalamatan pirmi kag aton man siya dayawon. Muna nga importante katama sa aton magaturan nga aton gid siya mahangpan. Kay kung hindi amo na nga hindi kita matingala nga may mga tao nga ara balati anon katama. Muna nga importante. Sige, so amo lang na aton nga pagpanamyaw, pagpasalamat sa Ginoo kag sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito nagpapasalamat sa inyo ng lubusan sa lahat ninyong kabutihan, kaganang loob At sa magitan ng inyong bugtong anak na matay sa krusrabaryo, kami po'y naging karapat dapat na lumapit sa inyong banal na luklukan ba. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang mga kawani at hit sa lahat ang siyuro kami looy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Bigyan mo po kami ng iibayong karunungan, makalangit na kalaman upang aming manawaan ang patuloy na pag-aaral sa iyong banal na mga salita at ito ay magkital sa aming puso't isipan upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Now, ipadayon ta makaturan ang aton ginistoryahan diri nga pagpakamatarong. Ang justification wala, pagpakamatarong sang pagtuo, justification by faith. Importante katama nga may kangtanan sa bungana nga gugma sa Ginoo. Muna nga aton nga tun-an siya maayo, ang tanan nga mahimo sang tao para siya kagulingon nga kaluwasan amo ang pagbaton sang invitasyon. Ano nga invitasyon? Ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga walay bayad magkare. So importante no? Magkare tubig nga walay bayad. Ano ni siya? Wala siyang sala nga mahimo sang tao nga ang pagkakontento wala matigayon sa Kalbaryo. Gani ang cross sa hanuot nga mga pag-apilar padayon nga naghatag sa makasala sang bugos nga kapatawaran. Ang cross ni Kristo sa Kalbaryo nga gina-celebrar sa bilog kalibutan alin pa sa sang una dayon bisan wala man ginsugo sang Ginoo nga mag-celebrar sa sina pero may mga grupo nga nag-celebrar. Na, sana una sa Holy Week muna nga pero importante hindi nang kada lamang sa gin-celebrar sa kada isa sa katuig kundi sa kada adlaw sa aton nga kabuhi sa aton nga hinatunan kada oras aton nga pinsaron maayo pamalandungon ta ang sakripisyo ni Kristo agud nga padayon man niya nga ang iya pagpakamatarong nga ginhatag sa aton padayon man siya mamintinar naton siya amo na ang maintenance eh. Ang pagtumbas ginahimo para sa aton ni Kristo bugos kag bugana nga nabusog sa amay ang Dios mahimo nga makatarunganon kag bisan pa ang nagapakamatarong sa mga nagatuo muna nga nakapabusog sa amay ang ginhimo sa iya bugtong nga anak nga napatay sa krus sa Kalbaryo. Amo nang tanan magpalapit sa amay pagi kay Kristo pagi sa pagtuo dayon magasunod sa iya kaubuton magatuman sa kaubuton ang iya kasugoan dayon mapmintinar ta mapadayon ta ang aton pagpakamatarong nga iyang gin paangkon sa aton. Diri ang kamatuoran gin pastor sa maathag nga mga linya. Ini nga kaluoy kag kaayo indi gid takos kita. Ang grasya ni Kristo hilway sa pagpakamatarong sa makasala nga wala sing merito ukon pagangkon sa bahin sang makasala. Wala kita sa aton kagulingon merito, wala kita mahimo. Muna nga kung kita nagasalig kay Kristo, nagatuo kita kay Kristo nga siya gid lang ang aton bugtong nga paglaom sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ang iya nga pagkamatarong sa bugos ay hatag sa aton. Bugana na siya. Ang pagkamatarong, isa na siya kabugos. Bugos nga kapatawaran sang sala. Sa tiun nga ang isa ka makasasala, magbaton kay Kristo paagi sa pagtuo. Sa sina nga tiun, siya ginpatawad. Ang pagkamatarong ni Kristo ginisip nga iya na. Kag hindi na na siya dapat magduha-duha sang mapinatawaron nga grasya sang Diyos. Wala sing bisan ano nga pagtuo nga nagahimo sini nga aton manuluwas. Ang pagtuo hindi na makadula sang aton pagkasadaan. Tuod man na siya. Ang point na rin makautoran nga ang pagtuo wala man na siya merito. Wala man na merito. Ang dugo ni Kristo ang may merito ay may gahom. Amo na nga kay kung kisa magsala ang mga nagatuo kay diba damo subong nagasiling pagtuo na lang pagtuo pagtuo ni na kinanglan magtuman sang sugo dira gani ang dako nga kontrobersiya eh kag dira ang dako nga inaway sa mga Ang iba nagdibatihan na gani, makita mo na sa YouTube, makita mo sa Facebook, magdibatihan na sila. Kaya wala sila magkaintindihan na eh. Hindi naman kinahalan magdibati kung ang panay tani, nagkaintindihan na eh. Kaya ang pagtuo, hindi na makadula sang aton magpagkasadaan. Si Kristo amo ang gahom sang Diyos para sa kaluwasan sang tanan ng mga nagtuo. Ang pagpakamatarong nag-aabot paagi sa mga merito ni Kristo. Ginbayaran na niya sang ang bili para sa pagtubos sang makasasala apang paagi lamang sa pagtuo sa iya dugo nga si Jesus makapamatarong sa tumulo. Ang makasasala hindi makasalig sa iya kogulingon nga maayo nga mga buhat bilang isa paagi sang pagpakamatarong wala bisan gamay bisan ano kagamay nga parte walay labot ang aton mga hinimuan nakahimo lang kita kay si Kristo arena sa aton kabuhi kay kun wala si Kristo sa aton kabuhi sambal ni Kristo. Kung wala ako, wala gid kamusing mahimo. Amo na nga, kung may nahimo man kita nga matarong na sa iya tubangan, bangod sina kay kita iya gin matarong, iya kita nga gin hatagan sing gahom. Nakahimo na kita sa iya kabuton, nakahimo na kita sa pagtuman sa iya mga sugo. Muna nga, dapat ang makasasala mag-abot sa punto nga iya isikway ang tanan niya nga sala. Mag-untat sa pagpakasala, kagbatonon ang isa ka, kadakoon sang kapawa, pagkatapos ang isa pa ka sa nagasilak ini sa iya banas. Ginahangop lamang niya paagi sa pagtuo ang hilway kagbugana nga aman nga ginhimo ni sa dugo ni Kristo. Nagapati siya sa mga saad sang Dios nga paagi kay Kristo ginhimo sa iya ang pagpakabalaan kag pagpakamatarong kag pagtubos. Kag kun magsunod ang makasasala kay Kristo, magalakat siya sing mapainubuson sa kapawa. Nagakasadya sa kapawa kag nagapalapnag sina nga kapawa sa iban. Magasir bala? O simple ka makita ka man matingala naman ang mga tao nga kung ikaw sa una lasingiro o palahubog. Kung ikaw sa una sige panahor. Kung ikaw sa una bairo o tanan naman ng mga bisyo ara sa imo pero tingala sila nga oh nga man ni si Juan de la Cruz nga bag-o naman yung kabuhi ni. Nga ano ni mamangkot na sila matingala sila. Amo na nga bisan nga wala ka man naghambal pa sa ila. Dako ang ila katingala sa imo makatilingala nga kabuhi nga nabag-o ka kay gali ka ginbaton mo sa Kristo sa bugos mo tang gipusoon sa bilog mo nga kabuhi kag nakita nga amat-amat mo nga ginkabuhi ang iya pulong amo na ang pagpalapnag sa iban bangod gin pakamatarong ikaw paagi sa pagtuo nagadala ikaw sing kalipay sa pagtuman sa bugos nimo nga kabuhi amo na ang paghidayat sa Dios amo ang resulta sang kung ano si Kristo para sa aton. Ang mga kalag ngayara sa idalom sang Diyos, nga nagapamalandong sa Diyos, kag mga nagatuman sang iya mga sugo, makabaton sang Diyos nun nga kasanagan. Sa malahalon nga pulong sang Diyos, may kaputli kag kataason subong man ang katahom niya, nga luwas kon buligan kita sang Diyos, hindi malabot sang pina, kita, hindi kita makalabot sa pinaka mataas nga gahom, nga dapat malabot sang tawo. Ano na ang pagpakabalaan? Subong ang pana-aro sa panganod ginaporma sang paghiusa sang silak sang adlaw kag ang ulan gani ang balangaw nga nagapalibot sa trono nagarepresentar sang gintingog nga gahom sang kaluoy kag kama katarungan. Hindi lamang ang hustisya ang dapat huptan kay ini magatabon sang himaya, sang balangaw, sang saad sa ibabaw sang trono. Ang tao makita lamang sa silot sa balaod. Kung wala sing katarungan, wala sing silot, wala sing kaligunan ang gobyerno sang Diyos. Amo na, ang Diyos may ara gobyerno. Di ba naghambal si Apostol Pablo sa Hebreanon 4:16 nga magpalapit kita sa trono sang bugay? Oh, trono sang bugay, ang butang balon. Ang trono sang grasya ara sa Kristo. Now, kung maghambal kita nga trono, araw ang ara dira sa trono, ang hari. Anong ginhimo? Nagapungko. Siya subong nagpatunga sa may kag sa aton. Bilang mga makasasala kita, siya ang aton abogado. Karon, kung may trono, may hari. Kung may hari, may ara bala ginharian. Di simpre, kung hari siya, may ara ginharian. Anong ginharian? Bilog kalibutan. Sa espiritual, ang aton tigipusoon, ginharian man. So magpalapit kita sa ginharian ni Kristo, sa ginharian sa bugay. wala ginharian nga walay balaod, walay sugo. Amo man nga may aragid kasuguan. Mana nga, ang pagsamo sang paghukom sang kagkaluoy, amo ang nagahimo sang kaluwasan nga bugos. Ang pagtingob sang duha, amo ang nagatuhoy o nagatoy-toy sa aton samtang ginatanaw naton ang manunubos sang kalibutan kag ang kasuguan ni Jehova. Sa pagsinggit, ang imo kalulo naghimo sa akon nga dako. Nabaluan naton nga ang ebanghelyo, isa kahimpit kag kumpleto nga sistema nga nagapakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Nagahatag ini sing paglaom sa tigpusoon kag sing gugma sa Dios. Ang kaluoy nagaagra sa aton sa pagsulod pagi sa mga gawang pakadto sa siyudad sang Dios kag ang katarungan ginahatag sa paghatag sa tagsa ka matinumanon nga kalag sing bug-os nga mga pribilehiyo sumong isa ka katapo sang ging harianon nga pamilya, isa ka anak sang langitnon nga hari. Kung kita may depekto sa kinaiya, hindi naton malabot ang mga gawang maginbuksan sang karuoy sa mga matinumanon. Kay ang katarungan nagatindog sa ganghaan, kag nagakinhanglan sang pagkabalaan, kaputli sa tanan ng mga luyag makakita sa Dios. Kung ang katarungan nadula, kag kung posible para sa Dios nun nga karuoy nga magbukas sang mga gawang sa bugos nga rasa, walay sapayan sang kinaiya. Mayara sang mas malain nga kahimtangan sang pagkadisgusto kag pagrebilde sa langit sang sa wala pastanas ginatabog. Ang paghidait, kalipay, kag paghiusa sang langit, pagabungkagon. Ang pagbag-o gikan sa duta, pagkadto sa langit, hindi magbag-o sang mga kinaiya, sang mga tao. Ang kalipay sang magintubos sa langit, resulta sang mga karakter nga naporma sa sini nga kabuhi, suno sa larawan ni Kristo. Ang mga santos sa langit, manginuna nga mga santos sa duta. Kung gusto kita mangin santos dito sa langit, una sa tanan, mangin santos anay kita diri sa duta. Muna nga, if you want to be saints in heaven, you must first be saints upon the earth. Ang tumalon masantos. Paano kita masantos? Hambal ni Juan sa sulat sang sulat ni Juan sa Apokalipsis o Bugna 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Isa sa ginkinahanglan nga pagsulundan nga mangin santos kita sa langit, dayon unas tanan maglasantos kita din sa duta, amo ang kasuguan gid sang Dios. Ngaman, aton liwaton, ang Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ang pagtuo naton kay Jesus kag ang pagtuman sa iya kasuguan, particularly ang Ten Commandments, hindi gina pwede nga bulagon. Hindi gina magbulagay. Ngaman, bangod kay, isa na siya sa pagsulundan ng ginkinahanglan. Nakasala ang aton o nangin ng ginikanan, nangin makasala ini ang kalibutan bangod sa paglapas ng sugo, mangin balaan lang ka o mangin santos lang ini nga kalibutan kag ang mga pumuluyo sini kun magtuman sa kasuguan sang Dios. Amo na nga dapat gid naton nga tandaan. Ang kaluwasan nga ginhimo ni Kristo nga isa ka sakripisyo agud matigayon para sa tao, amo yadtong nagaisahanon nga may balor, yadtong nagaluwas gikan sa sala ang kabangdanan sang tanan nga kaido kag sa aton nga kalibutan. Ang kaluoy nga ginhatag sa makasala, amo ang dalayon na nagaganyat sa isa sa iya kay Jesus. Kun magsabat sila nga nagaabot sa paghinulsol nga may pagkumpisar sa pagtuo nga nagauyat sang paglaom nga ginbutang sa iya atubangan sa ebanghelyo, ang Dios indi magtamay sang nadugmok kag mahinulsolon nga tagipusoon. Gani ang kasuguan sang Dios wala nagaluya apang ang gahum sang sala ginabali kag ang sitro sang kaluoy ginapalabot sa pag sa nagahinulsol nga makasasala. Madamo nga nagahimo sang sayop nga pagtinguha nga ihatag ang kahulugan sing diyutay sang maayo nga mga punto sang kinatuhayan sa tunga sang pagkamatarong kag pagkabalaan. Sa mga kahulugan sining duha katermino ang pag pagkamatarong kag ang pagpakabalaan masami nga nadala sang ila kagulingon nga mga ideya kag mga espekulasyon. Walay mangin santos makaturan nga wala gid nagtuman sa kasubuan. Nga ating uhaon nga ang ating uhaan nga mangin dyutay sang sa espirasyon sa importante nga pamangkot sang pagpakamatarong pagi sa pagtuo. Nga ang ating uhaan nga himuon ang tagsak ka minuto nga punto nga daw ang kaluwasan sang kalag nagadepende sa tanan nga pananawan. Ang talaksan sang Dios wala gid mabag-o. Ang ebanghelyo sang maayo nga balita hindi dapat ipaathag subong nagatugot sa mga tao nga magkabuhi sa padayon nga pagrebilde batok sa Dios paagi sa paglapas sa iya matarong nga balaog kagbalaan nga kasuguan. Amo na ang natabo subong. Walay tao nga mangin matarong sa sini nga kalibutan samtang siya nagapadayon sa ginkabing nga pagrebilde batok sa Dios paagi sa paglapas sang iya matarong kagbalaan nga kasuguan. Nga hindi makita sang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano nga hindi makahangop nga siginhambal sang kasulatan nga ang kinahanglanon sang Dios sa idalom sang grasya amo ang iya ginhimo sa idin himpit nga pagtuman sa iya kasuguan. Sa paghukom, ang Dios magapamangkot sa mga nagapangangkon nga mga Kristiyano. Nga nag-angkon kamo nga mga nagatuo sa akon, anak. Kag padayon nga naglapas sa akon kasuguan. Sino ang kinahanglan sini sa inyo nga mga kamot sa pagtapak sa akon mga pagsulundan sang pagkamatarong? Yari karon ang pagtuman mas maayo pa sang mga halad kag ang pagpamati sang tambok sa mga karniro nga lalaki. Amo ni ang ginahambal sang panahon ni Samuel dito kay Saul. To obey is better than sacrifice. Ang pagpamati, ang pagtuman mas maayo pa kay sa mga paghalad sa mga karniro nga mga tambok. Ang ebanghelyo sang bag-ong katipan, hindi ang talaksan sang daan nga katipan nga ginapanubo sa pagsugata sa makasala kag sa pagluwas sa iya sa iya sala. Ang Dios ang kinahanglan sa tanan niya nga mga sakop sang pagtuman sa iya kasuguan. Bug-os nga pagtuman sa tanan niya nga mga sugo. Ginapangayo niya karon ang himpit nga pagpakamatarong subong amo lamang nga titulo sa langit. Si Kristo amo ang aton paglaom kag aton dalangpan. Ang iya pagkamatarong ginapatuhoy lamang sa mga matinumanon. Batunon naton ini paagi sa pagtuo ngang amay hindi makakita sa aton sing sala. Apang ang mga nagatapak sang balaan nga kasuguan wala sing kinamatarong sa pag-angkon sina nga pagkamatarong. O kamay nga makita naton ang kadakuon sang plano sang kaluwasan bilang masinlundon nga mga anak sa tanan nga mga ginapatuman sang Dios sa iya nga kasuguan. Nga nagapati nga kita may paghidait upod sa Dios ka pagi kay Jesucristo nga aton ang aton nagatumbas nga halad. Amo na nga hindi kita makabig makaturan ng mga may ara pinghidayat sa Dios samtang kita nagalapas sa iyang kasuguan. Nga man, kay ginkontra na siya, nag-rebuilding kita batok siyang kasuguan. Ang Dios na kinahanglan sa sining at iyon, sang iyagid, gin na kinahanglan sa balaan ng mga mag-asawa sa idin, ang himpit nga pagtuman sa iya mga kinahanglanon. Ang iya kasuguan, nagapabilin nga pariho sa tanan nga dagon. Ang dako nga talaksan sang pagkamatarong, nga ginapresentar sa daan nga katipan wala ginpakahapanubo sa bago. Hindi inibulhaton sang ebanghelyo sa pagpaluya sang mga pangangkon sang balaan nga kasuguan sang Dios kundi sa pagdala sang mga tao sa diin sila makatuman sang mga pagsulundan sini. Amo gani nga si Kristo naghatag sang halimbawa sa pagkamatinumanon agod nga ang tao makahimo sa pagtuman kay si Kristo nangin tao agod nga mangin ihimplo nga ang tao nga makasasala makahimo sa pagtuman kay si Kristo nga pagkatao hindi bangod nga makasasala kundi bilang tao nagapakita sang ihimplo o halimbawa nga makahimo sa pagtuman sa sugo. Ang pagtuo kay Kristo nga nagaluwas sang kalag hindi amo ang ginarepresentar sang madamo Magtuo, amo ang ilasinggit, magtuo ka lang kay Kristo, kag maluwas ka. Amo nang fight alone, once save, always save, muna ang pagtuo sang iban. Amo lamang ini, ang imuhimuon, manambal nila. Samtang ang matuon nga pagtuon nagasalig sing bugos kay Kristo para sa kaluwasan, magaduloong ini sa himpit nga pagsunod kag pagtuman sa kasuguan sang Dios. Ang pagtuo ginapakita paagi sa mga buhat kag si Apostol Juan nagasiling sa iyang pahayag, siya nga nagasiling nakilala ko siya kag wala nagatuman sang iya mga sugo botigon abugat niya mga pulong ni Apostol Juan sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 3. Ang kaaway nagapangabudlay gid sa pagutod sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Nagaupod gid sila. Ang kasuguan kag ebanghelyo nagupod na siya, pero ang kaaway nga mo ang yawa, yan na ginbulag, yan ginutod. Ang ebanghelyo, gospel, ang kasuguan, ang law, amo na ang ginbulag na subong. Amo na nga damo subong nga wala sila kahangop, wala sila kaintindi, nga hindi kalina amo ang matuod ng ebanghelyo. Nga maghambal kita nga, magsunod kita sa ebanghelyo, magatuo kita kay Jesus, pero hindi kita magtuman sa sugo. Amo na ang dako nga sala nga mga pagtulunan. Gina padunggan naton ang amay kag ang anak kon naghambal kita nahanungod sa kasuguan. Ang amay naghatag sa aton sang kasuguan kag ang anak napatay sa pagpadako sini kag sa paghimo sini nga dungganon. Imposible sa aton nga bayawon ang kasuguan ni Jehova kun indi naton paguyatan ang pagpakamatarong or ang pagkamatarong ni Kristo. Amo na nga dako gid ang dapat naton maintindihan diri maguturan. Ang pagtuo amo ang kahimtangan nga sa diin makita sang Dios nga nagakaigo sa pagsaad sa kapatawaran sa makasasala. Samtang siya nagatuman na sang sugo kag nagatuad kag nagaumtat sa paglapas. Hindi nga mayara nga bisan ano nga bertod sa pagtuo nga sa diin ang kaluwasan takos, kundi tungod kay ang pagtuo makakuha sang mga merito ni Kristo sa gahom ni Kristo ang bulong nga ginhatag para sa sala. Kay si Kristo amo ang bulong sang sala. Ang pagtuo makapresentar sang himpit nga pagtuman ni Kristo sa baylo sang paglapas kag pagbiya sang makasasala. Kung ang makasasala nagapati nga si Kristo amo ang iya personal nga manuluwas niyan, suno sa iya, wala mapaslawan nga mga saad ang Dios nagapatawad sang iya sala kag nagapakamatarong sa iya sing hiluway. Ang minulsulon nga kalag nakarelisar nga ang iya pagkamatarong nagaabot mangod kay si Kristo bilang iya talos kag garantiya napatay para sa iya. Amo ang iya pagpasaguli kag pagkamatarong. Si Abraham nagtuo sa Dios kag inigin kabig sa iya nga pagkamatarong. Karon sa iya nga nagapangabudlay ang padya wala ginakabig nga grasya kundi utang, apang sa iya nga wala nagapangabudlay kundi nagatubo sa iya mga sa gatuo sa Dios nga nagapangamatarong sang malaot. Ang iya pagtuo ginakabig nga pagkamatarong, ang pagkamatarong amo ang pagtuman sa kasuguan. Kay siyempre kung ginmatarong ka na, amo ganina nga makatuman ka na sa kasuguan. Pero kung wala ginmatarong, wala ka ginjustify, wala ka ginpatawad sa daan mo nga mga sala, hindi ka matagan kahum. Amo na nga makatuman ka na, kaya nga man ginpagkamatarong ka na. Ang kasuguan nagkinanglan sang pagkamatarong, yes. Kag ini utang sa makasasala sa kasuguan, apang hindi kita makasarang sa pag-render sini, sa paghatag sini. Ang amo lamang nga paagi nga matingayon niya ang pagkamatarong amo ang pagtuo. Kay nagatuo ka man, matagan ka, matarungon ka ni Kristo, tawaron ka, giniliwat na to ni, dayon, tangan ka gahom. Suno sa Juan 1, versikulo 12. Paagi sa pagtuo, madala niya sa Dios ang mga merito ni Kristo, kag ang Ginoo nagabutang sang pagtuman sang iya anak sa account sang makasasala. Kangailan na sa imo nga account, imo ginhatag sa akun. Adi karami, no? Ang pagkamatarong ni Kristo ginabaton sa baylo sang kapaslawan sang tao, kag ang Dios nagabaton, nagapatawad, nagapagkamatarong sang minulsulon, nagatuo nga kalag nagatratar sa iya nga daw matarong siya kag nagahigugma sa iya subong sang paghigugma niya sa iya anak. Amo ini kun paano ang pagtuo ginakabig nga pagkamatarong. So makaturan, wala naman kita sing timpo nga pagbadayon pa. Sige, hapon ka nami sa aton nga pagtuon. Pero aton ane na itapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubayt nga bahay. Maraming salamat po sa pagkataon at sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo na manawaan nawa ang inyong banal na mga salita at maita talaga ang buhay na makapaglilingkod ng may katapatan. Pagpalain mo man ang mga kawani sa impilan pong ito, higit sa lahat ang CEO Rokemilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Kaya aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvivo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano tayong itinerman?
0: Maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupuntis ng kadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins.
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang dito ang tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So, amo na nga kung may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay.
3: Mm.
6: Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinaka-namis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ano lang ako papahawayon man? Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times at
7: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage ang mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Attention.

0: adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
1: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka, sa ang gitawag holistic approach, sa ang health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
2: Ha? Ano sikreto niya?
0: Milik siya tago ay.
1: Wa siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
2: This is no this
0: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19
2: na. Ah kampyon ni
1: mag. Kablo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
2: Maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
0: Amo na.
2: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang apon nga sugar.
0: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang apon nga sugar.
0: Wow.
4: Nami nagita apon nga pananawan, wala na gabi ring apon likod, wala na apon nga tustok-tustok sa apon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500!
5: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya na dapat maligo gikad adlaw.
1: Dapat lang.
0: Oo, hindi pwedeng
1: kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
2: para ay, mabot ang ilo,
1: di siyempre, Clinica Diofresh.
2: Clinica
1: Diofresh. Damo yung hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Diofresh.
2: Amo ni pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, ammonia ang makapipekto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Clinica Diofresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Diofresh.
0: Anyway, boy na kapangapi ka na.
2: Ibig sabihin natin ka. Sabang taas.
0: Nakapangapi ka na.
1: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
2: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo

0: Si Mosilula, that's why ga amat-amat kahubin kung ang imo ka-pick tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni Mergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why ga amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
1: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
1: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
2: May...
1: Oh, gatamis ng diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
1: may
0: ka pa.
1: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harak pa munulaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat, indog tanan.
3: Kaya, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, tol, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblax ni, lipids.
3: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Napamati sa aton.
3: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repair man.
3: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
3: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
3: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
1: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
1: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
3: May pero pina itong patihan sa una, no? Kaon money.
1: Kaon money.
3: Pero lain nga money ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa money. O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 Bio.
0: Layo lang.
3: Layo, gidya. 100 times.
5: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
1: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kaya ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
1: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: Kaya mo nagnatag sa D3 Bio.
1: Para hindi mag, short circuit. Amo na ang aton nga.
3: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos? Oo. Di ba gasiga-siga?
1: Makurinti ka, no? Kaga, amuman ina ang kapundanan kung nga adas sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton Sir Boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya Sir Boy ang mabulig sa aton sang D3Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
2: Grabe, no. Kung sa D3Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3Bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampion. Ano pagit mabulig sang D3Bio? D3Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3Bio, may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon siya na? Kung gadito bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3Bio. But there's more, Dr. Mil.
3: Kung wala kagainom D3Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga kung wala D3Bio, wala sang may moprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Te kung wala si D3Bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3Bio nga ara sa kada selula. So amo na, pipermina mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Okay. Isa lang.
6: Every 8 hours.
3: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
6: It's all natural.
3: Tanan, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3Bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
7: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mga buti ka.
7: D3 Bio.
10: At ko si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Meron pa benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo. Inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
5: Uh-huh.
3: It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
5: Bisan dinggi gani inom ko.
3: Di ba dinggi subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na because ining gitawag D3 Bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
12: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
12: Bacteria.
3: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3 Bio.
5: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan. Saka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tayo.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
6: masaligan,
11: epektibo.
6: DTX 500
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio,
6: ang D3
11: yung may BCO,
6: ang BCO
11: yung may D3.
6: D3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3
6: yung may VCO.
11: Ang VCO
6: yung may D3.
11: D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
16: K5,
17: K5
16: News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, may puso.
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM,
20: Iloilo,
2: 98.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5, News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:36 na sa aga, ininga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Mugtaw na! Magapamuka naman kita sa madalago mabalita sa mga impormasyon nga nagakalabot ni sa may syudad, gag probinsya, sang Iloilo. Kita na nagabi-abi ka nagpanamyaw sa ato mga kakifayd diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa lumbutan, sa ngato sing pagwaragwag, sa mga nagatutok, nagamonitor, sila tag sa kamang radyo. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM band. Kag subuman sa aton mga radio stations, sa may Banua sa Leganes, syudad sang Pasig, Banua sa Kalinog, Banua sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Ang ato siya pag-abi-abi sa aton mga ka-K5 sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilunggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor sa ato sining Facebook Live. I-like na kag-share ato siya pagpangalagad. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Sa di mga mga bahin sang kalibutan, isang kamayong oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yan lang kamong samayo sa ninga kahimtangan. Welcome na sa ato sa nga pagpangalagad diri sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw sa ninga Biyernes, pitsa 11 sa bulan sang Setyembre. Ikaduhain nga Biyernes sa apatanan kama Biyernes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Biyernes naman mga K5. Kada siglagid sang pag-sipad-sipad sa minadlaw sa aton kalendaryo, no? Dawasan saan ulag tanagambal nga TGIF. Biyernes naman. Sa aton sa nga mga ka-K5. Bulabantayan kay makaupo naton subong ang bag-o nga miyembro sang K5 News FM Iloilo. Na diri nyo una makitaan kay babatian ang bag-o naton nga makaupo diri sa K5 News FM Iloilo sa pagdulong sa mga kampyon nga mga balita kag mga impormasyon sa aton sining nga mga ka-K5 sa bilog sining nga pungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Alas 4:40 sa aton sining nga pagpangalagad. Init na kita na tubig. Mga pi kita, dapat healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, available na kay Tita Rina Mapa sa may di ka may kalanaan sa may barangay Rizal, Lapos. Gala, no kita na aga pa. Nagato timpla na si Tita Rina, si Manang Veronica, kamakabataan Tita Rina da, no? Sang saburuso, sinigasabaw, sang isda. Mayad-ayad, gingaga. And of course, kay Ma'am Ning Ilumba, pamilya Ilumba sa may Dika Homes, sa may Banwa sang Santa Barbara. Blessed Friday morning! Kagay Ma'am Teresa Alcunada Ridonda, mayad-ayad, gid nga aga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa giyapon kita ang temporaryo nga magatalo sa isin nga regular anchorman sa ngalan ni ka-K5 Ray Espia Umalay. Ako may inyo lagad ang inyo ka-K5 Enrico Tupasurita Jr.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kay Sir JC Hamolis Senior, may adayad nga aga dira sa kay Ma'am Marilo, kay Sir Mulong, sang sityo Sapa, Zone 1, Barangay Balantang Haro, galuto na pansit. Ba mayo kid ang pansit kay Long Life. Alas 4:41, inaangan nga naton connection naton sa atos nga pag-asa nga kay Mayara sang LPA naman pero sagwa ni sang atos nga para ibaloon naton kon na may chance sa ini na nga maka ma-develop sa isa sa nika bagyo. Sa piyak nga niya makaupo naton Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir, kan sa aton man ng mga tagpanatig. Ang muna itong latest for the update sa subong adlaw, September 11, year 2026. Sa karon pa tayo natin ginamonitor, no? Ang duwa kawado system na yara sa buwasan natin ng Philippine Area of Responsibility. Duwain ni sila ka low pressure area, no? So, unahon natin ang low pressure area nga nag-develop kahapon sa buwasan natin far. Uli na ito nasiglatan 900 kilometers sa one-third south of Luzon. Maliban sa iya, may panibago naman kita nga LTA nung na-develop. So, uli natin nasiglatan 2,145 kilometers sa east of eastern Visayas na Manila. So, muni nga mga low pressure area, sa guwasang par natin, pagwala sa Japon, sa direktong na epekto sa anumang ibahing sa monsoon natin. Kuntang southwest monsoon or habagat, ang padayon niya nag-epekto sa central, southern Luzon, kaga Visayas. So, dito sa atin sa western Visayas, generally, may mga pagalong-galong pagkata sa Japon na ma-experience siya. Pag may mga dalain mo sila ng mga lap-talap ng mga pagulan-ulan, pag pangilat na nag-uob sa dalasin ng habagat. Kasarangan na itong hangin, di ka na bagat na nakatundan, magdalain sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa atin sa dagatan. Forecast temperature na ito, nyara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw na ito, mag-abot lang kala 5.40, kag mag-ato na din siya, kala 5.53 ka rin sa kasisid mo.
0: In General Cuenca,
3: yes, sir?
0: Sir, una kita na sa low pressure area, sa may area sa west of southwestern Luzon. May chance hindi na magsulod sa Singapore?
3: Well, possible na sir, no, kung mag westward movement. Pero based sa karon, based sa ating monitoring, so medyo palayo ini sa no, pagkat to Vietnam or China. Pero sa Japan, okay. Ina-monitor pa natin kay medyo sa boundary pa sa Sampari. So kung maglain ng gamay direction, na posible ni siya pa magsulod sa Lampo.
0: Pero why na direkta epekto sa pagpabaskog, abi sa ato sa nga hangin habagat, no?
3: Yes, sir. So, if ever good man, sir, na mag-maintain siya as isa na lang ka-low pressure area, so possible nga di naman siya maka-influence sa bagat natin, sir.
0: What about ining sa east of eastern Visayas? No? May chance ining magsulod sa Singapore? Kaga ano, anong chance ining ma-develop sa isa sa nika-tropical cyclone?
3: Well, sa karon sir, no, so medyo malayo pa ini siya kaga based sa atong monitoring low likely or unlikely man ini siya nga mag-develop sa isa ka bagyo, no. So okay. Possible nga mangin LPA na lang siya or matunaw na lang siya for the next few days.
0: So kabilugan sir, kumusta man tiempo nato na may mga tinion gig nga maka-experience kita sing mapagtupa sang ulan?
3: Yes, sir. So, sa gihapon, sir, may mga pagtupa sa gihapon kita sa mga ulan nga, posible may experience siya sa subong adlaw, no? So, may mga pagalong-galong sa gihapon, sir, and muna siya may dalang mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan. But generally, may mga times man, sir, nga magwa siya rin adlaw.
0: Oh, initungod sa hangin na bagat sa gihapon, sir?
3: Yes, sir. Habagat sa gihapon, sir, ang nagapaulan sa atin, sir.
0: Sige. Disinformation, Engineer Rolly Cuenca, sang pag-asa. Salamat yung kagliwat mayong aga. God bless it sa inyo na sa pag-asa, Iloilo.
3: Yes, sir. Thank you, kag mayong aga, sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa aton sa nga connection, sa aton nga local pag-asa. Duha ka mga low pressure area sa guwasang parnaton, pero ginamonitor sa pag-asa ta, but we hope nga hindi lang magsulod sa park kag hindi ma-develop, no, sa isa sa ni kabagyo mga kakifa. Ang interview naton sa ating pag-asa Iloilo na dulong sa isang The Power Trio combination sang Clinica Detox 500 the superior antioxidant, Mighty C alkaline based nga vitamin C kag suman D3 bio antiviral kag antibacterial specialist.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:45 na saga. Amat-amat na imos. Sa magdikananda, anong mga lulutuon na palamahawon? Sa mga estudyante, amat-amat na murumadmada. Kag sa mga may trabaho subo. Bawal mag-late, bawal maulihi sa pag-eskwela. Kag lakip man, bawal man mga kakifive. Malit sa obra.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Nans Tuando Falales sa may Santa Cruz Arevalo. Ayad-ayad gingaga, pamilya Falales. Kay Tita Indang, anong palamahon na Tita Indang? Kaya good morning man kay Auntie Indayda sa may barangay Ginaka sa may Banuasang Pototan. Alas 4:46 na sa ato silga pagpangalagad. Siling ko subong naton i-introduce ang bag-o naton nga mangin nakaupo diri sa K5 News FM Iloilo na sa porma ba grabe sa hitsura ura abansyan sa akong 1/4 kapaligo na sumugod subong adlaw kag sa sunod sini nga semana mahimo mag-take over na sa pila sa mga programa Kay pag-abot na si Domingo, abi, ma... Ano ganing lagaw sa Cebu, ah? Anong termino gani na? Makuhaan kami, mapa-Cebu! Salamat kay Doc Ramil Oy, libre naman kami, ho. Nakadto kami to sa, kwan, sa Wilshire. No? Babasik ma-miss nyo kami, kay pitogi kami bilog, di? No? Sa K5 News FM Iloilo, malagaw-lagaw naman, ah. Salamat kay Doc Ramil Oy. Makauro, enjoy kita bisan na paano. So, Domingo kita malin. Hasta kita 17, balik kita sa Biyernes nga adlaw. Tama na doon sa lo-salo. Gawan na tanang programa din. So, introduce ko na. Ay, basibla makibot ka mo ah. Actually, damo man gahulat eh. Kag nabasahan man nilo sa amon sa nga social media. Sabi sa Facebook page ah. No, hindi ka na pagpaligoy-ligoy pa. Kaya hindi ako labos na lang pirmi sa oras. Ganyan ito sa ito na ito siya bago. No? Nga miyam doon sa K5 News FM Iloilo. Hindi man nilipod sa akon. Kaya nga, ah, kasi manwa ko man eh. Damo galit kami sa mga media nga mga kasi manwa mo sa ibang station. Ah, Na proud gid ang taga Anilaw. No? Kasi manwa ko ni. Kaya nakaupod ko man sang una. Mula sa... Pana, letter K, papuntang sa radyo na may puso. Na-introduce kayo ng bago naton, na may miyembro ka K5, Christian June Hagurin. Mayong aga!
4: Aga! Oy, dayangid. Nalita mo lang, gid. Gimpraktisan ko na ni ka K5 Enrico, pero wagi ko mag, kuna, nabulasot, gid. Mayong aga ka K5 Enrico, mayong aga sa ating mga ka K5 nga nag-tutok subong sa ilang mga radyo sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo sa Western Visayas sa bugos sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Madamo gigi salamat ka K5 Enrico sa pagpakilala sa akon. It's an honor to be here. Nga magapangalagad no sa kampyon nga istasyon na K5 Enrico. No. Ang pagpakilala mo sa akon do politiko. Abi lang mapadalagan ko sa Anilaw, why ka plano?
0: Why tayo plano padagan sa Anilaw? Ah. Ga support na lang sa mga proyekto ko programa sa ibanwa sang Anilaw. Ah. Sakay pana mayor
4: Matet
0: Matet Dibuque.
4: Kay Vice Governor.
0: Kay Vice Governor Natalian Dibuque.
4: Kay board member eh.
0: Board member
4: Amalia.
0: Amalia. Pagdi ex officio pagigre. Dami ni mag-reunion kita mo kag sa ibang station daw mo taga Anilaw. Daw do halos tada ni may station may taga Anilaw.
4: Wala sa ka K5 Enrico, nagapasalamat kita sa kay gayon no nga makapangalagad kita sa kampyon nga estasyon. Bag-o naman ini nga pagpanghangkat sa aton but ginalantaw ta ini hindi lang nga pagpanghangkat kuni bag-o man nga kuana nga oportunidad no nga makahatag sang kalingawan no serbisyo publiko kag impormasyon man sa aton nga mga ka K5 sa bugos nga kalibutan na ka K5 Enrico kag let me take this opportunity nga magpasalamat nga daan in advance sa inyo mainit nga pag-abi-abi sa aton diri sa kampyon nga istasyon ka K5 Enrico.
0: Oh, welcome gid ah. We all know kanong feeling pag sa ilo ko man di pag transfer ko diri sa K5 News FM Philippines. Way back manog tatlo na ko di katuig. Bosa ko narasig lagid sa mga tinion ah, nga mga nagliligad nga nakatatlo na kita katuig diri sa baya K5 News FM Iloilo.
4: Duway lang gani dugay ka K5 Enrico. Abi ko ani mga 1 year ka palang, 3 years ka na.
0: O gani no sa san o lang no?
4: Gani.
0: Daw kaangal ko sa mga kapon nga adlaw. Pero ang mga nakaligad kuno hindi na naton dapat pagbalikan pa. Jakto, gimana?
4: Mapasalamat na ako K5 Enrico kay Doc Ramil Uy siyempre sa pag-baton man sa aton dere kay AVP Ray Espeha Umalay kag sa tanan-tanan ng mga boss na aton dere sa K5 News FM Philippines.
0: Sa aton siya nga kwa nga Vice President for Administration kay Asara JP kag kay VPO, Vice President for Operation K5 L. Jan Castanyo.
4: Ito na rin ang mga kaupdanan sa K5 na nabatsagan tagid ang inyong mainit na pag-abi-abi sa aton na hopefully no? Madugang man taas ang aton yung mga na-experience kag nabalaan dali sa kampiyon ng estasyon ka K5 Enrico.
0: So, welcome gid kay ka K5 Christian June Hagurin.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay laban-laban sunod na semana base makapangalaga umaga diri sa programa nga Balitang K5 sa umaga. That's why gi-introduce kay ibang pagiging public affairs sa program sa K5 News FM Iloilo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Lito na kita sa dalagko sa mga balita prior sa pagkuha naton sa report sa aton sining K5 News Patrol upod kay ka K5 Jenny Kauyunan. Kay si ka K5 Karin gaburo bakasyon. Kay sunod ka semana hapang gini ka K5 Karin ang tanandi. Na madalag ko pa balita ng aton pangistoryahan sa ato sa nga pagpangalagad. Sa giyapon na masubo ining balita, amo ni kapon ang naggalanog tungod sa saring pagkasunog no, sa barko dito sa may Coron na Palawan. No? Ang ining pagkasunog sa MV June Astar. No? Makalilibog dari kay kahapon naka-tandem kita with the K5 News FM Palawan. Ang masubo diri kay mga 18 hours na nakaligad, no? Sa giyapon na waisang mga development, angot kon pilagid ang mga kalamatay, kumusta ang mga survivor, no? Kay kahapon, based sa report, 5 ang kumpirmado nga patay. Samtang 86 sa giyapon ang missing o kon hindi pa ma-account sa sining nga matinion mga ka-K5. Nabudlayan ang aton sining nga mga rescuers no o kon ang pagpatigayon sa rescue operation sa mga survivor tungod nga sa giyapon na may kalayo sa nasambit sining nga vessel kag di syempre ginabutang taman sa safety no ang aton sining nga mga rescuers ni ka-K5 Christian no just imagine amo ning itsura no sa nasambit sining nga barko makit-an inyo sa aton sining ang video ang bilog bao amo na malaton totally kwan ni totally damage gid kun sa mga balay pa ubos gid no ana bilin lang sini ka K5 Christian makita nato na ang ining mga hindi bla light materials no ang tanan sira nga mga uno dira no ubos gid sunog kag based sa information ang ining kalayo nagumpisa kun sa diin dira nabutang ang ining mga cargo no mga pasayro na madala sang pasayro kay magluwas diri may reported nga may ara sang sakay o kon karga nga motorsiklo ang ining sambit sini nga passenger vessel may 5 ka motorcycle may isa ka electric vehicle may isa ka forklift may isa ka pickup truck no sa sulod sang cargo hold nga diri na dinapatihan nagalin ang kalayo abi nyo ang ining electric vehicle may iban sa ni ka-K5 Christian nga wala lang kay panugutan nga ipasakay sa mga cargo vessel or mga ro-ro naton ang ining mga electric vehicle
4: no matuod na ka-K5 Enrico kay may experience makita sa may nakasa makadungan kita nga salakyan pakadto sa Bacolod ginakuan gid although hindi man tanan nga mga ro-ro vessels pero may iban nga nagadumili no sa mga EVs or EV vehicles nga mag
0: kargahon
4: ikargahon because ang danger no sang nga itugas ni kon in kaso nga may matabo sa baterya bala ka K5 Enrico
0: kag isa pa aside diyan ang mga hybrid gan usa ibang gan dumilian man mo na po don't know lagi no pero sa initial nga findings ang sunog ang kalayo nagalin sa cargo kun sa inaplastar ining nga nasambit sini nga mga cargo ka K5 Christian we don't know lagi kiti mahulat kita sa mga investigation sini eh. Pero amo naton no nga may mga pila ka maruro vessel nga nabawalan ang ining mga electric vehicle nga magkarga so just imagine 86 pasubong ang missing no why kita ya nagahambal nga sa sulod na sang halos pila na ka oras na kaligad
4: no 48 hours na karon sa hapon
0: no? Manugsulod nagta 48 okay, hours pero sa gyapon nagapabiling 86 ang missing kita ya nagalaom sa sining 86 ka mga missing we hope nga may mga survivor pa kita makitaan no ka K5 Christian kay kun lang tawon naton no sa sulod sang 48 oras sa diin na ang ining mga unaccounted nga mga pasayro ano na sampay sa mga isla kay tibal-an naton sa may Palawan sa may area sang Coronda madamo sa mga Islaman dira, no? Pero wa'y pa sa gyapon sa communication ang ining nasambit sini nga 86 ka mga pasero, 43 diri ang nakasurvive. Bisa manifesto, 134 ang sakay sa sinasambit sa cargo vessel.
4: 117 ang pasero. 17 ang crew.
0: 17 ang crew.
4: Pero wala pa na tapi ho kay Kevin Rico kung na kontrakto ang gideklara kung isa daan may nag
0: pantay ka poslit. Kung isa tamaranti mo maglista mo. Ang mga ganyan na ton, basta gani, ginapa butang ang alan nyo sa manifesto, ibutang nyo gid, no? Kaya kung kaysa mag-claim ka sa insurance, wala tamang ginapangayo, pwede kaya mahambal nga, tiwai man di imong alan sa manifesto. Kaya manifesto niya, amo ni ang dokumento,
4: official
0: ang mangin basihan, oo nga, gasakay ka dira, no? Kaya basta ang iba niya, sakyan mo, no?
4: Ang iban ka kay Five Enrico, mga langulango pa kung isa nga mga ngalan ginusulat.
0: Ang ngalan, correct.
4: Na, no, na, mabudlay sa pamilya, nga mabalaan kung nakasakay gid man sila tuod sa isa ka vehicle ka ngayon sini, nga nakasugata sang aksidente.
0: Pero kung overloading ang lantaw, hindi overloading. No, ang barko kay ti makakater ni siya sa mga halos 300 sobra nga mga pasero. Ti that time ang pasero 117 kag kapilugan including ang tripulante is 134 no ang sakay. So diri ginalantaw ang imbestigasyon no kay ti kunsa cargo hold nagumpisa ang kalayo. So diri ginalantaw ka K5 Christian no nga anong gintunaan no sa saring pagkasunog sang MV June Astar no nga karon gid imbisigaran pa ini we all know nga damo-damo sang mga istorya sa likod sa saning mga missing pasubong ang pamilya naglaom no nga may pag-asa pa pero ang iban ginalantaw nga may himo na trap sini aka K5 Christian sa idalom la kag iban basi nagpanic bla kag nagkalalumos nga naglulumpat kay ti that time kuna mo ng sitwasyon ang iban ko ano mo makibot ka bala no kag isa pag gabi madulom ang lugar
4: may spokesperson ang Philippine Coast Guard kay Five Enrico nga naghambal nga may isa ka survivor nga nagsiling nga minabatian siya nga paglupok pag sigabong sa cargo hold no so base kun pagbati sang sigabong bala kag naglulokso na to gilayon ng mga pasahero
0: panic na kay pag hinali na sila dulom na mo patay na yung suga mo
4: kasi way na gani dulo ka bitbit sang life jacket life vest kay Five Enrico.
0: Oo. So, amo na dapat nga prior kita magsakay sa barko, no? Nauna gid sa diin na butang ang life vest, ang life jacket. Kahit in kaso gid man na kay K5 Crystal, wala natong ginapangayo. So dapat kabalo kita, no? Kag hindi kita dapat magpanic, no? Kung makita naton sa mga litrato ng mga missing, may mga kabataan dito, no? May pinamilya, no? May pila ka mga na-interview ang aton sa nga K5 News FM Palawan, no? Nga nagahulat-hulat sa mga development sini angot no sa sining nasambit sini nga mga missing no iban sina na istorya pan lang ila amay no before sa matabo no silinya pagani sa bata ya silinya may nabatian nga lupok kag ambalya sinasunog ang barko so amo tong last nga pag istorya na ila kay Five Christian sang iya sini nga amay so just imagine may pamilya no mag-asawa kagang bata nila, amo ni padayon nga missing subong mga ka K5 ining mga pasahero sang MV June Astar. Balaan naton damo ni sang istorya masubo, no? Sa bayan sa pamilya, ilabigid ko ng pamilya nyo padayon pa kag missing. Kag nibluan naton nga ang probinsya sang Palawan damo dira sang Mailonggo K5 Christian.
4: Damo da K5 Enrico Chakto na, no? May mga kilala kita dito nga nag-relocate ng iban na dito gid yagani. Actually kag iban no nag-eskwela diri sa Western Visayas kagabay pa no nga wala sa mga Ilonggo no nga nalakip sa mga napatay or ginapangita pa tubtub sa buong K5 Enrico.
0: So we hope nga maka-survive or natapok lang gid o kon napadpad lang sa mga isla dira no ang ining 86 kay makabig na ton ba 86 ni dako naman ni nga trahedya sa kadagatan naton nga way ginaton ginapaabot ka K5 Christian no
4: madugay-dugay naman actually ka K5 Enrico since may isa ka dako nga si incident no kaangay sini no dugay naman ang last nga natabo
0: do dito sa Mindanao.
4: Sa
0: Buanga
4: oh sa Mindanao think, no? Ang isang ferry
0: oo
4: ato Alison
0: nasunog man to no
4: nasunog man to
0: oo so amo na ang ginawlat-lat naton kay mahimo sa ibang public affairs program makigangot naman kita no sa K5 News FM Palawan sa pinakauli sining mga development angot sa sining nasambit sini nga trahedya sa pagkasunog sa MV June Aster. Doon niya matagulo magambal ni nga tugani sa nga kanya, no? Mga pagpangatake ka K5 ba Christian? Kasi ang una dumduman nato ang Super Ferry 9, no? Makabig to ya, kwanto? Pag-atake to sa nga kwan? Sa nga iba nga grupo? Ang tuga sa nga kalayo? Pero ini, ngilang taon nato, mahimo nga sa karga nila, no? Either ko na nung nag-spark ang kalayo, kaya tamak na siguro paglaptak, K5 Christian mo.
4: Oo.
0: Pagbati isang lupok, no? Gilayon niya ang iban kibot, no? Nga nasig na naglapta ang nasambit nga kalayo. Kagti natabo abi ni gabi na mo.
4: Gabi dulom na ni 625.
0: Lain niya ang paghulag mo, no? Kung madulom ang palibot mo ka K5 Christian.
4: And even sa aton nga mga taga Philippine Coast Guard, yung iban pagiging nagpatigayan sa rescue, challenge man, no? Kung nadulom ang palibot, especially kung kulang kita sa mga search and rescue equipment nga magamit kung kagabihon ka K5 Enrico.
0: Amo gani, no? Kag, diba si da, pag-abot ang Philippine Coast Guard sa punta na ba, si kaman nagpangayop ito sa bulig? Kung hindi makitaan, K5 ba, Christian?
4: Kung adlawon, tanin ni ka K5 Enrico, siguro damo pa nisang makabulig. Kung hindi, may mga
0: tuno, da.
4: May mga nagpangisda. May tourist destination, may mga nag-boating, may nag-island hopping. Kung galing kay Gab, eh, iti laban-laban, ilisip po, nagilang niyang nag- palayag ng mga sakayang pandagat ka K5 Enrico.
0: Kagi nalang tao, ganit ba? Kung may mga foreigner o kung turista eh, no? Nga nakasakay diri sa nasambit sa ning passenger vessel ang ining MV Jude Aster. So, ganit ba? Subong ni sang marina kung ang ito na andri sang sining nasambit sa ning nga pagkasunog. Kag kahapon ganit pa mangkot natin kumusta ang kwan sini, ang record, no? Sang nagpanag-iyas ang MV June Aster, no? Kung bala sa una may mga record siya ni Kaangay Diri nga mga hitabo or malimpyo man ang ilas nga record yung first time abi ka K5 Christian nga natabo ini. So bulaban tayan ini ha sa iba natong public affairs program kung ano ang mga development, no? Kung ang ining mga survivor na dugangan kay subong 43 ang survivor. Lima ang kompirmado nga patay kag 86 pa no ang padayon nga missing. Pagbalik nato i-check nato report sa atos mga K5 News Patrol reporters. May mga development kita dito sa may banwas ang San Rafael. No ining nalagyot lang preso nga may kaso nga rape. Kapon nagsungka ini sa atos si mga awtoridad sa buligban sang iya sa ning amay. I-check natin kung report ni ka-K5 Bridget Amayo sa K5 News FM Sara. Naglakip man, no? Dudugay niya nga isyum. Kay may natabo, may aksidente nga natabo malapit sa isa sa ni ka-pribadong hospital. Iwayagin buligan, no? Sang sining nasambit sa ni nga mga staff sang hospital, kayo laton pa kanong ay, sir. Iga, himumugto na tong kabuhi sang tawo, hulaton pang ay, sir. Nga lapit mang hospital dalun sa emergency room. Ha? Amo na kung kaysa nga duway tatun ka kwan, why tiya consideration, no? Empathy, abisa, isig ka pareho ta. Kabuhi na yamo. Kag just imagine, ang inang nasambit siya nga biktima, may pamilya man na. Ha? Nga nagahulat sa iya pagpauli. Tiyara ka na sa hospital, ambal nila, ang hospital, kung may ginabatsyag ka, kung ano mga aksidente na, no? Ang hospital makabulig sa imo mo. Amo na ginambal na ba o napatay kay layo abing hospital mo? Naubusan sang dugo kay layo abing hospital. Dari ganyo patay, no? Kay waag entertain sa hospital.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tibutan nyo kaugalingon nyo kung kamo ni pamilya sa sining biktima. Ara na malapit sa hospital kung sa mga kwan pa balay, ara na sugsaran. Huwag pagindala sa emergency room. Nakita natin critical ang iya sa kondisyon. Tangin ang nasambit niya biktima, binawian kinsang kabuhi, no? Mga ka-K5. Amo na galing, hindi ka magsalig na kung lapit ka sa hospital, buhi ka man. No? Kaya kung kaysa may mga hospital, nga huwag man sa kalag sa imo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ambal nila kuno, life is precious, no? Pero lang tawa ablakon, paano tani pag ulikid, no? Nga malahalon kag importante ang kabuhi, nga ara na sa ugsaran, sa ospital, wala pagindala sa emergency room para madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Istorya ng dugang sa ato siya pagpangalagad pagkatapos sa plakiportante ng mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na

0: makamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapin. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Good news!
4: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo, kag sa inyong pamilya.
5: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Balik na ka mga langaw! Ari na ka paborito natin na ila!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galao magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, Charlie!

0: Extend Food Supplement for Men.
1: May maka
0: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tinigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro tunay na sa K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso!
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pa lang
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
3: Masalikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: ka K5, Kirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500.
5: Garantisado,
6: epektibo,
5: Aramis
6: TDX 500.
5: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: TDX 500 na.
5: Ang TDX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: TDX 500.
6: Garantisado.
5: TDX 500.
7: TDX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akong sugar kay Mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
7: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
7: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, pero may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Miski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang dyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
7: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
8: Elimination Round Secondary Level.
7: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
9: Extend Food Superman from man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: Epektibo.
9: DTX 500.
13: Good news.
9: Good news.
13: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Nativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami,
12: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
12: DTX 500!
9: Masalikan DTX 500!
14: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
15: Premium
14: Nationwide.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
15: D3 Bio. Ang D3
16: yung may Physio.
15: Ang Physio
16: yung may D3.
15: D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: You're my VCO.
15: I'm VCO.
16: You're my D3.
15: Mabakas, mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! Michael!
0: Bumso.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Pabalik mga K5 sa ato sila pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Si Mambit Ida Lilia, Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may banwa sa Kalinog at Pangapin. Detex Coffee Mix. Kay Ma'am Rimia Panis, good morning. Kay Sir Leo Tagaygay. Kaga subuman kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Kay Sir Ritak Leon. Kaga subuman, no? Sa kay Sir Alex Sasabo, kag may kay Jamaica Benitez, no? Adalom in Jerome Missing Japon, ang bana ko. So are you basta makakontak ta ma'am? Kay Ma'am Jamaica Benitez, no? Ang banaya ko no ara sa Idalom si Jerome. Ano kwan gaubra sa sining sambit nga barko. Basta kung makapadala ka ma'am sa imo numero, no? Maka-interview kita. Regarding si emotion nga bana. Nagamonitor subong sa aton ka K5 ba Christian laban Ilunggo ni. No?
22: Kay ba natin. Mayo kun na kwanta ni ka K5 Enrico, maistorya ta ni gidiyon para makuan naton sang first hand account bala sa natabo no. Base ko nakakontak pa siya sa iyang nga bana antes naglugdang ang barko. Nasunog.
21: Si Facebook ni Richardo, kilala ya ka
22: oh. Oo, oh, si Migo ko na, Richard Sanchez sa San Isidro, La Paz. Ulay hunon ko man si Ma'am Lulit Fundal sa Simone Desmaharo. Kag si Sir Allen Boteja sa Eagle Eye Basketball Club. Sa ilo. Sa ilo, sa
21: K5 Enrico. Subantay ya. Kaya rin kita din sa K5 sa Jahunta niya.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Kay Sir JC James Garvillas, pabukal naman sa nga Batsoyo. Kay Ma'am Ngilombas na laag ko no. Ang lagaw, laag si ba? Malaag ko sa Domingo hasta sa Biyernes. Amo na nga, hindi kita makitaan ka mabatian. Maparelax, relax, enjoy. Salamat kay Doc Ramil Ol. I-check na K5 Christian ang aton sa nga connection sa nga patrol o pod kay K5 Jenny Kauyunan. Na, medyo na kulabos kita kay may mga importante lang kitabi nga ginahikot subong. Pero direkta ni karon sa ato sa nga tandem sa ato sa nga K5 kamustahan. Kumustang palibot sang syudad kay Doplanica kaagahon nami chimputa. Pero magro dawong kung kaysa matupa gidang ulan. Lakit man ang City Council sa pagpamuno sa nga committee ba ni Councilor Cedric Cabaluna magapatigayon sa imbestigasyon. Angot sa sing nga tabo, no? Aksidente sa atubang sang hospital. Wayagin na buligan na, wayagin dala sa emergency room. Just imagine, sa tubang ka na ka-hospital, way kapag dala sa hospital, no?
22: Kilala, literally, pinalang kadupa ka K5 Enrico?
21: Mm. Only in the Philippines lang na. Pero kita ang taman nga mag-ami, manta mag-abi-abi. Ha? Basi kung kita nila to, basi ang aksidente, basi foreigner, basi kung tanahan silang bulig. Muna kung kaisang pamatasan ta. Ibalong tang report niya K5, Jenny Kauyunan.
19: K5 News FM. Hampyon Report.
23: Sa K5, Arika K5 Cristiano, as of 5:32 in the morning, nagkapabilin nga matawhay sa gihapon ang dalagan sang or aton nga madalanon diri sa palibot sang Iloilo City.
21: Abi ko, kibot ko, gadagan ang dalanon ba? Tawhay, no?
23: Matawhay ang aton nga dalano, no? Nakita na aton na K5 break, no? Nga K5 Christian, nga maaga pa ang aton nga mga street sweepers diri as early as 4:30. Nakita na aton sa aton paglibot-libot. May mga nagapanilhig na sa higad na aton sa mga dalano. Amo na ang akong magbugtaw. Bala kita, like 6 a.m., 7 a.m. Makita na aton nga malimpyo na ang aton niya nga mga dalano. Wala na sa mga basura. May mga nakita, makita, mga nagabiyahin na naton nga mga traditional kag mga modernized nga mga jeepneys as well as man may mga masami makita naton sa muning oras ang nadamo pa nga nagabiyahe is ang mga tricycle naton. May mga tila-tila naman kita ka mga kauturan na K5 Christian, na K5 Rick nga naga himos pakadto sa ilang nga mga opisina kun may manakit aman kita nga ang mga ang mga night shift naton nga mga workers especially ang mga call center agents ang amat-amat naman no nga naga pauli na because the end of shift na gani ka K5 or ka K5 Christian. As to the weather makita naton nga though tuod wala nagtupa ang ulan subong aga pero makita naton nga ang kalangitan naton nagagulugalom indication nga posible later karon mga matupa ang ulan ka K5 Christian ka K5 Eric pero hopefully hindi lang no kay anong gani kay TGIF Friday titani nga ma-enjoy kita Friday day off ini wala lang sang pag ulan-ulan karon subong adlaw ka K5 Christian ka K5 Eric saluhan naton
21: ang ginapaabot mo kay mapasibo ka man
23: Amoged, the K5 break, no? Gusto ko habalon nga, hindi lang tani mag-ulan kay mangita ako sa akong sulok-sokon.
21: Awa, abi ko, tani, hindi lang mag-ulan kay maligo ko sa bye-bye.
23: Sige.
21: Ano ning report nga magapatigayon sa investigasyon ang committee ba ni Councilor Cedric Cabaluna sa natabo sini sa isa si kamotorista ngara na sa ugsaran na sa hospital pero ay pag-imbuligan nga madala sa emergency room kundi laton pa ngay sir ka K5 Jen
23: actually amo na ka K5 Enrico no kahapon or sang Wednesday nagpatigayon ni sang privilege speech si Councilor Cabaluna regarding ni sa natabo ka K5 Rick. Actually natabo ini August 27 pa ka K5 Rick. Madugay na ining rider bra ka K5 Enrico isa na sa ka delivery rider JNT ni nagadeliver sa aton bala nga mga parcel
21: and
23: accident
21: So rider siya na aksidente dira no self injured lang ni natabo self-inflict injury sa iya siya lang mismo why may nabungguan why siya may nakabunggo siya ka K5 Jen
23: Actually, kay K5 Rick, wala naman na detalye no, ni, sa speech ni Councilor Cabaluna kung self-inflicted ini. Kay base kay K5 Enrico sa witness nga nakakita ang nakavideo, to bala ang isa ka overseas Filipino worker nga nasa puan niya lang ni or nakitaan niya nga nagahapao na sa tunga sandalan ining rider kay K5 Enrico nga may pila sa ulo nga nagatulo ang dugo na bala. Kag sadly, actually, may pila naman ka witness nga nagpala kapit sa hospital. Kaya sakto na, nga pila na lang bala ka meters away sa atubang nagid siya sa emergency room sa isa ka hospital dira sa may San Rafael Mandurriao ang nagahapaon. May mga nakakita na nga nagpalapit nga nagpangayo sang bullying nga hambalan nga assistiran bala o kung dapatan sa first aid. Pero kapila man sila gina-refuse sa mga personal kag security guard. Even, actually, kay Fabric, ang security guard naghambal nga tawagan anay kay K5 Enrico sang ICER na to. Nang ICER ni amo ni ang emergency response team sa Iloilo City nga kung may mga emergensya, may mga aksidente abi nga matabo sa dalanon, sila ni ang nagaresponde una bla or ginatawagan. Si ang consider kay K5 Enrico nga ang ICER ang naka-standby ini o ilan ni nga area is dira na kay K5 Enrico sa may Iloilo City Police Station 10. Malapit lang man siya sa San Rafael Mandurriao. Pero ang ano bala ang time i-travel sang ICER kay K5 Enrico padulong sa hospital it would take a minute pa considering ang ano bala ang pasyente nagadugo na ang ulo wala na sang animo pero nagaginhawa pa i-compare mo sa time nga kung bitbiton siya sang mga personnel sa emergency or sa hospital madasig lang kontani ka K5 Areca actually according to Councilor Cabaluna sa data nga nakuha niya from the ICER K5 from the Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office na from January to August mayaran sila sang 9 cases same scenario nga malapit sa mga hospitals na tabo aksidente ginasuggest niya tawagan anay o kung nag-una nga responde is ang ICER antes ng hospital ka K5 Rica actually ginabot pa nato no ang CDRRMO if mayara sila sang official protocol bala nga dapat ang una gin magresponde despite nga ayara na sa tubang sa hospital is ICER gid ako ng CDRRMO. According to Mr. Darwin Papa, ang isang CDR ang Health and Disaster Division is ang CDRRMO, not necessarily o kung wala sila sa official or actual protocol nga dapat ang first to respond is ang ICER. Ang ilang ginakampanya ka K-5 Enrico, nga kung sino man ang makapresapi ang yara sa scene ba lang K-5 Enrico, ang mag-responde o kung magdapat sa first aid kit, especially sa mga barangay, ang may knowledge man ba lang ka K-5 Enrico, nga magdapat sa first aid, naka-undergo sa training, maihibalo kung paano magbutang sa mga bandages o kung paano mag-assess ang situation.
21: Kaya na K-5 Jen, nasa hospital, why amon isang abilidad daw? Mga nurse na gani, mga doktor.
23: That's the question, K-5 Rick.
21: Oh, okay na kon na mga parkingan da, no? Mga tricycle driver na, kung tricycle driver, at siyempre, why na sang know-how sa ginatawag sining mga pagbulong kung amon ni ang mga kapilasan kag amon ning sitwasyon ka K-5 Jen, pero hospital ang ginasuryahan tay. For example, abi ara sa tuba na gid, sa guwa na gid sang emergency room, sa pertahan na gid, hulaton pangay, sir? Oh, ara bi tabo sa pertahan sa emergency room sa hospital. No, dila abi dumiritso kag natumba. Hindi na pagpasudlon da. Hindi tara pagtandugon laton tagid ang iser ka K-5 Jen, ara na sa guwa na gid sang kwarto sa emergency room sa hospital.
23: Amo na gani ka K-5 Enrico, ang luyag may baluan. Sa Iloilo City Council, that's why nag-conduct sila no, sa investigation and aid of legislation kung ano gitbala ang protocol ka K-5 Enrico. Doon to K-5 Rick, according to Councilor Cabalunang, for example, there is an existing protocol na dapat amuni ang unang maglapat ng first aid. Pero after sa K-5 Enrico, ang punto ni Councilor Cabalunang, hindi nidalun ang pasyente sa hospital naman sa Gyapon ka K-5 Enrico.
21: Amo gani, no? Di mo dalun ang pasyente kay... pagtapos sina hospital, ti ara naging sa hospital, no? Hindi pa pagdalon sa hospital.
23: Exactly, ka K-5 Rick. Kag may mga reports pa gani ka K-5 Rick kung sang una or may mga hospitals din rin, no? Wala naman yung pangadlan nga wala nila gina-cater ang mga pasyente nga ginadala sang ICER ka K-5 Rick. Ang ginaubra kisa sang ICER, ginapapanaw lang bala nila kung able lang man maglakat, ginapalakat na lang para i-cater as walk-in patients. Sigundo kung kasubo ba lang ka K-5 Rick nga amo ni ang patakaran sa aton ng mga hospitals. That's why nga luyag sa Iloilo City Council nga magpatawag sa investigasyon, ipatawag ang mga heads ng nagkalain-laing hospitals dito sa Iloilo City together with the Department of Health, ang aton nga PNP, ang aton nga ICER, ang aton nga City Health Office. Kung ano pa ni K-5 Enrico, ang eksakto nga protocol, agud nga hindi na ni maliwat ang nasulit pala, hindi na ni maliwat ang natabo ka K-5 Enrico sining delivery rider. Unfortunately, ka K-5 Enrico, ining delivery rider ang gingbawian did sang kabuhi ka K-5 Rick.
21: Okay. So, kolabos ako sa tinion na ka K-5 dyan. Kaya rin nga ito sa nga K-5 News FM Western Visayas sa K-5 News FM Bacolod. Po namin, patpatunta dugang, angot diri, no? Kay, malam mo naman ang mga hospital, iba niya, pabay, hindi ang kabuhi, ah. Importante ang ato negosyo. Ako, on taman kag hindi, negosyo ang iba ang hospital. Hindi na importante. Unahon, tapang interes sa negosyo sa kabuhi. Alang taon na ito, may pamilya ng gahulat. May kaugalingon ng pamilya ginikanan o kung may pamilya asawa, no, kabataan, na nagahulat pagpauli. Yeah, kaya mo na yung bala noon. Nga arak ka na sa hospital, apit ka na sa hospital. Why ka pag insulod sa hospital? Hindi na ang ilas ng abatsyagong K-5 Jen. Salamat, Ged. K-5 Jen. Oh, sige lang. Automatic na siya lang ang nag-matumato ba?
0: Balitang K-5 sa umaga.
21: Ara siya?
0: K-5 sa umaga.
21: Oh, sige ka K-5 Jen. Salamat, Ged.
23: Sige, ini nga balita ang dalawa sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka-detox ka pa report sa patrol. Kaupod si ka K-5 Jason Talaron. Ini naman si ka K-5 Jenica Uyunan para sa kape na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
0: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga.
21: Subo, K-5 Christian, no?
22: Tinudloan ay K-5 Enrico. Ang mantra sang medical practitioners, do no harm.
21: Oh, di ba?
22: Iti the fact nga why mo gin attender, why mo gin baton, doon nagkuhan ka na eh, doon nagin harm mo more than anything else, no?
21: Kag isa pa may sinumpaanin sila eh, na mga...
22: Muning tawag nila Hippocratic Code ka K-5 Enrico.
21: Oh, no? Nga dapat... kung anong tabo na, kung kinalambulig mo, buligan.
22: Hindi ko pag-refuse.
21: Pero nara lang, ato sa nga K-5 News FM Western Visayas, K-5 News FM Bacolod, good morning.
2: Ulo kag lawas ang biktima. ginadala sang katapos ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pirason nga rider sa Corazon Oxin Montelibano Memorial Regional Hospital para nga patigayonon ang pagbulong. Base sa impormasyon, critical ang kondisyon sa sining biktima mga ka-K5, no? Diri sa siyudad sa Bacolod, sa Palaboton, naton nga maskara kay Monte next month, maskara na di sa amon, ginalauman, ginamon nga magakaray ka mo diri kay Monte mayara kita nga League of Champion papangs. Sir Michael sa Kalibo, tabo ka niya pa ako bala si mo ah. Tanan provide ko si mo kung anong gusto mo. Ako bala kay Monte subong aga, magapatigayon ang Gugma Foundation sang launching or karon at least may baluan karon kun din ang mga festival sites kay Monte ginaproponer sang Gugma Foundation diri sa siyudad sa Bacolod nga may tatlo ka festival sites nga ipahamtang ang Mascara Foundation, ang plaza, ang Lacson, kag ang New Government Center. Amo pa lang na diri sa siyudad sa Bacolod, inisal pa lang kag way pagid basang may tulid nga detalye ang tanan kag may mga development pa ni nga sarang naton may baluan dason para at least mahilway man kamo nga maglagaw-lagaw diri. Papang scale Sir Michael, back to you.
3: Damo salamat ha, Daddy Babes, no? Sige lang itandaan tanong invitasyon mo. Damo salamat, kaduan ta ang Iloilo. Si Reg, diretso balita na kita. Anong mga kampiyon nga balita sa Iloilo?
5: Salamat kay Sir Michael, basi kibot ka mo, duwa na kami subong ha. Okay, gina-introduce na to ng bago na to nga makaupo din sa K5 News FM Iloilo. Na si ka-K5, Christian Hagurin. Kaya basi ba kibot ko, basi siya man ang magapungko, di kong kagahon, malaan mo laang takon sibo. sa Domingo, basi kibot ka mo ha. Kung sa mga hitsura, ti...
6: Gwapo ka, gwapo ka.
5: Kung sa mga hitsura, do urban siya sa akong 1/4. direkta kita na yan. Kahit nabi, patan eh, ugali kay...
24: Nabunyaga na na?
5: Kung sa bunyag lang, sobrahan na eh. sa bunyag lang ti... daw mo amuman ah. Di dire, medyo naulila kami kay dire sa amon, sa may syudad sang Iloilo, magkapatigayon sang investigasyon ang Iloilo City Council kay may rider dire sa amon na aksidente ha. Na-aksidente sa tubang sang pribadong hospital. Critical ang kondisyon, hindi pag-ipasulod sa hospital, sa emergency room, kay hulaton pang ICER. Di gina mag-imbestigar sila, kaya mo nambal nila, kumapatay kao. Mambal nga, anong tabi kay napatay kay layo ang hospital? Kaya sa amon, sa tubang nag-ika-hospital na tabong aksidente, now, critical ang kondisyon sang rider, hindi pagdalon sa emergency room, hulaton ang ICER. Ang masubong balita, ang rider napatay. Kaya muna kung anong protocol dire nga tagumatayo na ang biktima, no? Pagkatapos siya na, hindi pa pagdalon sa hospital, nga rin sa ugsaran sa hospital. Nga kung sa bagay, hambal ni Atty. Kabaluna, di, ano kay pag-abot sa ICER, dalon mo nagyapon sa hospital. Tara na sa ugsaran. So, muna karon ang imbisigaran kon may mga lapses. Kaya kita mo di kaso sa amon nga hulaton pang ICER before nga dalon sa hospital nga kita nang nila ang malala ng kondisyon. Sa piyak na bahin, atong preso tublas San Rafael nga nagpalagyo, nag-surrender na. Pabulig ang iya ni nga amay sa pag-surrender sa San Rafael Municipal Police Station. Doon ay panamyaw ako si partner raw. Kay Five Christian, mga kaupon mo kag mga gwapohon. No? Kag mga ludi mo.
6: Na nawili ta kapamati sa inyo banter ka K5 ni ko. Mga aga sa aton mga ka K5 dere sa Bacolod sa mga taga Aklan no. Kag K5
5: Antique
6: no.
5: Ruhas pa ruhas.
6: May ayad nga aga sa inyo tanan dere mga K5. Hopefully makabisita ko da sa inyo soon, especially sa Bacolod. Open man to ka K5 ang imbitasyon dere sa amon si Lilo, makapamaskara dere.
2: Mascara Festival is Bacolod next month na way problema, sir. Champion kadto lang din, sir. Ako bala, si mo.
6: Aragid, aragid.
5: Sige, ah. Salamat din, Sir Michael.
2: Eh, pero okay. Basta baguhan ko no si Rick. Mahalok gidya ka na puno, balite.
21: Base ka maghabok. Sige, salamat Sir Michael. Balik sa inyo, Kalibo.
3: Damo salamat, Elilo. Welcome sa Balitang K5 sa umaga kay K5 Christian Hamurin. Kuwantang kambyo niya mga balita sa Rojas. Sir Jubert, good morning.
4: Magandang ka pangunang ang mga balita diri sa probinsya San Capiz, Seksyonal San Rojas. Sadya nga, ganyan ito. Welcome si Sir Christian. Mga sitwasyon sa amon sa probinsya, ang suspitsado sa pagpanglugos diri sa banwasang sa Pian na dakpan kapon ng adlaw. Matapos iningagin pagwa ang warrant of arrest sa suspitsado nga si Alias Dino, 29 anyos, sa barangay poblasyon sa banwasang sa Pian. Wala ka kwa, hamak mo pito ka counts ini mga K5 nga kaso, kagara man sa top 5 sa most wanted person diri sa probinsya San Capiz. Para sa karoon, nagapabilin mga K5 sa Sapian Municipal Police Station. Samtang nangin epektibo ang programa sa atong provincial command sa Capiz PNP sa Project Capiz Tauhayan ang pag-turnover sa mga armas, mga K5, registered mga lost firearms diri sa amon sa probinsya. Asod-asod kahapon nga mga kabanuanan ang may mga recoveries kama magiging turnover ang aton sininga mga pumuluyo sa tag-sa-tagsa ka mga municipal police station. Kaya pareho sang pilar maayon tapas kwartero kagdao nga may mga recoveries kahapon nga dlaw. Samtang ginakakugmat karon sa amon mga pumuluyo diri sa Capiz, naglabot na kami sa 763 kakaso sang dengue diri sa amon nga probinsya. Nagtaas ang makabanwahanan sa maayon sa tapas kag kalakipman sa banwasang kwartero mga kakipan. So para mo na mga dalago nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, back to you, Kalibo.
3: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Sa iluhan na to ng kampiyon ng mga balita man sa Tambalang Nismar sa probinsya ka Antique, Sir Nestor. Sir Milmar, good morning.
7: Good morning sa lahat, Sir Michael and K5 was Sir Visayas. Why ginapakita ni Sir Paul si Sir Chris, si K5 Christiano para makumparar ko dahil kung sino gwapo kananda ni Daddy Babes? Well, anyway, sa mga balita na mundya sa may probinsya kang Antique, hindi malas ang natabo sa sangka 5 anyos nga bata. Raguro matalupang dan kang anang mga ginikanan kay Febosern Visayas, sus may kaluyaho. Nabungguan kang tricycle. Ang tricycle nga dahil niya dyan, nakapangaman rin man. Kikita na daw na malaktod ang bata. Galing ang senaryo, bla kung kaysa sa karsada nga tuklo-tuklo, bla nga paglaktod, blas. Nga anay nga rapit rin tricycle, ang mukha gulpe nga magdalaga ng dyan bata. Na yun pa kuno dyan kasang kametro, kagindara sa hospital. Ang willing pa dahil magbulig tong driver, galing kay do gin liab gin no to, gin kaptan kang tatay, tinagdalaga na lang ang driver paadto sa kapulisan. Kadayon ka dyan, nagapayad sa hospital ang nasambitan nga biktima.
8: Kit nga mga balita, ginkalipay kang mga manok baboy sa probinsya ukon Antique Livestock and Poultry Raisers Association ang pagperma ni Governor Paulo Javier kang isaraka Executive Order number 83 Series of 2026 nga nagatalana kang 170 pesos per kilo nga temporaryo nga farm gate price kang buhi nga baboy sa probinsya kang Antique kay namanan tuman kabarato rugyang pagpamakal kang mga traders kang buhi nga baboy kag namanan man nga ang probinsya nagaisaranan nga ASF free sa isla kang Panay.
7: Para so far magabalita namon dyan, Sir Michael, back to you.
3: Damo salamat, Antique, sa kampiyon yung mga balita. Sa balita sa Banwasang Kalibo, Kabilog ng probinsya, Clan, isa ka senior citizen na biktima sa mga kawatan na pagkilala, ining taga DSWD ko nun sila. Ang tatlo ka mga suspect, nakuha ang 15,000 pesos, lakip na ang 140 euros, nga ginapanagihan sa 88 years old nga senior citizen sa Banwasang Ibahay kahapon. Mga ka-K5, kasi nakuha ng information sa news team. Sa interview kay Police Major Salvino, ang Chief of Police sa Banwasang Ibahay, nagapulo pong kuning senior citizen sa terrace ang iya panimalay. Upod ang isa man ka maidad naman, ka nag-istoryahan niya, nagpalapit ang isa kababayi, ka nagpakilalang staff sa DSWD mga ka-K5. So naghambal siya, ginistoryahan niya ang tigulang, kaya naghambal siya nga makabaton kasang 10,000 niya financial assistance. Ginpangayuan niya sang senior citizen ID. Ang biktima man, dayon man nagsulod sa kwarto, ginpangita ang ID niya. So nag-abot ang upod sa nasambitan nga babae kag niya magamit lang kami banyo. Dito na posible nga nakachimpo nga nakuha ang kwarta sang biktima. mga ka-K5. Kaga, doon natin yung mga balita, doon man kakawatan o ginakabing nga budol-budol nga nagpangbiktima man sa banwas ang ibahay pagid kahapon, di rin nadakpan sa banwas ang banga kay mga alas dos ang hapon kahapon, ang doa ka suspek ginagapakilala nga taga San Jose, Bulacan kag taga Tondo, ambot kung sakto man mga address nila. Kaya alas dos ang haga kahapon dito man sa barangay Agbago sa banwas ang ibahay, senior citizen ang nabiktima nila nga nagabaligya utan, mabakal ko no sila, pero nagpalapit man ang iba nila nga upod kag ginkuha ang 5,000 pesos nga kwarta sang biktima nga nakabutang sa iyabag. Gintrace ang ibahay PNP pagi sa CCTV kay nag-coordinate sa mga police station dito na nahibalaan niya pakado diri sa Banwasang Kalibok kay nadakman diri sa Banwasang Banga mga ka-K5. Wala na ta oras, kampiyon patani, gusto ko patani nga makilala pa si ka-K5 Christian Hamorin, pero wala na ta oras ti sa Lunes naman. Ito
10: na pa. Balitang K-K5 sa umaga.
11: Balitang K-K5 sa umaga.
21: Salamat kin sa K-K5 News FM Western Visayas. Kagda sa K-K5 News FM Bacolod, the Negros Island Region. Alas 5:54 na. Himos na. Ah, sa mga estudyante, may mga trabaho. Hindi na magpaugtas mga ka-K5. Amat-amat na himos ha. Pamahaw. Kagda siyempre maligo kita gamit kita DTX Beauty Sopa. Para sa mamis, maputi siya panit, batok sa mga skin diseases, DTX Beauty Soap. Kag siyempre, para mutamot kita, budlay ka paligo ka, pero pag alasamos ang kamot mo, gapani maho ka naga pangantoos. Gamit man kita, Klinika Deo Fresh, sa aton mga kili-kili. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Good morning kay Ma'am Aisha Amada. Welcome, K5 Christian Hagurin. Kay Migo mo to sa market, oh. Ari ka na di ko, no? Si Sir Arby Chris Casire sa may Banwasang Tubungan, kay Ma'am Geraldine
22: Tutisora.
21: Good morning, kina. Nag-welcome kagid kay Sir Alan Ortega Tukuyo sa may Banwasang Kalinog, kay Sir Eduardo Ignacio, kay Ma'am Ana Libahade, kay Ma'am Helen Pagaypay. Good morning kay Ma'am Chira Labating Branya, no? Sa may Kuwait, kaga sumama kay Ma'am Raquel Gubatanga, may adayin nga aga, kaki 5 ba, Christian? Basi kung may nga gawin ka pa.
22: Si Ma'am Tinay Ledesma sa One Team Iloilo nag-monitor man sa aton sa buong kaki 5 break. Of course, ang Migo Taman na Barkley Padilla Garingo kag si Ma'am Geraldine Totisora dahil sa Hibawaan na Pavia kaki 5 break. Salamat gid sa mga suki gid naton kag solid nga supporters.
21: Okay, so sa mga public first program sa ato sining kapag pangalagad kay gina-introduce naton na sumugod-subong no kabay na sang K5 News FM Iloilo si ka-K5 Christian Hagurin kay bantayin no kon ano nga programa no si ka-K5 Christian Hagurin this is my K5 News FM Iloilo wala tiempo sa ato sining kapag pangalagad kita nay kita ya sa masunod sining Biyernes nga adlaw ta mga isang ko semana nagli madula pero wala isang problema. Ari man ko di gyapon niya sa K5. Malaag-laag lang kami. Ano? Thank you kay Dr. Ramil Uy. Kay malagaw kami to sa Cebu sa mga whale shark to. Kasi kung hindi kay Dr. Ramil Uy, hindi matatakad to sa mga lugar. Di madula kita. Dopito kami di Bilog. Kasi kibot ka mo na ano to may mass resignation sa K5. Why? Kualang ma-balance sa pagpangabuhi. May trabaho, may enjoy, tama di sa K5. So sa Biyernes na kita-kita na yun. Sa ato sa nga pagpangalagad, kahit madula kita umpisa Domingo, tob-tob Webes nga daw. Why problema, rin si K5 Christian Hagurin.
22: Grabe nga bunyag mo sa akong K5.
21: Amog niyang welcome. Kung sa mga new fight pa, amog niya, baptism of fire. literal nga fire gid ko. Usually ang balman, fire!
22: Ay, hindi mo tapapabayaan, asa nga ton nga mga K5 for sure. No? Ang ilagin hatag sa imong suporta, ihatag ba nila sa akong K5 Enrico?
21: So, bantayin niyo pagid ah. Kaya sa K5 Christian, basi miyara pagid ah.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang K5 sa umaga.
21: Standby na kamo sa masusunod pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Nagkabi sa mga balita at impormasyon, mabatayang rin sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos. Sa ngalan na lang sa Malusin nga Puwersa sa K5 News of M. Iloilo, sa amo si nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amo sing Assistant Vice President ka K5 Re Espia Umalay. Sa amo sing Station Manager ka K5 Warren Friends. Kami ang inyo alagad.
22: Ka-K5 Christian Jun Magbanwa Hagurin.
21: Ako naman, si Ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
22: K5, K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw pala ang may diabetes.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Masalikan.
13: Epektibo.
6: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
3: Yung may D3.
17: Magkats mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
17: ang nagatindlo sa imo atay.
3: Basta tindlo ang atay.
17: Happy kanunay.
3: DTX 500.
17: Masaligan.
3: Epektibo.
17: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
17: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami
17: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
3: Masaligan.
17: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
3: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Sang una yan niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
8: Mabasa mga butika.
3: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
8: Mabasa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
24: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, 6:08 sa aga. Ang oras kaya dulong sa Tuscaloan, sa Klinika DTX Coffee Mix, may kapi ka na, naka-detox ka pa.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
8: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
8: DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.

0: naman si K5 Alira Alvarado Apin.
1: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa Toscalwans ang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may ampalaya extract kag di-sugar-sugar cane extract na saraging makabulig sa balatian sa diabetes kag hypertension. Maginom sa Klinika DTX 500, di superior antioxidants. Sa top story of the day, Vice President Sara Duterte nagdangop sa Korte Suprema agud makapangayo sang TRO sa iya kaso nga grave threats. Sa balita lokal, punong barangay sang Boulevard Molo ginpanindugan nga wala sa sang pamulitika sa pag-file sang kaso batok sa ila SK Chairperson kag SK Treasurer.
0: Tiyo, gintiro ang iya hinablos matapos ginpahayag sang Surwano nga ginahalitan siya sini.
1: Sa balita regional, 170 pesos nga kilo, temporaryo nga minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa Antique. Permado na ni Governor Javier.
0: Para naman sa K5 Network News, Gene Bowie, magapatindog sang apat ka smart factory sa Subic.
1: Sa balitang nasyonal, Anay Speaker Martin Romualdez hindi pagpasayluhon sa Quezon City Jail sa piyak sang court order nga nagasaylo sa iya sa kustodiya sang BGMP.
0: At yan sa shipping company, magahatag sang bulig sa mga biktima sang Coron Ship.
1: Sa balita sa luwas sang pungsod Pilipinas, US President Donald Trump nagasalig nga magabalik ang manubo nga presyo sang petrolyo sa tiun nga matapos na ang giyera sa Iran.
0: Para naman sa balitang negosyo, Department of Agriculture, wala sang may nakita nga pagtaas sa presyo sang bugas.
1: Sa balita sa patag sang sports, Ira Villegas kag Albert Ayan de los Santos ginhingadlan nga maging flag bearer sa 2026 Asian Games opening ceremony.
0: Para naman sa balitang entertainment, ay ID Las Alas nag-react sa liwat nga pagpakasal sang iya ex-husband.
1: Kag sa balita sa patag sang extra special, tatlo ka teenager sa India nag-imbento sang refrigerator nga ginapaandar lang sang asin kag tubig. Sa detalye na sa mga balita sa top story of the day. Nag-files ang petisyon sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte agud kontrahon ang tatlo ka counts ang kaso nga grave threat nga ginpasaka sa Department of Justice batok sa iya. Sa petisyon for citoyenary and prohibition nga may kaupod nga application para sa temporary restraining order o TRO, giningyo sang Vice Presidente nga mabaliwala ang resolusyon sang DOJ nga nagarekomendar nga pasakaan siya sang nasambit ka kaso. Luyag man ni Duterte nga baliwalaon ang resolusyon sang Quezon City Regional Trial Court nga nagbasura sa iya motion to quash lakip na ang ginisyo nga warrant of arrest batok sa iya. Kalakip man sa iya gindangop sa Korte Suprema ang pagbasura kag pagpauntat sang prosecution kag korte sa Quezon City sa paghimo sang anuman nga aksyon angot sa kaso. Nasaad man sa petisyon ang palamagputanon na tuhoy sa limitasyon sang procedural immunity sang isa ka nagapungko nga impeachable officer agud matagan sang paathag sang korte. Diretso kita mga ka K5 sa balitang lokal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
1: Ang balitang lokal, ginadulong sa Toscalwan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Wala sang lamod politika kag kausa lamang sa mga pumuluyo. Ini ang panindugan ni Honorable John Belnueva, punong barangay sang Boulevard Molo. Angot sa pag-file sang kaso, batok sa duwa nila kasangguriang kabataan o kon SK officials. Ang mga ginreklamo sa ombudsman, Sunday SK Chairperson Nicole Redain Benedicto, kag SK Treasurer Chris Ford Fernandez. Dugang pa niya, malawig na siya nga nagaservisyo bilang public official, kag wala ini nagapamulitika. Mainatukiban lang na tuhoy sa questionable nga disbursement sang mga cheque sang SK officials. Pahayag pa ni Villanueva ang ombudsman na kag ang concerned offices ang mga pamatbat paagi sa ilang evaluation. Base sa kapitan, wala nagakonsulta sa ilang mga SK

0: officials nga mo ang ila pinakamayor nga concern. Samtang kumbasiya ng revised implementing rules and regulations sang SK, hindi kinanglanon nga maglisensya o kung magpangayos ng approval sa punong barangay o kung barangay officials bukod bayara sila sang financial independence. Sa Facebook post ni Benedicto, iyagin payag nga pag-asabton sini ang mga ligasyon batok sa iya sa proper forum. Yaring payag ni punong barangay John Villanueva sang Boulevard Molo.
1: Ako lang niya, wala kita politika ng alamot. Kaya kung nagapolitika kita, almost masulod na kita 24 years sa pagservisyo, ang gusto sang pumuluyo, ngara mang kita gyapon. Di kung politika ina, hindi na pwede nga gamiton sa musini. Kaya ti simpre na diskubriya naton na musini, ti ang magasintinsya sini, ti simpre ang ombudsman kay dito sa babaw. Hindi kita yasiling nga kita nag-ubra lang sini. Kung namumulitika kita, ni wala kita yung politika.
2: Sa pihak nga bahina, plano ni Councilor Miguel Trañas nga dalon sa Iloilo City Council ang issue sa power interruption sa syudad sang Iloilo kag magaduso sang pila ka mga tikang agud masolusyonan ini. Sa statement nga ginpagwas ang konsehal, iya ginpahayag nga dapat tun-an sang Iloilo City Government ilabi na sa legislative side kung ano ang pwede mahimo sini sa padayon nga issue sa power supply. Dugang pasang natungdan, lakip sa dapat tutukan sang konseho ang mga pag-review sang existing nga policies kaglantawon kung ano pa ang kulang agud mapabakod ang existing nga ordinansa o kung resolusyon sang City Council. Pasiguraduhon man sini nga mayara sang alternative source of energy ang mga critical facilities. Dapat pasangkaroon man ang kahandaan sang publiko kag mga negosyante kung liwat nga may matabo nga malawig nga power interruption.
0: Ginrepresentar ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas ang pungsod Pilipinas kagang Iloilo City sa International Disaster Resilience Leaders Forum 2026 sa Incheon, Republic of Korea. Ginpakigbayin sang alkalde ang kahandaan kag eksperyensya sang Iloilo kung mayara sang kalamidad. Ginpresentar man ni Trañas ang ginapatukod sang syudad sang Iloilo nga Action and Resilience o kon Eye Care Centers. Isa sa mga pamaagi nga ginapatuman sang syudad agud mapabakod ang kahandaan sa mga komunidad sa tion sang kalamidad. Sa karon, mayara sang siyam tanan ka eye care facilities ang Iloilo City nga ginagamit bilang Emergency Response Center. Naibluan nga si Mayor Raisa Trañas ang nag-iisahanon nga Filipino Local Chief Executive nga nagtambong sa mga aktibidad.
2: Sa dugang balitang lokal, Iloilo Provincial Government nagupod sa ginpatigayon nga nationwide earthquake drill. Ka K5 Jenica Oyunan sa report.
3: Nagupod sa ginpatigayon nga third quarter nationwide simultaneous earthquake drill 2026 ang Iloilo Provincial Government sa diin ang provincial capital ang host subong nga drill kaupod ang iban pang LGU lakip ng Banua Sauton kag Pavia. Sunod kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office said Mr. Cornelio Salinas iya ginpahayag nga subong nga drill ginpakita ang nagkalainlain nga scenario kag rescue kun mayara sang linog nga mata. Lakip sa mga senaryo ang mga search and rescue, pag-check sa structural integrity sa building, paglapat sa first aid kit sa mga napilasan o kung injured, amuman ang pag-rescue sa high-rise ng building. Nagalaon man na natungdan sa ginpatigayon nga drill, mag-asurvey ning eleksyon sa tanan nga sundon ang protocols kag procedures kung mayara sa earthquake drill.
4: Hopefully, this would teach lesson to all, pag-atag-leksyon sa aton mga pumuluyo na during earthquake drills, kinahanglan sundon ginaton ang mga established protocols and procedures because sa kadako, sa kalamidad or contingency nga pagatubangon naton, if not for partnership, collaborations, sa provincial health office, hospital management office, rural health units, Red Cross and all, mga responders naton, private volunteer groups, hindi naton masakop kaya hindi naton mahapaan hindi nga klase sang contingency or situation.
5: Ang mga kakimay sa ginpatigayon ng earthquake drill ang sanayon ang pagpanghanda sa mga empleyado kumiyara sa emerhensya ilabi na ang pagtayog sa mapaskog ng linog. Kung maduduman, makapinakabeses na gintayog ang hinog ang syudad kag probinsya sang Iloilo. Report na Balikan si Iloilo Inis kay K5 Valjenic o Yunan para sa Kamina Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
0: Nangin labing una ang Iloilo City Police Station 6 nga police station sa Iloilo City Police Office o kon ICPO nga nagpatuman sang Restrict Track Turn o kon RTT project sang Philippine National Police o kon PNP sa pagpasungka sa mga loose firearms halin sa komunidad. Sa 13 ka mga barangay sa distrito sang Arevalo, tanan ang mga barangay ang nakapasa o kon nagturnover sang loose firearms. Subong adlaw, September 10, siyam ka mga pusil kag isa ka rifle grenade ang nasungka o kon kahapon nga adlaw. Samtang nagliga naman kasimana, apat ka barangay ang na-turnover sang loose firearms. Nga ginpangunahan ang aktibidad ni Police Major Paul Vincent Pendon sang Station Commander sang ICPS 6. Yari ang dugang apayag ni Police Major Vincent Pendon.
6: Demon yung restrict track and turn in sa mga loose firearms naton. Ini ang kampanya sa Police Regional Office 6 sa pagpumuno sa aton na Regional Directors ng Inspector General na atong kampanya sa pag-upot sa mga legal na armas, iga turn in or iga hatag sa aton ng mga kapulisan. So for the record, diri sa Iloilo City Police Office, ang administrasyon ang unang maka-comply sa one firearm per barangay. So we have 13 barangays diri sa distrito sang Arevalo kag sa sining hapon.
2: Sa pihak nga bahin, delivery rider nga na disgrasya malapit gid lamang sa ospital sa Mandurriao, ginbawian sang kabuhi. Ka K5 Kim Kaluyo sa report.
7: Hindi pa patadog pero idi ni emergency.
8: Napatay samtang ginabulong sa ospital ang delivery rider nga si Orlando Jimena, 30 anyos kasunod sang pagka-aksidente sa atubang lamang sang ospital sa Mandurriao, Iloilo City. Natabo ang aksidente sang Agosto 27 kag ginbawian ini sang kabuhi sa ospital sang Agosto 29. Sa isa ka video nga kuha sang isa ka concerned citizen, makit-an nga nagahapaon ang biktima sa kalsada kag unconscious. Nagpangayo sang bulig ang concerned citizen sa mga gwardiya sang ospital apang ginuna patawag sa pulis kag ICER bisan pa nga emergency situation na. May dugo na sa ulo sang rider sa among ation apang kaangay nga wala sang sense of urgency sa bahin sang staff sang ospital. Dako naman ang pagkadismaya sa bahin sang pamilya sang rider nga wala gilayon gindapatan sang nagakaigo nga pagbulong ang ilahi mata. Ang hitabo ang nangin kabahin man sang privilege speech ni Councilor Sedfrey Cabaluna sa ilan nangin regular session sang September 9 kag inisa karon ang ginapa imbestigaran.
9: Balita gikan sa Iloilo, inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Tiyo gintirong iya hinablos sa barangay Dungon sa Mandurriao matapos ginapayag nga ginhalitan ini sang isa ka surhano tungod sa iya sininga hinablos. May report si ka K5 Elmer Sable.
10: Sa madulong nga kagabihon, hinali lamang nabatian ng isa kalupok sang pusil diri sa Dungon City, distrito sang Mandurriao. Makit-an diri ang mga tinulo sang dugo kung sa diin ginpahayag ang isa katiyo gintirong iya hinablos kung sa diin nagapati siya maginpaywitan siya sang biktima.
11: Nadalas sa hutik sang surwano, ini ang natabo sa tiyo nga nagpangluthang sa iya mismo hinablos sa ilaman lugar sa barangay Dungon si Mandurriao, Iloilo City pasado ala sa isang gabi sa Tiembre 10. Ang sospek amo si alias Victor, 66 anyos, kagang biktima naman amo si alias Ati, 49 anyos. Nagatulotambay sa among ation upod ang mga himata kagrupo, ang biktima sa diin na sabak pa sini ang iya apat katuig nga apo. Hinali lamang nga naglabay ang sospek Nagpalapit sa iyang sospek kag didto na nabatian ang isa kalupok sang wala pa matumod nga pusil. Nawala nga butkon ang naigo sa bahin sang biktima kag didto pa nagkinarankaran ang mga tawo sa lugar kag gindala sa ospital ang biktima. Pasimple naman nga naglakat-lakat palayo tubtob, nakapalagyo na ang sospek. Sunod sa bata sang sospetsado, ginsilingan sang Sorwano nga ginhalitan siya sang biktima paagi sa pagpanghiwit rason sang paghimo sang krimen.
12: Si tatay ni may high blood ni, may nervous breakdown. Kag may sakit ni siya, tuwani ang stage 4 cancer. Bali alini saya sa mga Sorwano, gapati ni siya sa Sorwano. Regarding sa Sorwano kuno saya nga nagsugid man sa amon si tatay nga ginhalitan siya sila kuno ginhalitan nila si tatay sa Sorwano na. Kaya muna nga si tatay, na nervyos man niya eh.
10: Sa karon, padayon pang hot pursuit sa mga kapulisan. Report gikan sa Iloilo City. Ini si KK5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa dugang nga balitang lokal, 20 anyos nga preso nga nakapalagyo sakay sang patrol car sang San Rafael MPS nag-surrender na. Amay sini nagbulig sa pag-surrender sa iya sa kapulisan. Ka-K5 Reggie Di Mayo sa report.
13: Bangod sa kakulba kaglibog sa ulo, wala nagpangduwa-duwa si Gerald Palma Jimena Jr., 20 anyos nga priso kag nagpalagyo samtang sakay sa patrol car sang San Rafael Municipal Police Station nga mag-surrender sa kapulisan paagi sa bulig sang iamay pasado las 11:37 sang aga, Huwebes, Setyembre 10. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Francis P. Carona, hepe sang San Rafael Municipal Police Station sa pagpakigangot sang K5 News FM Sara. Suno kay Police Lieutenant Carona, una nila ginkadtuan ang amay sang suspek agud istoryahon kag kumbinsihon nga mag-surrender na ang iyang bata. May impormasyon man ang kapulisan nga nagapanago lamang si Jimena sa lugar nga malapit sa Ila Balay. Madumduman nga halin sa Hall of Justice ang patrol car Miyerkules sang hapon, Setyembre 9, kun sa diin ginfile ang kaso nga pagpanghimulos bato kay Jimena kag sangyara na ini sa Barangay Arip Dep San Rafael. Naglisensya ini nga mangihi kag didto nakakuha sang tiempo agud magpalagyo. Dugang pa sang opisyal basi sa panaysaysayo ni Jimena, isa sa mga rason kun nga siya nagpalagyo amuang indi niya mabaton ang akusasyon sang babayi batok sa iya. Ginpaidalom naman sa medical examination si Jimena bangod mayara ini sang bali mga lagob kag mga pilas malapit sa iya mata matapos nga naglumpat sa banglid nga ginabulubanta 8 tubtob na pulo katapak ang kadalumon para lang makapalagyo. Sa piyak sini ginahulat pa sang San Rafael Municipal Police Station ang order o kon direktiba halin sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO para sa posible nga dugang kaso batok sa kay Jimena lakip man sa duwa ka escort nga pulis nga posible i-relieve sa ila pwesto samtang ginahulat ang resulta sang investigasyon. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station si Jimena para sa nagakaigo nga disposisyon.
14: Balita nagikan sa banwa sang San Rafael, ini naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: Sa dugang balita lokal, padayon ang maidid nga investigasyon sang investigation group kag Iloilo Provincial Police Office kon IPPO sa duha ka mga police personnel nga nag-escort sa 20 anyos nga preso matapos ini makapalagyo samtang nakaposas kag sakay sa patrol car sang San Rafael MPS Miyerkules ang hapon, Setyembre 9. Inanggit payag ni Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station. Dugang pa ni Carona, ginapatigayon pang investigasyon sa pagpanguna ni Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan. Agud may buluan kung mayara sang lapses o kung paglapas sa nagkaigo nga proseso sa pag-escort sang preso. Naibaluan nga pasado las 11:37 sang aga, Huwebes ngadlaw, Setyembre 10. Personal nga nag-surrender si Gerald Palma Jimena Jr. sa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station paagi sa bulig sang iya amay.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, ginahulat pa sa karon sang San Rafael Municipal Police Station ang order o kung direktiba halin sa Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO para sa posible nga dugang nga kaso batok sa 20 anyos nga preso nga nakapalagyo samtang nakaposas kagsakay sa patrol car sang San Rafael MPS. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge sang San Rafael Municipal Police Station. Suno kay Carona, naka-schedule si Gerald Palma Jimena Jr. para sa medical examination bangod may mga pilas ini malapit sa iya mata, may mga bali sa lawas, kag mga lagob nga naangkon matapos ini nga nagpalagyo. Sa subong nagapabilin sa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station si Jimena para sa nagakaigo nga disposisyon, nahibaluan nga halin sa Hall of Justice ang patrol car matapos nga mag-atubang si Jimena sang kaso nga pagpanghimulos. Apang pag-abot sa barangay Arepdip, San Rafael, naglisensya si Jimena sa duha ka escort ng pulis nga mangihi. Wala naman ginpaabot sang duha ka pulis nga amoy ni ang tiyempo nga gamito ni Jimena agud magpalagyo tub-tub nga nakalumpat ini sa banglid kag nagpalagyo. Patayo naman nga ginahulat ang direktiba sang IPPO na hanungod sa posible nga dugang nga kaso kag sa administrative nga tikang kung may makita nga lapses sa pag-escort sa preso.
0: Oras, alas 6.31 sa agang oras, ginadulong sa Tos Kalawan, sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Sa dugang mga balita, lisensyado nga nurse kaginapayag notorious nga scammer sang gold kag iban pa dakop sa drug bypass operation sa distrito sang Molo. Suspect na himo ang pagpang-scam bangod nalulong sa scatter. May report si ka-K5 Aaron Lloyd Repollo.
15: Mga ka-K5, subject nga kilala nga kapunan nga scammer sang alahas nga gold, naubos na ang swerte matapos na dakpan sa drug bypass operation sa distrito sang Molo. Yarg report. Naubos na ang swerte sang lisensyado nga nurse nga ginapahayag gabunan nga scammer matapos nadakpan sa drug bypass operation sa barangay San Pedro Molo, Iloilo City alas 6:18 sang gabi, Setyembre 10. Ang subject kamo si alias Nene, 43 anyos, sang barangay Capital Site, Cebu City. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot ng OIC sa Police Station 4, nabaklan ang subject sa isa ka plastic sachet sa ginapatian Cebu gamit ang 2,000 pesos kag bypass money. Narecover siyang 15 gramos sa ginapatian Cebu kag 102,000 pesos so sa market value. Pahayag pa, duwa ka semana na nga gin-monitor nilang subject pangod sa report nga pagpang scam sa ngalahas para ibakal sang illegal nga droga. Posible nalulong sa Cebu ang suspect kag sa sugal nga scatter. May mga kaso na anay ang suspect kag isang theft, robbery, swindling, estafa kag kaso sa illegal nga droga. Ginapahayag nga may nabiktima sa pagpang scam sa Cebu City, Bacolod kag Iloilo City. Ginaparawagan naman sa kapulisan sa kutob na biktima sang suspect kag mahimo nga magpadulong sa nasambit nga istasyon agud niya makapasaka sang reklamo batok sa iya.
16: Receive nga mga information na ang iya obra ni gapang scam para makabakal sa ang droga.
17: Okay.
16: Kaya ang may sa iya pag-ako sa aton kanina na addict siya sa pag-higop sang Cebu, pag na-addict man siya sa sugal. Amo na nga na-obra yung mag-scam kaya tungod sa gusto niya may pambakal sang Cebu lang.
15: Kag mga ka-K5, ya rin na sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 ang suspect kag nadala ng kapasakaan sa nagkakaigo na kaso. Kaya ginahambag din sang ipaan, wala sang perpekto nga krimen. Maabot kag maabot giling mga swerte, kag buslan sang dimalas, kag may paaman pa ng karma. Ako naman si ka-K5 Aaron Repollo para sa Kabyo na Balita, Serviso Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sa 34 sa aga, nabatian ang kabugusan nga detalye sang balita sa balitang lokal. Diretso kita sa mga detalye na sa balitang regional.
18: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional.
0: Sa balitang regional, ginadulong sa Tuscaloan sang kampiyon nga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. 170 peso nga kilo nga temporaryo minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa antike, permado na ni Governor Javier. May report si ka K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
17: Permado rin ni Governor Paulo S. Javier ang Executive Order No. 83 nga nagatala na sa 170 pesos per kilo nga temporary minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa Antique. Tinutuyo kang dyan nga Executive Order nga mapatuman ang fairness kag protection. Kasunod dyan kang reklamo kang mga manugsagod kang baboy sa tuman kabarato nga presyo kang live weights, sa piya kang nagasaka nga presyo kang feeds, bulong, labor kag other inputs. Suno kay Governor Javier nga hindi na pagpasugtan nga malugi ang mga hog raiser bangod sa hindi makatarungan nga buying price. Nagapanawagan naman ang opisyal sa mga buyer, trader kag stakeholder sa livestock industry nga respetuhon kag i-comply ang dyang pulisa. Pahayag ni Governor Javier nga dapat may patas nga presyo kag patas nga oportunidad ang mga manguma kag hog raiser. Sa piyak nga bahin, ginkalipay naman kang Antique Livestock and Poultry Raisers Association o CONALPRA ang pagpirma kang gobernador kang nasambit nga executive order. Sa interview ang news team kay Ms. Nerly Rios Tituag, ang president kang ALPRA, ang naging pahayag nga bahal ang mabulig ng dyang executive order sa mga manugsagod kang baboy, ilabi rin sa tuman kamahal nga presyo kang feeds kag iban pa nga inputs nga nagapalugi sa mga hog raiser. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Sa dugang balitang regional, masobra 160,000 ka mga turista nagbisita sa Boracay sa dong Agosto. Ka K5 Leonard V. Rice ang K5 News FM kalibos sa report.
19: Umabot sa 160,160 tourist arrivals ang naitala sa Boracay Island muna Agosto 1 hanggang 31 ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Boracay Tourism Office, sa kabuang bilang pinakamalaki ang ambag sa domestic tourist na umabot sa 138,945. Sinundan ito ng foreign tourist na may 19,088 arrivals, habang 2,127 naman ang mga overseas Filipino tourist. Gayunmane, mas mababa ang tourist arrival sa Boracay ngayong Agosto kumpara sa kaparehong buwan noong 2025, kung kailan umabot sa 166,816 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Sa kabila ng pagbaba, nananatiling pangunahing pinagmumula ng mga turista sa Boracay ang domestic market na bumubuo ng malaking bahagi ng kabuang arrivals sa isla. Balita mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: Alas 6:38 sa aga sa K5 DTX 500 Morning Newscast. Nabatian ang detalye sa mga balita regional. Diretso kita sa patag sa mga balita sa K5 Network News. Jen Bowie, magpatindog sang 4 ka KA Smart Factories sa Subic. May report si ka K5 Eileen Cuevas Sanchez sang K5 News FM Olongapo.
20: Malaking dagdag investment at trabaho ang inaasahan sa Subic Bay Freeport matapos simulan ng bag manufacturer na Philippines Jin Buway Technology Limited Corporation o Jin Buway ang pagpapalawak ng operasyon nito. Sa ilalim ng $5 milyong na expansion program, magtatayo ang kumpanya ng 4 na makabagong smart factories sa Subic Bay Gateway Park na sasakop sa 4.5 na ektaryang lupain. Ayon kay CEO Vicky Wei, Palalakasin ng Jinbuway ang produksyon nito sa mga sports at athletic goods, outdoor at waterproof bags, textile at garment products, hardware assemblies at electronic devices. Kabilang sa mga produktong gagawin ng mga car charger, smartphone wall charger, massage chair at foot massager. Inaasahang matatapos ang apat na pabrika sa loob ng 3 taon at makakalikha ng karagdagang 1,000 trabaho. Mula sa maliit na pasilidad nang magsimula noong 2019, lumago ang Jinbuway at mayroon na ngayong 3,000 manggagawa. Ayon naman kay SBMA Chairman at Administrator Jose Eduardo Aliño, patunay ang pagpapalawak ng Jinbuway na nananatiling pangunahing destinasyon ng Subic para sa mga seryosong mamumuhunan. Balita mula sa Subic Bay, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, US citizen nga nagpadulong sa Negros kag report nga missing, buhi kag yara sa luwas nga kahimtangan. Ka K5 Shara Humilio sa K5 News FM dumagete sa report.
1: Nagsagawa ng verifikasyon at pagsubaybay ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo hinggil sa ulat na nawala ang isang mamaya ng Estados Unidos at veterano ng militar na kinilalang si Nathan McVitt na pinaniwala ang pumasok sa Pilipinas noong Hunyo 2026. Matapos ang pakipagunayan at pagpapatunay ng impormasyon ng taya sa Municipal Police Station, na-contact ng mga otoridad si McVitt at nakumpirma ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Batay sa pinakahuling impormasyon, nakalap, ligtas at buhay si McVitt at nakipag-unayan na sa kanyang pamilya sa Estados Unidos. Ipinalam din niya sa mga otoridad na kamakailan ay naglakbay siya patungong Iloilo City. Tiniyak naman ng Norpo sa publiko na natili itong nakatuon sa pagtugon sa mga ulat na may kinalaman sa mga nawalang tao at mga dayuhang nasyonal, habang patuloy na nakipag-unayan sa mga individual at pamilya upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 dumagete sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Oras, alas 6:42 sa aga sa DTX 500 Morning Newscast. Diretso kita sa mga balita na kag detalye sa balitang nasyonal.
18: DTX 500 Morning Newscast. Balitang nasyonal.
21: Balitang nasyonal.
0: Sa detalye sa mga balitang nasyonal, buylog nga ginadulong sa atos kalwan sang DTX Beauty Soap para sa makinis ka kutis maggamit sang habon nga perfect para sa aton nga panit. Ang klinika DTX Beauty Soap may ampalaya, guaba kag papaya, mabakal sa klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itanguy. Magapabilin anay sa Cardinal Santos Medical Center si Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bisan nagpagwa na ang sandigang bayan sang commitment order para sa iya detention sa Quezon City Jail. Mel Dormitory sa Payatas. Sunod sa direktiba sang sandigang bayan, wala pa natapos ang hearing sa manifestation kag urgent motion sang kampo ni Romualdez angod sa padayon niya nga hospital confinement. Kung sariin, padayon bus ang hearing. Nagpagwaman ang 3rd Division sang Sumpina para sa psychiatrist ni Romualdez kasi Dr. Lourdes Ignacio nga magatubang sa hearing subong adlaw angot sa motion para sa padayon niya nga pagpabilin sa Cardinal Santos Medical Center. Samtang wala pa ang panibagong nga order ang korte magapabilin anay si Romualdez sa ospital.
2: Sa dugang balitang national, posible nga maresolbar sa subong nga tuig ang mga unang kaso may kahilabtanan sa flood control scandal nga ginapamatian karon sa Santigan Bayan. Sa ginhiwat nga Senate Finance Committee deliberation para sa proposed budget sang judiciary para sa tuig 2027, gipahayag ni Sandigan na presiding officer o kon presiding justice Geraldine Faith Ekong nga mahimo magpagwa na sa desisyon ng korte na tuhoy sa conviction o kon acquittal sa mga akusado. Suno kay Ekong nga ang pinakauna nga kaso nga ginfile sang Office of the Ombudsman sang Nobyembre 18, 2025 ang madasig nga nagahulag kagyara na karon sa defense stage and dispaman mag-isa katuig lakip sa mga high profile individual nga naaresto kag napreso na karon bangod sa ginapahayag ka ang tanan nila sa flood control scandal. Amo Sunday anay House Speaker Martin Romualdez kag Senador Jinggoy Estrada.
0: Sa dugang nga balita nasyonal, nagsungka sang dugang nga mga armas luthang ang fugitive nga senator nga si Ronald Bato de la Rosa suno sa Philippine National Police o kon PNP. Ang pinakulihi nga pagsungka ang matapos nga ginbawi sang PNP Firearms and Explosive Office o kon FEO ang license to own and possess firearms o kon LTAP ni de la Rosa kag ang mga registration sang iya mga armas luthang. Nagdangat sa 26 tanan ang kabug-usan nga numero sa mga ginsungka nga armas luthang, apang 91 sa 117 ka mga pusil nga narehistro sa ngalan ni de la Rosa ang wala pa ma-account. Samtang ginpayag sang PNP nga padayo ng ila pagtingwa nga makit-an si de la Rosa kag magserbi sang arrest warrant. Nagpamaliban ang mga kapulisan sa paghatag sang dugang impormasyon na tuhoy sa pinakaulihi nga lokasyon sang senador.
2: Sa dugang balitang national, magahatag ang shipping company nga nasunog sa Coron, Palawan sang transportation kag burial assistance sa mga biktima sang insidente. Sunod sa kumpanya, magahatag man sila sang gilayon nga bulig sa mga survivors na kipna ang pagkaon, bayo, chinelas kag iban pang kinahanglanon. Apang wala pa makapagwas ang opisyal nga statement ng Kienza Inter-Island Ferries bangod padayon pa ang investigasyon sang kumpanya kag otoridad. Handa man sila nga magkooperar sa investigasyon kag magbulig sa mga apektado nga pasahero kag crew. Lakip naman sa nakaluwas amo ang kapitan sa nasambit nga barko. Ginapaabot pa sang kumpanya ang iyang kompleto nga pahayag bangod naga-recover pa ini halin sa trauma sang insidente. May 17 ka crew members ang ferry suno sa kumpanya. Samtang gina-verify ini matapos ma-report nga 117 ka pasahero ang yara sa barko. Sa pinaka-latest nga datos ng otoridad, 5 ang napatay, 43 ang nakaluwas kag 86 ang ginakabig nga missing. Suno naman sa Philippine Coast Guard. Base sa investigasyon o kung sa impormasyon halin sa isa ka nakaluwas nga crew member, nagsugod ang nasambit nga sunog sa cargo hold sang amo nga barko. We'll be right back.

0: Alas 6.47 oras sa ito sa ringa pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Nabati ang kabugusang detalye sa balita nasyonal. Diretso kita sa mga balita na sa patag sa luwasang pungsod, Pilipinas.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sa balita sa luwas ang pungsod, ginadulong sa Tuscalwan sang Extend Food Supplement, may makakaglabuwas ka. Ang Extend Food Supplement mga ka-K5 naghahatag isang puwersa kag gana kay Mr. kag kay Mrs. Kagani maginom sang Extend Food Supplement. Ang proteksyon para sa manami nga labing-labing ni Mr. kag ni Mrs. Sa mga detalye na sa balita sa luwas ang pungsod Pilipinas, nagsalig si US President Donald Trump nga lubos na nga matapos ang giyera nila sang Iran. Ginpayag sini nga kadungan man sang pagtapos ang giyera sa Iran, lauman man ang pagnubo sang presyo sang produktong petrolyo. Ginpabugal man sang US President nga matabo ang tanan antes matapos ang midterm election sa bulan sang Nobyembre. Apisar nga wala inis ang nakita nga anuman nga kasugtanan sa Iran, apang mahimo man magtigayon sang negosasyon. Madumduman nga liwat ginatake sang US ang Iran bangod sa ginahimo sini nga pagpugong sa pila ka mga barko sa Strait of Hormuz kag pagpakatig-a nga magsunod sa prawagan sang isyu sa kalinungan.
2: Samtang ginlunsyar sang Ukraine ang pinakamadalom nga pag-atake sine sa sulod sang Russia matapos targeton sa mga long-range drone ang duha ka gas facility sa Arctic sa masobra 3,000 kilometers nga kalayoan gikan sa border. Gingamit sang Ukrainian Armed Forces ang mga baratohon nga FP1 drone agudwasako ng mga kritikal nga gas processing plant sa Novy Urengoy kaga Porovsky. Gintawa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga makatarungan ang nasambit nga operasyon na bangod nagatutok sa pagpahuyang sang energy infrastructure sang Russia. Nagdulot naman sang kahangawa sa European Union ang pag-atake bangod sa posibleng nga pagtaas ang presyo kag shortage sa supply sang enerhiya.
0: Alas 6.50 ang oras sa ito sininga pagpangalagad sa detalye na sa mga balita sa patag sang negosyo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Sa balitang negosyo, wala sang nakitang Department of Agriculture nga pagtaas ang presyo sang bugas. Sunod kay DA spokesperson Arnel De Mesa, nagapabilin nga estable ang presyo sang bugas alin sa 48 pesos tubtob 55 pesos kada kilo. Patag sini nga nangin maayo man ang inventory sang bugas. Sa karon kag wala man naapektuhan ang talamnan sang bugas sa mga naglabay nga apat ka mga bagyo kag habagat. Ging patod man sini nga sige-sige ang ginahimo nila nga monitoring sa mga merkado. Agod masiguro nga wala sang may mga mataas ka presyo sang bugas. Sa peso dollar exchange rate, ang isa ka dolyar sang Estados Unidos may balor nga 62.5 pesos. Ang oras, alas 6.51 sa aga. Diretso kita sa detalye sa mga balita sa patagsang showbiz.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
2: Paano naman sa aton balitang entertainment ay Ai De Las Alas nag-react sa liwat nga pagpakasal sang iyang ex-husband. Ka K5 Keisha Marie Hanaysay sa report.
5: Nagkakibot sa aktres at komedyante nga si Ai De Las Alas ang balita nga nagpakasaliwat ang iya ex-husband nga si Gerald Sibayan sa San Francisco, California. Ginpahayag ni Ai nga nahibaluanan niya ang plano ni Gerald nga magpangasawa sang isa ka US citizen agud makapabilin sa Amerika kag malikawan ang deportation padulong sa Pilipinas. Base sa mga report, nagpatigayon sang civil wedding si Gerald kag ang iya non-showbiz partner nga si Nadine sa City Hall sang San Francisco. Matapos nagbulagay si Ai kag Gerald sa October 14, 2024, wala na sila sang nangin komunikasyon.
6: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young. Ang mga ka-K5, para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 6:52 sa aga, sa detalye sang balita sa patag sang sports.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita Sports.
0: Ira Villegas kag Albert Ayan de los Santos giningadlan nga mangin flag bearer sa 2026 Asian Games opening ceremony. May report si ka-K5 Enrico Sorita Jr.
7: Sunday boxing bronze medalist Ira Villegas kag yang weightlifting standout Albert Ayan de los Santos ang magadala sang hayahay sang Pungsol Pilipinas sa opening ceremony sang 2026 Asian Games sa Japan. Si Villegas ang nakakuha sang bronze medal sa 2024 Paris Olympics kag silver sa 2025 Southeast Asian Games. Si Dos Santos naman ang mayara sang tatlo ka gold medals sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa nagligad nga bulan kag naka-silver sa nagligad nga tuig sa SEA Games. Ang ini nga balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto niyo mangin healthy, inom kamo sang Mighty C, ang alkaline based na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 6:54 oras sa atong siling pagpangalagad mga ka-K5, nabatian ang detalye sa balita sa patagsang sports. Diretso na kita sa mga balita sa Balitang Extra Special.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Balitang Extra Special.
9: Balitang Extra Special.

0: Sa detalye sa balitang extra special, tatlo ka teenager sa India ang naging binto sang refrigerator nga mag-aandar bisan wala sang kuryente. Aba, tuod. Ini nga imbitasyon nga ilagin tawag nga Thermabolt ang nagagamit lamang sang asin kag tubig nga magapaandar sa refrigerator. Ang nasambit kay Dia nagugat sa malala nga problema ilabi na sa mga malayo nga lugar kung sa diin hindi istable ang supply sang kuryente, kung sa diin mabudlay ang pag-preserve sa mga bakuna kag mga bulong sa ospital. Gindisenyo sang tatlo ka teenager ang ila refrigerator nga magaandar sa sulod sang pulo tugtog 12 ka oras nga mapuslanon gid lang sang dako sa pagtransport sa mga medical supplies sa mga lugar nga hindi malabot sang mga kuryente. Ang nasambit kay invensyon ang nagdaog sa 2025 Earth Prize for Asia kag sa karon nagaplano sila nga gamiton ang kuwarta nga ila nagdaog o nadag-an sa paghimo sang 200 ka mga units kag ipadala ini sa mga 120 ka mga ospital para sa nagakaigo nga testing. Magay gini para di sa Pilipinas kag sa Panay. Kagay pa iba alira kung makamuni, barato na ang ice candy kag ang ice. Kaya why nagagamit kuryente mo? Magamit ka refrigerator? Asin kag tubig? Pero ang pamangkot, how is it possible? No? Exacto sa nga mga kakipay, ano bala ginubra nila no to prove nga effective? Kaya siyempre kung mga invention, dapat long-lasting or long-term, hindi sa temporary. Kaling diriya, dosi, tumtum, pulo, dosi, tumtum, pulo, tumtum, dosi lang ka oras. Di galing kay tikong mag-pulo, tumtum, dosi lang ka oras. Kung 24 hours ang gamit mo sini, pagkaaga, tunaw ning ice candy mo kag ice. Okay, pa'y balira?
1: Dapat mga 2-3 ka unit imo akoan.
0: Para bulos-bulos.
1: Bulos-bulos.
0: Alas 6:56 mga ka-K-Pay, buhay na kita oras sa pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Kaming inyo mga tagbalita. Ako naman si ka-K-Pay Ray Espeha Umalay.
1: Kaga ko naman si ka-K-Pay Alira Alvarado Apin.
0: Magabulos na ang Foro de los Pueblos de People's Forum. Opdan nyo kita sa masobra duha ka oras kapag talakay sa mga labing importante nga mga isyu kag tupiko. Sa aton si Barwa nga pagpangalagad. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kag forever number 1. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
4: SM. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Makakas, mangabot ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Mabot ka.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag DDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DDX 500 ka na.
8: Ang DDX 500
4: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
4: DDX 500
8: garantisado,
4: epektibo,
8: aramis.
4: DDX 500
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
13: Magalingin bala ang imo nga uno?
12: Masami nagapangihi?
13: Masami ginauha?
12: Kasi may diabetes ka na?
13: DTX 500 na?
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: garantisado.
12: DTX 500
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon
6: nga sugar na batian ko ang detex coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
14: DTX coffee mix
15: mabaka mga butika
14: DTX coffee mix
16: ako si Mayra permilang butod ako chan na batian ko sa radyo ang DTX coffee mix tistingan kuman nagnami kidang akon pamatyal regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon chan
14: DTX coffee mix DTX coffee mix
15: mabaka mga butika
17: oras sa K5 News FM Iloilo alas 7 impunto. That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
18: Mighty C,
15: mabaka sa mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
18: Mighty C,
15: mababaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
22: D3 Bio Health News.
23: D3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
25: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante sir boy, kaya may ara mga kuan mo,
26: kaya kaon magutom ka, makaon
25: wala na nga hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
14: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio, ang D3,
23: yung may Physio.
24: Ang Physio,
23: yung may D3.
24: D3
23: Bio,
25: mabakal sa mga butika.
24: D3 Bio.
28: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
0: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
25: stop mga matamis, tinapay, pasta.
0: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
25: Islin o galing, tribayo, ah.
0: o galing, galingin ulo mo na, kaya no, kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3Bio ka, ang D3Bio ga-provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-Gita ka, dapat ga-D3Bio ka.
25: Namiya Gita, tubig lang at tubig, tapos D3Bio. Mas dasig ka man. No?
0: Hindi ka mag-hypoglycemic.
25: Mm-hmm.
1: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag-anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigil kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
25: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3Bio.
0: Wow! Right?
2: D3Bio!
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
2: D3Bio! Ang D3Bio!
5: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
2: Mabuti ka!
5: D3Bio!
2: Health!
5: News!
2: D3Bio!
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max4Biotic!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max4Biotic!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-klinika!
8: Max4Biotics!
23: Gabasa na naman bala ang imo?
26: Ay, gabasa na naman?
23: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa?
23: Kag nagabaho ang kilikili?
29: Mag-Clinical Dairy Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: Clinical Dairy Fresh.
26: Nagabasa na naman bala ka?
23: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinical Dairy Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Extend Food Superman for Man.
31: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
30: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
32: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
30: Extend Food Supplement for Men.
33: Mahigo bala ang imo dugo?
30: DTX 500.
33: Masamit ka bala gina allergy?
30: DTX 500.
33: Ang DTX 500
30: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
33: Nga sa masami,
30: amo naman
33: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
30: DTX 500.
33: Masalrika DTX 500.
2: D3Bio with Physio.
34: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagistered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3Bio.
30: Ang D3.
2: Yung may Vizio.
30: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
30: D3Bio.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalaka sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. Nagpangapin sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:12 oras sa Tosini Banuang pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Welcome sa aton sininga programa Pulutunturan ta Foro de los Pueblos.
2: DTX 500.
1: Sa aton sininga mga ka-K5 no. Dali ikaw kay do wala may sila nang aton palit.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
3: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Biyernes kita nga adlaw mga ka-K5 sa to sini nga pagpangalagad. TGIF, thanks God, it's Friday, September 11, 2026. Sa aton sini nga mga ka-K5, kamusta kamutanan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati? May klase, may opisina, manayanaya ang aton sini nga panahon sa aton sini nga mga ka-K5 kay gani sa mga wala pa makabugtaw. Wala pa makahimos, abi pagbango na kamo, preparar ng pamahaw, himos na kay basi malit kamo sa inyo sining mga opisina kag sa inyo nga mga klase. Sa aton sining mga ka-K5, sa mga listeners naton, sa mga suki naton nga mga tagpalamati sa 88.7 K5 News FM Iloilo, and at the same time mga ka-K5 sa aton sining K5 solid supporters, KISS, sa mga modernized jeepneys, tricycle driver, bike driver, bus driver, van driver, sa mga K5 taxi patrollers kag mobile patrollers naton, itutok na kag i-tune ina ang inyo sini mga radyo sa 88.7. Live man kita nga nagapangalagad sa inyo sa 88.7, pinaagi sa Facebook Live. Magkanto lang sa Facebook pages sa K5 News FM Philippines. I-search ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid ng mga ka-K5 naton around the world ang magkapamati sa Foro de los Pueblos, The People's Forum.
2: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
1: Sa inyo kinanda na kung inyo alagad sa kahanginan, ka-K5 Ray Espeha Umalay. Sa mga nagakatulog, kagway pa makabugtaw, hoy! Pagbararangon rin ka mo dyan! Kagmagpararigos! Adlawon tararon dyan! Gaparima ho rontinyo bugtaw bugtaw ron.
2: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:14 sa aga. Sa subong aga mga ka-K5, kabalo ako sa mga nagbugtaw aga pa sa K5 News FM Iloilo karong pamati sa programang Balitang K5 Sumaga. Nakilala nyo na ni siya, no? Sa aton suning mga ka-K5, may bago kita nga makaupod sa K5 News FM Iloilo. Tikong sa patagya sang industriya sang broadcasting, no? Sa aton suning mga ka-K5, kung akoya ginapatiti pa lang sang una, sila ya ara na ya mga ka-K5 nagakamang-kamang na. No? Sa aton suning mga kuturan, but silingon sa hambalanon pa sa mga tigulang na una-una sila sa duyan. So hindi nyo na pagpamangkutang, edad importante ang presensya. Opod naton mga ka-K5 to join with us here this morning sa programang Foro de los Pueblos, si ka-K5 Christian. Ka-K5 Christian, good morning.
4: Mayong aga, ka-K5 Ray, sa aton mga tagpalamati sa radio kag online sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo, ka-K5 Ray. Sa bilog nga isla sang Panay, isla kag probinsya sang Guimaras, Western Visayas sa bugos sa kalibutan, mayong aga gid sa inyo tanan. Do na huya ko sa inyo introduction ka K5 Ray. Magsa ko daw kwan ko daw celebrity guest.
1: Abaw, grabe. Abaw.
4: Kay napaka mo ni kwan ni ka-K5 Enrico.
1: Oo. Kaya bali lado nga yan ka makuno mag celebrity. Aba siguro kag kung ay ka sa linyada sa mga reporter kag anchorman, basi kuno kag ikaw pa ang naging leading man

0: ni Catherine Bernardo.
1: Kung nambas ang inulog ng ito, hindi ko mahulog sa Boy Aboy. Oh. Nung drag itali pa kanto, galing kay nahulog sa Boy Aboy, unaliog.
0: Oh.
1: But kidding aside, ka K5 Ray, nagpasalamat kita no, sa K5 News FM Philippines kay CEO Doc Ramil Uy. Sa aton nga mga boss no, sa IMO, kay K5 Ray Umalay, aton AVP. Sa kahigayunan nga makaservisyo kita diri sa kampyon nga istasyon ka K5 Ray. Kaga excited naman ako nga makilala ang aton nga mga tagpalamati, aton mga supporters sa bilog nga hindi lang sa pungkso Pilipinas, sa bilog nga kalibutan ka K5 Ray. Balang kong reach ang K5 hindi basta-basta. Amo lang nga duway kita kaluwasa.
0: Oo, kagya te tawag siya gani. Kabalo kagid ya magano no. Kabalo kagid ya mag tawag ni. Ma, kung sakay sin o ka mag dayaw-dayaw no. Oo. Oh? Kabalo kagi dyan nga dapat na unahon mo gin si Doc Ramil Uy.
1: Hindi ba mo nga pagbati ko nga galaag-laag si K5 Enrico sa Cebu, Lima Kadlaw?
0: Dumayo ha, no?
1: Dumayo.
0: Dumayo, muti isang simana naman sa mga bakasyon.
1: Hindi na yung responsibilidad sa aton.
0: Oo. Atun sini nga mga K5, mag-amuneng pastada do... mag-amuneng pastada, hambasang aton sini nga supporter. Tadi o... Ma upod na lang tabla diri sa puro ho. Duwa na lang ta matandem do. Oh, sa ton sini nga mga K5. Matandem na lang kami dinhi ka K5 ba Christian Agurin. Sa ton sini nga mga K5 pasugot ka man, matandem ka diri sa puro.
1: Pwede ya.
0: Pwede ano? Oh, para ti do sa jabla. Mamukis ako kung isa.
1: Tapos ang gamay pa lang ko, pamati na kuya sa imo.
0: Doon na bayis.
1: Galing kayo, hindi lang kung kapala. Ilang kita gamit kong account, kiti wala naman mo.
0: Doon nag-baliskad ang kalibutan, ha? Pero, you know what, naka K5 ba Christian, no? We're very happy man and honor to have with you sa K5 News FM Iloilo.
1: Salamat,
0: Kito. Di siyempre, nagkakinanglan man kami sa nga medyo may edad-edad sa amon para mag-giya, mag-hatag sang duga nga inputs sang wisdom, kag sang knowledge, wisdom kung may ara man, no?
1: Abi ko ani kulang pa ni guwapo mo.
0: Sa aton sini nga mga K5. Pero in serious note, sa aton sini nga mga K5. Si K5 Christian Hagurin, ti siyempre kabalo naman kamo ano nga ti halin mi niya sa isa ka radio station. Sa aton sini nga mga K5 kag tindi man basta-basta ang experience sini sa patag sang pagbalita kag sa public service no. Bilang isa ka hangkilan nga broadcaster no. Sa aton sini nga mga K5. So with that no, sa iya sini nga presensya diri sa K5 News FM, nagapati kami nga magadugang inisa sang puwersa sa paghatag sang dugang nagakaigo nga serbisyo publiko. Kag pagdulong sa mga importante nga mga balita kag impormasyon sa aton sini nga mga K5 nga nagapamati hindi lang diri sa probinsya sang Iloilo kag sa siyudad sang Iloilo pati man sa probinsya sang Guimaras kag sa birog nga Western Visayas no. Ka K5 Christian Hagurin, welcome.
1: Gids salamat sa K5 GSM. Salamat gid sa mainit nga pagabi-abi pag baton sa aton diri sa kampyon nga istasyon ka K5 Ray kag more than the challenge ginalantaw ko ning isa ka dako nga kahigayunan no nga maka serbisyo sa aton nga mga ka K5 especially diri sa isla sang Panay sa Western Visayas upod sa inyo no sa aton nga mga idol sang gamay pa ko idol ko na day ka K5 Warren French no gamay pa ko batian ko na ikaw si K5 Enrico Sorita kagiba naton nga mga kubdanan diri ka K5 Ray and salamat gid from the bottom of my heart. Thank you so much sa warm welcome kag sa suporta man nga ginpakita niyo sa akon na since day one ka K5 Ray.
0: Okay, salamat gid ka K5 Christian no sa imo sining pag-abi-abi man kag pagbato no sang ining challenge no nga ti panibag-o naman nga kumbaga panibag-o naman nga ano ni nga puloy-an no sa sulod sang pila ka tuig nga ti nagserbisyo ikaw bilang isa ka broadcaster no bag-o naman ini nga journey para sa imo no kag sa imo sining nga career no bilang isa ka broadcaster so kung ano sa imo pamangkoton ta ikaw ti
1: uy.
0: Ano ang isa sa mga reason mo nga sa kadamo sang istasyon nga pwede nga imo sining kantuan nga aging considerar mo man ang K5 News FM bilang bag-o mo nga puloy-an.
1: Huwag kita ka preparar sa mamangkot mo ka K5 Ray. But to be honest, na may iban man nga nag uro-arigay sa aton. Galing lain ang nabatsagan ko sa naka-istorya ko ang mga kaupod to sa K5. No? Ikaw, si ka-K5 Enrico, even si Doc Ramil Uy, no? Especially si Doc Ramil Uy. Because wala ko sang na-feel bala nga daw pagka awkward or barrier no between sa aton kay 5 Ray do ka immediate ah, sang sang kamag-an sang buot nga nabatsagan ko no, wala niya sang ano away niya sang palapaw nga storya ka kay 5 Ray ah nabatsagan ko no ang pagbaton ninyo kag ang inyo man nga kwani nga sinseridad ka kay 5 Ray ano pa nga hindi mabudlay sa akon nga magtabok diri sa ginapunggas ko ako nga balatsyag pero sa tagtukar ang sonata
0: ano pang mahambal mo sila
1: salamat gid sa pagbaton sa ako sa kipa
0: naglain ang programa sa Poro de los Pebles.
1: Subong mo lang. Ipasog tayo na nila ka K5 Ray. Ah. Subong mo lang.
0: Basta nung naglain ang programa sa Poro de los Pebles, nung nag-iibo na ni sayang tawag ni secret memories.
1: Mga on cue, basta magtukar gani yung paborito mga sonata.
0: Doon, ba sila doon, ano nito, panghapon na ni siyang katiprano pag ano eh.
1: Pero, hindi man naman nakamudlay ka K5 Ray. No? Nga mag-decide, especially since naka-istorya ko kamo personally na atubang. Hindi lang, lain man na makita mo lang sa kwan eh, sa social media or matian mo lang. No? Lain gindi ako maka-istorya mo face to face ang mga tao, mas mahapos sa imo nga maka-form balas ang opinion about the person. So, amo na isa sa mga rason. Ano ikaduha, because nakita ko ang K5, ang potential, ang futures ng K5 is very, very bright. Ang reach nyo, perte, no? Even ako, no? Sa piyak, nag-tulok-tulok ko sa inyo. And, kaka-awestruck man ako eh, no? Magtulok ko sa inyong operations. And, sanguna, do ka budlay explain po sa ngari na ko day daw dito ko nakita ang theory blambal na kay K5 Ring and the whole is more than the sum of its parts no ang kabilugan kung nag-work as a team nagabinuligay may mayo nga leadership kita mong epekto ya kay K5 Ring so muna sa pila lang sa mga rason ang iban yung mga rason iutik ko lang sa imo iutik ko lang ibudlay matian sang iban but muna basically ang duwa sa mga pinakadalag kong rason kung nga sa iban dari ko naka decide no nga mag nga pilion ko bilang hopefully mangin home ko na tugtog sa katapusan ni Pilipay.
0: Batian mga ka-K5 ang panaysayon sa atong sinibago nga ka-upload sa K5 News FM Iloilo. Inabring sa programang Poro de los Pebles. Si ka-K5 Christian Hagurin.
1: May nag-a-comment ni ka-K5 Rayo? Oo, mga ni!
0: Abali, Sir Nondo, yun yung mag-ibay! K5 Ray! Wait ako, mag-ibay ah! Si Ma'am Ning Ilumba, welcome ka-K5 sa atin mga ka-K5 sa Pipers. Kilala kung hindi ang ganti para mo.
1: Tagal, mga tagaliganis na. Oo, amigo ko Samuel Sevilla.
0: Lain isang sam Pipers, doon lain yung tunoy.
1: Doon ka familiar yung mga nga.
0: Doon lain yung kasulod sa ulo.
1: Sam Pipers. Amigo tala sa concert, ka-K5 Rea, sa kagamutan. Kagamutan, Leganes, mga taga-Leganes.
0: Kamusta sa mga taga-kagamutan?
1: Damo tada, tagpalamati.
0: Baskog signal tada sa Leganes, ka-K5 Christian, kay mayara kita da nga relay station.
1: Eh, no? Oh, okay.
0: K5 Joseph M. Gara sa CMO, no? Sang Philippine Army sa Leganes.
1: Mayara pagi ka-K5 Rea, oh, si amigo ko, Jan Pasyente, no? From Tamsak, Patalinaga. Wow, parang laga.
0: Si Jan Pax, si Jan Pax.
1: Jan Pax, oh. Kag migo ko Michael Pabiona dra sa Gimaras.
0: Kilala ko mo gining mga supporter sa
1: Amugani, Amugani.
0: Amugani
1: tagahantag ni Chimpo.
0: Iba pre pasgala ni presidente ng isang K5 solid supporters.
1: Aton
0: na Iloilo chapter 2, no? Si Ma'am Ning Ilumba suki mo gid every morning.
1: Ah,
0: mga ano nato niya, mga suki.
2: Sa Hong Kong pa ho?
0: Oo, so that's why nga ginatagaan, tagin sila sa Chempong, nga makabasa sa ilang mensahe nga nag-welcome si Imoy
2: oh.
0: No? Sa K5 News FM.
2: Kag City Tarina, dito sa Rizal. Kanamit sa iyang, kung nga paksyo nga bangros na niligad.
0: Hindi mo ginaya ma, ano, hindi mo ginaya ma dapat pagkalimtan, kay way ka na iya libre nga sabaw, kag libre nga tao kong nga malipatan mo sa, no? Alas 7:26 ang oras ato sini nga pagpangalagad. So again, welcome back. Once again, naka-K5 Christian Hagurin and ti sa sini nga mga tinion na diretso kita sa aton sini pila ka mga tipon nga mga balita kag mga topiko sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa Poro de los Pueblos sa program.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Damo sa mga nakalinyada ng mga dalagkuan ng mga balita. Una, ang update sa MB June Aster nga natabo dito sa may baybayon sang Koron Palawan ka K5 Christian nga nagutas sa kabuhi sang lima ka mga pasahero kag nakasurvive ang kapin na masubra 40 ka mga passenger. Lakip na ang iban ng mga crew. Pero masubo mga ka K5 sa 134 tanan ka mga individual nga sakay sang MB June Aster mga ka K5 nga Roro vessel. 86 ang nagapabilin nga missing. Sa aton sini nga mga ka-K5, hibalaon ta na karon ang latest update. But before that, standby ka-K5 balira apin. Gusto lang nato mabalaan ang background sang sining kumpanya. Ano nibla ang MB June Aster? No, sa aton sini nga mga ka-K5, ano nga kumpanya ang nagapadalagan kag ano na sila dugay? No, ka-K5 Christian. Nga akin ang lana nato mabalaan ang background sang company because we wanted also to check kung bala ang ini nga kumpanya makabig na ton nga isa sa mga dalagkuan nga kumpanya because if a big company, no, sa ton sini nga mga ka K5 and they are masiling na ton nga mga top performing bala nga company in terms of the sa industriya sa kayang pandagat ta ka K5 Christian. O dapat may mga gina-expect na ton nga TDR compliant sa mga protocols kag-regulation sang Department of Transportation pertaining to the maintenance SOPs, standard operating procedures sang mga nagasakay ng mga passenger, sang mga ginapsakay ng mga kagamitan, and at the same time sang ila facility sa sulod mismo sang barko. That is why ngibalo naton, ano bala ini ang shipping company or shipping lines sang MB June Aster. No, sa aton sini nga mga ka-K5. And later on, sa aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, magkaupod naton live ang aton mga reporter sa K5 News FM Palawan nga nagkadto mismo dito sa area agud magkuha sang dugang nga mga impormasyon. Masubo ka K5 Christian because kahapon nag-umpisa na post ang mga pamilya sang mga nagsakay dito.
2: Mansig pangitaay na sila ka K5 Ray. Subo gid.
0: Ang iban sila until now wa pa makitan.
2: Ang subo di ka K5 Ray kay may mga pamilya bala, no? Hindi lang nanay, tatay, kumpleto gid, no? May mga kabataan na dala sa sining trahedya sa dagat. Amo na ang punto nimo kay inang kinatan bala ang seaworthiness sining MV June Aster. No, bala may history sila sinisang paglapas sa mga kasuguan sa kadagatan. Ining dako nga kompanya probably sang ining shipping line ka K5 Ray. Na istorya naman ni ka K5 ni ko kay inang madugay-dugay naman actually since isa ka dako nga trahedya sa dagat ang nagluntad sa pungsod last siguro sa Mindanao pa kung sa Dindamo man nagkalamatay and nalipay kita. The passenger vessel man, no?
0: Kaga, tinan na itong natabo to sang time na to, ka-K5 ba, Christian?
2: Ang sang, sa una to, yung ka-K5, Ray, may mga issue to bisang overloading, no? Overcapacity. Ini,
0: ano rin mo to siya nag-sink atong barko?
2: Oo, pa do sa Mindanao, to sa Buanga, halin.
0: Ano na siya, ang the more on, kung naglantaw kita, I do not know lang eh, kung sa ilasin, may certain problem sa ila sining nga electricity, sa ila wiring, sa ila nga mga makina, or kay may mga report, hindi na may naglupok.
2: Kay may karga sila ka K5 Ray, nga luwas sa mga motor, may electric vehicle or EV. And balaan naton nga sa iban nga mga shipping lines, ginadumilian ang pagkarga sang electric vehicles tungod nga may posibilidad nga mag may matabo sa baterya bala ka K5 Ray. So mo ni siguro isa sa mga ginatutukan man for sure sang Philippine Coast Guard no kag sa naga-investigate no sa nagapadalom sa sining natabo sa MV June Aster ka K5 Ray.
0: Correct. So sana sa mga i-follow up naton karon nga ka K5 Christian na Hagurin ang may kangtanan sa sina no nga mga information sa tuna baton because sa kahapon dula pa siyang mga concrete informations kita na baton sa katapos sa Philippine Coast Guard kay puro pas follow up no. Pero ang masubo diri because kahapon nagapadayon ng search and rescue operations nila. Tama ba mo 86 ang missing?
2: 86 so, dadamo pa.
0: Ang nakita din naton, di gusto na tumabalaan before nga magdabadabang kalayo nga ginlamon niya ning bilog nga barko. Ano ang natabo nga scenario?
2: Mm-hmm.
0: Amo nang gusto tumabalaan eh, no? Kag pabatian ta na karon because may mga certain survivors nga nakaistorya. Amo tong ambali lang nga may naglupok.
2: May nagbatian sila.
0: Pag blackout, tagpanik siguro ang mga tao.
2: Mansiglokso na.
0: Imbis ka magkuha sang life jacket or life vest sa aton sining mga ka K5 naglumpat. So paglumpat, way takbalo kung tanan sila, kabalo maglalangoy.
2: Ginalan to ta ni ka K5 ray kun basiya ta di sa aton nga video. Do kalapit na lang gani sa isla ni ho, no? Ang ining barko.
0: Pero basi, no? Kung basi gin
2: kun ano nagpalapit na lang ni Cebu.
0: Ginatawag ni ginanod sang
2: oh, no? Posible man.
0: Kung nakita naton dito sa video ka K5 Christian nga during that time nga nagadabaran kalayo do ara sila sa tunga-tunga.
2: Tunga-tunga pagidman.
0: Oh, okay. Tunga-tunga to sila kag sa ilang paglulumpat kay kung makamuni, damo ni survivor kung makamuni.
2: Oo, gani, mo gani.
0: Oo. Pero to kung dito sa tunga-tunga, ang pakon ka pa sang balod, ano doon ka pa sang balod, tama ka delikado, no?
2: Nagduga ang pagika K5 ring atin dulom na sa tabo eh, no? Pag inagin.
0: Alas 6:48 based on initial report ng luntad gid. Pero so, ang responde sa mga Coast Guard di na delay-delay pa.
2: Malayo-layo pa siguro sa pan sa headquarters,
0: sa
2: no?
0: Sa docking area eh. Sa aton sini mga K5. So we will add additional information later. Sa aton sining pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Amo nang isa sa mga tutukan naton. And isa pa gid sa mga aton sining labuton karon, if we still have a time, ang follow-up sa aton sining reporter sa patrol kay may shooting incident kay naglontad to sa may dungon si
2: sa Mandulyaw.
0: Inablos man ka magtiyon ni. Ka K5
2: ba? Kadugo, magkadugo.
0: Magkadugo. Pero ang abi mo, ang kaso sinibla sa mga hiwit-hiwit, no? Inang patok-patok, damo na ni nagkadala sa dumduman mo tong sa pabiyato, kag ipang buno yato ano? Ang upod niya sa boarding house sa construction worker nga nagkatulog to gimbuno ya tong tagantike
2: do minor de edad do
0: iyang rason niya to nga gimbuno ya kay alin siya sa ospital pagabot ya ginabalanse sa upod niya nga hindi na magayos ta time mo kay ginpa himitan ko na ano baba bla kung kaysa nga langulangon
2: mariit nga baba
0: di kundi na mariit man ang dangtan mo karon gin dibdib to gali isang bata ka K5 Christian. Di ang pagpati ya nga tiginiwitan mo kay tatay ko bas lang takaw eh. Amo to nga pagigipatulog yala to kagipamuno.
2: Langulango ka lang sa iban na ka K5 hindi kay maglangulango sa pamilya sa tao no mga ginikanan.
0: Yes,
2: may pa nang nangulanguhon ng tao personally hindi lang ang mga pinalangga sa buhay kung isa grabe ang ego sa tao ka K5.
0: Kasi syempre pamilya na yamo. Ka K5 ano ka K5 Christian kumbaga kung kaysa blan mambal ka nga bisan sa ako, kung langulango, ako lang langulanguhan.
2: Oo, oh, ako lang, hindi na pagdaliga. Nanay ko, tatay ko, asawa ko, ano da.
0: Sakto na. So, hindi lang ni isa, but there are several cases, no? Nga nabatian naton because of ging patay, kay nasalaan manog hiwit, ging patay, kay basi siya nagpahiwit. Iniya, amo man natabo diri. Kay tungod gin lamang, nga ano to, nga gin, ano sa Surano, sa ton sini nga mga K5, no? Nga gin pasibangdan, ka K5 Christian. So, ibaloon tani karon sa report ni ka K5, Jenny Kayunan sa patrol upod kay ka K5 Jason Talaron. Sa dugang paginaton sa ring mga update ti atong rider tublang napatay. Doon magulang ko na kasulapo nga kita gani nga normal instincts ang tao.
2: Diba? Mabulig.
0: Christian, doon na sa aton ng mga Pilipino ang pagka-hospitable kag pagka ma kung ano ganing caring siri ganun.
2: Maluluyon?
0: Matinatapon?
2: Matinatapon?
0: Tina mo, mo lang gani, ikag na dusmo sa karsada, kita ka, daganan mo na yun, kagpatindogon,
2: kapitapong
0: pution, kaglaba, buhok, kakipay, Christian, dasig ka na.
2: Hindi ko na ka-relate to.
0: Hindi ka ka-relate. Okay. Sabi ko gani, madakpan ka sa baba eh. Kapal nila ko nung mga reporter, kisa sa baba, nagkakadakpan. Pero galing kay na una-una ka sa luyan, no? Kagka veterano ka sa muna kabagay, di ka balo ka man magpalusot.
2: Preparado ta? Preparado ta sa tira mo?
0: Oo. Pero buta silingon bala mga ka-K5, nga normal sa aton nga Pinoy, once makakita ta sang buliligan sa dalan, gabolunteer gig kita. Wala ka-K5 Christian. Siyempre, in a case nga ti mga amuna ni nga aksidente, may mga protocol na eh. No? Kung ikaw wala ka knowledge, ka basic knowledge sa pag-rescue, siyempre, hands off ikaw.
2: Paiway ka na eh.
0: The least that you can do is to call the emergency hotline nga pwede makaresponde. But in the case ang sining rider, ka K5 Christian, na aksidente sa malapit mismo sa tubang sa ospital. Oh, sa itong sining mga ka K5, ti tabok lang sa ospital. Why kid dyan may nag-rescue, may ambulansya nga nagikuha? Kung munang ibaloon natin kung there is a certain ordinance diriya sa may syudad sa Iloilo, dapat eye care, ano ni?
2: Eye sir.
0: Eye sir, kitang dapat ka magkuha sila. Si Sandol 50 ka tapak lang ang kalayoon siyang rider nga naksidente sa ospital. Dapat kung tani, emergency ka K5 Christian, matatapa nila dayon eh.
2: Ang concerned citizen pa ni ka K5 Rayo ang nagpinanawag sa security guard sa ospital no, para ka mabuligan tani.
0: Okay, baloon ta na karon with ka K5 Kim Kaluyo sa aton sini nga mga ka K5 do hindi kita confirmation eh. Sa aton sini nga mga ka K5 magamuring sistema sini.
2: Do ka pala bagid sa tutunlan ta ka K5 Ray makita.
0: Napatay mo?
2: No? Oh, patay gid, patay gid.
0: Nadala pa sa ospital. And na confined pa for several days, napatay because of the injury. Kay ang paglantaw sa pamilya nga kuntani kung natatapan dayon, nalikawan siguro nga magcritical or maglala ang iya kondisyon, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Well, we cannot speak on behalf of the of this hospital, which is the, I think the Medicos Hospital Medical Center. But then, kung ako sa inyo explicar kamo. And verify niyo sino mga personnel on duty during the time, no? Sa management. Nga why gid nag-take initiative la gabilib kita gani di ba kita mo nursing student may nakita to nga manug bata nga babayi
2: gid why naduwa-duwa why duwa-duwa
0: which is kung isip-isipon ta ka K5 Christian ang mga personnel naton ng mga aton sini medical staff there are more tawag ni ang in terms of expertise no and credibility to respond sa mga kasubong sining aksidente kay sila yang may ara nga sapat nga training mas grabe pa ni training nila when in terms of medical aspects eh no sa aton sining mga ka K5 compare ba sa mga volunteer di ba may mga sa mga banwa may mga ara kita ambulansya may mga volunteer kita
2: mga sa taga MDRRMO
0: yes the purpose of mga jump orders ng MDRRMO na ang naga-train sila is mga medical expert na paano mag-rescue, basic training sa pag-rescue, paano mag-akwat sa pasyente, ang aksidente, din mo kaptan, anong kwaon mo nga
2: vital signs da.
0: Equipments, no? Mga vital signs, etc. So they are trained by the professionals and the experts, which is in the field of medical. No? Sa aton sining ka mag-K5. So ironically, doon hindi ka aton mentindihan, nga akin ang land paula to ng ICER! Kaya kalapit-lapit na dinas sila sinayang hospital. Kaga mo nang ibaloon natin if there are certain protocol.
2: Basi may ara man sila kay Five Brave la nang pagsulundan man sila o.
0: Sa internal nila nga pagsulundan. Wala na nga to ni baloon da. Well, galing kay
2: ti galing kong isa,
0: humanitarian aspect bala ka K5 Christian. There is always an exemption to the rules.
2: Amo gani, do common sense naman lang ito. Hindi, do kinalan mo na kung gisa. So, pa, bisan pa granting, abi, may ara, gidman nga internal, kamuya nga mga SOP.
0: Oo.
2: No, do pwede mo na siguro, ya, masupak ni mga klase.
0: Ma-exempo ba?
2: Oo, kaya ti, extraordinary ni nga circumstance.
0: Yeah. Aside from extraordinary nga mga circumstance, sa aton sini nga mga ka-K5, mayutani kung malayo sa ugsaran mo. Ganun lang lapit-lapit sa ugsaran mo.
2: Daw mahuya ka na lang gani actually kung hindi mo pagkantuan.
0: That's exactly my point. Mahuya ikaw. Nga hindi mo pagkantuan, hindi mo pagtatapon sa aton sini nga mga kakipay. Si Santuod may nagwa lang tani, dira kag nag-check lang sa vital signs siya, di ba? Dumaintindihan mo pa, kahit pa paano, dumay pasalamatan, kakagbay kwaon ka man. Pero niwala, gid, ka-K5 Christian.
2: Pero hindi man bala sako-sako gito susulod na ka-K5. Pero wala man sa siling gado'y kapililang ambulansya gado'y hindi nila makomodar, no? Ang biktima.
0: Correct. That's why kung ako ang pamilya, kung ako ang pamilya ka K5 Christian, masakit man ni para sa akon, no? Masakit man ni para sa akon. Sa aton sini nga mga ka K5 nga do wala gid jabla gin kabalakan ang akon nga himata, no? Despite nga lapit-lapit lang da ang hospital. Ang problema dabi, may mga protocol dabi nga kung wala approval sang family, isa pa gid na ka K5 Christian, nabalaan ko na o aman.
2: One experience time,
0: may accident eh. May emergency. Kinanglan may approval sang pamilya kung din dalon ng hospital. Di ko way ka response pamilya mo. Mas standby lang ay sir na libot ni buton niya lang ka.
2: Gakatabo gid ba na, no? Ang ay sir nagahulat gid man sang go signal man eh.
0: Go signal sa pamilya. Chaton sini nga mga ka K5.
2: Kinali ko rung dalon nila kron niya sa pribadong hospital kag indi gid gusto sang pamilya basi kun na sokto nang
0: actually amo na siya isa pa gid na sa mga ginalantaw nato, no? Namin ko bla basi amo man na ang sa medicos. Nga hindi sila magkuha, hindi sila magpa-admit because kinangla nila sang protocol or sang signal sa ICER kung diin dalon sang pamilya. Because sang ICER ang ma-rescue, makuha number sang pamilya kung takon ang pamilya. Kaya basi nila gusto nga sa medicos, gusto nila ya sa ibang hospital. Damo na bla. Pero ako ya, madayaw ko ya sa hospital nga way gapanumdom sina. And ano lang bla, kaki 5 Christian, kumbaga in expression bala sang imo pagka sang imo nga gimpanumpaan
2: pagka medical professional pagka
0: oh nanumpa ka mo na mo di ba nga in the instance of amo ni emergency willing ka mo mag volunteer mag take sang sang ano ni sang effort ninyo as a medical professional nga magbulig sa mga kasubong sina.
2: Do pwede ta mapalintulad ka K5 Ray sa first of all police abi, no? Off duty ka, nakatabuan lang ara ka dalagalagulagaw. Ang instinct sa police bisan wala siya naka duty, kung makita siya nga nagaginamo, ma-responder eh. Moment sa taga media ka K5 Ray, kisa wala kita naka duty, galing kay naanad na tabla nga daw obligasyon ta makita kita nga nagbungguanay o may natabo. Makuha kita cellphone, makuha video, ma-interview kung kaysa. Bisan pa nga outside na sang aton responsibilidad because amo na nandan ta na, amo na training ta eh. Amo na mas gina-expect ta ni sa aton nga mga medical practitioners nga bisan pa nga wala da gin formally gin tunghol sa inyo dang pasyente, kita mo, ang instinct mo is mag-preserve sang kabuhi ka K5. Right? Hindi ka na maghulat pa sang pila ka minutos or sino pa dang mauna abot kay ara ka naman lang mismo sa lugar. Though, hindi ko kakita sa ibang pagiging excuse or justification ka K5 Ray, hindi mo pag salbaro ng kabuhi kung may kahigyunan ka nga himuon ina ka K5 Ray.
0: Correct. Sa ato sini nga mga ka K5. So hopefully ma-usisa ni naton kag matagaan sang ka clarity bla, no? In fairness sa hospital, no? At least mabalaan naton. Pero ti sana hambal mo na nga ti kung kaysa do common sense do lang na, no? Kag kung kaysa dapat pailaron taman pailaron taman ang aton sini nga blachagon eh. No, hindi sa tanan nga oras ma kay tungod lang nga may mga ara kita nga mga existing protocol kag layo. Masunod na nat. Sundon gid nato. Kung kaysa lang tawon taman ang mga circumstance eh.
2: Case to case basis.
0: Case to case basis.
2: Tibutan mo kun imo ta abi pamilya. Imo to bi kilala, imo to paryenteng tabo.
0: Ati siguro ko pamilya na nila da goro. Nasig
2: sila. Ginagway ako na gani.
0: O galing kay kaysa nila tawon man nila man kay kaysa bla. Ilan tawon nila ay sus. Wa ni kwarta. Hindi na ni pag ano. Hindi na ni pag tatapon ni. Hopefully hindi mo na pa ni paminsaro nila
2: kag kabay pa. Kabay pa.
0: Kabay pa. Kabay pa. Pero kung maka muna do wa na tupa, no? Dugin na sanlag mong imo sini nga professional gaging sumpa mo nga dapat bilang isa ka medical professionals may ara ka man may voluntary act ka man bala ka K5 Christian ido sa mga hospital sa mga eroplano. Sa eroplano may nagabusong nagsakay kulpi lang nagbata naglabor. Ang flight attendant pambala sino di ang doktor
2: may trained professional
0: dere may nurse ba di may trained professional sino di ang pwede ka volunteer diba dito same thing man ka K5 Christian.
2: Exactly
0: sa tun sini nga mga ka K5. Ang presyo ya, ang kwarta, may istoryahan na yan sa pamilya. Sa ito sini nga, pero ang kabuhi, madula.
2: Unahon ka dyan kabuhi, Terme.
0: Kabuhi ka dyan ka K5 Christian. Istoryahan ta na karoon ang dugang sa ito sini nga pagpangalagad. Sa ito sini mga pinarangga ng mga taga palamati sa Foro de los Pueblo sa program natin. Alas 7:45 and bantayan karon ka K5 Christian, ma-witness mo gani. Because later, we will reveal
2: uy!
0: the final list of our recently concluded recently concluded nga live reporting competition aton elimination round.
2: Laban-laban ka kay Five Ray ang mga pamilya sa contestants ni ka pukwat-pukwat na sila mga bulik. Correct. Kung nakasulod ang ilang nga representative pang ilang pariente.
0: Hibalo nila kung pilak bilog ni kay ang finalist naton ka kay Five Christian no. Ining aton sini nga mga nagpas intra no sa live reporting competition naton. Technically ang aton sini target we should choose top 10 finalists. Mm. No? Pero may special announcement kita karon. Amo nang bantayan sa aton sini nga mga live viewers. We have 55 live viewers right now. Dudamo gid nagidamo gid sa mga chicks nga naglantaw si Mo Subo. No, sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Puro Dios Purpose program. Ano may bag-o naman nga may nagdugang naman nga gwapo ha.
2: Si
0: Kaya ko lang may nagdugang gwapo ha. Para tito na madala, dalaman ko bla. Kapitay ba, Christian?
2: Yeah, si Steve Villasco, no, dra sa Haro, no, nagatutok sa to. Si Sir Tristan Wyatt Gulay, salamat gid. Kay Ma'am Beth Edar Lilia, okay na pa sa hangga.
0: Pastor Bal. Pedro
2: Pastor Bal Villunes, migway kami sa basketball kag sa kwani sa pag ano ni pag worship. Mayo ni nga mga influence mayo Pastor Bal mayo gid. Ati magulang niya Pastor.
0: Halungan na talang baba tani.
2: Mayo
0: si Pastor ga pamati sa ton. Pastor Bal grupo tani migo tani. Ga program sa every Saturday.
2: Saturday nakamuno siya sa kon.
0: Oh, Saturday. Oh. Imbitaron niya kagani mag-guest kasi siya. No, hopefully may tempo ikaw nga. Chairman sa imo sining changing story.
2: Good morning Pasa.
0: Good morning gid Pasa. Salamat kid sa pagpamati. Ang oras alas 7:47, magbalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
3: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
4: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.

0: eh. Gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko. Pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
1: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayu Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayu Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayu Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DDX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo! DDX 500!
11: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
12: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, yara lang sa simple nga dos and don't.
11: Ay,
12: ang muna lang ang permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
11: Correct.
12: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
11: na?
12: Tok-tok na. Dapat niya wala pa?
11: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
12: Saan o ka mainom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga atay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sang imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay,
13: DTX 500.
14: Masaligan,
13: epektibo,
14: DTX 500.
12: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
11: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
12: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
11: Ay?
12: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag maitisi kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3 ha, nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
11: Uh-huh.
12: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
11: Gusto.
12: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag maitisi, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katarko, Sir GP?
11: Mga kainit mo, no? Your grudges.
12: Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag maitisi. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshi!
16: Angeline?
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya sarap!
2: Extend Food Supplement for Men!
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men! Extend Food Supplement for Men!
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Oras, alas 8 in punto sa aga. Welcome back sa pagpakalagad sang Foro de los Pueblos, the People's Forum.
2: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
10: Sa aton sini nga mga K5, standby ka mo.
2: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
10: Kay may ara kita nga mga development karon, parte sa sini nga natabo dito sa may Corona Palawan ka K5 Cristiano kay naka-standby ang aton nga mga reporter from Puerto Princesa nagbiyahe travel kahapon upod ang Philippine Coast Guard going to Coron. Mamo ka K5 Christian from Puerto, basically kung wala kaya bla bangka o kon barko nga updan ang imo sini nga pinakalapit nga pwede mo sakyan para makakadto ka sa Palawan is from Puerto Princesa